0: Doctors in the Philippines, Life Extension Vitamin D3.
1: Din hinatasa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent og labing nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw dyan din nyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan yun sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9 imidya sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
5: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw daw sa Genetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
13: Pabalik sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika. DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise o saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bas Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
17: Hi Cagayanans, this is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there.
18: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
0: Life Extension Vitamin D3.
19: Mea, Andy, San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Diyan din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong giristaan Life Extension D3 mga 2 months nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Ipigibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
0: Dinhi ka na mutaya sa imong health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: It's 8:13 on Magnum Radio.
21: Uras, hatod ka na to ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablon.
22: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
22: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
24: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Basta reloaded pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop nga kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
26: Golden Heritage Polytechnic
1: College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the Programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
20: It's 8:14 on Magnum Radio.
2: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-Mighty C na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C, gabupaubo sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura Lapasan, Cagadero City. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul.
13: DTX 500 na.
5: DTX 500.
13: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
13: o pag-ayo sa bugas-bugas
5: o katul-katul.
13: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa iyong lugar.
13: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
27: Oras, alas 8:16, sa to sa dawaton karon ato Magnum Online Mass sa St. Augustine Cathedral Mass Presider, Reverend Father Anthony Bagtong.
28: Ayaw ka mo kaguol. Salig ka mo sa Dios, ug salig usab ka nako. Sa balay sa akong amahan, adunay dagang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili kunta kamo sultihan niini. O kung natuwa na ako dito, o makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako, o kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako, atuwa usab kamo. Naibaw kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami maibaw kung asa ka paingon, musa unsaon na mo pagkatultol sa dalan. Sesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Way makaadto sa amahan, kundi muagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon, nakaila na kamo kaniya ug nakita kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo. Sesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakita kanako, nakita usab sa amahan. Musa, nganong nagingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mo tuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako. Wala ka ba mo tuo, wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat siyang kaugalingong buluhaton. Tuhoin ninyo nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako. Ug kun dili, panuo kamo kanako tungod diining mga buhat. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat. Og magbuhat siyag labaw pa niini kay muadto man ako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
7: Daigon ikaw, O Kristo, palihog mang lingkod.
28: Usa sa lawom kaayo nga pangutana nga sa usa ka tawo, no, kitang tanan ni agi man ani. Kadi bitang pangutana nga kinsa man gayud ako? Who am I? Ugdagan ka nato ang in a way nalipay, no, kay kuan man ni kinanglan man ni og taas kay nga panahon, no, it is a process, no, kind of knowing ourselves. Pero kadaghanan nato naguol ang uban pod, medyo frustrated dayon halos kitang tanan migahin og taas kay nga panahon alang lamang sa pagtubag nining maong pangutana. Ang uban ilang gihulagway ang ilang kaugalingon sa ilang kalampusan sa trabaho, impluwensya, bahandi o bisan sa pagdawat sa uban, no, validation from others, ilabi na sa diha sa social media. Muingon ta, importante ko tungod sa akong mga nahimo. Usahay, pipilas to maigsuon, muingon, bililhon ko kay gikinanglan ako sa uban. Apan maigsuon, unsay may tabo kung mawa kining mga butanga. Unsa man kung, unsa may tabo nato kung mawa ning kalampusan, kung mapakyas ang atong relasyon, kung magkahuyang ang lawas, kung mapakyas kita sa mga tao nga atong gisaligan. Daghan ang mawalaan og direksyon tungod kay ilang gitukod ang ilang pagkatao sa mga butang nga lumalabay lamang o dili permanente. Mao nga makahatag kaayo o kaupayan ang atong mga pagbasa karon. Sa Ebanghelyo, mingon si Jesus, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak nga giandam alang kaninyo. O nagpadayon siya sa pag-ingon, muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Nindot kaayo nga pahinumdong gikan sa tong Ginoong Hesus maigsuon nga wala lang ta naglatagaw sa kalibutan nga way padulungan. Dili ta mga tao nga way direksyon. Dili ta aksidente lamang sa kalibutan. Aduna tay puloy-anan. Adunay giandam nga luna alang kanato sa kasing-kasing sa Dios. Ug sa ikaduhang pagbasa, maski palauman pagayod ni San Pedro, no, ang bahin sa usa ka painumdong bahin sa tung tinuod nga pagkatao, mingon siya, kamo ang pinili nga katauhan, hari anong pagkapari, balaan nga nasod, katauhan nga iya sa Dios. Subo na ko, maigsuon, kita mga pinili, harianon, balaanon, ug iya sa Dios. Sa wala pang imong titulo, sa wala pang imong kapakyasan, sa wala pang imong mga sayop, ug sa wala pa ang kanang mga label nga gibutang sa uban kanato, nga rika nato, mao kini ang labing tinuod nga pagkatao ato ang identity. Iya kita sa Dios. Iya kita sa Dios. Ug mao kini ang matahom nga kamaturan sa atong bunyag. Pinaagi sa bunyag, giangkon kita ni Kristo. Iya kita sa Dios. Ang atong dignidad dili nato kinanglan paningkamutan aron maangkon. Gihatag na kini sa Dios panahon pa lang sa atong bunyag. Ug tungod kay gikan kini sa Ginoo, way kapakyasan nga hingpit nga makuha niini gikan kanato. Umaw siguro na ano nga kung nakabantay mo samot na sa mga hamtong dinhi, daghan na kay tagipang agian sa kinabuhi. Nga dili malikayan nga natay mga mabugat nga mga gipang agian. Problema, krisis, mga kapakyasan, napay mga dagkong sala, no? Dayon, mismo ang balatian. Ang uban gani din, naka-experience na og near death. Ang uban, second life na. Pero nakabantay mo, kanang nakalingkawas gihapon kita. Ug mao siguro, money ang hinungdan. Kay di man ta ordinaryo nga mga tao, iya mangutas sa Ginoo, iya tang mga pinalanggang anak. Pero ang problema usahay kay makalimot kita niini. Atong gilabel ang atong kaugalingon o ang uban. Kanang mingunta nga successful o failure, dato o pobre, bright o ordinaryo, kanang angayan o dili angayan. Apan ang Dios mas lawmang iyang pagtanaw ka na to. Dili siya kutob sa labels. Nakita ta niya nga iyang mga hinigugmang mga anak. O kung mutuo gayod kita nga mga hinigugma kitang anak sa Dios, basin pod no, mausab ang ato ang panglantaw sa uban. Basin, hinaot, we become more patient, we become more compassionate, we become more respectful, and less judgmental. Busa karong adlawa, pangayon nato sa Ginoo ang grasya nga mahinumduman nato kung kinsa gayod kita. Dili kung unsay giingon sa kalibutan, bahin ka nato. Dili kung unsay gisulti sa atong makapakyasan o mga sala ang atong nabuhat sa kagahapon. Kundili kung unsay gisulti sa Dios, bahin ka nato. Na kita iyang pinili, balaan, kinigugma, o gadunay giandam nga kulianan sa iyang gingharian. Huwag ka na nga pagkatao o pag-ila sa atong kaugalingon, walay bisan kinsa nga makakuha gikan ka nato.
7: Palihog manindog.
28: Atong ipadayag ang ato ang buhing pagtuo, ang pagtuo sa mga apostoles. Nagato kami sa Dios nga amahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagato kami kang Hesukristo, iyang bugtong anak atong Ginoo. Ipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, natawag ika ni Maria nga Birhen, naganto sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Miadto sa mga minatay, ug sa katulo ka adlaw, nabanhaw siya. Isaka siya sa langit, ug nagalingkod sa to sa Dios nga amahan, makagagahong sa tanan. Ubalik siya aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato kami sa Espiritu Santo, sa santo sa katolikong simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing way katapusan. Amen. Pinaagi kang Kristo ang atong dalan ngadto sa amahan. Ipadangat ta sa Dios ang panginanglan sa tibuok simbahan ug sa tibuok kalibutan. Sa matag pangamuyo kita mingon, patalinghugi kami Ginoo.
7: Patalinghugi kami Ginoo.
8: Jesus, tudlui sa imong dalan ang tibuok simbahan aron sigurado kami sa among padulngan ug magkinabuhi sa imong paagi. Magbuhat kun unsay angay ug matarong. Magampo kita sa Ginoo.
7: Patalinghugi kami Ginoo.
8: Jesus, himuang ang among mga lideres sa gobyerno maglakat kanunay sa dalan sa hustisya, kaluoy ug kaayo, ang dalan sa kalinaw alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo.
7: Patalinghugi kami Ginoo.
8: Jesus, tabangi kami pagdiskubre sa dalan alang sa matag usa ka namo aron mas maila namo ang among kaugalingon ug maaninag ang gustong kabuton sa kinabuhi nga subay sa imong kagustuhan. Magampo kita sa Ginoo.
7: Patalinghugi kami Ginoo.
8: Jesus, tabangi kami nga makabut na ang tinuod nga panaghiusa, pagtinabangay ug pagdinasigay sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
7: Patalinghugi kami Ginoo.
8: Jesus, mapaubsanong nagahangyo kami kanimo nga among mga igsuong nangamatay makapahulay na sa dapit nga imong giandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo.
7: Patalinghugi kami Ginoo.
8: Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga pagamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo.
7: Patalinghugi kami Ginoo.
8: Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo.
7: Patalinghugi kami, Ginoo.
8: Nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, labi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya, inay ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo.
7: Patalinghugi kami, Ginoo.
8: Sa kahilom, magampo kita alang sa mga katuyuan sa atong komunidad ug sa atong personal nga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo.
7: Patalinghugi kami, Ginoo.
28: Pagampo alang sa kapituan og limang anibersaryo sa pagkatukod simbahan sa Cagayan de Oro, isip Archdiocesis. O Diyos, pinaagi sa imong grasya nga labing karaan o kanunayng bagko, ipabarog mo gikan sa mga buhi o piniling mga bato ang peregrinong simbahan sa Cagayan de Oro. Aron kinugpong sa Espiritu Santo, siya makapadayag sa usa, balaan, katoliko o apostolikong simbahan. Sa among pagpangandam alang sa paghandom, uban sa lawong nga pagkamapasalamaton, sa kakapituan o limang kasumaran sa iyang pagkatukuran, isip Archdiocese sa Cagayan de Oro. Mapuangurun muntang itugot o Ginoo, nga ang imong mga magtutuo, magmalahutayon diya sa likong pagtuo, paglaom o paghigugma. Itugob sa susamang Espiritu nga imong gibuo nga tukang San Agustin among patron. Kami unta uawon kanimo ang buktong tuguran sa matuod nga kinaadman, o mangandoy kanimo ang gikanan sa langit nung gugma. Linikon sa pulong o sa Eukaristiya, mangayan unta kaming makapadayag sa kamalukpanon sa imong katawhan. Kanunay unta kaming magiyahan ni Maria, ang among mahal na Birhen sa kota sa Cagayan, larawan o ginahan sa simbahan, aron magpadayon kaming mutubo sa pagkahimong usa katimaan o kahimanan sa pagkaania dinhi sa kalibutan ni Kristo among Ginoo.
7: Amen. Palihog manglingkod alang sa liturhiya sa Eukaristiya. Alang sa hapsay nga paghalad, palihog ibutang ang inyong mga halad sa mga offertory boxes duol sa inyong lingkuranan.

Sa samang paagitapos ng panihapon, ni kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, o mihatag ni ini, ngadto siya mga tinunan o mingon. Dawata kini, o panginom ka mga tanan di kanini, e kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bago o tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala o may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.

Galingon alang sa pagpangalawat, ugatong sundo ng pagpangalawat, matagling kuranan, dawata o kauna ang balaang ustiya sa tubangan sa lay minister o pari.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: In 5 meters, turn to right.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load!
8: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?
9: CDO, Idol.
10: Sobra sarap mapapainda.
11: Our meatiest, our tastiest.
8: Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
12: Ito ang idol ko.
13: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Junipi ninyo, 44. Kuan, nalipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
14: The doctor's recommended brand nga Night Attack LE, Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pacor.ph.
1: Discover the beauty of playing Braxy with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pacor.ph.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Exxon ang Ditex 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Ditex 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Ditex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Ditex 500 na, ang Ditex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500,
4: mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
7: In 5 meters, turn to right.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus. Dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance.

0: Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: GCash, G-load.
2: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
3: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usaka alkaline vitamin C, nga mapabaskog sa imyong immune system, batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri.
10: Pre, na ako'y project run, nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Mari oy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 3 Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tila lawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply. Velas JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.

0: Oras pangigala alas 9.22 na.
1: Time Check is brought to you by Raipon's Puto. Your homemade puto made from rice.
0: Magdum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Good morning. Maying buntag na itong tanan, may gala, maying buntag mga Magdum friends. Welcome sa itong programa, ang Magdum Instant Request. May gala. MIR may gala ha. Dali MRI. Live itong MRI kay sa hospital man to. Kauban si Mr. Talag Sound Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Good morning, maying buntag, may gala mga Magdum friends ato di ha. Bagong lamang nakamata. Bagong gising ang pakiramdam, magoy. Good morning sa intanan, may gala. Inawat pa nakamata mo sa inyong higdaanan. Ug wala mo natagak sa inyong mga salon. Saon na lang may gala, ilabi na sa mga medyo nakainom gabi eh. Hey, kanap itong ang mga taong medyo nakainom, kanang nakainom. Ay, bisan asa na matulog may gala, ilabi na kung nahubog na. Bisan asa na muhigda mga Magdum friends kay ano naman, medyo nalipong-lipong naman sa ilim ng makahubog. Bisan asa na lang mo plaster, di ba mga Magdum friends? Amo na siya may gala na. Pag-abot sa buntag din, maglaba ng ulo. Sakit ang ulo may gala, di ganan mo bangon. Ay, mo lagi, nasobraan og inom gabi mga Magdum friends. Labad ang ulo, nangita na yun siya, og kape. Pampagising sa mayang sayang kalawasan nga medyo luya pa kay nakainom man gabi mga Magdum friends. Good morning sa iyong tanan ha. Sa mga namaho pa karong buntaga, maing buntag mga Magdum friends. Unsa may atong giandam diha? Unsa may giluto nyo diha mga mahigala sa iyong pamahaw? Panghatag mo pamahaw be. Bitaw, enjoy your meal while naminaw. Enjoy your breakfast. Samtang naminaw sa atong programang Magnum Instant Request may gala. Mag-uman-uman tahang doon sa alas 11 sa buntag mga Magnum friends. Monang padayon lang. Walang atrasan. Tuloy-tuloy lang ito may gala. Maglingaw-lingaw ito mga Magnum friends karong Sunday. Unang Domingo na ay ni may gala no? Sa bulan sa Mayo 2026. Unang Domingo may gala. So ang uban pag first Sunday, magsimba gina sila mga Magdum friends kay mo man ang ginaingon nila ay first Sunday man day karon. Aba first Sunday magsimba ko. Oh, di ba? Ayaw ra magsimba pag first Sunday. Oh, nana pag abot sa mga sunod semana wala na sama. Saon na lang gid mga Magdum friends ha. Don't forget mabati ta sa tibuok kalibutan mga Magdum friends. Pinaagi sa tong website www.magdum999.com. And syempre sa atong Facebook may talang Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, o dagan pang uban. Kung sa inyong mga radio sets, sa mga mahilig maminaw sa ilang mga radio, pakusgi mga Magdum friends sa mga radio diya para mawala yung katulgon. Labi na kung nakikauban niya Magdum friend nga medyo katulgon pa, pakusgi mga radio Magdum friend para makamata sila. Makamata sa kamatuuran. Nako. Labi na bitaw sa mga tao nga naigugma. Kanya, bitaw ka ng wat sila kabalo nga gipasakitan na sila. Dapat magmata na mo sa kamatuuran. Mauna siya mga Magdum friends sa iyong buhaton. Kay para di na mo kada bitaw nga masakitan pa sa mot, di ba? Alright. Mauna siya may gala ha. Tanga itong mga nagunang mga musika karong morning ha, sa itong programa. Sa inyong mga pa-shoutout, sa inyong mga request, inyong mga favorite songs. Let your fingers do the exercise right now. Tawag lang ha, sa 0995-322-6237. Ito ibalik mga Magdum friends ang itong number nga pwede nyo tawagan sa inyong mga request, sa inyong mga pa-shoutout, and ang uban pa mga Magdum friends. 0995-322-6237. Mauna mga Magdum friends ang atong linya ha, nga pwede yung tawagan ha mga Magdum friends. Okay, and syempre mga Magdon friends, 14 na lang kaadlaw. Okay, ha? 14 days na lang may gala. Bayaning Magdon na mga Magdon friends, ha? 14 days na lang, gamay na lang yun may gala. Gamay na lang yun mga Magdon friends. Taliwala sa krisis nga gisagubang takaron mga Magdon friends. Karong May 17, adlong Domingo. Magsugod sa alasay sa buntag, ipaigayon na usab may gala ang line edisyon sa atong bayaning Magnum Bloodletting Mission. Kauban siyempre ang Philippine Red Cross, CDO Miss or Chapter, kiniipaigayon sa luwag ug amugaway nga Limkit Kai Atrium. Bugnaw kayo dito mga Magnum friends. Yay, kay lingkod-lingkod dito, bugnaw, samtang gaulat, bitaw kang ikaw na ang kuanog dugo. Diba? Among gidapit ang tanan, ilabi na ni katong mga Magdum friends nga hinsog ug panglawas sa bagduyog sa among kalihukan o sa maong kalihukan pinaagi sa pagbutar o pagdunar ug dugo. Alay patong butar, election man to. Pagdunar ug dugo mga Magdum friends, samtang niya kita sa grabing kalisod karon, mas gikinahanglan ang pagpahigayon sa atong bayaning Magdum aron matabangan labaw na labaw sa tanan ang pasyenteng kabus nga nakinahanglan o gabunong dugo mga Magdon friends. Katong gusto mo dunar o dugo may gala, pwede nang, pwede gapon, pwede pa ha? Pwedeng-pwede pa mga Magdon friends. Pwedeng-pwede pa mo magparehistro may gala, pinaagi sa pag-text, pagtawag o pagbisita sa Magdon Radio. Pwede ka mong mutawag o mutext sa 0927-3811999. Paghihatag inyong ngalan, address, gender, o type sa dugo. Aron ka mo, malista mga Magdon friends, di ba? Kung wala ka kabalo sa imong dugo, Magdon friend, blood type ni mo may gala, walang problema, Magdon friend, pwede ka ng may gala. Ay na lang naapil ang mga Magdon friends kung wala ka nasayod sa imong blood type. Kay damay mga Magdon friends na itong wala kabalo sa ilang blood type, di ba? Pwede rin na may gala, ha? I-send ninyo sa 0927-3811999. And mudawat usab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magdum Partners. Pinagis pagdala o blood donors. O na, magkita-kita ta karong May 17. Alasay sa buntag may gala sa Limkit Kai Atrium. Para sa bayaning Magnum Bloodletting Mission. Sa mga successful blood donors mga Magdum friends, makaangkon mo siyempre 5 kakilong bugas. O sa mga successful blood donors mga Magdum friends, makadala mo mga Magdum friends og 5 kakilong bugas. Og dagan pang uban, ha? Mao nang magkita-kita ta karong May 17 mga Magdum friends. Atong tabangan na itong mga kaigsunan nga nanginahanglan o gadugo mga Magdum friends. Okay? So muna siya mga higala ha. Ayaw kalimte. Alas 9:30 na itong oras mga Magdum friends. Sa itong higala nga aduna pa yung mga lakaw karong buntaga. Siyempre ayaw kalimte. Base malate na ka Magdum friends yung lakaw ha. O base naguba na yung radyo di Magdum friend. Di nag-function o tarong. Ano na, puli nag-battery Magdon friend para di ka malate sa yung lakaw, ha? Alright, sa tanang na minaw daw, sa may kauswagan, maing buntang sa yung tanan mga higala. Dari mga Magdon friends nga na minaw daw, sa may pinikitan, maayong buntag Magdon Gilbert, na minaw mi karon sa imong programa. Uy, salamat kayo, ha? Sa iyong pagpaminaw di ang mga Magdon friends. Dari sa tamay gala sa atong segment, ha? O atong segment, ang talagsaong pangutana.
2: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
1: Talagsaong pangutana.

ang atong talagsaong pangutana karong buntaga may gala, ha? Basin makatubag ka ganahan, kamutubag, pwedeng-pwede, Magdum Friend, ha? Alright, ang atong talagsaong pangutana karong buntaga may gala, ala, paminaw na, ha? Kung ikaw akong pangutanon, Magdum Friend, nga naminaw karon sa atong programa, nga ikaw, kanamitong ikaw karon o naminaw, naglingkod-lingkod, nanotpik, nagluto na, kumunang hinlo sa ilang mga panimalay. And syempre sa ato mga Magdum Friends di ay, nga kanabitang galaba. Good morning! Lord.

0: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
1: Talagsaong Pangutana.
2: Alright, atong talagsaong pangutana, mga igala. Kung ikaw akong papiliyon, Mike Dunfran, kung ikaw akong pangutanon, asa ka sa duwa, mga igala? Dako kag sweldo, pero daghan kay kag trabaho. Dagan kay ka trabaho mga Mike Dunfran, dagan kay kanabitaw ang ginaingon nila mga responsibilities sa usa ka company. Dako kag sweldo pero dagan kay kag responsibilities, dagan kay ka trabaho mga Mike Dunfran. Ganaan ka? Ganaan ba ka Mike Dunfran nga dako kag sweldo pero daghan kay kag trabaho nga buhaton? O dito ka sa gamay nga sweldo o gamay sa imong trabaho, gamay ray mong gabuhatong trabaho? Muna, mga Mike Dunfran, kung ikaw akong pangutanon karong buntag gabi, asay mong gusto, Mike Dunfran? Dako kag sweldo pero ang imong trabaho sab daghan ka ayo. O daghan kay ka responsibilities may gala. Kay dako makag sweldo, so daghan gyud kag mga trabaho nga dapat buhaton. O dito ka sa gamay ang sweldo, Mike Dunfran? Pero imong trabaho gamay ra sab. Gamay imong trabaho, gamay ra imong buhaton, Mike Dunfran. Pero ang imong sweldo gamay. Naka minimum ra. Ana bitaw, okay ra na minimum. Oo. Naka minimum kag sweldo pero kanang gamay kag gamay ra imong trabaho pero minimum ra imong sweldo. O dito ka sa above minimum nga sweldo pero dagang kag trabaho, Mike Dunfran. Muna itong talagsaong pangutan na may gala. Pili lang sa tubag mga Mike Dunfran. Sa iyong piliyon sa duwa, dagang trabaho, pero dakong sweldo. Or dito ka sa gamay lang imong trabaho, pero gamay rin imong sweldo. Muna may gala, pili lang Mike Dunfran. Samtang presko pa itong mga pangutan. Tawag lang may gala sa 0995-322-6237. Ato ibalik may gala, 0995-322-6237. Mukha na may gala atong number ha. Nga, pwedeng-pwede niyong tawagan karong buntaga may gala ha. Base na kay gusto katubag may gala sa atong talagsaong pangutana mga Mike Dunfran. Sa atong ibalik one more time ha. Ang atong talagsaong pangutana. Kung ikaw, Mike Dunfran, akong piliyon. Papiliyon. Unsa yung gusto, Mike Dunfran? Dako kag sweldo pero dagan kay kag trabaho? Dagan kay ka responsibilities may gala sa imong trabaho? O dito ka Mike Dunfran sa gamay ra imong trabaho, medyo relax lang, pero gamay sa imong sweldo. Minimum ra imong sweldo, Mike Dunfran, pero kung dagan trabaho, above minimum na ka, anak bitaw. Okay? Asa yung piliyon sa duwa, Mike Dunfran? Dito ka sa dakong sweldo pero dagang kay kag responsibilities? Or dito ka sa gamay ang sweldo? O gamay pod imong gamay ra pod imong trabaho on? Alright. Muna may galang atong nga talagsaong pangutana karong buntaga ha? Sa mga ganaan mo tubag o mo participate sa atong programa karon, tawag lang mo may gala sa akong giingon nga number ha. Pero akong lang balikon mga Mike Dunfran. Ang number mga Mike Dunfran, 09-0995-322-6237. Muna mga Mike Dunfran, ang atong linya nga pwede niyong tawagan may gala sa atong programa. Ang Mike the Music Jam o Mike the Instant Request may gala on a beautiful Sunday. Diba? It's a beautiful Sunday. Sunday na Sunday, may gala. Dapat good vibes lang ta. Dapat happy lang ta. Muna ang pinaka-importante sa tanan mga Mike Dunfran, ha? Para tuloy-tuloy lang ang ligaya. Ano lang, may gala, ang pinaka-importante, ha? Karong mga panahon na good vibes lang ta kanunay. Despite naman nga dunay tayo dagang mga problema o uban pa. Anyways, muna siya mga Mike Dunfran, ha? Sa atong pagbalik, syempre, ato ng pag-abasaw na inyong mga tubag. Ay inyong mga tubag, sab nga pinagis pagtawag. Ako ng tubagon para magka-appeal ka may gala sa atong talagsaong pangutana o sa atong programang may gala. Oras, mga higala, mga Mike Dun friends, i-check ang inyong orasan, 9:37 na.
0: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
3: We'll be back in a moment, right after this station.
4: Tagumpong Radio, 99.9, News and Music. News and Music.
5: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
6: Jess Beta Water Refilling Station, Jonas Tailoring, GoGo Mac General Merchandise Corporation, SRK Advertising and Integrated Services, New Leaf Breads, always freshly baked every day, Kusina ni Giselle and Catering Services, J Drop Water, located at Nazareth and Indahag.
7: For your construction and repair needs, GoGo Mac General Merchandise ang nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kaayo. Tawag na 0917-712-5505. GoGo Mac General Merchandise na.
8: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, o pagpamhinod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
9: Mabalik sa pinakabulong ng butike sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Pumaka sa mga butika.
7: Back to school or office grind? Say no. Tumahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply. Located at Daumar, Mordela Street, City of You. Pay less. For more.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: What you request is what we play.
5: Magnum Instant Request.
6: MIR.

0: Oras po mga Magdun Friends, alas 9:47 na.
1: Time check was brought to you by Sinan Prince.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Alright, balik na may gala sa atong programa gyapon ng Magnum Instant Request. Kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Okay? That was Guys Next Door with I've Been Waiting For You. Oo, para na sa atong mga Magnum Friends nga makarelate sa kaya nga song, actually from, I think from the tuig 19, ano na siya may gala, tuig 90s, pa na siya mga Magdum Friends nga nisikat ang kining Guys Next Door nga I've Been Waiting For You. Oh, di ba? Sige lang siya gulat-hulat, hangtod karon may gala, wa pa yun ni abot. Morag kung si ano may gala, no, si kanang si Mac Arthur nga may ningon siya nga mubalik siya, I shall return. Oon siya kabalik. Diba? Anyways, mga Magdum Friends, at ay mga ipang-shoutout karong buntag gabi kay they're tuning into Magdum Radio right now. Alright, shoutout na to atong mga Magdum Friends sa may Cogon Market. Naminaw mi karon Magdum Gilbert sa imong programa. May buntag sa tanang mga taga Cogon Market. Salamat sa pagpaminaw. Ang atong talagsaon pautana, mga Magdum Friends, sa mga karon lamang naka-open, paminaw sa atong programa kay gikan pa natulog ang uban, gikan naligo, uban pa. Ang atong talagsaon pautana, asa imong piliun sa duha, Magdum Friend? Dito ka sa Dakog Sweldo, Magdum Friend? Oh, yahay kayo kay Dakog Sweldo, di ba? Oh, ilabi na karon nga medyo mahal ng mga palaliton, mga Magdum Friends. Yahay kayo, dako kag sweldo. Pero dako sa imong coverage sa imong trabaho, Sam. So meaning dagan kag mga responsibilities. Oh, dito ka sa gamay ra imong trabahoon. Pero gamay sab kag sweldo. Mo na may gala ang atong talagsaon pangutana. Dito ka sa dakog sweldo, pero dagang kag trabaho on. O, dito ka sa gamay imong sweldo. O, gamay ra imong trabaho nun, pero imong sweldo gamay, sa? Para patas lang ang laban. Muna may gala itong talagsaong pautana. Sa mga gusto mo tubang, syempre tawag lang may gala sa atong linya, mga Magdum Friends. 0995-322-6237. Ito'y balik ha, 0995-322-6237. Dito sa mga text messages, sa ako Magnum Gilbert, dito ko sa gamay lang ang sweldo, pero pwede man ko mag part-time job. Pwede ha? Pwede ka po na mga Magnum Friends ha? Mag part-time job. Okay, problema na may gala. Okay, good morning Magnum Gilbert. Akong gusto, kanang takog sweldo, bahala na, single bitaw ko. Ah, manang tiyada. Hey, single man din ka, Magdum Friend. Oh, pwede rin mo, pwede rin ka busy per me. Okay, huwag magulat ni mo. Hello?
4: Hi, Magdum Gilbert. Good morning. Happy Sunday.
0: Good morning, Lady M. How are you today?
4: I'm fine. Kinamin ako sa inyong programa kagabi ni Mencho.
0: Ah, shout out ka na magabi eh.
4: Malunggay Pandesal.
0: Kabalo day ka ng malunggay pandesal day ay, ha?
4: Pero mas lami ang ube pandesal kay nagin siya pataban na cheese. Ang malunggay pandesal mo nagisagula lang siya o cheese. Pero ang ube pandesal kung lutoon siya big color violet yun siya nagin siya cheese. Na cheese.
0: Pero mas tiyada kung imong silingan, imong amigoon, kay maayo mag-chismis.
4: Ikaw hiliga na.
0: Ah, di ka hilig-chismis di ay?
4: Yes.
0: Ano, di mo kagaliligog so, chismis?
4: Makataon sa mong dungok, oy, ka ng chismis, oy.
0: Kaya makalingaw mo na. Kaya naman ito, makanugag mga istorya. Ano, ito?
4: Ay, di na maayo, gapandaot man ka sa tao na wala nang hilapot na mo.
0: Ay.
4: Yes.
0: Hindi ka ganag. Pero ganang kag-cheese.
4: Ganang kag-cheese, Japon.
0: Pero ang miss?
4: Bili.
0: Ay. Sige, Lady M. Siyempre, shout out ka daan, ayak ka mo tubag, atong balihon ka ron. Sige, shout out una.
4: Ay, shoutout na lang sa nalara sa punas lang sa tanang mga members sa group of loyal friends na ko. Tinaos pa mong isa sa, you know na who you are and who me na nag-greet sa inyo. I-greet lang na kong mga new friend ako, na si Selena, Ate Selena, good morning. Kaya kay Isabel, Inday Villamor, and Christy Tagagaras and Andy Tumampok. Sa nalara si Inday Violeta Uagad of Mambatangan, Bukidnon.
0: Alright, matutanan yung shoutout.
4: Yeah, mga tutanan. Ang mga daan, dili na.
0: Wala na ilang boto sila. Sumuna, sumuna.
4: Hindi man sumuk, pero daghan na kahit sila, ay. Mahot na sa oras.
0: Lagi, oh. Nauman na kag-shoutout. Nauman na mag-shoutout. Diri, dahinta sa imong tubag sa itong talagsaong pangutana. Kung papiliyon ka, Lady M, unsay mong ganahan, dako kag-sweldo, pero dagang katrabahoon, o dito ka sa gamay imong trabahoon, pero gamay sa imong sweldo?
4: Okay naman gihapon, pero mag-shoutout itong dako sweldo. Okay na po na dako, dagang nagtrabaho. Basta, atong as kaya yun ni mo.
0: Ang
4: kaya.
0: Ang
4: ganda na kaya ni mo, then napod siya pahuwa kanang kanang break time po isang dagan ng trabaho.
0: Okay rin
4: mo. Dito ka sa dakong sweldo.
0: So dito okay ka, dito ka no sa dakong sweldo, ha?
4: Yes. At least to maka-igo-igo na to sa budget, guys. Mahal na ba yung mga panaliton ka ron? Dasang dat pa nagtaas ang gasolina. Kaya dito ka sa gamay sweldo, dito mo sigo.
0: Bala, dagang trabaho, importante na isweldong dako, anak lugar.
4: Yes.
0: Okay, sige.
4: Makasigong pa ka dayon.
0: Lagi. Okay, salamat kayo, Lady M.
4: Request dayon ko song.
0: What song?
4: Pan. Katong kwan, bagi-request na ako nakasablong ko.
0: O, na-play ba ito last time? O, goy, wag ka naminaw. Pero natos, happy ta kumahuman na-play to.
4: Ah, na-play to?
0: Ay, ay. Mude, yung style na pa umagtawag, di na maminaw.
4: Sige,
0: ulati lang ang The Gift, ha? Sige, bye.
4: Destiny, mong
0: bon. Destiny, di ay. Sige, ulati lang, ha?
4: Salamat.
0: Sige, bye-bye. Alright, bye. Mo to si Lady M. Ato Magdum Friend, may gala. Nga, suki gyapon sa Magdum Radio. Salamat kayo, ha? Tubag sa atong Magdum Friend, ba? Ato nang i-check ang mga tubag sa atong mga higala karon, ba? Alright. Ito sana i-shout out ba itong Magdum Friends sa may makabalan si Dodoy. Oy, si Dodoy o si Joe Pax. Naminaw karong morning sa itong programa. Good morning, Magdum Friend.
5: Hi, buntag Magdum Galwek.
0: Oy, may buntag. Kumusta man? Si Lawrence din, di ba?
5: Lorenzo.
0: Lorenzo, alright. Kumusta man si Lorenzo?
5: Ay, okay ra. Nagtanaw-om. Bago pa lang nagtanaw-om.
0: Bubo-bubo?
5: Hindi. Abinang tanaw-om. Magbahay, kaya mudagan.
0: Di ba, munang ano karon na ay, ano diya, event?
5: Oo, karon.
0: Dagan kaya nag-join?
5: No, daghan po.
0: Nalingaw lugar ka kay dagan kay ka-shorts.
5: Ay, maadyo.
0: malingaw. Nauman ang ilang ano? Nauman ang ilang kaliwukan diyan? Nauman na?
5: Nauman na ang bahay. Kambot ang pagdagan. Ang puting hali ka ron.
0: Okay. O, sige. Alright. Sige, Lorenzo. Naki-shout out before ka mutubag.
5: Shout out lang. Ang tanan na lang yung na nagpaminaw.
0: Okay. O, sige.
5: Tanan.
0: Sige. Appeal na si ano ni si President Donald Trump, ana. Tanan man.
5: Oh, tanan. Appeal ang nangasuko o nangasuki.
0: Tanan na. Oo. Pang sa mga dili pabor o pabor, ay nanara na, di ba? All right. Sige, atong talagsaong pangutana. Dakog sweldo pero dagang responsibilities. O dito ka sa gamay ra imong ano, dagog sweldo, dagang responsibilities, o dito ka sa gamay ang sweldo pero gamay ra pa yung trabahoon, ana.
5: Dito ko mo pili sa jakog sildo, bahalag jakpo daghan kayo trabahoan.
0: Oo.
5: Bahalag bungat kong kay baliktad man gud diri sa ato.
0: Ano man?
5: Oh, baliktad kayo ba kay kinsa sa pagkakaroon at din niya ato, ato magamakuha na kinsa tong bungat kayo trabaho, nagsukit trabaho, nagkadong singot, maumahin ay gamay kay sildo.
0: No, oh, muna, nabantayan po dato na, di ba? Oh. Dahil mga ina ng mga sitwasyon.
5: Oh, daghan kayo na. Apurbaho, pagkakan o hineng resignation nga way, way pizza.
0: No.
5: Pastilan.
0: Oh, naiuban nga dakog sweldo, pero aircon-aircon lang, galingkod-lingkod, ana, lugar.
5: Oo. Oh. Oh. Balikpan mo din rin ano, ang man, kinsa itong hayahag yung trabaho.
0: Hmm.
5: Eh, mag-Facebook-Facebook ba?
0: Oh, yahay kay kinabuhi.
5: Ay, dagko kayo. Kinsa ko ito nag-kadulosingo, itong kainit. Nag-lipong na na ito sa kainit. Yamayar, kay sildo, wag ganit maabot sa minimum.
0: Maop. Pero kading mga...
5: Ituli. Ha? Ituli. Pag yun sa mga manuli ay.
0: Na. Pero kanay mga construction worker, like mga panday, nana, kung dito na sa abroad, dako man sila salary.
5: Oh, sa dito.
0: Mm.
5: Mga kahit, kuhaan man, kanay, more fun in Philippines, daghan katawanan.
0: Amo na yung meaning sa, it's more fun in the Philippines, ano, lugar?
5: Oh, na.
0: Ay, abi na tagline na sa atong kagwapo sa atong lugar. Dili dai na mao di ay.
5: Ose, dakan katawanan sa Pilipina.
0: Mao di nang it's more fun in the Philippines.
5: Oh, oh na. Dakan katawanan sa Pilipina.
0: Na wala ta kabalo bitaw murag dagan trabahoon pero gamay sweldo ana.
5: Oh. May lang kung makadto tag nasod. Eh, kung sa pinsa dito ang bugat ang trabaho, dagong sildo, pero dire sa ato. Isto, sa di, gani, magkaabo lang, daghan, kakaroon nga. Repeat ko lang, adlawan.
0: Lagi, wag yun niabot sa minimum ba?
5: Pagkahaya, kuhan, bag, samot na lagi kung nagpasa, labaw na sa construction lagi.
0: Ay. Luoy kayo, luoy kayo.
5: Pero mo trabaho mo siya po ng tao kay pwede ako po ilain.
0: Oo, oh, mauman na siya. Oo.
5: Gisakyan. Gisakyan mong good boy panahon.
0: Mao lagi.
5: Mga trabaho, mga play yung trabaho. Eh, di lang mo yung trabaho sa kutura siya.

0: Dan mas, kecil doon. Mukuan, papirma ko kepada ansa. Ning, ayan, later nga, boy pizza.
1: Ay, mauna. Boy pizza, kay sila rebaran sa pizza.
0: Oo.
1: Eko, mag-uwan na, sinare, magbutang ang pizza. Di ba, gituyo na wala yung pizza para di na ka mahagog butang?
0: Gituyo, pag di na sila ganahan mo, butangan mo si pizza ni Nebe kay para nagpirma na mingindaan nga mag-uundang siya kay mag-uma.
1: Style, munang style day nila, ha?
0: Oo, daghan kayo.
1: Daghan lagi na, saon. Okay.
0: Request lang dahil ko.
1: Ano sa man?
0: Basing, right here waiting.
1: Uy, right here waiting. Ganahan day ka na. Namakas Kamigin karon, di ba? Asa mo na side sa Kamigin karon? Asa na part?
0: Sa Qatar.
1: Qatar man. Qatar man. Qatar. Sige. Gapaminaw ka sa, ano, di ano? Radyo yung gamit sa pagpaminaw sa Magdom. Okay.
0: Tinawa.
1: Uy, mura lugag legs sa babae nga tinaw kayo.
0: Oh, parehas gani ha sa nang naka kuan ikapilas to siya nga nakaagi din sa among one lugar nga so.
1: Muna yung malipayan ka karon kay maingon ka right here waiting gaw magulat hulat lugar ka saya.
0: Man kung babae kung sulatan ka to mang pinagamatsu.
1: Ay, mao na ron. Saan na lang na. Macho mo na yung ganahan, di ay. Wataan eh. Oh, sige. Salamat kayo, ha? Saod kay... Gusto mo kag-macho.
0: Ay,
1: mao di.
2: Sus lang yan.
1: Sige, sige. Salamat kayo. Okay, maing buntag. Sige, bye-bye. Okay, mga totong Magdun friend, live sa may Katarman, Bukid Don, may gala. Sayang tubag sa atong talagsaong pangutana. Okay, uy, alas just sa Monday, may gala mo. Balik ta mga Magdun friends ka. Ha, may gala ha, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw. Okay, atong oras, alas just dos na.
3: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
4: Lock it in.
3: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
5: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa alas 10:04 sa kabuntagon, mahigala balita karong orasa. Gibot yag ni farmers sa gibot yag sa ni Farmers Association na kanhi konsolasyon kagawad. Kasamtang ang bukin na sugarcane farmer Daniel Labita nga dako ang epekto sa lokal nga mag-uuma sa tubo ang kanunay nga pag-import sa sukal sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Mato ni Labita nga 45% sa target sa ilang presyo sa tubo matag tuig ang mawala tungod sa sugarcane importation.
4: Dako gyud kayo epekto sa pag-import sa mga sugar kay instead na mohalin ta og

0: 3,000 nga to sa 4,000 kada tulinada, halin na lang taog 2,000. So, nawadaan yung tayong taon almost 45% sa atong target nga presyo sa matagtuig. Oh, dako kayo kung nabinaw na di yun mapungga ng sige pag-import sa mga sugar.
1: Ang pamayaga ni kani Konsolasyon Gagawad o Kasamtangan Bukid ng Sugarcane Farmer Daniel Labita. Samtang natingala si Atty. Domingo Cayosa, ang kani Presidente sa Integrated Board of the Philippines sa gipagawas nga kahulugan sa Korte Suprema kalabot sa Portwid. Mato ni Cayosa nga alang kaniya ang Portwid mao ang hinanali.
2: Yun ang hong ibig sabihin ng Portwid. Nagtataka nga ako kung bakit kinakailangan pang palitan ng Supreme Court ang meaning, di ba? They could have disposed of that case ni Atty. Garrido without mentioning Portwid kasi nga wala naman talaga silang kakayanan o poder na utusan ng Senado. Ganun lang sana yun, tapos na yung kaso. Pero pumasok pa sila dun, siningit pa nila yung description, yung definition ng Portwid. With due respect to Supreme Court, hindi ako kumbinsido dun sa sinasabi ng ponente. Kasi ang fourth dito, sa English, napakalinaw, agad. At ang ating saligang batas, sa official Filipino version, nakalagay ko dun, agad. So naiintindihan natin lahat yun. So yung kung biglang sasabihin ng Supreme Court within reasonable time, without undue delay, under the circumstances, mga ganyan, mas nalilito tuloy ang taong bayan.
1: Ang pamahayag ni Atty. Domingo Cayosa kanhi, IBP President. O Crohn's Tomagal News Hunter, mga nakahanay nga libre nga bakuna sa anti-rabies gipahigayon sa City Vet sa Barangay Lumbia. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
4: Girapit ka rin sa City Veterinary Office Cagayan de Oro ang tanong kagiyaw giro-giri nga sa Barangay Lumbia kadalhon ang ilang mga alagang hayop alang sa libreng bakuna kontra rabies ni nga bulan na sa Mayo. Gani magnamatsiye nga dako kini siya nga kanig lagi dagang nang pizza nga nakahanay sa bulan sa Mayo pagsugod sa Mayo 5 sa buntag diha sa may baluarte crossing Kabula Patpat Lower and Upper samang sa samang adlaw sa pagkahapon diha sa may KMIT Mahayahay Mabuhay, San Isidro, Upper Palalan, Santa Cruz. Pagkapit sa Science sa bulan sa Mayo, buntag diya sa mag-Ecoville, Lower Palalan, Sevier Ecoville, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Oga Portico. Pagkasamang adlaw sa hapon sa pizza size, La Buena, Frontiera, Montaña Vista, Lisandra Heights, sa samang adlaw gihapon sa Mayo size, Tuwi Gismil Bain Desais, alas 3.30 sa hapon, hangtod sa alas 6.30 sa hapon, diya sa may Lisandra Old, Portico 2, Lamirandi Crest, diya sa may Lumina, Lumina Homes, Ugas, pagka Mayo 11, magdamatsing, diya usab sa may Lisandra Heights Expansion, o sa Nabuna, buntag kini siya, o kana ang mga nakahanay, labi na sa mga tag-iya, uga, iring, ugiro, na pwede kanilang mapahimutsan kaya mabisita ang mga kawani sa gikan sa City Veterinary Office Cagayan de Oro alang sa paghatag og mga programa, mga serbisyo aron usab nga maminis-minusan ang kinibang ubay-ubay ka mga kaning mga iro nga mga binuhing iro nga wapag yun ingon nga nagpabakuna gikan sa City Vet. Kini si Magnum News Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo magladyo.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Risa Cruz ug karon sa tong bayaning Magnum update. Gidapit ang mga himsog ang panglawas sa pagsalmo sa lang edisyon sa tong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Detemission karong Mayo 17 adlaw nga Domingo sugod alas 6 sa buntag sa luag ug hamugaway nga lemket kay Itrium. Alang niya tong gusto nga modonar og dugo, pwedeng magparesto karon pinagi sa pag-text, pagtawag, pabisita sa Magnum Radio. Pwede ka mong utawag o text sa 0927-381-199 o hiyatag inyong ngalan, address, gender, type sa dugo dugo aron kamo malista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlaw nga Domingo sa Lemkit Kai Atrium. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
5: What you request is what we play.
3: Magnum Instant Request.
5: MIR.

0: Mga Magdude friends, itong oras, alas 10:18 na.
1: Time check was brought to you by Joquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Joquick na araw-araw.
0: Balik ta, mga Magdude friends, sa nakita sa itong final hour sa itong programa gayapon, mga Magdude friends. Kaoban pagyapon yung Mr. Talagsaon, Magdude Gilbert. May sense na may humor pa. Uy, sa itong mga igalang matod rin sa itong Magdude friends, sa mga naligo daw kay Giigang. Oo, igang day kayo, no? Ay, igang daw ang palibot. Ah, ano gina mga Magdude friends, para medyo mabugnay mong paminaw, maligo ka. Ano gina siya? Basta na lang tubig, may igala. Kung may tubig, di ka kaligo, mga Magdude friends. Di ba? So, pang ano na siya, pang pa... bugnaw sa itong gibati, may gala kung na-feel ni mga init na kayo, mga Magdude friends, mas may na maligo ka twice a day o ka thrice a day. Kung wagay lain may galang panahon, pwede rin usak ka beses maligo. Ano ito? Kay medyo init man, mga Magdude friends. Labi na kung di ka ka-afford o palit o kanabitong mga ice cream kay mahal. Mahal kay halo-halo. Tubig na lang dahil may galang bugna ito imnon. Mas healthy pa may gala na. Natay, caller on the line. Good morning, Magdude friend.
2: Hello,
0: Magdude
2: friend. Good morning. Happy Sunday.
0: Yes, good morning. Domingo day, karon?
2: Ay, dili. Lunes. Sorry, Sunday, karon. Happy Sunday.
0: Pinaka-paborito ni mong adlaw is unsa man na adlaw? Sunday?
2: Pinaka-paborito na akong adlaw.

0: Hello. Talanggyo. Dili pwede doha.
1: Unsa man pila unsang adlaw imong ganahan?
0: Ako gusto na ko weekend gyud magdang Gilbert.
1: Weekend.
0: Weekend gyud most of the time gyud kay weekend gyud ta makahigayon para sa kanang dag murabito productive ato ang tibok semana kung gakabalas na sa atong life aside sa bisita sa work from Monday to Friday. Then sa Sunday makaspend tag time sa mga sa pamilya.
1: Apil na mag apil na mga kapuso ana o kapatid.
0: Oo.
1: So paborito nimong adlaw Sabado ug Domingo ana.
0: Yeah, pero yeah, Sunday jud is kuan jud. Sunday is para sa kuwa dili sa kumpleto ako ang semana kung walay Sunday bitaw nga. Kada bitaw magsimba ka.
1: Oh, lagi.
0: Oo, kada ka ng feeling na no man nakagsimba, feeling nimo kumpleto na imong semana.
1: Ay, patsada di ba?
0: Time nga dili bitaw makasimba magdong Gilbert. Namatay time gyud nga dili man gyud like sa tibuok tuig. Lagi isa ka beses nga dili dayon ka kasimba nang adlaw. Kapasin ni mo pero sahay kayo juga bang ang bugat man kayo ni nga semana oy.
1: Lagi ba?
0: May kulang bitaw. Pero pag makasimba ka, pero ka nang panatag ka ba nga whatever this week ni may bring, pero kaya rin ito ni mo, kaya ni mo kay tungod nakasugod ka sa ibuok semana na sugda ni mo sa unang adlaw nga nagsimba ka.
1: Okay.
0: Okay.
1: Oh, sa atong palakpakan. Ano? dili nimo paboritong adlaw nga gimahal kaniya?
0: Ay, wala na to.
1: Si wala na to.
0: Gikalimtan na to na ako.
1: Nalimtan na dahil ito.
0: Sakit man to. Okay lang, gili. Sakit man to apart.
1: Sakit. Ano man sakit? Nakakaon mo pagkaon nga daot na? Kani sakit iyong tiyan?
0: Dilisad, kuan. Sakit to siya nga, adlaw dumduman kay Abi Nimog, ikaw lang.
1: Pastilan, naabot man noon ta na noon.
0: Naabot na noon.
1: Oh, lagi. Daril lang ta sa atong talagsang pangutana.
0: Ay, hindi pa rin tumawa pangutana.
1: Adi, patumawa ay.
0: Tamo.
1: Intro lang to siya. ang atong talagsaong pangutan na Marian. Si Marian ni Maygala, no? Taga NHA. Okay, suki na ito ni Maygala mo ng kakamemorize na ito tanang mga callers there is Magdum Radio. Sila ID Ron, sila Lady M, tanan-tanan mga Magdum friends. Malagi, o. Kulang na lang, tagaan-tagag ano, kanang Suki Club Card. Ang atong talagsaong pangutana, kung ikaw akong papilion, dakog sweldo pero dakog responsibility sa trabaho? O dito ka sa gamay lang na trabaho, imong trabahoon, pero gamay sa imong sweldo? Ang sa imong pilion sa duha?
0: Kabalo ka mag-o, Gilbert. Grabe ka timely kayo imong pangutana.
1: Ano man?
0: Siyempre, there are times yun, labo ng karong panahon na no, nga, gataas na tanang palito nun. Then, mo sakto yun siya, mo sagit sa imong hunahuna, bito nga, imong ang mga needs po din yun, nagdako sad. And then yun, so same ra. So, kanang usahay, makaino na ka ba nga, kanang mapungunta rin mo ko, galingon nga, kasi kinahanglan ni mo other ways bitaw nga para mapadako ang sweldo. Then at the same time kanang makaprovide ka intacto sa imong pamilya. Then ni ano po sa akong mind ni cross kumbaga siya sa akong mind nga okay naman yun po nga na kay position as long as nga kahibalo po ka on how to manage your time and on how to handle things properly. Nagdepende kay gid na siya siguro kung masaw ni mo pag-manage imong time at the same time masaw ni mo pag-handle ang mga butang na mga priorities kumbaga. Kaya ano kung gid na I mean part na siya sa imong trabaho if ever like for example mag-level up ka then na hire ka or for example na promote ka into higher position then you have to kanang imo gyud dawaton ang greater responsibility, di ba? Because part na siya sa sa imuhang, kumbaga, gusto ka mag-level up sa imuhang kinabuhi. And then, if you want to be safe nga imon anak lang ka, diha lang ka, then it's your choice. Depende ra gyud po na siya sa imong choice. Sa kinabuhi. Like, for example, if you are contented and then taas na kang sweldo, and then, even example, karon ang ganang, like, wala kay gigastuhan, wala pa kay pamilya, wala pa kay, kumbaga, example, wala pa kay mga anak. So, dili ka ayo, maroon na chill na sa imuhang mind na wala kay kuan. Pero kung na kay mga anak, malahi na imuhang perspective sa imuhang kinabuhi. So, malahi na ang imuhang priorities. And wala, you don't have a choice, kundi you have to go for that kanang higher position, and then dako po kang sweldo. And of course, part na gid na siya sa kinabuhi nga. Sometimes, kinahanglan yun o kanang when you work mang good, ka-appeal na gid na siya sa imuhang responsibility. How are you going to manage your time, then especially sa imuhang trabaho? So, actually, along the way, mapangitaan lang na nimo na siya pamaagi. And at the same time, kumbaga, like for example, kung committed jud kay ka sa imong trabaho, you will find ways eh. Di ba, mapangitaan na siya kumbaga o pamaagi ang mga, I mean, ang mga responsibilidad sa imong trabaho. And I mean, sa bagay, lahi-lahi, jud po ang dagan sa kumpanya, no? Kaya sa ahay naman kayo uban nga, like ma-pressure sila, pag mo taas na ilahang kuan, then napoy uban nga, ay, yatag na saya, kaya total na, ano na na siya, anong na-promote na siya, at asa na siya position. So, nagdepende na lang sa dayon. And, kung stay repod ka na ang level, mura bito, narapod sa imuha, di ba? Depende repod na siya sa imuha, pero para sa kuha, it is given a chance na ma-promote po into higher position, then, syempre, greater responsibilities po, then, be it, ano ba ito? Okay, meaning, gihatag na sa imuha for a purpose. There's a purpose. So, ikaw na lang din ang mga itagpamaagi, how are you going to manage your time? And, saan mo po, pag, kumbaga, imuhang, maanuhan ba ang imuhang responsibilidad? Ang trabaho.
1: So dito ka sa dagog sweldo o dagang responsibilities, okay ra nimo?
0: Okay ra sa kuha. Okay, I mean, kung sa kuha, okay ra sa kuha. Siguro, as of this moment ha, praktikalan ta og storya kay kabalo na kataas na kay ang mga palitunon. And the same time, kung level, same ra, ani ra ta ato ang sweldo, then one ra ta ka ng, kumbaga minimum ra ta, di ba? Ba naman karoon, anong palitunan mga bayronan bills ng taang kitaas na nyato ang sweldo same ra gihapon, then nata yung mga anak na kinahanglan ta mag maningkamot po para sa ilang future. So, di ba? Kita parents, wala tay, kumbaga, mapadulong yun sa walay choice kundili. You have to grab that opportunity para po na siya sa imuang pamilya.
1: Okay. Bala medyo, ano, pananglitan. Di na mabalance bitaw nga katrabaho ka for pila ka oras. Unya, medyo napasagda na ni mong pamilya. Pero dako kag sweldo. Unsa man na, okay ra inana?
0: Mubo na siya usahay magnum your birth ang naka-unfair usahay dito sa dagan sa kinabuhi, no? Oo. Di ba, usahay, nagin na yung mga situation ngayon mo nata. Pero, wala gi, nag-depende rin na siya sa imo. How are you going to handle things?
1: Mag-depende rin na siya. Kung kabalo ka mo manage sa imong time, at least, bahala nga dako kag sweldo, dagang kag mga trabaho on mga responsibilities sa company. So, i-balance lang gud nimo. Ana ra na siya.
0: You have to balance gud. You always find time gud. And mo na siya giningon madong Gilbert nga everything happens for a reason. So, yellow na siya God nga kumbaga mag-promote ka into higher level. It's because kaya balo siya nga kaya nimo i-handle ang mga butang. So, it's good of proper guidance lang yun. And ang pukanunay nga masustain ka ni God sa imong day-to-day na magpunarbaho. Kaya it's a blessing gihapon. It's a blessing.
1: Alright. Salamat kayo, candidate number 6, for your wonderful answer.
0: Grabe. Nahimo na tagkuan ani. Anyway, salamat po kayo mag-Jim Gilbert sa opportunity na maka-answer sa imong question.
1: Alright. Naki-shout out.
0: Wala sa tanong mga naminaw lang. Happy Sunday everyone. Ayaw yun kalimot pag-simba o pagpasalamat sa mga grasya. O lamutay lang laban kanunay. Bisag pag ingon ani na to. Kinabuhi ron sa ano sa toang nasod.
1: Ay kalimot pag-simba. Kalimte mo ex. Ay lang ka ay mong pag-simba.
0: Tama yun. Ex na gani. ano.
1: Lagi. Ay, nana. I-ex na na. Ano na. Ipalayo na na siya.
0: Oh, hindi na dapat entertain sa kinabuhi. Diba? Ex, yan eh. Char.
1: Bitaw. Bitaw. Okay. Salamat kayo sa iyong pagtawag, Marian. Alright. May buntag. Okay, bye-bye.

0: Alright, salamat sa atong Mike dun, friend. Naiusahay bitawang kanang nakay trabaho, Mike dun, friend. Naadugay na ka sa usaka company, nagtrabaho na ka. Ang imong edad medyo nitaas na sab, di ba? Unya, imong sweldo, huwag yapo nitaas. Ang imong edad, nitaas na. Okay, nadugay na magkagtrabaho sa usaka company, ang imong edad medyo nitaas na kay dito magkagatrabaho for pila ka tuig na. Pero imong sweldo, maurag yapon. Murag lain mag dun friend, no? Kanabi itong itaas na kag-edad pero yung sweldo kay gamay ra, anabi ito. Tapos yung mga anak, dagko na, dagag kay mga palitunon sa school, ana, uban pang mga dapat paliton. Kanya, ay mong sweldo gamay, ay mong edad, itaas na. Murag dili balance, bitaw ang dating niabot na kag-inani nga edad. Pero yung sweldo, nara sa inana nga ano, na rate, di ba? So dapat mag din friend samtang nakasaw sa company, kung bata pa ka mag din friend, ano gig ka? Kanang imong ipakita ang tanan ni mong kaya nga buhaton sa company para dali ka ma-promote sa trabaho. O ana man ang mga mag din friends. O ipakita ni mo ang imong mga abilities ni mo, ang imong capabilities, kung unsay kaya ni mga buhaton para dali ra ka ma-promote mag din friend. Og tiyada na ma-promote ka, bata pa ka, di ba? O samtang bata pa ka, Mike Dun friend, na-promote na ka sa iyong trabaho, unya ni taas ang puti imong sweldo. So, medyo tiyada, paminahon, di ba? Kaysa ng taas na kag-edad, unya imong sweldo, maurag yapon, murang dili siya balance, di ba? Dili siya balance. So, ang imong buhaton na Mike Dun friend, ilabi na sa mga kabataan-unan karon nga katrabaho sa company, Ayong buhaton na magmaningkamot mo, mapromote mo sa trabaho, magpakitang gilas mo sa company. Pero ayan ang panips, kanang sip-sip na style na para mapromote na rabay uban kay gusto mapromote kay madauto na ang ubang kauban sa trabaho. Bay nana, no? No, musumbong sa ilang head, ha? Kanang inana, inana, tabulan mo na siya, o, di katarog trabaho. So, tungod ana, kay nagsumbong kunuhay, gipromote sa trabaho. Oh, dili inana, dili sa inana nga pamaagi Magdon friend. Kung gusto ka ma-promote sa imong trabaho, imong ipakita imong skills, imong kaya nga buhaton sa company. Ana siya para ma-promote ka samtang bata pa. Isa nang taas sa tag-edad niya, o gapat na na-promote niya, tug sweldo gamay. Lisod kayo mga Magdon friends. Balance-balance lang gyapon may gala ha. Sumuna mga Magdon friends ha, sa mga tubag ninyo may gala ha. Pwede pa yapon mo mutawag sa atong linya may gana. Atong talagsaang pautana, dito ka sa trabaho nga daghan ka ay kagtrabaho unon, pero dakog sweldo. O dito ka sa gamay ra imong trabaho on, but imong responsibilities, gamay ra sab. Alright, muna itong talagsaang pautana karong buntaga mga Mike and friends. Munang tawag lang or text may gana, kaya ito nang pagabasaw na inyong mga tubag sa atong programa. Okay, magbabalik tayo. Aba, bubalik na maigala. Atong oras, alas just 35 na.
1: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
1: Ang DTX 500, mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500, adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung mapasagdan, mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-1600. 3. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Travel in style and confidence with Rassini bags and luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini bags and luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, City. Rassini bags and luggage, your dependable travel partner.
5: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese.
7: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll!

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
2: Chespera Water Refilling Station, Jonas Tailoring, Gogo Mac General Merchandise Corporation, SRK Advertising and Integrated Services, New Leaf Breads, always freshly baked every day, Kusina ni Giselle and Catering Services, J Drop Water, located at Nazareth and Indahag.
3: Mighty C, na mamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala, baby, nag-condom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ah, kasi po ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: What you request is what we play.
1: Magnum Instant Request.
2: MIR.

0: This is Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. That was something from Starship Maygala. Nothing's gonna stop us now. Oy! Wa nagi makaundang, ha? Oh. Para na kay ano, sa itong Magnum fan nga namino karon si Ma'am Shubi. Salamat sa pagpaminaw sa Magnum Radio. And syempre, ang atong bayaning Magnum, mga Magnum friends, ha? Markahin na yung kalendaryo Maygala kay 14 na lang kaadlaw. Magbayaning Magnum bloodletting mission ng mga Magnum friends, ha? Sa mga wala pa nakapalista, nakapa-registro may gala, pwedeng-pwede pa mga Magnum friends, ha? I-type lamang yung ngalan, address, gender, o time sa dugo. Pag-isend yung mga Magnum friends sa 0927-3811-999. Muna siya mga Magnum friends, ha? Sa mga wala na panahon na magparehistro may gala, medyo busy kay ka, kay dagan kay kag mga responsibilities sa trabaho, ano na lang, pwede ka mo drop by that day. On that day may gala karong May 17. Domingo man po na mga Magdalene friends, walay trabaho, walay klase. Medyo maka-relax ta ana, di ba? So, matulog kag sayo ana na, o ana nga, o before that day before the event may gala. Matulog kag 7 to 8 hours para ugma pagka Sunday May 17. Qualified ka, ayo ka. Oo, nga magpakuwag dugo mga Magdum friends kay di man maayo nga magpakuwag kag dugo niya imong tulog usara ka oras. Ginadili na siya mga Magdum friends nga mo donar kag dugo ana kung usara ka oras imong tulog kay makadaot man pud na sa imong kaugalingon. Alright, ang angayan kung magtrabaho dakog sweldo Magdum Gilbert kay ano man dako magkog pamilya. Agoy. Dakog pamilya gid. Sige, atong balikan di ha. Before donating blood mga Magdum friends. So, ani ay mga buhato nimo Magdum friend mga pamaagi before ka mag-donate sa imong dugo. Ani ang mga giya nga imong angayan nga buhaton sa dili pa ka kuhaan og dugo. Sa wala pa ka mag-donate, siguraduha nga makakaon ka og tarong. Muna siya, makakaon kag tarong og dili ka mag-fasting. Mas maayo sab nga likayan ang mga tambok og oily nga mga pagkaon kay makaapekto kini sa blood test. Importante nga makatulog ka og sakto, mga 7 to 8 hours. Pag-inom sab sa daghang tubig, sulod sa 24 to 48 oras sa dili pa mag-donate aron dili ka dali malipong. Likay lang sa ang pag-inom sa ilim ng makahubog sulod sa 24 oras sa dili pa mag-donate. Oh, likay sa Magdum friend. Siguraduha sab nga maayo imong pamati. Walay hilanat, ubo, sipon. Mm-hmm. Mas maayo pod nga magsulob kag komportable nga sanina. Nga sayon ra ilukot ang imong sleeves bitaw. Okay, naiusay nga basing mag long sleeve ka dito nya. Lisod man na mga Magdum friends pilo-piloon pa. So dito ka sa komportable ni mong sanina kanang dali ra ma-fold or something. Okay, mag t-shirt baka Magdum friend para wala nay problema di na ka maglisod. Pinaagi sa saktong pagpangandam, mas mahimong luwas ug sayon ang imong pag-donate og dugo, Magdum friend. O, di ba? Mauna siya ang mga giya nga imong buhaton before ka o the day before nga magpakuha kag dugo, mga Magdum friends. Kay para at least makabalo na mo kung unsay buhaton sa no, di ba? So ayo kalimti may gala, magkita-kita ta sa Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, May 17, 2026, sa Limkitkay Atrium. Mm-hmm, muna siya. Mga higala yung buhaton mga Magnum friends, ha? And syempre, after donating blood, paguman nakadonar kag dugo, Magnum friend, ania ang mga giya nga imong angayon nga buhaton, human ka kuhaan og dugo. Human sa pag-donate, importante nga magpahuway. Magpahuway lang sa sulod sa 10 to 15 minutes. Ug kaonon ang libreng snacks ug tubig nga ihatag kanimo aron makatabang sa pagbalik sa imong kusog. Oh, kana, muna siya may gala. Ayaw dayon tangtanga ang bandage. ug pasagdi kini sulod sa 2 hangtod 3 ka oras aron malikayan ang pagdugo. Oh, ayon sa kuha atong bandage may gala katubot ang nay cotton something nana aron dili siya magdugo. Di kay lang sa ang pag-alsa ug bugat ug pag-exercise sulod sa 24 oras human ka nag-donate. Mm-hmm. Okay? Ayon sa pagpanigarilyo sulod sa usa ka oras aron malikayan ang pagkalipong. Kung makasinati ka kalipong o pagluya, pagkaluya, paglingkod sa higdadayon o ipataas gamay ang imong tiil. Ang pag-atiman sa imong kaugalingon human sa pag-donate, makatabang arondali, makabawi ang imong panglawas o imong lawas may gala. So muna siya after donating blood. Pag umani mong donate o blood, moto imong buhaton magdun friend. Okay. Nasabtan? Okay, mga estudyante, nasabtan ninyo? Okay, get one whole sheet of paper. Mahingon tayo ng estudyante. One whole, ma'am. Na, bitaw ka. Dumdumo na mga magdun friends. Mahingon teacher nga. Okay, get one fourth. One fourth, ma'am. Naunsa. Parag naandan sa mga estudyante bitaw nga. Mangutahan na bitaw balik. Bisang giingnan na. Oh, siguro naklaro or something. Balik-balik ko nag-ingon. Okay, class, get one hole. One hole, ma'am. Mau na ron mga higala. Pastila, no? Hey, mayang hapon sa itong mga migrant friends. Asan eh? There is my consolation. Naminaw mi Magdum Gilbert. Speaking of consolation na, si itong mga migrant friends, di ang Paklian family. Si Ate Rosalie. Good morning ni mo diya, Magdon friend. Salamat sa iyong pagpaminaw diya ha, sa itong din sa Magdon Radio. Tubag ko, Magdon Gilbert, sa itong talagsawang pangutana. Dito lang ko sa gamay ang sweldo, Magdon Gilbert, para gamay rapat akong trabahoon. Kaya akong style ani, Magdon Gilbert, mangita kog sideline para makahatag po kog oras sa akong pamilya. Tubag ni Ma'am Shobi. Dito siya sa Big Compensation with Hard Works. Dito sa Hard Works may gala. Kay ano daw, anad na siguro siya. Anad na siya, it's used to it na daw mga Magdon friends. Let your work compensate your fairly in a way you love, happy, and enjoy your work. It helps your family's needs with benefits and payables. Payables, more savings and investment. Shameful, you receive your big, big salary just sitting, going out and relax. Do what you deserve by helping your employer. All right, salamat kayo. Ha? English to mga Magdon friends. Ha? Oh, inaot pa na sabtanto ninyo. sa ato mga Magdon friends. Salamat kayo. Ha? Oras may gala 9:10:53 na mga Magdon friends. Alright, ato na lang Taganog last chance. Last caller na ta ha. Morag si ano ni si 58 ang atong caller may gala. Direta sa pinaspas tayong atubag karon kaya pinang alas 11. Hello? Hello 58.
1: May gumpay.
0: Okay.
1: Mo-share lang ko sa akong opinion. Magdumbigil bait. Kaning bahin sa sweldo, kaning bahin sa sweldo.
0: Ila sa ta kinsa ni palihog?
1: Si may magdumbigil sa after ya po Carmen.
0: Si ang sing alan si?
1: Maron.
0: Maron?
1: Mar at after Carmen.
0: Si Mar. Si Mar Rojas din. Unsay tubag nimo?
1: Ako ni Shiran ni nga kun kaning bahin sa sweldo. Kung kit ako ang magbuo, ikaw o siya, gusto gigdako. O man na. Pero, dili man kita ang gabot sa sildo ang gobyerno man. Kaya mo man ang naiminimum. So, muna, diha nga, ako, ikaw, siya, gusto dako na ang gobyerno mo nag-uot. Muna, diha nga, watay na mo.
0: Watay choice lugar, ane?
1: Watay choice, ane?
0: Lagi. Okay. Uy, salamat kay Mar, ha? Sa iyong pagtubag.
1: Okay, sige.
0: May buntag. Salamat kayo. Okay. Okay. Napabotay ano dali ba? Ubang mga mensahe mga Magdon friends nga basaon ba? Basi natay nalimtan ba? Basi natay malimtan karon saon na lang. Wait lang ha. Magnum Gilbert pa shoutout sa ako mga Kamarites silang Wila nga Gamaiti C. Oy, tambal man din eh. Permi Bebeng. Si Bebeng Gascutter nga Pildi. Si Ate Jing, Ate Myrna, Ate Minda o Ate Angel. Gikan ni maling pinaka chismoso sa Gusa. Purok 5. Alright, salamat kayo. Nabasa man na akong herbal. Anyway, salamat kayo, Magdon Friend. Good morning, Sab, sa taga, saan eh? Sugbong Kugon. Mga Magdon Friends na ito sa may Sugbong Kugon. Mora ng Kugon nga na ay Cebu. Sugbong Kugon. Alright, good morning sa yung tanan. Salamat mga Magdon Friends sa yung pagpaminaw. Anyways, alas 10:56 na ang pasabutan ng mga Magdon Friends. It's about time to say goodbye! Masunod ng Magnum Top 10 Countdown, alas 11 to alas 12 sa Udto May Gala. And ugma, mag-uban-uban gabunta, alas 2:30 sa Kapunon para sa programang Magnum Music Jam. Happy Sunday sa iyong tanan. Tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw mga Magnum Friends sa Magnum Radio para updated mo sa mga nagunang mga palita, impormasyon, ug dagan pang uban. Lakip na sa atong mga nagunang mga musika. Ug laing pang mga kalingawan din sa Magdum Radio. Okay? Musunod na ang Magdum Top 10 Countdown. Naputay unya ang programa sa mga Marites diya, oh. Magdum Showbiz Delights unyang alas 4 sa kapo nun. Yung makauban si Magdum April Borja. Oh, alas 4 ka na may gala sa kapo nun sa mga mahilig og chismis, mga Marites nga balita. Alas 4, ha? Paminaw mo kay Magdum April Borja para sa Magnum Showbiz Delights. Huh? Ah, nagid na. And napatay mga programa nga Magnum Back-to-Back Sunday, Pinoy the Best Ka, Magnum Weekend FRC, and uban pa. Kinina lamang syempre si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 11.02 sa kabuntagon. May galang balita karong orasa. Makigimamat pagbalik ang grupong kafidada sa kadaguan sa LTFRB Region 10 ug mga adlaw. Mato di kapadada. Kafitada President Bernie Hamaca nga ilang ipadangat ang ilang mga mulo ilabi na sa sitwasyon karon sa nakasinati sa krisis sa pagtaas sa petrolyo. Ingon man ang ilang sitwasyon sa pagbiyahe, lakip na diini ang pagpadangat sa usbaw sa plitihan.
4: Kita, makihimamat kita pagbalik sa mga nakuhuan sa LTFRB karong Lunes. Kaya daghan po tayo ngayon dito, labi na ito, memorandum circular para sa increase sa pamasahe sa taxi. So atong gaklaron kung makasugod na ba ta, kanun sa ba ta maka-start pagpa-reprogram o pa-recalibrate sa atong metro. Aron gikan sa 40, mahimo ng 50. O niya nga atong waiting time nga 2, mahimo ng 3. Dahil na nga ito pong succeeding kilometer nga 1350, mahimo ng 15 pesos. Ato nang tanahon kung maatagan na ba ta pagtugot, karong si manahan nga mo abot.
3: Ang pamahayag ni Kapitada President Bernie Hamaca samtang gibutihag sa Department of Education kan DepEd nga prioridad ang low income group alang sa senior high school voucher program. Hinoon gipasabot ni Undersecretary Edison Byron C sa DepEd nga wala gipugan ang pag-apply sa maong mga programa ang middle class income.
5: Para po dun sa mga gustong mag-avail po ng ESC or Senior High School Voucher Program, syempre, priority po would be the low-income group. But when we say, it's just a priority po, no? Wala namang pong pumipigil po, let's say, for a middle-income household na mag-apply. So, priority sa mga low-income, 4Ps, indigenous peoples, but that's just a priority. Mm-hmm. Ang reminder lang din po namin lagi, mag-enroll on time pagdating ng pasukan. Hindi po pwede sa gitna, hindi po pwede sa second semester. Dapat umpisa pa lang po, mag-enroll na. Huwag pong magpapahuli. Pagdating sa ESC, ang enrollment po niyan, diretso sa eskwelahan na po. Doon na po yung enrollment, ka-coordinate na po ng DepEd ang ating mga eskwelahan.
3: Ang pamahayag ni Yosek Edson Byron C sa Department of Education. O karon sa itong Magnum News Hunter, pagpaligon sa industry lead training alang sa mga repatriated OFW, gihingusgan sa TESDA, Misamis Oriental. Sa balitaog servisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abellionosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Nagpadayon matpas sa pagpaligo ng Technical Education and Skills Development Authority kung natas na Misamis Oriental sa programang nakabase sa industriya. Uga trabaho ron matabangan ang mga repatriated overseas Filipino workers ang naapektuhan sa krisis sa Middle East. Gibutiag ni Provincial Director Marigold Cherry Argarido nga doon ay panag-sabot ang TESDA sa Department of Migrant Workers yung DMW Region 10. O Provincial Lapeso ron mataganog training oportunidad sa panginabuhi ang mga OFW sa ilang pamilya. Gipasabot niya ang DMW mo ay mupili sa mga beneficiaryo alang sa training sa virtual assistance, artificial intelligence kung AI, data annotation at drone operation o ban sa tabang sa mga training provider sa Masas Concord. Ang programa na tutok sa area-based demand-driven Tibet din ang mga kumpanya mismo magatagog hands-on training base sa ilang panginangalan samtang suportado kini sa TESDA pinaagi sa tulong trabaho scholarship program. Gibutyag sa TESDA Misamis Oriental ang mga inisiyatiba tumbo nga mapakunod ang skills sa mismatch ug makatagdayon ng trabaho o income opportunities sa mga trainees ilabi na sa mga OFWs nga ni sa tagsakamanga probinsya. Balita gikan sa TESDA Misamis Oriental kini sa Magdumang 23 Kia Abellionosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum 123 Kia Abellionosa. Karon sa tong bayaning Magnum update, gidapit ang mga himsog og panglawas sa pagsalmot sa tuang live edition sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17 adlaw nga Domingo. Kauban ang Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental chapter diya sa Mugaway og luag nga lemket kay Itrium. Alan yatong gustong mo donar og dugo, pwedeng magparestro pinagi

0: Mike Dunfriends, the former vocalist of the Filipino band Agsunta. That was El Mano with Tahanan at number 9. Magnum Top 10 Countdown will be right back. So just stay here on Magnum Radio 99.9.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
3: DTX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar levels. DTX 500. Ibo sa the sugar sugar cane extract. Anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala ginduyon magpangapi. Pang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Aniya siliga ng mga barangay, City o Chapter President o City Councilor Marlo Tabak sa iyang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
1: So mao na lagi ang crisis karon, dili pa lang ni problema sa national or sa lokal. Ang tanan kita na ay concern diini. So makinabangay kita atong giawag ang atong mga kapitanis sa barangay at di oro na mutabang ini programa sa Magnum Radio na kining bayaning Magnum kay dako kining bang sa katawan sa dakbayan ilabi na ang inahanglan nga naa sa ato mga kampalanan karong panahuna. Kami sa LGU sa barangay nagpasalamat sa inisyatibo sa Magnum Radio amo ning i-agenda pag-awag sa mga kapitanis na magpadala og mga katawan gikan sa kabarangayan para magpakuha og dugo.
0: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong Showbiz Princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: In 5 meters, turn to right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-load.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Back to the countdown with Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
0: Magnum Top 10. Countdown. Here's our number 8 song this week from Ben and Ben with Lifetime.

0: Mike Demoraydeo, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. That was our number 7 song this week. It's an OPM song from Six Part Invention with Wasak na Puso.
1: More music coming your way. Your news and music station, Mike Demoraydeo, 99.9.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Nagala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumo tag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pina Kakusu.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Kumatukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong unaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: My favorite show in the planet.
8: Magnum Top 10 Countdown.
7: Magnum Top 10 Countdown.
9: With Magnum Gilbert.
7: With Magnum Gilbert.
10: With Magnum Gilbert.
6: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Four songs down and six more to go.
10: Magnum Top 10 Countdown.
11: Number 6.
6: Let's keep going. At number 6, here's Mamang Sorbetero.

0: Ladies and gentlemen, that was our number 5 song this week from The Juans with Ngiti. Smile ka naman dyan, Magdum friend, dahil ganyan lang buhay, laban lang. More of Magdum Top 10 Countdown is up next.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magdum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount, daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina, El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agura Lapasan, Kagendioro. Text lamang sa 09-8501-32-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay,
5: DTX DTX 500
6: Masaliga
5: Epektibo
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itisting ko sa nako. Okay na. Dito buhay pa ako. Kuwakawan ng Diyos. Gusto ko isire ito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mag-diretso. Hindi na kinanglano uminom ka ng ibang gamot.
10: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
12: My favorite show in the planet.
13: Magnum Top 10 Countdown.
12: Magnum Top 10 Countdown.
13: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. Magnum Top 10 Countdown. Magnum Top 10 Countdown.
14: Number 4.
0: Hey guys, sa mga Gen Z dyan, eto na ang SB19 with Visa.

Relative, kalmahan lang natin. Let's go. Lito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
1: Mahig ko pala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka pala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalrikan DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: Aniya si Attorney Tony Soriano, Director sa Philippine Red Cross, Miss Orsideon Chapter. Sayang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
5: Dili nato i-justify ang crisis na humano nato o undangon nato ang atong bloodletty activities. Kay the more ang crisis, the more kita mutabang. Nanotis ba nimo ang halangdong meaning sa Bayaning Magnum? Dako kaya ng impact. Once magawas ang dugo sa imong kalawasan, ang intention nimo is to donate or save lives. So in other words, bayani kit sila. Nakaremember ko last time na nagbayaning Magnum, noon ako ipangutana. Nga nung nag-donate ka man, tungkol ba sa bugas, gayatag sa imo, pagkaw, dilizer. Muna gini ang makatabang kaya wala mo kay kwarta. So gikan gayon sa kasing-kasing nako nga dugo ako itambang. Na wala kita kay Balon Kinsay na nakabangan nato sa atong dugo. But sa atong unahuna na nakatabang kita. Ang akong hangyo sa atong katauhan, dili lang sa Cagayan de Oro, dili lang sa Misiones Oriental, kung doon nagay kamoy panahon, mana kamo sa Limkit Kay Atrium para pag-donate sa inyong dugo. Ang blood saves lives. Kay niya ang Magnum Radio na mutabang gayon sa pagkosa yung dugo para sa makatabang sa laing mga katawan din sa atong nasa Pilipinas.
0: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa, taliwala ng krisis nga getubang takaroon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi, mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite, 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: pizza ng mga mababae.
1: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa iyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: My favorite show in the planet.
3: Magnum Top 10 Countdown.
2: Magnum Top 10 Countdown.
4: With Magnum Gilbert.
2: With Magnum Gilbert.
5: With Magnum Gilbert.
2: Magnum Top 10 Countdown.
6: Number 2.
1: Here's the second most powerful song this week from Olivia Dean with So Easy to Fall in Love.

0: Medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19. Tungod nga pareha sa ubang viral infections, ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtumar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ko lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
3: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Asibid Optical, ang presyo dili mahal. Sila namaligya og di kalidad nga ay glasses og IN ang style sa ilang frames. RB Asibid Optical, anas sa best building, Jerbora Street at Bang Ororama Kugo, napos sila salay og print sa Bermart, Balingasag Branch.
5: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod ka ninyo sa Moresco 1.
6: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala, dahil andin na ang Mighty! Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka manong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Alas 12:12.
4: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
3: Nakuluhan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News sa Magnum Local, Provincial Veterinary Misamis Oriental para yung nagmonitor sa mga kahimtang sa mananap tungod sa hulaw. Magnum National, Caloocan City, Second District, Edgar Erice, Girusoo nga butangan. Og price cap ang presyo sa diesel. Magnum International, unum ka mga tao nang namatay tungod sa bagyo sa mihanang Sidlakan sa Brazil. Magnum Business, 3 billion pesos nga natalang damyos sa mga pananom gikan sa Cagayan Province, Mimaropa og Central Mindanao tungod sa hulaw. Magnum Entertainment, Capriz Cayetano og hit journalist gianunso alang sumabot nga series sa You're My Favorite Song. Magnum Sports, Japanese boxer star kon Japanese boxing star Naoya Inoue subling na dipinsa ng iyang titulo sa Super Bantamweight title.
5: Magnum Noontime News.
3: Bison, kumusta? Mayong uto, karang Domingo, pitsa 3 ang pitsa, bulan Mayo, 2026. Kini si Magnum First Seed Blanca.
6: O Magnum, Chingintirina Enriquez.
3: O karon sa itong Magnum Lokal, parayong gimonitor karon sa Provincial Veterinary Office sa Misamis Oriental ang kaimtang sa mga mananap tungod sa city ang hulaw. Mato ni Provincial Veterinarian Dr. Benji Resma, dunay risko sa panglawas sa mga mananap sa grabing kainit tungod sa posibleng dunay makuha ng sakit niini. Naspikas din niya itong Provincial Veterinarian Dr. Benji Resma. Dr. Benji, may ngunto. Live to sa Magnum Radio, bali mong Magnum First Seed Blanca o Magnum Ching Interina Enriquez. May ngunto, Doc.
7: Mayong udto Magnum First Seed o Magnum Ching, mayong udto sa tanan nga naminaw sa programa. Mayong udto ka na itong tanan.
3: Mayong udto, Doc. Kumusta? Grabe na magid kainit karon ang Misamis Oriental, Doc Christmas, sir.
7: Yes, Magnum First Seed, no? Medyo init-init yun o taas-taas nga kainit. O grabe nga kataas sa temperatura Magnum First Seed. So, munang atong gipang mangnuan ang atong mga mag-uuma, labi na ang katunay mga binuhi, no? Na mga mananap, na ilag yung tagaan o saktong tubig, limpyo nga tubig, Magnum First Seed. Ang ilang mga binuhi nga mananap, no? Aron dili ma-dehydrate, dili sad ma Igo sa kainit magnum persid. So medyo init yun siya, taas ang temperatura. Kinailan yun bantayan ang mga binuhi magnum persid.
3: Okay. So Doc, so far sa inyo, unsa may mga sakit sa mga mananap kasagaran labi na kung ting init, Doc Christmas, sir?
7: Magsagol magin siya magnum persid, no? Basta init kayo. Ako lang, no? Labi na kay taas ang kainit to niya. Nag-ulan sa pipila kaadlaw na ay mga lugar nga nag-ulan magnum persid sa mga matag munisipyo. Morning bantayanan gyud magnum persid kay taas nga kainit. Mag-ulan din sa ugma ato ning pa-monitoron, pa-tawag sa mga municipal agriculturist aron matanaw, no, kasagaraan ning magnum persid, mag-ubo, hilanat o kuhan din sipon-sipon. Moni siya ang gikan sa taas nga kainit, unya mag-ulan dayon magnum persid. Kung dili mabantayan, wala mabutang sa mapasilungan, wala matagaan o sakto nga mga vitamins daan. Pagkaon, sigurado gid magnum persid nga maigo nit sakit magnum persid.
3: Dok, namay ato kita taga Misamis Oriental magid ko. Daman tas balinga sa gyud. Dagami nagpaabot sa akog kuan dok unsay tambal aning mga mananap nila dok, binuhing manok dok nga galaway-laway unya maglagom din, mamatay din dok. Unsa man nga sakit dok?
7: Magnum persid naa may bakuna ana, no? Kinahanglan man gini sa unta nga mabakunahan before maigo aning sakit kay pag maigo na. Huruton na ba niya? Taas-taas ang mortality rate, magnum persid.
3: Isa katangkal lagi, Dok. Hurot, isa katangkal.
7: Mamaya na itong inatawag ito, gatay magnum persid, no?
3: Man, so, mungawas gano'n yung nga sakit, Dok ba? Basta inani ba? Ting-init
7: ba? Ting-init kay magnum persid. Kay tungod sa kainit, di magod ni sila panington ng mga kwan. So, grabe ang hanga ka ni magnum persid. Kunya, magluya dayon once nga ma...
3: Madungoy na yun.
7: Resistensya sa mga anana. Dito na din sila ikon sa sakit magnum persid.
3: Pastilan ba? So, kuan kayo, kanang imbis nga tinginit, mas lahi na ang sakit, Dok, no, nga ting ulan. Mas dili nung kayo, grabe ang sakit sa ulan-ulan, Dok, kaysa tinginit. Mas grabe maninoon kayo mga sakit, like sa mga mananap na to, wa?
7: Yes, tinood ka magnum persid, no, kay basta di lagi mabantayan, dili masakto o hatag sa mga labi na nutrisyon, good, kinanglan ang pakahon magnum persid. Lisod ning init naging, kayo. No? Kay maglisod o ginhawa, tangak, init kaya, temperatura taas. So, diyan na din, pagluya, sakyan din lang sa mga sakit magnum persid. Isa kung saan na lang nga sakit. Ano ni siya? Kung taas kay nga kainit o niya mag-ulan, muna'y problema. Kung sige sa ulan o niya mag-init na po dayon, muna, no, naagi mga sakit nga angay, bantayo nun. Pero kung sakto lang ang pakaon, sakto ang nutrisyon, sakto ang hatag vitamins, na ay ang kapasilungan, na ay saktong tubig, walay angay kabalakan magnum persid. So, kinahanglan yun ang pagkaon o maayo nga paglima o amumas sa mga mananap magnum persid.
3: So, usang ginagin din nga balantayon nun gigain na to, Dok, labi nating init, labi na kayo nagtanaw na to, muna gula pa gini paglurang sa atong kuan. Kini bang atong panahon kay init magyug kayo, Dok ba?
7: Lagi magnum persid, no, murag taas-taas pa ni katong ulan, murag kwan lang to kanang unsa na, no, papatilaw lang pero dili pa gid to siya ting ulan magnum persid kay taas-taas pa ni siya nga kainit og ato gyud, no, bantayan tagaan og sakto nga pagkaon. Kung wala na isagbot magnum persid, pwede ta mag concentrate, no, tahop sa mag mangumpay, kaya na itong katawagon ng mangumpay yun para na'y makaon magnum persid.
3: Dok, di ba advisable nga magbutang gitag tubig permintis sila? Kaya naman ingon good sa mga amot, ha? Namay akong maglalis magbutaan ng mga kaigsuunan na to. Nga init ko na kayong panahon, di daw advisable nga magbutang kag tubig diha kaya damor daw nga gihalhal sila, mag-inom sila, damor daw kuno nga muhalak sila, Dok, na'y mga sakit tinoon, damor rinon sila nga ilang baga daw maapektuhan tinoon, mga Dok?
7: Magnum persid, kinanglanon yun ang tubig kayo. Limpyo nga tubig, magnum persid.
3: Mali di ay, ngayon sila nga, ayaw magbutang ng tubig kay init ang panahon, nagbutang pag tubig di ay, nihalhal sila, pag inom nila na, mauna na sila magsakit.
7: Kung wala mong good day, ready nga tubig, magnum persid, kundi wala siya ready nga imno niya, munang tanaw ni mong gihalal, imo din pa imno, inom na sila, daghan kayo, sakto na imo nga pwede malumos, no, sa ilang kwan. Pero kung nai-available dahan nga tubig magnum persid, nga anytime nga medyo uhaw sila inom, dili bitaw ingon nga aya sila mo inom kung imo nang butangan. So kinanglan na kay kaning mga uban mananap magnum perse dili ni Sington. So kinanglan lang sila magpanting o kana maghalhal para mo pagawa sa ilang kainit magnum perse. Pero kung naay reading available tubig daan nga anytime pwede sila kainom, dili na kinanglan nga aya ra ka magbutang kung tan-aw nimo init kayo. So posible nga ilang daghanon og inom na malumos na inoon, masupukit baka magnumpersid. Dapat lang yun na ay reading at tubig na limpyo aron dili sila makainom o daghan na aya ra ka mubutang dayon kung init na kaayo.
3: Sige Dok, kung sa may minsahin ni mo, labi na sa itong makaigsunan sa may samis doon tao, kaya grabe na magiging kainit kaya karoon. Nga itong mga mananapin taon, sa sloy kayo, labi na kaning baka nga dili mabalin sa unto niya, magapos niya mismo sa sagbot-sagbot, patay yun kay di man kasilong. Doktor, o sa may mensahe mo sa mga taga-Misamis Oriental karon, Dok Benji Risma, sir?
7: Magnum presido, naaman tayo mga municipal agriculturist diya sa matag munisipyo, pwede sila mo doon. Ako lang, kinanglan, antusan yun o pagkuha sa pagkaon sa ilang mga mananap, labi na kay wala na karon diya sa kung asan na yung mga sagbot, imugit siyang kumpayan magnum perseid o niya tubig, niya dili kinanglan naa sila kapasilungan kung kaso init kayo magnum perseid. So rest assured na ang opisina sa Provincial Veterinary Office andam mo aksyon no kung may mga problema magnum perseid.
3: Dok Benji, salamat kay sa oras ning adlong Domingo. Salamat og maayong udto nimo.
7: Salamat sa Magnum Perseid o Magnum Sing. Salamat kay sa Magnum Radio. Mayong utto sa tanan.
3: Mayong utto sab. Salamat kay niya. Bati magala atong Provincial Veterinarian Dr. Benji Risma. Parentas mga dugang mga balita.
6: Giawhag karon sa simbahan ang katawhan nga payon sa Ginoo ang grasya sa atong kung unsang ato ang pagkatao. Mato ni Father Anthony Bagtong sa St. Agustin Cathedral nga kinahanglan kita makisayo datugod ang Ginoo adunay giandam nga puloy-anan nga ni kanato.
8: Usa karong adlawa, pangayon nato sa Ginoo ang grasya nga mahinumduman nato kung kinsa gayud kita. Dili kung unsay gingon sa kalibutan, bahin ka nato. Dili kung unsay gisulti sa atong makapakyasan o mga sala ang atong nabuhat sa kagahapon. Kung dili kung unsay gisulti sa Dios, bahin ka nato. Na kita iyang pinili, balaan, kinigugma, o gadunay giandam nga kulianan sa iyang gingharian. Huwag ka na nga pagkatao o pag-ila sa atong kaugalingon, walay bisan kinsa nga makakuha gikan ka na to.
6: Ang tibig sa homilya ni Father Anthony Bagtong sa St. Agustin Cathedral. O karayon sa tumbayaning Magnum Update. 14 kadlaw na lang sa nilipaypaygayon ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission na karong Mayo 17 ni nga tuiga nga sugdan alasay sa buntag. Gawas nga ikaw makatabang si mukaw galingon, makatabang usab ni ato mga pasyenteng kabus nga nangananglan og dugo sama ni ato nagbaton sa sakit nga cancer, severe anemia, malaria ingon man ni atong nagpaubos sa surgery. Kung ikaw interesado, e-text o itawag lang ang numero 0927-381-1999. Ay text imong pangalan, address, edad, gender, blood type aron ikaw malista. Kini nga programa hatod o, sa Magnum Radio o kaabag ang Philippine Red Cross sa Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong May 17 adlaw nga Domingo sa Lemketkay Atrium.
3: O karon sa Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
9: Magnum Weather Alert.
3: Justin Navarro, mayong udto.
10: Mayong udto sir, mayong udto sa atong mga suking tigpaminaw. Para sa atong alakaw sa panahon karong udto, ang easterlies or init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nagpadayon kining naghatag og epekto diri sa Mindanao. Karong udto, ang Caraga region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Davao Oriental, Davao de Oro ug ang Basilan makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pagulan kilat og pagpanalugdog tungod sa easterly. Expect nato nga taas sa atong mga tsyansa ng mga pagulan pagdating sa hapon og sa gabi ug posibleng gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa katarangan nga tunga sa usa ka kusog nga mga pagulan. samtang ubang dapit sa Mindanao makasinati lang sa panalagsang pagdag-um ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa easterly. Katong hangin naman kaya hinay ngadto sa kasarangan ang magagikan sa silangan ngadto sa amihan ng silangan nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ta nga 26 to 31 degrees Celsius ug ang pinakataas nato nga heat index karon diri sa Misamis Oriental as of alas 12 sa udto kay niabot na siya sa 39 degrees Celsius. At tong adlaw mosalop sa alas 5:52 sa hapon ug ang atong Philippine Standard Time alas 12:27 sa udto. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
3: Salamat Justin Navarro, Pagasa Weather Forecaster.
5: Magnum Weather Alert.
3: Alas 12:27.
9: Ito ka nato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
11: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
12: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Loya na ba si Manoy? Kung anay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na kani powerful extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa di sugar sugar cane mga organic compound na ebiktibo batoks diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6 live panggaan sa DTX pabanded ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaging diorog bisamis orital labi na sa Binance Herbal Center your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG building President Kirino Conry Cap Street, Cagayan City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
15: kag kontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Sa liga
15: epektibo.
14: DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Cagayan de Oro. It's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Street Studio.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
5: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-15 24297. Enroll now!
6: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
7: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Anlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries. Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
8: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
9: Magnum Noontime News.
10: Alas 12:32, parentas mga balita og karon sa atong Magnum National. Gidisok karon ni Caloocan City, Second District, Edgar Irise, nga butangan og price cap ang presyo sa diesel sulod sa unong kabulan. Matod ni Irise nga kinanglan nga otomatikong butangan 30 pesos matag litro sa diesel kung adunay dakong price hike.
11: Talagang i-subsidize natin up to 70 pesos. Kasi kung hindi namin isa-subsidize yan, yung ayuda kasi hindi maliwanag na mabibigyan mo lahat, lalo na yung food transport. Pangalawa, yung mga industriya, ay hindi mo pwedeng sinasabihin na si-subsidize mo ba yung mga mayayamang negosyante. Hindi, kasi once na tumaas ang diesel, ipapasa nila sa consumers yung presyo. At kung babagal naman yung kanilang production, marami mo, wala ng trabaho.
10: Nagto sab series nga mo mabuhat kini sa gobyerno tungod kay para kini sa katawan nga apektado sa krisis sa lana.
11: Lalo ngayon, medyo bumaba, mas maliit yung magagastos siguro, mga 200 billion pesos. Kung yung non-essential MOE, babawasan mo, mga 25 billion na yan. Yung mga hindi naman kailangan ng mga basketball court, mga multi-purpose center, yung mga gymnasium na 500 million, eh pwede namang hindi naman muna gastusin yan. At kung kinakailangan, mutang. Kung nakakautang tayo ng billion, trillion para sa mga ghost projects, ba't naman hindi para sa bituka ng mamamayang Pilipino?
10: Pamahayag gadto ni Caloocan City Second District, Edgar Irise.
12: Dugang Magnum National, kapig 1,300 ka mga Pilipino seafarer ang nalwasa nga nakatabok sa Strait of Hormuz samtang panayong gimonitor sa gobyerno ang sitwasyon sa rehiyon. Mato ni Department of Migrant Workers kung DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga kabahin kini sa lakang sa gobyerno sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga tripulanteng Pinoy nga moagi sa usa ka importante nga shipping route sa kalibutan.
13: Strait of Hormuz naman ang minamanman na natin doon sa sitwasyon ng pagtawid ng mga tripulante natin. Higit po mula, meron ng 1,300 pero meron recent na nagsusubok tumawid. Hindi ko nalang babanggitin sa ano. Pero meron tayong inaantabayan na at least 14 naman na makakatawid. Hopefully makatawid sila. But so far, it stands at 1,300 na makatawid na ng Strait of Hormuz.
12: Ang pamahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
10: Samtang gibutyag ni kani Sirita President Senador Aquilino Cocco Pimentel III nga walay epekto ang bagong desisyon sa Korte Suprema sa interpretasyon sa Fort Worth kalabot sa impeachment complaint batok kang VP Sara Duterte kung masangat ang articles of impeachment sa Senado. Matod ni Pimentel nga dili pareho kaniadto nga katapusang sesyon sa dili pa ang sesyon break na padala ang reklamo kung itandi karon nga mao ang pagsugod sa sesyon sa Senado.
0: Walang magiging effect pero pagka may delay, nakasesyon na kayo tas may delay pa, edi lalo nang linalabag mo yung kahulugan ng salitang Fort Worth. Kahit mayroon ng ruling ang Supreme Court na medyo masyadong hindi niya binigyan ng strict construction yung Fort Worth, parang gumugumita lang eh. So ngayon, what is reasonable, nakasesyon na kayo. Reasonable pa ba na ididribble mo pa yung bola? So, hindi na reasonable yun. Mm-hmm. Dapat maglitis agad. Yun ang Tagalog dun eh. Uh-huh. O ang Filipino version dun. So,
10: pabahayag ganto ni Candy Senate President Aquilino Cocco Pimentel III.
12: Nanawagan si Attorney Ariel Inton, Presidente sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, nga dili lang ngayon ang suspensyon sa pagdawat sa TNC driver o MC motorcycle rider tungod kay daga mapiktuhan nga dunay pending nga aplikasyon. Mato ni Inton nga nabalaka siya nga mudagan ang kulurom sa kadalanan.
14: Yun ang epekto sa commuters. Baka mabawasan tayo mga legal na masasakyan. Sa motorcycle taxi, mas maraming maghahabal-habal. Dito naman sa TNBS, maraming hindi babiyahe kasi mauhuli silang kulot.
12: Ang pabayag ni Attorney Ariel Inton, Presidente sa Lawyers for Commuter Safety and Protection.
10: O karon sa atong Magnum International sa Brazil, 16 ka mga tao ang namatay tungod sa bagyo sa Bayanang Sidlakan sa Brazil, samtang 1500 sam. Ang mikling tungod sa dotan nga panahon, natala ang mga nakabsan sa kinabuhi sa Pernambuco o para iba sa duha ka adlaw nga pag-ulan na sinatian usab ang pagbaha o pagdahili sa yuta sa Recife. Ang kapital Pernambuco, 12 ka mga tao ang kumpirmadong namatay sa syudad. Duha ang patay usab dool sa Olinda, sobrang napiktuan sa ang paraiba. Ang kapital sa estado sa Joao Pizoa o ang lungsod sa Campina Grande, usa sa labing grabing naigo. Labi na minus usab duha ka mga tao nga nakumpirma namatay sa estado nga dunay 1500 ang nawala. Gibuti ko usab sa National Center for Disaster and Reduction Management nga nag-issue sila og 22 ka emergency alert atol sa pag-ulan.
12: Sa Belgium, gitunan karon sa North Atlantic Treaty Organization kon NATO ang pagtangtang sa Estados Unidos sa ilang sundalo nga naa sa Germany. Mato ni NATO spokesperson Alison Hart nga mikuha pa sila sa pipila ka mga detalye hinungdan sa pagtangtang sa 5,000 ka mga sundalo. Gihimo ang pagtangtang sa Estados Unidos tungod sa wa pagsuporta sa Europa sa Estados Unidos ug Israel sa pagigugubat sa Iran. Samtang gitawag usab ni US President Donald Trump pa ang NATO isip pulay pulos.
10: Karon sa atong Magnum business, mukaba 3 bilyon ka pesos ang damyos sa mga pananom gikan sa Cagayan Province, Mimaropa og Central Mindanao tungod sa hulaw. Mato ni Department of Agriculture kundi spokesperson Assistant Secretary Arnold de Mesa nga apektado ang kamaisan nga nagdepende sa tubig ulan kung itandi sa humay nga pwede usad patubig o irrigation.
15: Meron na mga natatala, mga damage dahil doon sa drought level o yung tagtuyot, dry condition na nararanasan. In particular, dito sa may Cagayan area, dito sa Mimaropa, at saka dito sa may Central Mindanao. Dito sa Cagayan area, karamihan nung naapektuhan ay yung mga corn areas dahil ito yung mga kadalasan ay rain-fed. Gaya nung ating mga rice na irrigated, so may mga patubig yan, pero yung mga corn areas natin ay mostly karamihan ay rain-fed areas kaya sila yung nakakaranas ng mga damages as of today. Sa ngayon, nasa more than 3 billion na yung latest report, as per latest bulletin ng ating disaster risk office, doon sa mga lugar na nabanggit.
10: Pamahayag ni Department of Agriculture kundi spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sa taas ng Forex Street, ang usakas dalag balor karon sa isite 1 peso 50 centavos, kirijin dalag 44 pesos, 95 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos, 74 centavos, talen dalar, 43 pesos, 74 centavos, tewan dalag 1 peso, 94 centavos karon 1, 4 centavos euro, 71 pesos o 82 centavos. O karon sa itong Magnum Entertainment.
12: Gi-anunsyo ang pagbidahan nila actress Capres Cayetano og aktor Heta Hornales alang sa umaabot nga series You're My Favorite Song. Makauban nila ang ilang mga kaubang alumni sa usa ka celebrity show nga sila si Marco Masa og Clifford gawas kang Heta. May oras usaba si Catrice nga makabanding ang lain ining housemate.
16: Napakasaya ko po na tuwing makakasama ko po yung mga ex-housemates dahil sobrang lakas na po ng band po namin sa bahay. Tapos ngayon, mas masaya pa po na nakakasama ko sila in the outside world.
17: Open na open po ako na maka-work silang lahat. Ngayon po, ang masasabi ko lang po ay abangan nyo na lang po yung mga hinahanda naming shows.
12: Ang bahayag nila Heta Hornales o Capres sa Cayetano. Samtang gimapasalamato no sab si Capres sa mayong feedback sa feature ni ini sa Usaka Lifestyle o Fashion Magazine.
17: Sobrang creative po ng pictures ko doon. Makikita niyo po yung iba't ibang style doon.
12: Ang pahayag sa Chris na si Capres Cayetano.
10: O karon sa itong Magnus Sports Gabiling, walay pildi pagyapon na si Japanese boxing star Naoya Inoue. Kailaban pildi ya si Honto Nakatani. Pinagi sa unanimous decision. Ipakita ni Inoue ay ang kusog sa kinumo at tubangan sa 55,000 ka mga fan sa sold out nga Tokyo Dome. Giupta ni Inoue ang iyang undisputed super bantamweight titles. Nagtala sa 33 kanoog o wala gayoy pildi. At doon ay 25 ka knockout o ang 33 anyos nga si Inoue. Dugto ni, kiniya ay kapitong higayon na nilipinsan ni Inoue ang iyang titulo. Ito na bati itong Magnum Noon Time News o karoon sa itong Handline Review. Magnum Local Provincial Veterinary sa Misamis Oriental parayong nag-monitor sa mga kaimtang sa mga mananap tungod sa hulaw. Magnum National, Caloocan City, 2nd District, Edgar Irize, giruso ang kung giruso ng butangan o price cap ang presyo sa diesel. Magnum National, unom ka mga tao namatay tungod sa bagyo sa Mihanang Sidlakan sa Brazil. Magnum Business, 3 bilyones ka pesos na talang damyos sa mga pananom. Gikan sa Cagayan Province, Mimaropa o Central Mindanao tungod sa hulaw. Magnum Entertainment, Caprice, Cayetano o Hit the Journalist. Giron so alang sumabot ng serye nga You're My Favorite Song. Magnum Sports, Japanese boxing star Naoya Inoue, sobrang nilipinsan ang iyang titulo sa Super Bantamweight title. Hantunog maalang sa atong Magnum Noontime News, kini si Magnum First Seed Blanca.
12: O Magnum Chingindirina Enriquez.
10: Sa usagawas ng katiliman, katawa lamig ang mahanan, naglaman ang barugan ako sa katawa ng mga tuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Oras alas 12:43.
18: Oras, hatod kaninyo ni Ariel Nunoy Bation sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
19: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
19: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mari, ngano na ginuktok man ka?
23: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
22: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
23: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
22: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
24: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masapa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
4: May ganan na may balita sa may panglawas ang toksin mudaot sa function sa blood cells gamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang may ang panglawas. Inumatagad daw sa Jeditox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: nga pagkatao ato ang identity. Iya kita sa Dios. Iya kita sa Dios. Ug mao kini ang matahom nga kamaturan sa atong bunyag. Pinaagi sa bunyag, giangkon kita ni Kristo. Iya kita sa Dios. Ang atong dignidad dili nato kinahanglan paningkamutan aron maangkon. Gihatag na kini sa Dios panahon pa lang sa atong bunyag. Ug tungod kay gikan kini sa Ginoo, way kapakyasan nga hingpit nga makuha niinigikan ka nato.
1: Ang tipig sa humilya ni Father Anthony Bactong sa San Agustin Cathedral at sa Magdom Online Mass. Og samtang gibutyag nga gipabugo sa Department of Agriculture nga walay rason para magapasaka og presyo sa mga produktong agrikultura tungod sa epekto sa hulaw. Mato de Day spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa nga bastante karon ang supply sa bugas ingon man mga ubang produktong agrikultura.
2: Harvest natin, meron tayong sapat na inventaryo kasama yung local at saka imported natin na mga bigas. So pagdating sa bigas, wala tayong problema. Sa gulay, ganun din. Naging maganda yung harvest natin, natuloy-tuloy naman yan. Pagdating naman sa livestock, yung ating mga cold storages ay punong-puno ng mga karne ng baboy, manok at saka ng baka. So sa ngayon, at this point, wala pa tayong nakikitang problema.
1: Ang pamahayag ni Day Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Og karon sa tong Magdum News Hunter DSWD nanawagan sa magidikanan nga dili ipalakaw-lakaw ang ilang mga anak panahon sa kagabion. Sa balita og serbisyo niya si Magdum Hunter 14, Fersid Blanca.
3: Magdum News Hunter.
4: Kaya yung karoon sa watan sa DSWD nga tos mga dikanan na binagatong membro sa POPIS nga ilang mga anak dili ipalakaw-lakaw sa panahon sa kagabinon. Ato sa DSWD nga tagga mga butang matot pa nga posibleng mahimong dautan ang ilang mga anak kung nasa kagabinon o sa nene ang barkada mangguban o gasa mo maingon o gigilman kiling inuminom o baka makatoon sa gitawag na illegal na truga. Tugang pa DSWD nga dapat bantayan ng ilang mga anak dili anaron sa paglakaw-lakaw tungod aduha sa kitay curfew karon na ipatuman sa tunag bayan o igunman aron di mindful ang mga kabataan ngatos mga taotan. Ito nagwagi ka sa DSWD Region 10, kini si Magdum Fersid Blanca sa balita o serbiso, Magdum Radio.
1: Salamat ang Magdum Hunter 14, Fersid Blanca. O karon sa itong bayaning Magdum Update, among gidapit ang tanan, labi na ni atong himsog ang paglawas sa pagduyog sa laing edisyon sa itong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17, adlaw nga Domingo, diha sa luag o hamugaway nga Lemkit kay Etrium. Alang ni atong gustong modonar o dugo, pwedeng mag-text, pwedeng maparestro, pinagi sa pag-text, wag tawag, wag bisita sa Magnum Radio. Pwede ka mong mutawag mo text sa 0927-3811-999 o ihatag inyong ngalan, address, gender, type sa dugo aron ka mumalista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17, adlaw nga Domingo, diha sa Lemkit kay Atrium. Mga igal na bati ang Magnum News Alert at ay dugang hanay. At ayan dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chicken Trina Enriquez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time. It's 1:17.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag Choquick na araw-araw.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9. News and music.
4: News and music.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka? Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts na phytochemicals ug antioxidants na gikan sa palia ug the sugared cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug kabas kog sa kama sa DTX 500. Moubos ang imong sugar, pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday.
12: Magnum Back-to-Back Sunday.
0: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: man, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo ay hinungdan sa gout attack. Pusa, pagmaitisi na! Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa maitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalig-on sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Video.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday.
6: Magnum Back-to-Back Sunday.
5: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Orasa Magnum Radio, alas dos na sa hapon. Ano yung balita karong orasa? Gibutyag ni kanhi barangaya Consolacion Kagawa don ni Labita kinsa usa-usab ka mag-uuma sa tubo nga dako ang epekto kanila sa pag-import og asukal sa gobyerno. Matod ni Labita nga gibanabanan nga 2,000 pesos na lamang ang ilahang nga kitaon sa matag tonelada.
5: Dako gyud kayo og epekto sa pag-import sa mga sugar kay instead na mohalin ta og tag 3,000 ngadto sa 4,000 kada tulinada, halin na lang ta og 2,000. So nawad-an gyud almost 45% sa atong target nga presyo sa matag tuig. Oh, dako kayo kung nabinaw na di gyud mapunggan ang sige pag-import sugar.
4: Ang pamahayag ni kanhi Barangay Consolacion Kagawa Donnie Labita kinsa usa ka mag-uuma sa tubo. Samtang nahidangat na sa albay si Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Vince Dizon tungod sa pag-alboroto sa bulkang mayon. Matod ni Dizon nga gitahasan siya mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mudalikat sa mga lugar aron susihon ang mga waterways ug

0: kapig 51 milyon pesos nga kantidad sa annual budget alang sa Barangay Tablon giuyunan sa konseho. Sa Blitaw Serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
2: Gigong pag-auyon ang usapa sa City Council sa Nakbayan sa Cagintioro ang usa sa mga proposed resolution na about sa kining pag-tunol o kining annual budget alang sa Barangay Tablon ng atong siyudad. Sa annual budget ng tuig 2025 nga mukabat sa 51.7 million na kantidad alang sa baong barangay. Kini ang proposed resolution number 2026-320 kalabot sa baong annual budget. Ordinance number 001 series of 2026 sa Barangay Council sa nasangpi sa Barangay Tablon. Itong siyudad bin ubusab ni Konsehal Marlo Tabak at chairperson sa Barangay Affairs Committee nagduso usab sa nasangpi ito sa resolusyon kansang ang maong annual budget na bakatabang sa nasangpit nga barangay aron na sa kalampuan o kuban pa nga mga programa o development o dugang serbisyo ni ini alang sa katawan sa maong barangay. Balita gikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. Samtang sa itong Magnum Public Service, ipahigayon sa Santo Pio con Saint Pio of Cunaofa Petrelcina Prayer Partners sa Archdiocese sa Cagayan de Oro ang kunaanga ikapito ng Visayas Mindanao Conference sa Santo Padre Pio Prayer Groups karong umabot nga Hulyo 18 hangtod 19 ng tuiga sa lemket kay Atrium ng Siyudad. Kinidun ay tema nga What the World Needs Now is Prayer More Than Ever kun ang gikinahanglan sa kalibutan karon mao ang pag-ampo labaw sa tanan. Lagip sa mga mamumulong silang Father Dave Concepcion, Father Jerry Orbos SVD, Bishop Jose Rapadas, Doctor of Divinity sa Diocese sa Iligan ug uban pa. Doon na lamang kini registration fee nga 2,500 pesos lagip na ang pagkaunog ang conference kit. Alang sa dugang kasayuran, palihog bisita sa Facebook page sa 7th Vismin Conference sa St. Pio of Petrelcina Prayer Groups. Samtang ginapit usabang tanan nga salmutan ang ipahigayon nga lain na usab nga edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong nga umaabot ang Mayo 17 ning tuig adlaw kanang Domingo sa lemket kay Atrium ning Siyudad inabagan sa Philippine Red Cross City o Miss or Chapter ang pagdonar taog dugo dunay daghang benepisyo sa panglawas sama na lamang sa mas minus nga tsansa nga makabaton kita og mga cardiovascular nga sakit sama sa heart attack o stroke ingon man makatabang kausab sa mga pasyenteng kabos nga nanginahanglan og dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuhang nga pangalan, address, edad, gender o blood type para ikaw marikuna malista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong nga Mayo 17 ng tuwiga adlaw kanang Domingo sa lemket kay Atrium ning Siyudad. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating rungahan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 2:06.
1: Oras, atud kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Ka.
4: Sariling ating
3: dito lang sa Magnum Radio 99.9 Your News and Music Station. Pinoy, the best ka!

0: Magnum Radio Time. It's 2:17.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Das bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, gagapa mo buo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakabulong ng butike sa iyong lugar.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes, kundiin kini makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo, ug mupalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, galikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo. Magnum Radio.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
5: Pinoy, the best ka.
6: Sariling
5: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

aton diha nga mga artist nga Pinoy. Atin na atin mahigala ang mga artist na ito. At siyempre, mamingawon gyud mo sa tuang mga pang-music, musical karon, labi na sa tuang mga Pinoy music. Okay? So, standby lang sab ha. Para sa tuang Pinoy, the best ka. The music of this afternoon, Sunday, mga mag-friends, nga makapachill-chill diya kanimo, huwag ang makapahatag, usap o kalinaw sa imuhang kinabuhi. Labi na sa katong mga nag-goal pa sa karon, wa pa ka-move on, huwag ang uban pa sab nga di makalimot sa kagahapon, huwag ang uban sab nga gusto sab mag-move on, pwede mo makatouch may gala o makarelate sa tuang mga music karon. Samtang nagalingaw-lingaw sab takaron rin sa tuang programa, mino lang mo diha, standby lang mo diha, lingkod-lingkod lang mo diha, sit back, enjoy, relax, and chill-chill, and pa-view-view. Number 4 lang mo diha, mga mag-friends, para sa inyo nga mga kwan diha, yung mga pang-relax na moment, okay? Moment lang mo diha, okay? Ima-ima lang diha, imot-imot ba? Baga na ay kining nag-moment sa imong kaugalingan. Ayan. So, standby para sa tuwang Pinoy, the best ka. Sa itong mga music, mga macro friends, sa inyo ang ganahan, paborito ninyo, labi na sa katong mga karaan, mga 80s, 90s, mga igala, ng mga karaan, ng music, ng tuwang mabati, karon ng mga hapuna. Okay? So, mo ka na mga macro friends, ang tuwang kalingawan, usap karong hapuna, para sa itong pag-uban-uban, mga macro friends. Sunday afternoon, and syempre, uban anime gala, tuwa na sa ilahang mga kasilinganan, nagka-chika-chika, Marites, pasin bakaha, nagka-kwa na, ng libak na bakaha, o sa katong tanan nga nag-chika-chika, uban sa ilahang mga barkada, katong nga nag-standby-standby sa ilahang mga panimalay, standby-standby sa mga silingan, o nato baka sa ilahang mga gipanglaagan, bisan asa mga magnum friends, kung naka-standby mo karon, labi na sa mga laaganan din sa itong syudad. Sa mga parke, boulevard, tulay, mga restaurant, uban pang mga malls. Sa mga background friends na ito diyan nga naminaw, ala, standby lang sa dayon ha. Ang katong mga nasa mga trabahoan pa, ala, sige paminaw lang ihapon na monitor sa Magnum Radio karong hapuna para sa dugang mga informasyon kalingawan. Aron nga makachill-chill karong hapuna para sa itong Pinoy the best ka. So, syempre kauban lang ihapon ang banggiitan nga nabuhi pa sa panahon na homo sa pin. Magno medyo kabaktulan, liminho ng Cagayan de Oro. Mag-uban-uban ka ninyo mga macro friends karong hapuna Sunday afternoon sa tuwang number one station, Magnum Radio 99.9 News and Music Station.

0: sa musika, balitaong serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ng uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen, Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay, mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Alternativo logo.
3: Nandito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended. Bende sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ka. Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: dito. Eh, pangayoon ako sa ila, ang kopya sa record nilang ipadala dito sa LTFRB Central Office. Kaya ron, ako na mismo mo hatod niya na dito sa buhatan ni Kagawad Eric Salcido, aron ma-forward isab dito sa DSWD Region 10. Dukay na kaya nga itong pagpaabot. Ang mga tao nakautang-utang na niya, narabay tubo. Ang ato niya nga kung may munta, mahatag na aron ma-resolve na kay na may uban ko tungod kay kabalo sila nga na imuabot nga ka ng ayuda. Ang utang naguna. Huma na nila kikaon nga ilang giutang.
1: Ang pamahayag ni Cavitada President Bernie Hamaca, samtang gibutyag ni kamanggagawa Party List Congressman Eli San Fernando, galakip sa mga panawagan karon sa mga mamumuo sa nasud mao ang pagripaso sa oil deregulation law. Mato ni San Fernando nga kinitungod kay dili maayo nga walay kontrol ang gobyerno sa pagmahal sa presyo sa lana.
2: May isa pang call ang mga manggagawa as supported by the businesses themselves. Yung pagbubuwag o at least reviewin o amyendahan natin yung oil deregulation law. Kasi hindi po pwede, nakita natin parehas ng mga negosyante, ng mga manggagawa at ng mamamayang Pilipino, hindi pala po pwede na wala tayong control dito sa industriya ng langis o wala tayong strategic reserve. We must have a control or a semblance of control dito sa... So sinusuportahan yan ng parehas na manggagawa at ng mga negosyante. The problem is, sumagot ay tumugon ng gobyerno dito.
1: Ang pamahayag ni kamanggagawa Party List Congressman na Eli San Fernando. Karon sa itong Magnum News Hunter, mangrove tree planting activity ipahigayon sa Bunbun Coastal Area. Sa Balitaog Serbisyo, aniya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum News Hunter.
4: Paigayan sa barangay Kausuagan ng usa ka mangrove tree planting activity sa Bunbun Coastal Area karong Mayo 23 ng tuiga. Isip ka ba yung silang kampanya alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpaligon sa coastal ecosystem? Ang maunga kalihukan, pagatambungan sa mga opisyal sa barangay, volunteers o mga residente na nakikusa sa pagtanong og mangrove seedlings aron mapunga ng o kapag reserva ni inilugar nga natural nga puyanan sa mga isda o uban pang yamog sa dagat. Sumala usab sa opisyal sa barangay ang inisyutibo na tingwa usab sa pagdasig sa komunidad nga mahimong aktibo sa environmental conservation pag-atubang sa epekto sa climate change. Sao man usab na pinagi sa mga tree planting activity, mas mapalambo pa ang kahimtang sa baybayon sa Bunbun o mapanalipdan kini alang sa maabot ng mga henerasyon. Ikan sa konseyo sa barangay Kausuagan, kini sa Magam News Hour 24, Jane Luna sa Baytaog, Sir Bugsyo, Magdubracho.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna, samtang ginapit ang tanan nga salamutan ang ipahigayon nga lain usab nga edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission karong nga umaabot Mayo 17 ning tuig adlaw kana nga Domingo salamkit kay atrium ning syudad inabagan sa Philippine Red Cross City o Miss Earth Chapter. Ang pagdonar taog dugo dunay dagang benepisyo sa panglawas sama na lamang sa mas minus nga chance nga makabato ng mga cardiovascular nga sakit sama na lamang sa heart attack o stroke. Ingon man makatabang kausab sa mga pasyenteng kabos og nanginahanglan sa dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuhang nga pangalan, address, edad, gender o blood type para ikaw malista. Ayaw kalimot, bayanig Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission karong nga Mayo 17 ng tuwiga adlaw ka na nga Domingo sa limkit kay Atrium ning syudad. Mga gilayon na bati o Magnum News Alert. At ang inugahan sa mga balita sa musunod nga taknap. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 3:06.
3: Time check is brought to you by Oro King MZ Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. Pinoy, the best ka! Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Akong bugas-bugas.
3: Akong katul-katul.
2: Matay ka butangan.
4: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
5: I-DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties.
8: Nga makatabang sa pagkuha.
9: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
10: Ug katul-katul.
11: DTX 500.
12: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon. Hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit ilman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle. Wow!
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
2: In 5 meters, turn around.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-load!
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500! Epektive! Sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DGX 500. Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
6: DGX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: Best ka!
11: Sariling ating
10: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

nagpaka-move on. Hala, tungod kay nakapaminaw sa music, nakarumdum sa ilang paborito nga awit. Yay! Huwag sa mga magnum friends na to din ha. Nga naa sa ilang mga panimalay, naghinuktok. Okay, naiuban, naghinuktok. Wala lang, wala lang, wala lang, wala. Trip lang niya, trip. Pero sa katong sa pagpaminaw sa mga music karon, nakadumdum lang siya sa unsay mga gagahapon niya. So mga Magnum friends na to din ha, nga na in love pag ihapon, no? Sa mga Magnum friends nga nakadumdum sila

Tapos apaka mo uli siya. Iyay. O sa mga Maclon friends nga gimahayan o kang uban po sa mdiha nga wala, walay, way nahimo kundili mudawat sa unsay ka nahitabo. O kang uban pa diha nga mudawat unsay ka matuuran nga wala siya'y mahimo nga gibaligya lang siya o gisalikway lang siya o gipulihan lang siya sa walay puangod nga tao. Iyay. So, mga Maclon friends, salamat yung kaayos sa inyo nga pagpaminaw. Salamat sab sa tanan may gala na tadya nga nakatsunin karon sa tuwang programa. Sa tanan diya karon nakabisi, sa tanan diya sab na naminaw, nakachill and nakarelax, nag-enjoy. Salamat kayo kaninyong tanan. Good afternoon, mga Maclon friends. Alright? So, dilitataman may gala para sa tuwang Pinoy, the best ka. Kinilagyan po ng banggitan na po ipa sa panahon ng Homo sapien, magnomensyo kabaktulan, limin ho ng katayan di oro. Salamat kayo kaninyong tanan. Nalamang sa number one station, Maclon Radio, 99.9, your news and music station,

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: GTX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado. Gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, pabaka sa mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Folk, rock and country,
1: Magnum Weekend FRC.

0: sa tulog, wala nahakaon, o nakainom og ilim nung makahubog sulod sa 24 hours. Dili sa pwede ang mga buros o bagong panganak. Pag-upa nagpatato o nagpa-piercing sulod sa usa ka tuig, bago lang naoperahan o adunay seryosong sakit. Dili sa pwede ang ubos sa 18 years old o ang timbang kay ubos sa 50 kilos. Kung kwalipikado ka, apil na o mahimong bayani, pinaagi sa pag-donate o dugo. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17, sa Limkitkay Atrium.
1: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
2: Inom na o Mighty C!

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado.
1: Oras alas 4, Jess.
2: Play smart, play bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and but only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
5: Uy, mga kamarites, halina, maminaw na ta sa Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Mga latest chika sa iyong mga paboritong artista, trending topics, blind items, ug apil na ang mga pampa-good vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Aniya na ang inyong showbiz princess, Magnum April Borja. Magnum April Borja. Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.
1: Oras ato mga higala alas 4:12 na sa hapon. May hapon sa mga Magnum friends nga naminaw karong nga hapuna ug welcome ta sa atong programang
5: Magnum Showbiz Delights.
1: Nining adlaw na usab mga Magnum friends, it's another lovely Sunday. Today it's May 3. No, so May 3 na gilugar ta mga higala, paspas gid kaayo ang adagan sa atong nga panahon karong adlaw, apit sa 3 mga kininga Magnum friends, so pit sa 3 sa bulan po nato sa Mayo, kininga tuiga 2026. So muraga nagababay na gid po lugar ta Magnum friends sa bulan po nato sa Abril, dili na po dayta karon makipagbuno lugar kung sa Tagalog pa, makipagabuno mga higala no sa bulan na usab sa Mayo. So paspas gid kayo ang adagan sa panahon mga higala og kining muraga ni siguro tingala ta pagatotod ani. Bermans po na yun.
5: Magnum Showbiz Delights.
1: Of course, mga Magnum friends, you are still with me, Magnum April Borja gihapon, ang makauban na usab ninyo karong hapon na mga higala para sa itong usa ka oras ng programa this afternoon, ang Magnum Showbiz Delights, mga Magnum friends, you are with Magnum April Borja, ang inyong hanga one and only showbiz princess, mga higala, para nga hatagan tamo karon sa mga inita ng mga chikahan nato this afternoon, ilabi na gudsan mga higala sa akin ibang isgutanan ta sa showbiz.
5: Magnum Showbiz Delights.
1: Of course, mga Magnum friends, live taha nga makininga kita po lugar ta mga higala labi nasad sa kinibang official Facebook page nato. Peragi usab sa kininga official Facebook page po nato mga higala nga Magnum live. Dito gid mo no, katubitaw nga doon na gilugar kinibang verified nga badge. No, meaning katong nagid siya blue check mark sa lugar siya mga higala. So kung dili lugar mo ganan nga maminaw sa radyo, mas ganan gilugar ninyo nga dito mo sa Facebook, ay pwede gilugar po kayo mga higala na no, pinaagi sa official Facebook page nato nga Magnum live. Kato na ay 312,000 nga followers. Katagad siya, syempre ipasundayan yun ako na nung ganagana yun kitang followers. Bitaw po lagi mga higala na, oy magamping-amping taha, labi na bitaw sa gawas nga bahin mga Magnum friends. Kay muraga pagsilip na bagin ako kaganina as adakila nga manilipay lugar. Pagsilip po lagi na ako kaganina mga higala, murag medyo may pagkadagom na. And siguro no, sa pipila po lagi kabahin karun sa itong ganakmayan, labi na yun dito sa mga hinterland ng mga area, kuha na yun sa kinibang muraga. Oo, kuha na sad gud siguro kayo mga Magnum friends, nakasinati na gud sa lugar sila karon sa mga pagpanalithi, no, basin sab siguro dili lang gani pagpanalithi ang ilang kinibang nasinatian sa lugar karong mga panahuna, basin siguro ni bundak na gud siguro ang kinibang ulan tuloy mga higala, so magamping-amping lang gud sa takanunay pud mga Magnum friends. Kung wala tay mga importante gud kayo nga lakaw karon nga Sunday nga afternoon, magstay at home na lang sa lugar ta mga Magnum friends para nga dili ta mabasa, dili ta magsakit kay gani mga higala no, kung magsakit kita hassle kaysa na nga kinibang nga mag-sip unta mga higala no, hassle nga magsakit, mahal nga magsakit, og sakit magsakit.
5: Magnum Showbiz Delights.
1: Bitaw mga higalano, mayong hapon di ay tood sa mga Magnum Friends sa itong naminaw karon. Ilabi na yun sa mga dagko tanga mga merkado din sa itong dakbayano. Kaya kininga sure ko mga higala, bisan pa malugar karon medyo may pagka dagom-dagom lugar po ng itong kinibang dakbayan. Busy gilugar gihapon kayo karon ng mga market vendors, labi na yun ang mga market goers sa ito karon. Nag-busy gihapon lugar kayo sila Magnum Friends sa kinibang pagpamalit usab no sa mga gikinahanglan lugar sila mga panimalay. So mayong hapon sa mga Magnum Friends sa ito karon nga busy gud kayo sila sa ila kinibang sa mga merkado. So mayong hapon po lugar sa mga Magnum Friends sa ito no, labi na sa mga naguna sa mga dagko kayo na ito nga mga merkado diri sa dakbayan, labi na di sa mga merkado sa Kugon, merkado sa Carmen, merkado sa Bulwa. Of course, dara po rin sa mga merkado sa Puerto o sa mga talipapa o sa mga higala ng mayong hapon sa mga Magnum Friends sa itong naka-tune in karon. O ga mag-amping-amping lagi ta kanon ng mga higala kay lisod na gid kayong panahon karon krisis ra ba?
6: Magnum Showbiz Delights.
1: Of course, mga higala, dili na gid kita maglangan no? Diri sa ata karon sa itong mga top showbiz stories karong hapuna.
6: Magnum Showbiz Delights.
1: Dirita mga higala kaya matud pa ang TV personality o gang host nga si Willie Revillame. Hala, bawal na kuno siya lang tawon og storyahon sa iyang mga staff.
6: Magnum Showbiz Delights.
1: Naunsa ba naman ni si Willie Revillame, bawal na kuno siya lang tawon o ga istoryahon sa iyang mga staff? Kaya ginoko pa silang tinuol, baka agad ka ni. Ito mga higala no, samtang ang aktres usab nga si Christina Reyes, miangkon nga gibusted ka ni Adto ang iyang current nga boyfriend. Pagkasa na all na nagyan si Kwan, eh, Christine Reyes, sorry. Si Christine Reyes, parang natatapakan natin ang kanyang hair, no? Marag haba ng hair, good kayo si Christine Reyes, mga higala. Samtang ang aktres nga si Bel Mariano o aktor nga si Donnie Pangilinan, temporaryo matod pa nga buwagon ang ilahang nga love team nga Don Bell. Hala, murag sad news, kilugar po kayo ni siya Magnum Friends para po lugar sa mga Don Bell fans na to, nga naminaw karo nga mga panahuna. Samtang si, kuna si Kanhi PBB housemate nga si Liri Posposa o ganga fiancé nga si Paul Marsden, giprank ang mga netizen.
6: Magnum Showbiz Delights.
1: So muna siya mga Magnum Friends sa mga top showbiz stories sa toga Maragmupo na siya mga Magnum Friends sa mga top showbiz stories sa ito karong nga hapuna. Ang mga detalye po na ng mga higala, inyuhang nga masiren sa ato nga pagbalik karong nga taon-taon. Mabino sa tagpipila ka mga pahinom dumatong oras, alas 4:17.
6: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
2: 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Dilao Shopping Center, Educational Supply, Shanghai Bakery, Dagota Bakery, Insidio, Alchem Printing Services, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Mga higala, aniya si Dr. Jerry Caño, Dean sa School of Criminology and Criminal Justice sa FINMA COC, sa iyang pag-awhag, nga muduyog sa Bayaning Magnum.
7: Atong panawagan no sa atong mga estudyante, sa atong alumni, uga sa ato usab nga mga miyembro sa criminologist no, gusto sa natong ipaambit na dinas atong alumni nga karong tuiga no, 2026 maong ika-50 ka tuig anibersaryo sa atong criminology program diha sa FINMA Cagayan de Oro College, ug mayo kay kini nga makigatambayayo kita niini nga panawagan kining Bayaning Magnum Share Blood Give Life no, mahitabo kining niya sa Domingo Mayo 17 2026 diha sa Limkit ay atrium. This is our bloodletting mission also uban sa Magnum Radio sa programa sa matagtuig na tog pakiglambigit ang Bayaning Magnum Share Blood Give Life. Akong baliko na subli no, karong Domingo Mayo 17 2026 diha sa Limkit kay atrium, magkita-kita ta labi na sa atong mga graduado sa FINMA Cagayan de Oro College, ug ang among mga estudyante, among i-commit mga 300 ngadto sa 400 ka mga estudyante para nga maka-donate og dugo karong May 17 diha sa kay atrium. Atong ubanan kini nga mga panawagan, mga kaigsunan aron sa ingon niana no, patabangan usab nato ang atong mga katawhan, kaigsunan nga naa sa kapit o sa pundasyon sa ilahang panglawas, isip paghatag dugo, makahatag usab kita og sumpay sa ilang kinabuhi.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.
1: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station, mga Magnum friends. Balik na sa atong programang
0: Magnum Showbiz Delights.
1: Ang atong oras, lugar karon po mga higala, alas 4.24 na ganintahon kita sa hapon. Maying hapon, gidgihapon sa mga Magnum friends nato nga namino, gidgihapon na karong nga mga hapon na sa lugar mga higala. No, of course, you are still with me, ang inyo hanga one and only showbiz princess Magnum April Borja mga higala, hangtod taon niya sa alas 5 sa hapon. Niini nga programa nato karong hapon na gamaw ang Magnum Showbiz Delights.
0: Magnum Showbiz Delights.
1: By the way po din, no, mga Magnum friends, sa 14 days to go na lang gid sa mga higala, ipahigayon na sad nato ang ato ang kinabang ginatawag tanga Bayanig Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission. So 14 days na lang gid sa lugar mga higala, magakita-kita na din po lugar ta dito sa kinibang salimket kay atrium ning ato nga dakbayan. Of course po lugar mga Magnum friends, para nga magahimo kita sa pag-donate o gadugo, no, para sa lugar nga makatabang kita. Gawas sad gid lugar mga Magnum friends nga makatabang lugar punta pag-ayo sa atong lawas, makatabang sa tamang higala, labi na gyud sa mga pasyente bitaw nga kanang bitong nasili mga sakit, kanang bitong nanginahanglan lugar sila sa kiribang abono po lugar nga dugo mga higala, dako gyud po lugar kaayo na uga ikatabang gyud sa lugar ala nga kanila nga i-donate po lugar nimo nga dugo mga higala. So kung gusto po lugar nimo nga mamahimo ka nga usa ka blood donor, pwede gyud kayo ka mga higala nung nga magparehistro, pinaagi sa pagka-contact niini nga numero nga 0927-381-1999 o ga i-text lang dayon sa lugar nimo mga higala ang imong nga pangalan, ang imong address, ang imong nga edad, gender o ga blood type sa din lugar ni mo Magnum friend, para lugar nga makini nga ma-lista po lugar ka, tapos mamahimo sa din lugar ka nga blood donor mga higala. Tapos kung mamahimo sa lugar ka nga successful, ha, successful nga blood donor Magnum friend, dili gyud sa lugar ka kini bitong mabalaka, kaya sure bull po lugar nga kini paguli lugar nimo sa inyong balay na gyud sa lugar kay dalon nga kini po bitong pahalipay po lugar para po sa imoha nga pamilya.
0: Magnum Showbiz Delights.
1: Oo, so dito na siya mga higala, no, balikon sa nako, no, dito na siya sa Limket kay atrium ni ato nga syudad karong nga May 17 lugar pud mga higala, no, May 17 kuan na siya sunod sunod Domingo. So kanang murag kuan pud lugar mga higala, adlaw gid gihapon na siya nga Domingo, syempre May 17 magakita kids pud ay lugar ta dito mga higala sa nasangpit pud lugar nga venue dara sa Maya Limket kay atrium, no, Limket kay atrium mga higala. Tapos kini pud lugar siya nga event, of course inabagan sa digi lugar pud siya Magnum friends sa Philippine Red Cross City of Miss or chapter mga higala. So bali ko nakuha ang number lugar kung diin mo pwede nga mamahimo mo nga makapa rehistro po lugar, ang numero ta lugar mga higala nga 0927-381-1999 mga higala. Mag-text mo, either mag-text mo or magtawag baka mo, i-state po lugar ninyo Magnum friends ang inyong hanga pangalan, inyong address, edad, gender o ga blood type po ninyo. Okay? Okay.
0: Magnum Showbiz Delights.
1: Dirita karo nga mga Magnum friends kay dili siya kanang murag bago pa gilugar pud kay ni siya kini bitaw nga buto sad gilugar nga issue mga higala, kay matud pa ang TV personality o host daw kuno nga si Willie Revillame, how true is that chika lugar pud mga higala nga matud pa bawal daw kuno siya lantawon og storyahon sa mga staff, huy ginoko pa silan, ha, si Willie Revillame matud pa bawal daw kuno siya istoryahon, bawal siya tan-awon, huy ginoko pa silan, makinimurag sabdan makanang sabdan gid sa lugar na kong mga higala nga kinibitaw bawal lugar siya istoryahon, pero ang bawal siya lantawon murag dili mo register sa akong mind, like unsaon lugar siya, lugar magpiyong lugar may ko magtabo mini Willie bitaw po lugar mga higala. Kay lagi sumala pa mga Magnum friends, so dunay usa ka kinibang nagpaila nga matud pa intern daw kuno siya, intern daw kuno kini siya kinibitong mga Magnum friends sa usa matud pa ka programa ni Willie Revillame. So naay program lugar si Willie Revillame, tapos kini lugar yung nasangpit nga lalaki nga intern murag nalugar siya dito pod sa studio. So inarad ko ng mga higala na dito lugar ni gibot yag pod sa nasangpit nga intern mga higala sa kinibitaw nga podcast po lugar ni kinibitaw nga komedyante nga si Leland Lim nga kinibang ginatawag nga walang edit mga higala, muna ang pangalan sa podcast. Dito na siya gisulti po lugar sa nasangpit nga intern, ang matod pa dili do ko no maayo nga kinibitaw nga pamatasan usab sa nasangpit nga sikat nga TV host o kinibang nga TV personality, TV host nga si Willie Revillame. So matod pa lagi do ko no mga higala kung magtabo do ko no mo ni Willie
0: Magnum Showbiz Delights.
1: matul pa daw kuno lagi mga Magnum friends, kung magtabo daw kuno mo ni Willie Revilla Milugar sa dalan, dapat daw kuno mudungo og lugar kataman si mo ginhawa, ayaw gid kuno paglantaw ni Willie Revilla me. Dili daw kuno lagi ka dapat mulantaw sa iyang nawong, sa iyang unsa pa na dia, labi na gid lugar sa iyang kining mata pulog ang mga higala. So bawal lugar pulog ani mo na siyay moon. Dayon, syempre dili kana murag dili pulog ka kini bitong mura pog kana mag-greet ka nga good morning Sir Willie. Dili pa daw kuno pwede mga higala. Dapat patay malisya gid ka. Dungo gid ka taman si mo ginhawa, dili gid kuno nimo siya perminte istoryahon og matod pa daw kuno lugar pod mga higala. Duna daw kuno usa ka kinibang mura matug naga kinibitong comment pulog siya Magnum friend nga matod pa. Gapas pa daw kuno nga bawal lugar nimo istoryahon, tutukan lugar nimo si kinibang Willie Revilla may mga higala matod pa. Dili po daw kuno ka pwede mo agi sa walkway nga iyang agian. Kaya na daw kuno na siya own lugar bali niya nga designated nga walkway matod pa. Nga ang allowed ragi lugar nga mo subay po lugar dito sa nasangpit nga murag bali walkway lugar nila sa ilang nga studio si Willie Revilla me ka. So kung dili lugar ka si Willie Revilla me, dito ka sa lain nga dalan lugar mo agi para nga dili lugar mo magtabo mga higala. Tapos matod pa, once daw kuno bitaw nga kanang murag ma-break bitaw daw kuno nimo nang quote and code murag weird lugar nila dito nga kini bang nga ginatawag ta nga rule lugar pud nila mga higala ang ilang nga rule lugar. Sure ball na agyoy ma kini bang ma-footballs trabaho.
0: Magnum Showbiz Delights.
1: Inana daw kuno mga Magnum friends ang batasan daw kuno ni Willie Revilla may matod pa ha, matod pa. Mao lugar to ang gibuti ug usab sa nasangpit po lugar nga kini bang nga intern po lugar mga higala. Tapos murag na pag ito'y naga kinipitaw nga himo usab og kinibang sa pag-comment lugar niya dito pod sa nasangpit nga kini nga podcast matod pa Magnum friend nga gawas pud ako no kay kana murag na daw kuno ti one time pulogay mga higala nga sa balay daw kuno ni Willie ni kinibang ni Willie Revilla me murag na daw kuno kinipitaw something like construction baka ha inana daw kuno Magnum friend na lugar siya murag gipa renovate lugar nga part pulogay siya nga balay. Tapos ang usa daw kuno dito ka construction worker daw kuno mga higala mibutyag lugar siya nga matod pa pag muuli daw kuno si Willie Revilla may sa ilang nga balay, nag-chopper siya. Nag-helicopter daw kuno si Willie Revilla may lugar mga higala. So meaning, kaya naman siya own nga chopper, naman siya own nga kinibang ginatawag tayong helicopter, nagyod sa lugar siya own lugar niya nga kinibang helipad lugar mga higala. So nagyod lugar siya inana lugar. Unya, bawal gid sa daw kuno siya lantahon daw kuno mga Magnum friends. Bisan pa man sa mga construction worker nga nagtrabaho lugar sila nga panimalay, dili ka pwede nga kanabitong lantaw ka ni Willie, mag-greet ka ni Willie nga good afternoon Sir Willie. Dili daw kuno ka pwede mag-inana mga Magnum friends. So kung maabot lugar siya, patay mali siya gilugar gihapon ka. Kay kung mag-greet-greet ka niya, kung magtutok daw kuno ka niya, ay sure ball, mag-impake na lang daw kuno ka dance mong gagamit kay wala na kay trabaho.
0: Magnum Showbiz Delights.
1: Inana daw kuno siya mga higala. Pero actually, kinibitong mga issue, quote-unquote lugar po, issue po lugar, batok sa kinibang kang Willie Revilla me. Actually, murag dili na mag-ilugar ka ayon ni siya masulti. Bito na to mga Magnum friends. Murag bito medyo shocking siya kay una sa tanan, si Willie Revilla me, murag dayag na mag-in siya. Bito murag na siya pagka, matang talang lugar Magnum friend. Murag na siya pagka, kinibitong ulitan siya gamay ba? Kaya diba nakabantay mo siya mga show, na siya mga times po lugar mga Magnum friends nga ang mga host lugar niya. Bisan ka ng mga dancer, o baka ka na bito mga technician baka niya. Kaya ka na murag kasabaan niya while ongoing ang show. Diba? Ka na murag wala mo nakabantay. Murag na agad siya pagkainit sa iya nga ulo. Pero sumalapan ako na lagi mga Magnum friend. Kaya again, dili naman lagi ni siya mo ang first time pod nga kanabang mura bitaw gi call out lugar pod si Willie, si kinibang Willie Revilla may tungod lagi sa inana niya nga medyo may pagkainit ang iya nga ulo. Pero ang depensa po lugar sa host lugar pod mga higala kay ginahimo ra daw kuno niya bantog daw kuno nga istrikto lugar siya sa iya nga kini nga programa o sab siya mga show pod kay para gyud kuno pod bitaw ma-maintain ang quality si ang kinibang quality no quality po lugar sa iya nga show po lugar mga Magnum friends para bitaw nga kanabang kinibitaw minus lugar pod ang kinibang ginatawag tanga mga sayop bitaw sa while ongoing lugar nga program sa murag mo po lugar na ang main nga reason ngano nga medyo may pagka-stricto butang talang may pagka-perfectionist lugar kining nasangpit po lugar nga host po lugar mga higala. Pero gani mga Magnum friends, so karong panahon na si Willie Revilla may kay gibooking malagi siya sa kinibang nagpaila nga intern do kuno siya sa studio po lugar sa una sa kinibang nga show ni Willie mga higala karong nga panahuna, si Willie Revilla may wala pa'y tubag.
0: Magnum Showbiz Delights.
1: So ina na siya mga higala. Bitaw maminaw sa tagpipila ka mga pahinom dumatong oras, alas 4:34.
2: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
4: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa sugar cane na pamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
7: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local

0: Villa Street Studio. Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting. Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan og critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati o grabe nga pagkawala sa dugo og nagkinahanglan dayon og abuno aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan og nagkinahanglan og blood replacement panahon sa surgery. Dakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga-chemotherapy o radiotherapy tungod kay kasagaran muubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, magkita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkit Kai Atrium.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamilod sa mga tin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500,
2: epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes,
1: mag-DTX 500.
2: Karun dayon,
3: babalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese! Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights!
2: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station. Balik na mga higala sa atong programang
1: Magnum Showbiz Delights.
2: Of course, mga Magnum friends, you are still with me. Magnum April Bora, good gapon mga higala ang inyo hanga one and only showbiz princess. Magparehan, good gapon ta Magnum friends sa atong chika-chika this afternoon sa atong programang Magnum Showbiz Delights.
1: Magnum Showbiz Delights.
2: Dirita karon mga higala sa pagpadayon sa atong chika-chika this afternoon, kaya matud pa ang aktres nga si Christine Reyes may angkon nga gibusted kani adto ang iyang nga current nga boyfriend. Okay, ginako pa sila. Pagkahaba-haba ng hair talaga ni aktres sa Christine Reyes pulaga mga higala, no? So matud pa, gibusted na rakon lagi Magnum friend ni aktres sa Christine Reyes kani adto sa grade school pa sila ha, grade school, ginako pa sila. Sa kinipitong murag elementary pa pud lugar sila mga higala, gibusted na kuno niya kana iyaha nga current boyfriend karon. So aga current lugar pod karon nga boyfriend ni Christine Reyes mga higala, alam po lugar niya itong mga Magnum friend nato nga kinibang wala kabalo. Nagbulag naman sila gud ni actor actor Marco Gumabaw lugar mga higala. So karon naanay bag-o nga boyfriend usab si actress Christine Reyes nga mao kining usa ka non-showbiz nga kinibang kanang kwa pod lugar niya mga higala, no, non-showbiz pod lugar niya nga personality, mao kining nga si Gio Tongson pod lugar mga higala. So gani kini si Gio pod Magnum friend, abogado man din siya, ginoko pa sila ba? Abogado do kuno ni siya mga Magnum friends. Tapos ang kinibitang relationship pod lugar nila ni Christine. Dili gyud lugar kayo, kini bitaw dili gyud lugar pod kayo siya dayag gyud sa lugar mga higala. Kini bitaw murag dili gyud kayo bitaw siya kung ika nang murag tante lugar nimo sa relationship lugar ni Christine og ni Marco pod lugar kani adto. Murag bitaw low key lang gyud lugar kayo ang ilang nga relationship bitaw mga Magnum friends. Dili kay siya loud pod lugar sa social media. Na sumala palagi mga higala sa una do kuno lagi sa kini bang elementary pod lugar ni si Christine Reyes. Matud pa nagtungha do kuno ni siya sa usa ka certain nga all girls school. So meaning kay all girls school malagi siya, puro so guys, sila babae lugar dito ang mga estudyante, dili lugar siya exposed po lugar sa mga lalaki mga Magnum friends. Until such time nga matud pa, gidala do kuno siya sa usa lugar niya ka friend nga to sa usa pod ka certain nga event mga higala, event ni siya sa school. Kundiin matud pa, gibirado kuno si Christine dito sa usa ka kanabitong ginatawag ta Magnum friend nga marriage boot. Kanabitong kung sa kanang kwanta kung sa kinibitong elementary ta baka kanabitong high school pero kinibitong sa mga bata pa bitaw ta. Kanabitong pag naay for example foundation day o baka ha, kinibang intramurals mga higala, di ba kanang murag naman na sila mga boot like mga naay mga marriage boot nga bisag maot king lalaki tapos dili pa lugar nimo crush kay patingala ka nagcoat unquote, nagkasal na lugar mo sa kinibang nasangpit po lugar ng mga lalaki just because trip-trip lang, di ba? Inana, mag-lugar po na sa una mga higala katubitaw nga tung murag bata pa ta ba, mga high school days, mga nara, di ba, na yung mga boot lugar sa unang panahon. So, inana, doko nung lagi mga higala na matod pa, kinido ko no si Christine Reyes pulog ang mga higala. Gibirado ko no siya sa usa ka certain nga booth. Dayon, gikasal lugar siya. Quote-unquote ha, gikasal lugar siya sa usa ka lalaki nga wala lugar siya nakaila. Pero, ang lalaki, dili na mao ang current nga boyfriend niya karon. Ang role sa iyang nga current nga boyfriend diri karon sa nasangpit pulog ang nga booth, mao siya ang nahimo nga pari lugar mga higala. Nahimo lugar nga pari. Dabi karon, kini si Gio. Si Gio pulog ang mga higala. Kaya kanamura magilugar siya na love at first side kang Christine Reyes. Kaya ginoko pa sila ang dagway po ni Christine Reyes. Oy, dili po higit ka magmahay. Guwapa, gid kayo siya mga higala. Mura siya kanabitong vampira nga. Dili siya mutigulang. No, murag wala gid siya wrinkles. Murag wala gid siya problema sa life. Kaya murag wala gid, kinabitong murag wala gilugar miagyog stress. Wala gilugar miagyog bisan unsang nga mga hagit sa kinabuhi. Ang face lock po lugar ni kinibang actress Christine Reyes mga higala. So dito lugar, tungod kay guwapa magilugi kayo ang nasang sangpit nga aktres na love at first sight lugar sa iya, kibali lugar kini si Gio Tongson. Dito na din lugar mga higala. Human sa nasangpit nga katong marriage, but-but kunuhay, ni Sibat ang kinibang Christian Reyes, ni Sibat lugar siya. Wala siya kabalo mga higala nga di ay, kini di ay nga nasangpit po lugar nga kining si Gio lugar po mga higala. Kanang murag grabe na dai doko no ang kinibitaw po nga kanang murag pagpangita lugar sa iya ba. Basta kayang ending po lugar mga magdo friends do nagkita lugar sila, murag nalugar sila communication, pero wala gi lugar naga prosper lugar into something nga kanang murag same lugar sa kung unsay relationship po lugar nila karon. Basta mga higala kay nagmeet na lang po dai lugar sila again, tapos ang ending nagsilang na din karon. Diba? Napakasana all talaga ng buhay. Pero bitaw mga magdo friends, kamo ba ga kanamurag tomo ng mga di naman lugar siya second chances, pero kanabi itong mga ikaduha kahigayon nga na meet lugar ni mo ang usa ka tao, tapos the second time around kay murag na namo something special, gato mo mga ina na mga higala. Kaya kanang murag sometimes ako no, ang mga kinitawod ako no lugar po mga higala, the moment ako no nga first time lugar po nila nga ma-meet ang murag usa ka tao, murag feeling nila kay dili na ko siya type, kuan kay siya kanang dili ko ganan siyang alot, dili ko ganan siyang face, dili ko ganan sayang everything about him, dili ko ganahan. Pero matingalan na lang day yun daw kuno sila mga higala kay murag sa second time around, murag matingalan sila nga hala murag attractive lagi kay siya karon, murag attractive lagi good kay siya karon sa aking paningin, parang may something special sa kanya. Inanad ako no mga higala ang atake po lugar sa uban na ay kanang murag uban po lugar nga mga tao, lugar mga higala nga ang kanang murag yung lugar mahitabo lugar sa ila kay inana gi lugar, tapos the second time around murag naana siya kanabitawang murag masulti lugar na to nga something wrong di naman something wrong, pero kanang murag bitawag na ay something new, na ay something weird nga kanang murag bitawag ma Shakira na lang po ka mga higala, katingala ka nga hala dili man inani ang panglantaw na ko sa iya at atong last time maot pa makayo siya ato nganong karoon kay murag lagi yummy lagi kay siya.
1: Magnum Showbiz Dila
2: joke lang sa Yami oy, pero bitaw mga higala oo, so inana po siya mga magdang friends, so gani karon and they live happily ever after na dayon char, and they live happily ever after. Pero bitaw nagmalipayon man sa vlogger karon si actress Kirsten Reyes mga higala, labi na nga medyo low key po lugar ang ilang relationship karon mga panahuna, walay daghang nakasawsaw no, dili bitaw siya kanang bitong same sa mga relationship nga very public gid kaayo nga dagan gid kay makisawsaw.
1: Magnum Showbiz Delights.
2: Maminaw sa tagpipila ka mga pahinom doon mga tong oras, alas 4:46.
1: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo. Mga higala, aniya si Dr. Cristina Marie Pilais, PRC Manager, Mindanao Blood Center, sa iyang pag-agat nga musalmot sa Bayaning Magnum.
4: Should give kay crisis karon and crisis sa Middle East, but di ano git kita na karunan na panahon ang lima gid ang atong supply sa dugo, so the more gid nato sa kinahanglan kay ang mga pasyente na aman sila always, kinahanglan gid kita unta mag-amping pod sa atong kaugalingon in good physical condition kung mag-donate kita kay gusto man kita makatabang, so nga voluntaryo ka na siya nga buluhaton nga gusto kita makaluwas adtong mga pasyente na nanginahanglan anang dililhon nga dugo. Thank you kaayo for this partnership. It has been going on like almost decades na gyud with Magnum Radio, with our listeners, atong mga voluntary blood donors. Thank you always for helping us in this life-saving mission. With one blood donation, with one blood donor, pwede na gid kita makatabang up to 3 to 4 lang ang atong pwede maluwas ni anak. Atong sabton nga ang dugo, dili siya nato mapalit sa pharmacy, dili ko siya gaka-manufacture sa laboratorio. So kinahanglan nga kita mag-inabangay. So, kind enough to donate our blood and our time para madugtungan ang kinabuhi sa atong mga pasyente.
1: Bayaning Magnum, share blood, give life, bloodletting mission. Mayo 17, adlang Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkitkay Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Neustar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Neustar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.
3: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station, mga Magnum friends, baligtas sa atong programang
2: Magnum Showbiz Delights.
3: Ang oras nato karon mga higala-hala, alas 4:52 sa Monday gining taon sa hapon, Magnum friend oy. Diri sa tabay sa magpadayon sa atong nga chika-chika this afternoon, kay murag hapit na sad gyud mapupos ang atong time, no, para sa gapaga chika-chika nato mga higala kay tama raman sa ta sa alas 5 sa hapon. Diri sa tabang higala kay matod pa ang actress nga si Bel Mariano, kun si Bel Mariano ug si Donnie Pangilinan, hala, temporaryo matod pa nga buwagon una ang ilahang nga love team. So ang Don Bel pulogar mga higala no, kay murag mo malagi ni ang tawag pod sa love team ni Bel Mariano o ni Donnie Pangilinan sa lugar mga higala, kining ginatawag ta nga Don Bel. So sumala palagi pod mga Magnum friends sa kinibang nasangpit pod si Bel o si Donnie, mutual ang ilahang nga decision. So meaning sila lugang duha nagdesisyon sila nga for now best lugar para lugar nga sa nasangpit po lugar nga love team nga magbulag sa sila karong panahuna. Dili malugar sila kana bitawong murag ma kanang murag wala na gilugar sa hingpit ang kinibang ginatawag ta nga Don Bel. Nagid gyapon ng Don Bel mga higala, mag-exist gyud gyapon ng Don Bel. Labi na kadagan gyud bitaw kayo na sila fans, tek ang fan base po lugar nila Magnum, mga kining mga Magnum friends, murag dili sad bitaw siya basta-basta. So ang Don Bel gyud sa lugar mga higala, temporary lamang daw kuno nga mawala sila sa kinibitaw nga kanang sa kan sa industry as a couple, as a love team. Pero si Bel Mariano o si Donnie Pangilinan, mga higala, technically, nagilugar gyapon sila sa showbiz industry. It's just that dili sa sila mag-uban sa mga project. O gani, gikabot niya nga ang last na kuno nila nga kinibitaw nga project po lugar, together ha, together. For now, meaning, karong nga mga panahuna, murag mo sa kuno ni ang last po lugar nila nga project mga higala, kining upcoming nila po nga proyekto, nga salida nila, nga ang nga title is Tayo sa Wakas. So, mulugar po na ang ilahang nga matod pa last nila nga project for now. Okay, take note of the word nga kinibang for now po lugar mga higala, kay temporary raman sa lugar ni unya matod pa Magnum friends ang kinipul bitaw nga reason po lugar ni Donnie og ni Bel Mariano nga no nga temporary lugar nga gusto na nila nga mubulag sa bitaw sa ilang love team para daw kuno nga mahatagan po lugar og opportunity ang matag usa nga kinibitaw mo prosper sila, mo shine lugar sila on their own po lugar mga higala. Kay nga no, once mangod nga kanibitawng kanang murag sometimes masad gyud lagi kining mga Magnum friends diri sa kinibitaw nga Pilipinas, kita magud pag naagani ka ng mga love team, di ba kanang murag kung mabantayan lugar nimo pag naay mga kinibang love team lugar pud mga higala, kanang murag kinahanglan gyud bitaw nga sa tanan project mag-uban sila perminti. So kanang murag lugar lisod po lugar Magnum friend kung naakay ka love team bitaw tapos iparis ka sa lain bitaw pud nga lalaki o baka sa lain na pud nga babae bitaw basta kay sa lain nga kining artista, lisod kayo kini pud bitawng mga Magnum friends diri pud bitaw sa kining Pilipinas kung nakay love team tapos kini bitawng paris-paris kasalain. So murag ka nang murag lugar malimitahan lugar sila sa ilang mga kinibang mga opportunity sa mga number of projects pud lagi mga higala. Kay sure ko dagan gid sa lugar kayo ni sila mga offer nga mga individual lugar pud nga mga project nga lahi ang ilahang nga mga kaparis. Pero syempre lagi sa ngalan nga Don Bel na lugar sila tapos murag na established na lugar nila ang ilahang nga kining pangalan sa lugar mga higala. Tapos, ang ilasa dahil yung lugar nga mga fans po, kaya ng routing po lugar sila nga success lugar together as a couple yun. So, murag lisod yung lugar po kayo sa bayan sa Don Bel mga higala. Murang sila lugar karon nag-decide sila. Balik ko na ko, nag-decide sila mutually mga higala. No, mutually. So, meaning, nag-agree yung lugar silang duha nga sakto ang ilahang nga desisyon. Barogan gid sa lugar nila ang ilahang nga desisyon, Magnum friend, nga sa pagkakaroon, dili lamang sa sila, kanina itong mag-uban lugar po sa mga project. Diba? So, inana lugar karon ang plano sa nasangpit po nga love team mga higala para nga kinibitong murag hatagan lugar nila og opportunity ang ilahang nga kinibang matag-usa po lugar nga mag-grow po lugar sila mga kinibang mga individual po lugar nila nga mga career makinibitong kita po lugar nila ma-maintain sad nila nara ang proper word ma-maintain lugar nila ang ilahang nga individuality, diba? Nga kinibang mushine lugar ang kinibitong pangalan po nga Bel Mariano, pangalan nga Donnie Pangilinan nga bitong kanang on their own ba no? Kanang bitong murag dili na bitaw siya tandem, dili na siya kanang bitong murag naagid siya name recall nga dapat pagbuhin kag Bel Mariano ay si Donnie Pangilinan, then kumain kag Donnie Pangilinan ay si Bel Mariano, dili na siya inana do ko mga higala. So dapat gusto lugar sa duha nga naa na sila individuality. Mura siya ginatawag ta nga individuality. So syempre po lugar mga higala no, ang si kaning Donnie sa lugar og si Bel po lugar mga Magno friends, of course aminado sa lugar sila nga nahadlok sa sila sila nga desisyon, pero inana magina siya mga higala ang mga dagko nga mga desisyon in life hadlok magina siya, pero mo lagi nagya po nang ilang gigikining asulti basta para gani siya sa better, you need to do it scared.
2: Magnum Showbiz Delights.
3: Bitaw mga higala no, hala ang oras ato karon kay alas sa 4:57 na magita mga higala oy. Dili sa tabi sa atong kining Magnum Showbiz Blinds item.
2: Magnum Showbiz Delights. Di na kinahanglan og fortune teller kay bisan kinsa kanato pwede nang makatagna.
4: Nasayod na ko kinsa na siya. Tagna ko palagi, maogid siya.
5: Dahoo!
2: Aniya na ang blind item. Magnum Showbiz Delights.
3: Diri sa mga higala hala ang oras ato karon no, alas sa 4:57 na gidintan kita sa hapon Magnum friend. Diri sa karon sa atong showbiz blind item kini. Sure ko mga higala murag medyo maloka pud gilugar mo, di ba? Murag maloka sad gilugar mo mga higala. Diri ta kaya matud pa si Netch Itay, isa ka producer na loka sa kondisyon sa usa ka sikat nga female singer. Sige, balikon ako ang ato ang blind item mga higala. Si Netch Itay, producer na loka sa kondisyon sa usa ka sikat nga female singer. Hoy, gino ko pa silang kisa rin yung nasangpit nga female singer. Oy, unsa di ay ang ihang mga kondisyon niya before siya mo-perform.
2: Magnum Showbiz Delights.
3: Kay matud pa lugar mga higala no, may ulbo matud pa ang kaspa aning usa ka certain nga producer sa dihang gilatag lugar, gibutyag lugar mga higala sa usa ka sikat kaayo no nga female singer mga higala ang iyang nga mga kondisyon una siya mudawat sa kinibang offer. Gikabutyag lugar mga higala nga matud pa ang talent fee aning nasangpit po lugar nga singer medyo may pagkamahal, kay syempre po lugar mga higala kung mabalan po lugar nimo kinsa ning nasangpit nga singer masabdan ra po nimo ngano nga almost 1 million pesos ang iya nga talent fee no, so kana murag masabdan ra po lugar nimo nga ngano nga mahal gyud sad gyud kayo ang iya nga talent fee mga higala, kay ngano gawas nga sikat gilugar pud kaayo siya ang iha sa nga performance nga ika na nga hatag po kinibitong mga Magnum friends, dili po basta-basta kay guwapo gitsan kayo siya tingog. Very, very, very professional sa ginugay ka siya sa iyang trabaho. Pero mga higala matod pa, sa kantir na ako noong almost, no? Almost naman good mga higala ang gisulti. Almost 1 million pesos po lugar niya nga talent fee matod pa. Pila rado ko nung kakanta ang iha nga i-perform. So butang talang, kung naa kay 1 million, di ba, kinibitaw nga marag supposedly dapat mag-perform kag butang talang mga napulo kakanta, no? Napulo kakanta lugar. Ang yado ko nung lugar po mga higala, marag pipila ra, butang talang lima. Basta kay gamay, regido ko nung kasya sa inana nga kantidad. Okay. Darado ko nung mga higala sa part lugar nga mahal ang iha nga talent feed, ayun, gamay ra ang iha nga i-perform. Marag pwede na daw ko nung po na siya Magnum friends nga, kanibitaw ang kining nasangpit nga producer, marag pwede siya muugot. Sige na lang, marag inanad ako no. Pero ang usa sa kondisyon nga murag naglaban gyud pag maayo ang ulo aning nasangpin nga producer, kondisyon aning usa ka certain nga sikat kaayo karon nga actress, matod pa kinahanglan ako no gihapon hatagan og talent fee ang iyahang boyfriend.
2: Magnum Showbiz Delights.
3: Inanad ako no lugar pod mga higala. So, gawas nga naanay almost 1 million pesos nga talent fee, separate po lugar kining nasangpit nga singer. Pati daw kuno ang iyahang boyfriend nga dili man mag-perform, mamahimo ra lugar nga usa sa mga audience nga dito, kay ubanon man niya. Ubanon malugar niya mga higala ang iyahang pulugar nga kininga boyfriend, ang iyahang pinakamamahal na lalaki. Ubanon lugar niya dito sa nasangpit nga event, pero before daw kuno lugar niya ubanon, dapat kinahanglan nga bayaran pulugan ni mo siya same gid gihapon nga talent fee. So ang talent fee ni kining singer gud nga siya gud mismo ang kininga mohimo sa pagperform almost 1 million pesos. Plus talent fee sa boyfriend nga walay himoon nga maglingkod ra dito, manginambid ra dito, almost 1 million pesos gid gihapon. So syempre naglabad na gid intawon nga ulo sa producer, asa ba ta mo nga almost 2 million nga oy ginaw ko pa silan. So ang decision pulugay karon sa nasangpit nga kininga producer mga higala, wala na lang lugar nila gidayon pagkuha ang nasangpit pod nga singer.
2: Magnum Showbiz Delights.
3: Wala na lang lugar mga Magnum friends. So, nangita na lang lugar sila karon og lain nga mag-perform sa nasangpit nga event og may galit lang sa lagi kining mga Magnum friends kay napo lugar sila nakita. Murag medyo mas ubos-ubos ang iha nga talent fee og mas daghan gyud gihapon ang iha nga kanta nga i-perform. So, kung nakay 10, okay, 10 para sa kanang murag same gyud gihapon lugar nga kuan nga dili mas ubos nga talent fee pero mas daghan nga kanta pero syempre mga higala murag kuan gyud gihapon siya singer gyud gihapon siya pero ang level lugar sa iya nga pagabirit lugar diha pagkanta lugar diha layo ra gyud lugar pud kaayo sa kung itandi lugar nimo didto sa first gyud lugar nila nga option so ina ra gyud gihapon mga Magnum friends pero lagi kay murag na loka malagi sila na Shakira malagi sila pag-ayo sa kinibang condition po lugar bali aning nasangpit nga singer wala na lang lugar po nila gidayon og dito na lang sila sa lain nga singer nga magperform
2: Magnum Showbiz Delights.
3: So ina na po lugar na siya mga higala. Uy, ginoko pa sila ng ato nga oras alas sa 5:02 na Monday sa hapon mga higala. Before ta mamasa sa at sa kinibang mga comments o sab sa mga Magnum friends sa to, nga namino sa ato nga official Facebook page karong hapon na i-acknowledge sa nato no ang ato nga mga official nga mga bayaning Magnum partners. Karon ni siya mga higala no para sa ato nga bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting a Mission karong nga Mayo 17 na gud mga higala no. Adlaw gud gyapon kana siya nga Domingo 14 days to go na lang gud Magnum friends, makadonate na ganito ang kita sa dugo. So kung gusto lugar mo nga mamahimo nga kinibang nga blood donor, pero good lugar mo kining mga Magnum friends nga mohimo mo sa pagpa-register mga higala. Balikon ako ang number no kay basig na uban nga wala ka take note, no? 0927-381-1999, no? Balikon ako ha 0927-381-1999. Muna siya ang number po lugar mga higala. Kung gusto gilugar ninyo nga kinibang makapa-register mo, i-text lang ninyo Magnum friend, i-text or itawag ang kinibang pangalan ninyo, edad, gender o gang blood type sa lugar ninyo para nga malista gyud mo, okay?
2: Magnum Showbiz Delights.
3: Of course mga higala no pipila lamang gyud kanang murag mo pulogan ni siya Magnum friends, ang typical lamang pod no sa atong mga

0: kapitan na Leonardo John Lim sa may barangay Coswaga ng atong syudad. Of course, pulogar mga magno friends, si kapitan na Julito Ogsimer, ang kinipubitaw nga kapitan po, no, punong barangay sa barangay Lapasan. Of course, pulogar mga higala partner, gid gihapon nato si kapitan na engineer Saniel Raypon sa barangay Makabalan, si kapitan na Mario Bolaño sa barangay Makasandig, kapitana attorney Regina Rodriguez sa barangay Nazareth, oga si kapitana Lolita Kona, si kapitana Eric Abaday mga higala sa barangay Patag, of course pud mga magdo friends si kapitana Lolita Wahing sa kininga barangay Puerto mga higala. Of course, partner sa dato mga magdo friends si kapitan Alexis Dacer sa barangay Puntod, syempre pud mga higala, lastly si kapitan Romeo Bacaro sa barangay Tablo ning atong syudad. So murag muna sila mga higala, tipik lamang na siya ha sa mga kininga partner sa dato, no, mga bayaning magdo partners pud nato nga mamahimo lugay nga kabayen usab sa atong nga dako gini siya nga proyekto pulogan nato mga higala, no, karon nga umaabot na siya nga Mayo 17 magdo friends. Okay, so ina na siya. By the way, mamasa sa tadiri og comments bay before magababay pulog yung mga higala kay alas 5-5 na rabagin ng taon sa hapon. Marag medyo mirapas sa puntagamay. Basahon sa nato ang comment po sa mga Magnum friends nato nga naminaw karon. Ilabi na ganyan sa atong official Facebook page nga Magnum Live. Nadiri si Ma'am Diraman, ingon siya nga, happy blessed Sunday Magnum April, nagulan-ulan na ang kahaponon. Hala, nagulan-ulan na gadi ay. Amping lang tapirmi, bawal magkasakit, God bless us all. Correct, mga higala, dapat as much as possible, dili kita magsakit. Napura yung si Sir Erlene Dubagay, ingon po siya nga, mayong hapon Magnum April Borja, watching in Santa Ana, taguluan, hey, kababayan, gidga po na ako, kinigid si Sir Erlene Dubagay, sukigid kayo siya sa Magnum Radio mga higala. Mayong hapon kang Sir Erlene Dubagay, nga naminaw daw siya karon. Watching, naminaw pagid siya, dara sa may Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Napuna yun si Ma, Mother Fowet Amar Uwigab, ningin po siya nga, maulan noon ang kahapunon, Magnum April. Salamat sa imong programa nga Magnum Showbiz Delights, just to cure our lazy R. Sana all. Ningin pa din siya nga, more power and God bless. Napura yun si Sir Mac Vils, ningin pa din siya nga, Madag Umon nga kahapunon mga kamagnum. Mayang hapon sir, salamat sa imong pagpaminaw. Napuna yun si Sir Tata Gono, ningin po siya nga, maayong hapon Magnum April. Mayong hapon po sir, salamat kayo sa imong pagpaminaw. Bito mga higala, no, wala nagid kita kinibang igo-usab nga oras po lang yung mga higala para sa pagpadayon sa atong chika-chika this afternoon. Pero syempre, before we say goodbye sa gilugar mga higala, of course, please like and share ang mga official Facebook page ng Magnum Live. Napod mi kining kwan pulog mga higala, no, line pa pod namo nga mga social media accounts like napod mi Twitter kun X ang mo nga Magnum Radio 99.9, napod mi Instagram pulog mga higala Magnum Live 99.9. O kung ganan gud sa lugar mo nga maminom mo pinaagi sa website, pwede sa gilugar mga higala, feel free to do so, no, pinaagi sa www.magnum999.com. So, pwede gid kayo lugar po mo, Magnum friends. Maminaw gid sa lugar mo, no? Anytime, anywhere po lugar mga higala sa mga programa sa Magnum Radio. Pinaagi sa nasangpit po ng mga website, no? Anytime, anywhere mga higala. Basta kay stable ang inyong internet connection. O syempre, full charge po ang inyong mga kinibang inyong mga gadget. Gadget, gabi ka arte. Ito po lugar mga higala, no? Of course, ayon sa punmo gabi po lugar mga higala. Kaya mo sunod na usab ang programa karon nga Balitang Magnum. Of course, inyuhang nga makauban si Magnum Ching Entrina Enriquez o si Magnum Mamencho Kabaktulan, no? Pinagi sa Balitang Magnum mga higala, inyuhang nga masairan ang mga nagkarayat ang mga kininga mga balita. Like, syempre, ang ato nga balitang lokal, balitang national, balitang international, balitang impossible, syempre. Napurin tayo mga kinibang Magnum Business, Magnum Entertainment, o syempre, ang atoha pong Magnum Sports, mga higala. Balikon ako, ang makauban ninyo, si Magnum Ching Entrina Enriquez o si Magnum Mencho Kabaktulan, ang liminho daw kuno ng Cagayan de Oro. Ambot lang ka, yun. Dili lang nagid ko mag-tell. Bitapod, mga higala, no? Now the time has come for us to say goodbye. Kinina lamang, syempre, ang inyo hanga one and only showbiz princess, Magnum April Borja. Until next Sunday, mga higala, amping mo kanunay o dumdumi. To chismis responsibly.
1: Magnum Showbiz Delights. Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik yapo ta sunod semana. Samang takna ug samang sibyahan. Magnum

0: GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
1: Nagantos ka ba sa hinay ng internet o sa lausing serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya na sa tuwang napit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manan ka diritso. Paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakin is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anakin is sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balulang, including subdivisions, o sa mga barangay, Lumbia, Bayanga, Mambu, Aya, Tignapuluan o Dansulihon. Busa tanawan ng inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Nahimutan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sales agent fullman o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
2: Ania, siliga ng mga barangay, City o Chapter President o City Councilor Marlo Tabak sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum.
3: So mao na lagi ang krisis karon, dili pa lang ni problema sa nasyonal or sa lokal. Ang tanan kita na ay concerned di ini, so magtinabangay kita atong giawag ang atong mga kapitanin sa Kapitan de Oro namutabang ining programa sa Magnum Radio na kining bayaning Magnum kay dako kining bang sa katawan sa dakbayan ilabi na ang inahanglan nga naa sa ato mga tambalanan karong panahuna. Kami sa LGU sa barangay nagpasalamat sa inisyatibo sa Magnum Radio amo ning i-agenda pag-awag sa mga kapitanis na magpadala og mga katawan gikan sa kabarangayan para magpakuha og dugo.
2: Ayaw kalimot bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.

0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: In 5 meters, turn around.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
6: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load.
8: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic properties. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pa wa ang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Apolinar Villa Street, Sitio.
1: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Text scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
4: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ania ang head sa Lumbia Fire Station, Fire Inspector Sam Villarde, sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
8: Sa mga kadaguan sa Magnum Radio, usa ka dako kayong pagpasalamat no ha, tungod kay niining dako kayong inisipiwa nga inyong gi himo usa kini ka dako nga dalaygo no na ako mismo uban sa akong mga personnel sa Lumbia Fire Station, ako silang kasigon, ako silang gi auhag nga ato dili nato ni siya palabyon nga kahigayunan nga gihimo sa Magnum Radio nga maka-donate kita o dugo ang tanan mga kaigsuunan nato dinis Cagayan de Oro o sa bisan pa man asang makadungog sa inyong sa atong panawagan atong giaghat gihangyo nga ato kining ubanan nga maayo kay nga programa sa Magnum Radio. So pinaagi ka nato nga gihatagan kita sa Ginoo og kabaskog sa panglawas, dili nato ihikaw ang atong mga kuano pagdular og dugo. Kitakits kita puhon sa Bayaning Magnum, share blood, give life karon May 17 long Domingo diha sa may Limkitkay Atrium.
7: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oras alas 5:22.
2: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
5: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national ug international, showbiz, sports ug uban pa. Balitang Magnum. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Mga higala, welcome sa tong baitang Magnum karong adlaw Domingo, Mayo 3, tuig 2025. Sa nato mga headlines sa Magnum Lokal, Duleten nanawagan sa mga employer sa pribadong sektor nga ipatuman ang bagong wage order. Magnum National 1500 pesos nga minimum wage alang sa mga mamumuo sa pribadong sektor gipanawagan karon sa BMP. Magnum International Cuba President Miguel Diaz sa Kalil mibatikos sa pagpangbaha sa Amerika ngadto kanila. Ang sa itong Magnum Business, 50,000 ka mga job seekers sa tibuok na sud bisal mo sa Labor Day job fair samtang dulag 500 samtang dulag 5,000 ang hire on the spot. Sa itong Magnum Entertainment, Andrea Villantes miangkon nga doon na siya'y timeline alang sa pag-settle down apan flexible. Ang sa itong Magnum Sports, pipila ka mga world class player masaligon nga moabot ang panahon nga makuha ni Pinay star Alex Ayala ang WTA Tour.
5: Balitang Magnum.
1: Maigsoon, kumusta mayong hapon karong adlaw Domingo, Mayo 3, tuig 2025. Kini, yung matig balita, Magnum Chingintrina Enriquez.
6: O Magnum Medyo Kabaktulan.
1: O karon sa detalye sa itong Magnum Lokal. Nanawagan karon Department of Labor Employment Control Region 10 sa mga employer sa mga pribado nga sektor kalabot sa bagong wage order nga ipatuman. Kini, humana ang epektibo ang sikat trans sa usbaw sa sulan nga 14 pesos ni atong Mayo 1 ning tuiga. Mato ni Duleten Technical Director GB Basalyo nga importante nga mahatag ang dugang sa sulan aron malipay ang mga mumuo o katungod usab nila ang isgutang benepisyo.
7: Ang atong second trans nga 14 pesos increase at karon man ang kuan effectivity sumahimo nag 500 atong adlaw ang diskreyen di oro. So kita man nawagan sa tayong mga employers nga ilang i-comply kay gisugo mas malawod ni kadua para sa mga atong mga trabahante malipay ro sa iyang ilang pagpanrabaho. Ang amo yung ga i-advise sa mga trabahante nga ilang duulan ng ilang mga galon, ilang mga manager para kuan ipahibalo sa ilang nanay tayo bago nga wage order nga dapat i-implementar. Na kung dili gyud mo tuman na makaduol sa ato sa atong opisina sa Department of Labor para kami ang una mo hangyo or mag-order sa mga establishment nga dapat i-comply nilang minimum wage law.
1: Ang pamahayag ni Duleten Technical Director GB Basalyo.
6: Gipasabot ni City Mayor Orlando Clarex Uy ngadto sa mga kawani sa City Hall nga importante ang partisipasyon sa paghatod sa batakang serbisyo sa katawhan. Matod sa mayor nga kabahin usab ini ang paghatag og lingaw ngadto sa mga katawhan sa barangay nga benepisyaryo sa programa sa mayor.
8: Ang importante nga pinakabililhon sa tanan ang partisipasyon, ang pagpaluyo sa atong programa. Nga kita mismo gamiton ta sa mga tao nga malipay sila. Mura na'y pinakabililhon sa tanan. Pasalamat ko sa akong mga kauban. So, ang pinakabililhon, ang batakang serbisyo nga atong mahatod sa mga katawhan. Kay kanunay kong magapahinomdom nga ang atong tinuod nga agalon, boss, ang atong mga kaigsuon. tanan. Kita ang tinuod nga sulubuon. Muservisyo kita.
6: Ang pamahayag ni Mayor Orlando Clarix Uy.
1: Dugang magnum lokal, gibot yag ni punong barangay San Niel Repon sa barangay Makabalag ni siyudad nga dili tanang residente sa barangay na dakpan sa illegal nga droga. Kiniman halos 190 ka mga drug personality ang nangaresto ubos sa iyang liderato. Matud ni Repon nga usa ka retired police ang nagupo sa chairmanship sa Committee on Peace and Order sa konseyo sa barangay.
9: Ang atong Peace and Order chairman, usa ka retired police major, karon kagawad Pinel Ramas. Lugar, we closely monitored sa mga, in fact, ang druga atong isgutan. In my term, pagsugod pag ina ko, around 180 plus ang naa sa list yun, sa PDEA list yun dyan, ng drug watch list. Pero, ang among na-clear, lugar, ang among na among nakita dito nga karon among gitanaw karon
10: sa surrender watch list, surrender may tawo
9: oh, diba? Surrender og nangadakpan ana lang sa mga around 80 karon, but ang mga drug personalities nga nasikop diha within our jurisdiction mohapit na 190 tungod kay muna ang matingala ta kay 180 ra mohapit mag 190 tungod kay daghan kayo ng mga langyaw diha sa Makabalan nga diha nangadakpan. Kaya diha sila magbuhat sa ilang mga...
11: So, dili taga diha?
9: Oo. Oh, na ay uban nga, dili yung taga diha. Ang uban diha nga nangadakpan, muna siya. Muna ang mga appeal na to. Pero so far, more than 180 ang atong drug personalities nga nasikop diha yun sa atong Makabalan, sulod sa atong pagpangatanglanan.
1: Ang pamahayag ni punong barangay San Niel Repon sa barangay Makabalan ning siyudad. Oras, alas 5.29 o karon sa itong Magnum Beat and Live Report.
12: Magnum Beat Reports!
1: Lalaki, nga gingong gapataya og illegal sweatress, aristado. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
13: Aristado karon ang 28 anyos nga lalaki. Sa gihimong operasyon sa mga kapulisan, batok sa illegal nga sugal. Pado alas 12 imedyo sa udto, gigabot siya magpagay ng mga operasyon sa mga kapulisan, kaupasasyon sa unit, uban-uban pa mga operatiba, gigabot siya na isgutan usab nga dinakpan. Kuhaan kini sa usaka improvised bed sleep receipt, usaka improvised bed stubber receipt, o usaka pera sa 50 pesos ga kwarta, o usa matod pa ka 500 pesos ga kwarta. Kuha matod pa kablangkong improvised bed stub. Aga, nakuha gikan siya nga posisyon o gusapod ka ballpen din gamit lugar ni ini sa pagsulat at bisangkin sa lugar nga magpataya o gaswetras. Ito ka diyan, gikabot siya gusap nga among ginakpan. Nagkubiskar usap ang uban mga ebidensya o galigidala na usap sa stasyonan. Mga kapulisan arang usap doon sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Gikabot siya gusap no sa ito pong mga kapulisan. Yan sa kopo magdumachi nga ang iskutan usap lugar nila. Gapaning gamot sa pagpugong lugar ni ini po mga gapatayaw illegal nga swartras. Gapadayon gihapon na bisan pa magdomingo magdumaching no magpadayon matod pa ang ilang operasyon at giaktibo matod pa ang mga operatiba nila. Pagasikop no sa pagmonitor ni inilgan iskutan usab ng mga individual. Nunutan ni ini giakagustad niya ang publiko. Pabiling alerto o gamotabang no pinagi sa pagreport sa bisan unsang illegal ng mga kalihukan sa ilang komunidad aro magpadayon ang kalina o kahapsay sa ilang lugar. Sa balitang Magnum, kini si Magnum Hari 24, Jane Luna sa balita og serbisyo magbibradyo.
6: Botan sa DHSUD Region 10, nagpahigayon og 3-day climate and disaster risk assessment workshop pa alang sa ilahang mga kawani. Sa balita og serbisyo ni Magnum Hunter 23, Kia Abilanosa.
14: Manapuson matutpang napahigayon sa Department of Human Settlements and Urban Development kundi sa Region 10 pinagi silang Environmental, Land Use and Urban Planning and Development Division ang tulukad lang ang Climate and Disaster Risk Assessment nga gipahigayon din sa Dakbayan. Sa maong workshop, gitudluan ang mga partisipante sa hapsay ng pamaagi sa pagsabot sa mga posibleng epekto sa klima pag-organisa sa datos sa peligro sama sa baha o landslide o pagtanaw sa mga mayaging kalamidad. Gisusi usab ang epekto sa climate change o lain-laing hazard sa katawan, mga importanteng pasilidad, infrastruktura, paggamit sa yuta o natural nga kahinguhaan. Pinaagi matutpa sa mga hands-on ehersisyo na kahimo ang mga partisipante og listahan sa mga lugar nga delikado sa hazard na kapahigayon og analysis kung asa dapit ang posibleng maapektuhan og nakaproseso og datos nga makatabang sa paghimog vulnerability o risk map. Kini nga mga resulta importante ron makaplan og sakto basis itinuod nga datos. Sa katapusan nga bahin sa maong workshop, gisentro ang pag-ila sa mga lugar nga kinahanglan tutukan og ang pagpili sa hustong mga pamaagi aron mapakunhod ang risgo. Lakip na ang paggamit sa mga solusyon nga makaayo sa kinaiyahan. Sa kitibukan na paligon sa maong kalihukan, ang kapasidad sa pag-assess sa mga piligro og pag-apil sa climate resilience alang sa mga plano sa kalambuan. Balita gikan sa DSUD Region 10. Kini sa Magdumahan 323 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat sa Magnum 123 Kia Belenosa. Dirita sa itong mga balita, Dole Region 10, may paigayon sa pagtunol sa kapig libo ka kandidada pinaagi sa GIP program sa balita og serbisyo aniya si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
11: Mi abot usaba sa 132,000 kapina nga kandidada sa natunula nga assistant sa maong botana sa Department of Labor and Employment kon Dole Region 10 alang sa mga benepisyaryo sa government internship program kon GIP. Gikabutyaga nga adunay 19 ka mga GIP beneficiaries o mga estudyante kansang na-assign sa Dole Cagayan de Oro City Field Office o Regional Office 10. Di na pahigayon na sa highlight ini sa giingon nga Dole's ongoing mission na sa pagtabang sa mga Filipino workers labi na sa pagtunulog oportunidad ngadto kanila aron nga mapatuman ang sustainable livelihood and emergency employment ngadto sa mga beneficiaryo. Pinaagi sa mga programa livelihood assistance sa tupad GIP sa pag-support sa Dole Cagayan de Oro City Field Office aron nga mapakita ang dedikasyon ug ang inclusive growth, community development ug ang pagprotehir sa mga workers gikan sa mga epekto sa mga kalamidad. Balita gikan sa Dole Region 10, kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
15: Lalaki nagdakpan sa drug by bus operation sa balita og serbisyo ng Magnum 124 Jane Luna.
13: Arestado karon ang usa ka 24 anyos nga lalaki human kinadakpan sa gipahigayon nga drug by bus operation. Bana alauna sa hapon gikabot siya gamong operasyon sa malapuson nga pagkasikop lugar ni 24 anyos nga lalaki. Recover gikan sa mga suspect ang mosunod nga mga ebidensya duha ka sa shisha o ang shabu. Kabut siya nga aduna pa yan, nakuha po no nga laing pakete pagigan usab siya nga bulsa. Nga banabana matod pa nga naa sa 1 gram ang gibugato na niini o nga naa matod pa sa 6,800 pesos. Ang street value sa mong gito ang droga. Gikabut siya nga na-recover usab no ang gamit lugar nga motorcycle. Hindi pong maong suspechado o gikabut siya nga by bus money nga 500 pesos. Gikabut siya nga nakapalit at nagkapulisan gikan niini lugar niskuto nga suspechado. Balor 500 pesos gito ang droga og dito na no na titibo ang ilang nga transaksyon gigabot siya nga ang naiskutan usab ug ang suspechado mihimo sa pag sugar no gigabot siya nga mihimo pangunta kini sa pagdaga na apan palagi kay napalibutan na pud sa mga tropa pud ang area kung asa ra kay pahigayon ng drug bus operation agyod nakahimo pa sa pag ikas ang maulugan nga suspechado nanutan ini ang manakonfiskar nga mga ebidensya siya nga pagadalon ko usab ni no sugar nga kwalitativa segisyon po doon ikabot siya nga kinilogan na iskutan usab nga suspechado magpabilin kining langgo kundi tinado tungod siyang paglapas sa Section 5 of 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa balitang Magnum, kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum 124 Jane Luna. Dirita sa detalye, DE Region 10 nagpahigayon og training kalabot sa pag-ila sa mga insakto nga gadala og sakit labi na sa mga kahumayan. Sa balita og serbisyo niya si Magnum 123 Kia Abellanosa.
14: Kapin 30 ka mapartisipante ang nabansay ito sa Enhanced Rice Pest and Disease Identification and Management Training ang gipahigayon din ni sa Dakbayan. Kundi yan ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 pinagi sa Regional Crop Protection Center kon RCPC naghatag og teknikal nga kahibalo og praktikal nga kahana sa mga partisipante aron mailhan og epektibong madumala ang mga gadala og sakit sa humay aron mapalambo ang kahimtang sa tanom samtang mapakunod ang kadaot sa produksyon. Ang mga partisipante naglakip sa mga representante gikan sa farmers associations, local government units kon LGU, akademikong institusyon og mga individual nga mag-uuma sa Northern Mindanao ilang nagiyan ang mga lecture hands-on nga mga exercises sa pag-ila sa nagkalain-lain nga peste og sakit sa humay. Gipos pagsubot ni RCPC Chief Lucille Minguez, ang importante kaayo ang hustog tukmang pag-ilaw diagnosis aron masiguro ang epektibong pagdumala sa mga insekto nga nagdala og sakit sa humay. Gipadayag usab niya ang paglaom nga ang mga partisipante magamit ang ilang nakatunan sa ilang tagsa-tagsa sa ka mga lugar. Pinaagi matutpa sa padayon nga pagtimbayayong sa nagkalandaing stakeholders nagpadayon ng DA Region 10 sa pagpalambo sa malungtarong agrikultura. Huwag paghatag o gahom sa mga komunidad. Aron, aktibo mo panalip na nagmapausog ang sektor sa agrikultura din ni sa rehiyon. Balita gikan sa DA Region 10. Kini sa Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
15: Babay, biktima sa scammer. Sa balita og serbisyo, anas Magnum Hunter 24, Jane Luna.
13: Sireklamo karon ang usa ka 40 anyos nga babae o manikabutsyag. Biktima kini sa scammer pinaagi sa social media page. Ikabutsyag nga ang nisgutan nga social media page. Matod pa yung mga papautang lugar no? Kwarta. Apa nakurat naman loon ang nisgutan na sab nga babae. Kaya imbis nga pautangon siya magdumaman siya o magdumaching. Kalit matod pa kini nga nangayo siya o kakwarta para lugar nga siya matagahan o dakopod nga kantidad. Lugar nangayo ang kini nisgutan na sab lugar nga suspechado kaning alleged scammer. 1,000 pesos, unya katong 1,000 pesos lugar ni ini pong niskutan usab nga biktima, mahimo ang lugar ni ini pong niskutan nga suspechado og 5,000 na pesos, kibali-ibalik siya, pero 5,000 pesos na kantidad lugar ni ini. So kibali ang iyaha lugar nga utang lugar ni niskutan usab lugar nga biktima kay 5,000, unya katong lugar 1,000, mahimo lugar deposit niya ako pananglitan nga di siya makabayad lugar sa tubo. Sa lugar ang iyaha nga gihulam nga kwarta. Kabut siya, gagihatag ilayon no ang niskutan sa lugar nga biktima tungod pala siya ng kinanglanggit siya o kwarta. Gali no, yaha matod pa nga cellphone, kaya yaha mga na-print down niya, kinanglan matod pa niya kini, malukata subli, tungod kaya yaha rin gigamit po nga cellphone, kaya medyo di na po no, arang-arang po ng kondisyon. Kaya nga, kinilugar niskutan sa lugar nga babae na ningkamot yun siya no, nga makahulam gid siya o kwarta. So diha lugar nga mihimo, kinisyon no sa pag-message, hindi pa nga Facebook page online. Kabut siya, gagilayon dito sila nag-transact o via Gcash matod pa. Halugan pagbayad, nini pong niskutan sa lugar na 1,000 pesos ng isip deposit lugar para makahulam siya o 5,000 pesos. Apan, sa dihalugar nga nakahatag kanini siya, lugar mo nga kantidad, nakurat mo naman kinikidili na makontak. Wala man noon siya giblock pero di nagin makontak na huwag di na matubag po sa ihalugar mga mensahe. Naiskutan sa lugar nga suspechado nga nagpuloy mo, nini lugar mo sa ka-Facebook page, din kabut siya nung agapautang matod pa o kakwarta. Lugar nini dismayado ang mga lugar nga biktima o gilayon kini nga mga sabnos nga kapulisan sa Police Station 3 Agora aron usab kuno iskutan matod pa nga insidente mari for your cybercam unit usab sa mga dugang nga investigasyon. Balitang Magnum kini si Magnum 124 Jane Lula sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 124 Jane Luna dirita sa mga dugang balita. OWA Region 10, may pahigayon sa ika-44 nga OWA National Anniversary. Sa balitaw serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
15: May pahigayon sa ilang unang aktibidad sa OWA Fun Run, ang botan sa Overseas Filipino Workers kon OWA Region 10 diha sa Rio de Oro Boulevard. Ningatong siyudad kinihumana sa pagsaulog usaba sa ika-44 nga OWA Anniversaries Fun Run nining tuig 2026. Uban usab ang mga partner agencies, lakip ang local government unit din sa atong siyudad ug ang peso office sa maong kalihukan nga nagselebrar sa gingong OWA Anniversary Nationwide Celebrations nga nag-highlight usaba sa fitness and fun alang sa mga OFW din lakip ang ligon ug ang paraghiusa sa mga partner agencies labi na sa paghatag og bili sa ginaturing modern day heroes nga mga overseas Filipino workers kon OFW kini sa pagparay usaba nga journey Road to 50 Years sa maumbotan sa pagpahingusog sa ilang mga programa o sa pagserbisyo sa mga OFW. Lakip ang pagtulol o mga assistance alang sa mga pamilya ni ini nga nagsilbi ng dedikasyon o commitment sa nasangpit nga buhatan alang sa mga beneficiaryo. Balita gikan sa OWA Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita o serbisyo, Magnum Radio. Lalaki gireklamo human naglasong samtang kadala og height na hinagiban sa balita og serbisyo anas Magnum 124 Jane Luna.
13: Gireklamo karon ang usat lalaki human ni kabutya nga naglasong kini gawas sa pinag-anan siya nga silingan dinha sa may barangay Patag ding atong siyudad. Ikabutya nga bibitbit pa og height nga hinagiban ang niskutan usab nga suspechado o galayon kini nga gitutok no nga tukod siya mga silingan nga moagi siya nga tubangan. Gisulayan kini siya sa pagabadlo nga muhunong na siya pagalasong sa so, kung nagkikilang kini silim na makahubog Deklaro po no, siya pong mga silingan nga wala lugar pa nagdikel nga nahitabo, tali lugar ni hindi pong iskutan nga klamo o sa ilaha po lugar magdumamensyo o magdumaching rason nga nakurap lamang sila sa diha lugar nga nahuman kini pagiginom lugar sa katindahan, lugar sa dapin nga bahin sa mga barangay. Kurat kini sila kay kalit na kini matod pa nga mitindog o langita na noog away mihagit pinig sa uban pong mga silingan. Kigasumbagay apan pagkakita nila na di kini hait nga hinagiban nga gibit-bit rason. Atras gino ang uban usab ng mga silingan tungod po lagi sa ilha po nga nakita po lugar. Kut silyo, ikabot siya no, tungod po lugar ni ini, gilayon usab no, nga nangita po sa pamaagi. Ayon nga mailog ang maong kutsilyo, gilayon usab kini nga gireklamo ng pakulisan tungod po lugar sa gihimo ni ini pong maong lalaki. Pangutana sila kung ipasifkiping ba tungod po lagi kay upok, nga basing subli na po no nga. The wild niya magdadala na po kinighayat niya ng iban, apan ikabot siya po sa mga silingan, nga kakaluoy lagi sila tungod kay medyo idaran na. Doon na matod pa kiniya, pamilya, maghulat po kaniya, apan ni Kabutsyag nga ikasabutan lugar ni ini, nga kung panangitan, nga subli na po niya buhaton, nga kung mahubog siya, magdadala na po din siya kahit niya nagibar. So sa ipanghulga po siya mga silingan, gilayo na kini siya nga dakpon, detain din na sa may police station 7, Bulwa. Ang Magnum kini, si Magnum Harry 24, Jane Luna, sabay taong serbusyo, magdubracho.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna dirita CHR Region 10 padayon sa pagmonitor sa mga pasilidad dinhi sa Dakbayan. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
16: Padayong gimonitor sa Commission on Human Rights kon CHR Region 10 ang mga detention o custodial facilities dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro aron masiguro nga mapanalipdan ang katungod sa mga person deprived liberty kon PDL sumala sa CHR 10. Regular nilang ginabisita o ginainspeksyon ang mga pasilidad aron masuta ang kahimtang sa mga PDL lakip na ang kalimpyo, hustong pagkaon, pag-atiman sa panglawas o proteksyon, batok sa bisan unsang pang-abuso. Gipasabot usab sa ahinsya nga importante ang maong pagmonitor aron masiguro nga nasunod ang balaod o ang mga batakang katungod sa matag individual bisan pa man ug anaa sila sa kustudiya. Dugtong niini nagpabilin nga matinadanon matud pa ang CHR sa ilang mandato sa pagpanalipod sa tawhanong katungod alang sa tanang piniriso. Balita gikan sa CHR 10 para sa Balitang Magnum, kini si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 13 Riza Cruz og dirita sa tong bayaning Magnum update. 14 kaadlaw na lang sa dili pa ang lang edisyon sa tong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 Domingo sa Lemketkay Atrium ni Ciudad. Busa atong andamon na tong kaugalingon aron kita voluntaryong mudunar og dugo. Gawas nga dako nga tabang ang imong iabunong nga dugo ilabi na ni atong dunay mga balatian makatabang usab sa ilang panglawas tungod kay ang pagdungar og dugo makadungang sa blood cells production sa lawas ingon man makapalambo sa kasing kasing. Kung buot ni mong magparesto text, tawag lamang sa numerong 0927-3811-999 o yata yung ngalan, address, gender, type sa dugo, aron ikaw malista. Busa ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17, Domingo sa Lemketkay Atrium. Mga igalay niyo mabati ang dugang detalye sa tong balitang Magnum human sa mga pahinomdom. Oras, alas 5:45.
17: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
18: Ang mas pinasarap na City O Idol Hot Dog versus previous formulation. Try natin.
19: The best!
20: May panalo na
19: SB19.
21: Pagdating sa hot dog, City O
18: our meatiest and tastiest CDO Idol hot dog ever versus previous formulation. Buy now.
21: Ito ang idol ko.
17: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
22: Ani nga si Kapitan Andrew Tibud Milyesa sa Barangay Agusan. Sayang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
0: po kayo ng katabang no sa mga tao nga nagkinanglan yun. Makatabang kita nga ma-extend ang isa ka kinabuhi nga wala ka kabalo bitaw kinsa imong natagaan. Pero sa pagdunar lang daan nimo sa dugo nimo, dako na kay nga nagikatabang na maka-extend kog laing additional na kinabuhi na nanginanglan kay labi na gyud nga lisod pa kayong panahon karon unya mo gina isa usag gina sa mag-uba no ang mga gapanginanglan nun sa mga katawhan nga labi na gyud nga mangita og dugo up. So ang ato ang barangay council laling kamot pud no nga makahatag ta og dugang pud nga mga tao in kadatuig man ta nga gapartisipan ang buhaton pud sa ato sa konseho no na timing sa dinhi pag celebrate nato sa ato ang barangay day. So ang tanan nga makasayo alas 6 onwards pwede na tong ihatod sa tong sakyanan para at least na madali no sa kadako sa coverage sa tibok kagayan di uro nga inyong gakwaon no bisan tuod sa kamahal sa krudo karon pero ato nang itabang makaatag labi na gyud nga mauna ang atong mga constituent nga tagaagusan nga makaabot gyud sa Lenkit kay Itrium para nga makuaan og dugo kay mangita tam gig storya pud tas konseho nga side sad sa inyong gihatag nga 5 ka kilo nga bugas og nasa tay ma share basay natay matag nga pagsud-an pud ana nila para at least nga mabalanse pud nato na namoy bugas napoy tayo matag sudan sa mga lakip aning kaliukan at kalambigitan ang atong paghatag sa salugo nga mahimo kitang hero dili lang lugar nga atong gibuhi sa atong kinabuhi pero at least na ga-extend na to nga makahatag kita og dugang kong kinabuhi sa ubang mga tao nga nanginanglan.
22: Ayaw kalimot Bayaning Magnum Bloodletting Mission Mayo 17 Domingo alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium.
2: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
23: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
24: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
25: Magalingin pala ang imo nga uno.
24: Masami nagkapangihi.
25: Masami ginauhan.
24: Kasi may diabetes ka na.
25: Mag-DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compact.
24: Nga nagapanubo.
25: Sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Garantisado.
24: DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
27: Gusto ko na.
26: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
27: Ina ang kape ko.
26: DTX Coffee Mix.
27: Nakakape ka na.
26: Nakadetox ka pa.
27: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
28: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kay puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na. Apil ang imong Pinanga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika diri sa Cagindoro og Misamis Oriental. Paimon siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
22: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
29: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
22: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Laing kadauga na usab ang naangkon sa Magdum Radio sa second KBP Golden Friendship Awards. Kung diin nasakmit sa Magdum Radio ang mga musunod nga major awards: Best Public Affairs Program and Host, Magdum June Albino and Magdum Aileen Acurin for Magdum 45. Best and Fearless Commentator of the Year, Magdum Manny Agustero. Broadcaster of the Year, Magdum Joel Acobo. Outstanding Public Service Program and Host, Magdum Angie Alzado for Magdum Reports and Magdum Operation Tabang. Outstanding Field Reporter, Magdum Angie Alzado. And Best FM News and Music Station, Magdum Radio. Congratulations, Magdum Radio Family! Daghang salamat sa KBP City of Mizor Chapter ug sa tanang tigpaminaw. To God be the glory! Sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
1: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Chista dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese! Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Balitang Magnum.
3: Sa pagpadayon sa itong mga balita, dirita sa itong Magnum Special Reports. Alas sa itong Magnum Trivia, dirita sa Flores de Mayo. Aniya ang detalye ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
4: Hi Magnum friends, aniya na sa dam maghisgot ng nindot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alam sa paghatod ug dugang kasayuran sa bangbutan. Magnum friends, karong Lunes na, ipahigayon sa St. Agustin Cathedral ang Flores de Mayo. Pero mag-share sa cold trivia nga to kaninyo Magnum friends kabahin sa Flores de Mayo. Usa kini ka tradisyonal nga piyesta sa Pilipinas nga ginasaulog matag bulan sa Mayo ug daghan kini kahulugan relihiyoso, kultural ug historikal. Gani Magnum friends, ang Flores de Mayo literal nga pasabot mga bulak sa Mayo. Kini usa ka debosyon para sa Birheng Maria, diin ang mga Katoliko maghalad og mga bulak ug pag-ampo. Nganong gina-celebrate kini sa Mayo Magnum friends? Kini para sa Birheng Maria. Ang Mayo, giilas Katolikong simbahan nga bulan nga gipahinungod kang Virgin Mary. Gituuhan nga simbolo kini siya sa kaputli o kaayo. Ang paghalad og bulak nagpasabot sa gugma og respeto. Sunod ini Magnum friends, tungod po sa impluensya sa Katila. Ang tradisyon gidala sa Pilipinas sa panahon sa kolonyalismo sa Spain. Sa Europe, daan na ang tradisyon ang paghalad og bulak kang Maria. Pag-abot sa Pilipinas, gisagol kini sa lokal na kultura. Panahon po sa bulak Magnum friends ang bulan sa Mayo. Mao kini ang panahon sa ting init. Diindagan kayo ang mga bulak nga gapamula. Mao nga praktikal og adunay simbolo ang paggamit sa bulak. Og nahimo na pong celebration usab sa kiniiyahan. Suon sa ba Magnum friends ang anaa sa Flores de Mayo ug nganong aduna poy Santa Cruzan? Unsa ba kini? Usa kini Magnum friends sa pinakadako nga highlights sa Flores de Mayo, mao ang Santa Cruzan. Usa ka grand parade nga nagulagway sa istorya ni Queen Helena ug sa pagkakaplag sa krus ni Jesus na ay mga reyna nga nagpresentar ug mga titulo sama sa Reyna Elena, Reyna Fe ug uban pa. susamang kombinasyon na kini sa relihiyon o kultura. So importante ang kultura ni ini Magna France tungod nagpaligon kini sa panaghiusa sa komunidad, nagpakita sa Filipino identity o tradisyon, usa ka pamaagi sa pagpadayon sa pagtuo o devotion. Gikabot siya usab sa simbahang Katoliko nga usa sa importante nga mahabalan nato ang rason sa pagsaulog sa Flores de Mayo, ang pagtudlo sa mga bata sa reliyon. Ang Flores de Mayo dili lang selebrasyon, usab ini ka pamaagi nga matudloan sila sa pag-ampo og pag-respeto sa simbahan, ma-develop lang devotion kong Virgin Mary. So Magdang France, ugma na gyud ipahigayon ang Flores de Mayo. Musaksi ba kamo? Dina sa St. Augustine Cathedral, diin ba na bana dunay napulo ka mga batan-on ang misalmot niini. Mag friends, di nang takutumunta, di nang takalimtan. Nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa balita og serbisyo, Magdum Radyo.
2: Og dalita sa Magnum How To's News, How To Be More Wise in Life. Sa balita og serbisyo, ano sa Magnum Hunter 16, Ching Indrina Enriquez.
5: Hello mga Magna friends! Mag-warawrasab kita alang sa itong Magnum How To's News atong hisgutan karon kung how to be wise in life. Ang pagka maalamon sa kinabuhi, sumala sa panultihon, ug tambag, nagikan sa kasinatian, pagtamod sa Ginoo o pagpaubos. Aniya ang pipila ka pamaagi aron mas mulaw pa ang imong kaalam subay sa panultihon, lokal na kultura. Una, mga hiyas sa maalamon tao. Paminaw una ay haamong istorya. Ang maalamon na tao naghatag og bili sa pagpaminaw o magdugang o kahibalo. Mag-friends ang tinuod nga maalamon dili magpasigarbo. Ayaw kahadlok sa pag-angkon nga masayop o padayon sa pagkaton. Ikatulo, ang kahadlok sa Ginoo. Ang sinugdanan sa kaalamag mo, friends, mao ang pagtahod o pagtanaw sa Ginoo. Kay ang tanan, nagsumikap kaniya. Ikaupat, mga pamaagi sa kinabuhi. Mga friends, kita kinahanglan nga maghunahuna sa dili pa mo. Busa, ayaw pagdali-dali sa imong desisyon. Ikalima, pagkat-on sa kasaypanan. Ang mga problema mag-friends o kasakit dili silo. Apan, feedback aron mahimo kang mas maayo. Ikauno, hatagi usab prioridad ang mga importante. Unaha, usa pagsilig ang imong tugkaran ayha manghinlo sa uban. Mag-friends atubanga una ang kaugalingong problema sa dili pa maghuna-una sa uban. O kinahanglan sa tong kinabuhi mag-friends ang pagpangandam. Ayaw pagsugod sa proyekto o relasyon kung wala kay igong kaandam. Busa kinahanglan preparado sa bisan unsang mahitabo. Mga friends, kinahanglan usab natong dawaton nga dili tanan atong nasayran. Aduna kitay kahibalo. Ang labing maalamon nga tao, dugay na nga nakaambo nga gamay ra kaayo ang ilang nasayran. Kung mas magunaw na kabahin sa mga tao, butang o panghitabo, mas klaro nga adunay kanunay nga daghang masayran. O ingon man mag-friends, dili kita magduha-duha sa pagpangutana. Ang pagkat-on dili mo hunong, tungod lang kay kita may graduar sa high school, kolehiyo, o adunay mga anak o daghang kasinatian nga gusto nimong itudlo kanila. Bisan kung ikaw usa ka magtutudlo sa labing taas nga level o eksperto sa imong natad, wala ka nahuman sa pagkat-on. Maalamon nga tao, nagduha-duha sa ilang motivasyon. Mga pangutana nga gidawat sa kadaghanang kahibalo. Ug nagkat-on sa paghigugma sa pagpangutana, panahon nga walay kasayuran. Tungod kay ang usa ka maalamon nga tao, nahibal-an kung kanusa ang panahon sa pagkat-on. O hinumdumi sa kanunay Magnum Friends, ang pagdawat sa mga limitasyon sa imong kahibalo, yawi sa imong kaalam. hangtod sunod si Mana alang sa itong Magnum How to News. Kini si Magnum 116 Chiquitrina Enriquez. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: O karon, dirita sa itong Magnum Health News atong sutaon kung unsa mga sinyale sa mga taong naghambin sa anxiety. Sa Balita ug Serbisyo niya, si Magnum 123, Kia Abellionosa.

0: Berita sa Magnum Menu of the Day, Chicken Parmigiana. Sa balita og serbisyo sa Magnum 131, Lani Delgado.
1: Maayong Domingo, Magnum Friends, ug ano na usab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magnum 121, Lani Delgado, ang inyong makauban kausab karong Domingo. Alang sa kong bago ug masustansyo nga menu nga akong ikashare sa inyo mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlawa kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sunod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto makahimo kanang makaluto sa maong menu nga mao ang chicken parmigiana. So, dili lang kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang ang mga ingredients nga swak ug kayra sa atong bulsa. Una, duha nga to sa tulo ka piraso sa chicken breast, pikas-pikasa o islay sa panipis. Samtang sa tong breading mix, 1/2 cup nga harina, 2 ka itlog o batila, 1 cup breadcrumbs, 1/4 cup grated parmesan cheese, asin o black pepper. Samtang sa tong sauce, 1/2 cups nga tomato o marinara sauce, cheese, mozzarella o cooking oil. Samtang andam na ato magikinanglan ng mga ingredients, mga Magnum Friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlaw. Una, sa gihiwa ug gipagagmay nato nga manok, butangi sa asin ug paminta. Una, i-wrap sa plastic. Humani ini, i-roll ang ato ang manok sa harina. Una, ituslog sa itlog. Samtang ibutang usab kini sa breadcrumbs. Ikaduha, inita ang kalha sa medium heat ang kainiton o butangi sa oil. Prituha ang atong manok nga gigagmay hangtod kini mo golden brown ang matag kilin. Pagkahuman, sa usa ka baking dish, butangi og gamay nga sauce ang ilalom. Ibutang ang manok og butangi sa sauce ang ibabaw. Pagkahuman, butangi og mozzarella cheese. Ibalik usab kini sa pag-bake mga Magnum Friends. Lutoa sulod sa napulo nga to sa 15 minutos o hangtod nga malanay ang atong cheese. Pag maluto na, kuha akini og pabugnawa og pakigambit sa imong pamilya mga Magnum Friends. Diri ra usab kita kutob mga Magnum Friends, sinaot nga aduna na usab kami nakuha sa tong bago og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum 121 Lani Delgado. Oras alas 6:33 o karon sa detalye sa tong Magnum National. Nanawagan ang bukloran na manggagawang Pilipino kon BMP nga to sa gobyerno og 1,500 pesos nga minimum wage. Alang sa mga mamumuo sa pribado nga sektor sa nasud, mato ni BMP spokesperson Attorney Luke Espiritu nga ang kasamtangang suhulan sa mga mamumuo sa Pilipinas dili halom sa padayong pagsaka sa presyo sa mga nagunang paliliton ilabi na ning krisis.
3: Yung minimum wage dapat pumantay siya sa tinatawag nating cost of living. At ang cost of living, ang computation niya na hindi naman manipulate. Ang Ibon Foundation came up with 1,207 per day na cost of living, which is uniform across all regions. Figures ng gobyerno, ang BARM ang pinakamataas ang cost of living. Pero siya ang pinakamababa pagdating sa minimum wage. Dapat ipantay yan. And that's why may mga figures na lumalabas na dapat ipantay yan sa 1,200. Pero kami sa bukluran ng manggagawang Pilipino, 1,500 ang aming computation. Are not really that high, ano? Kasi just depends on whether conservative ka sa pag-estimate mo ng pinakapayak na pangangailangan ng manggagawa o hindi ka konserbatibo.
2: Ang pamayag ni BMP spokesperson Attorney Luke Espiritu.
0: Nagbahat ang Alliance of Concerned Teachers kon ACTA nga dili sila magduduhang subling magpahigayon og mas leave kini kung ugaling magparayon ang gobyerno nga dili maminaw sa ilang mga panawagan labi na nga 15,000 pesos o 50,000 pesos nga suhulan sa entry level din matod na ni ACTA National Chairman Ruby Bernardo nga ang kasamtangan na 31 pesos nga suhulan sa mga magtutudlo dili igo labi na sa kamahal sa panaliton mausaba kini nga rason nga kung anong sagad sa mga magtutudlo na putos na karon sa utang.
4: Teacher na pa ako sa 31,000, kakaltasan pa yon. Kaya hindi po nakakapagtaka na marami sa mga teachers natin talagang pumupunta talaga doon sa pagkalubog sa utang. Kaya sabi namin kung papaano dapat i-prioritize no, yung pinakamahalagang sangkap para mag-progress yung isang lipunan, which is yung education. Dapat nagre-reflect yun kung paano ituring yung ating mga guro. No? Ngayon, marami sa mga teachers natin nawawalan talaga ng motibasyon, nagpupunta na lang sa ibang bayan. Huwag na pong antayin yan ng gobyerno na marami sa mga guro natin ay talagang mawala ng pag-asa no, sa education system natin. Kaya sabi nga namin, lahat ng pamamaraan gagawin namin, naglabi sa Kongreso, magmarcha sa lansangan, o sabi nga namin, meron na kaming karanasan ng pag-mass leave noong 90s, noong 2000, na siyang naging dahilan ng pagtataas ng sakot during that time, at hindi kami magdadalawang isip na gawin ito kung magpapatuloy no, yung pagiging bingi ng ating gobyerno sa aming panawagan.
0: Pamahayang ni ACTA National Chairman Ruby Bernardo.
2: Gipasabot ni Kalookan si District Congressman Edgar Erice na kinahanglan mapalabang sa mas daling panahon ang ilang bersyon sa anti-political dynasty bill nga nakaungong paghihapon karon. Matod ni Erice nga importante nga dili sa hingpit ang dynastya nga usa sa mga tinubdan sa korupsyon.
5: Kung ganitong bersyon yung ipapasa dahil ito ay taliwas sa konstitusyon at hindi naman talaga makakapigil na epekto ng pataba na political dynasty. Pag pinasan nila yan, mga political dynasties hindi lang magiging mataba, magiging bundat pa. Alam mo, yung pagpapasa ng tunay na political dynasty, meron na naman tayong nakapasang anti-political dynasty. Isa ako sa Miakda, no? Kasama ko noon nung senador pa, si Pangulong Bongbong, yung sa SK. Kung ano yung ibig sabihin ng anti-political dynasty. Kaya lang sa tingin ko, talagang walang political will yung ating Pangulo para isulong ito. Sapagkat nakasalalay pa rin sa suporta ng mga political dynasties yung kanyang pamumuno, lalo na sa ganitong may kontrobersya sa flood control, kailangan niya ng mga politiko mahuhuli lagi ng reforma.
2: Ang pamahayag ni Caloocan, 2nd District Congressman Edgar Erice. O garon sa tong Magnum International. Sa Cuba, gibatikos ni Cuba President Miguel Diaz-Canel ang pagpangbaha ni US President Donald Trump ngadto sa ilang seguridad. Kinihuman mingon si Trump nga plano nilang mag-take over o gidumala ang nasud sa dili madugay. Matod sa opisyal nga sobra na ang agresyon o pagkaabusado ni Trump o delikado kini alang sa seguridad sa ilang katawhan. Dugtong niini nanawagan si Canel ngadto sa international community nga unta aksyonan ang dili maayo nga pulong ni Trump nga risgo alang sa pagkagawas nun sa ilang nasud.
0: Samtang sa Amerika, gibutyag ni US President Donald Trump nga giripaso na niya kaniya karon ang ginusong proposal sa Iran alang sa hingpit nga pagtapos sa gubat. Matod ni Trump nga doon na gihapon siya ipagduda kung ang maong proposal may resulta pa sa daghang gubat. Muresulta pa sa paghunong sa gubat. Sa post ni Trump, bingon kining dunay daghang tulubago ng Iran sa nahitabong gubat o sa epekto ni ini labi na ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan. Una nining nagduso og 14 kapahina nga proposal ang Iran pinaagi sa Pakistan isip tubag sa unang ginuso sa Amerika nga 9-point proposal.
2: Og garon sa tong Magnum Business. Kapig 50,000 ka mga job seekers sa tibuok nasod ang isalbot sa job fair sa Department of Labor Employment kon Dole ato sa adlaw sa mamumuo. Mato ni Dole Bureau of Local Employment Director Patriwirawan nga dulag 5,000 usab ang hire on the spot subay sa preliminary result gikan sa mga employer. Kadaghanan ni ini gikan sa service crew, teachers, cashier, sales associate o production operator.
6: preliminary results po dahil hinihintay pa rin po natin yung feedback ng mga employers. No? Umabot po tayo sa 51,000 na job seekers po na lumahok sa ating isinagawang Labor Day job fair. At umabot din po tayo sa 4,900, halos 5,000 na po na hired on the spot po. No? At hinihintay pa natin, hopefully dumagdag pa ito pagka natanggap na po natin yung iba pang update ng mga employers po na nakilahok po sa atin ng araw ng paggawa. Yes sir, sa NCR po nasa 1,287 po tayo na hired on the spot. Ang kabuuang job seekers po na lumahok ay nasa 21,200. Ang sunod po na pinakamataas sa pagtatala natin yung Calabar Zone, umabot po ng 730 na hired on the spot po yan. Mula po sa 2,500 na job seekers na na lumahok po. At ang sunod po na pinakamataas ay Region 1. Umabot po sa 400 ang kanilang hired on the spot.
2: Ang pamayag ni Director Patrick Patri Wirawan Jr. sa Bureau of Local Employment sa DOLE. Sandang sa taong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 50 centavos, Canadian dollar 30, Canadian dollar 44 pesos o 95 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 84 centavos, Australian dollar 43 pesos o 74 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 94 centavos, Korean won 4 centavos o euro 71 pesos o 82 centavos.
0: Sa gyera sa Iran tungod sa nagprayon nga kagubot sa tungatunga silakan, ang kasamtang ang presyo sa Dubai crude oil ana sa 105 pesos and 70 centavos US 70 US dollar per barrel. Kini misaka og 0.01% kun itandi sa daan presyo ni ini nga naa sa 105 and 69 US dollar per barrel. Samtang sa laparayan nga pagmonitor sa mga presyo sa lana sa gasolinahan din sa siyudad sa Cagayan de Oro, Shell Kauswagan diesel 81 pesos and 50 centavos per liter, regular gasoline 85 and pesos and 70 centavos per liter. Petron Osmeña diesel 79 pesos and 30 centavos per liter. The regular gasoline 88 and 140 centavos per liter. Blue Energy Osmeña diesel 79 pesos and 30 centavos per liter. Regular gasoline 78 liter. Or Jetty Osmeña diesel 81 pesos and 20 centavos per liter, regular gasoline 86 pesos and 60 centavos per liter. Caltex Kauswagan diesel 81 pesos per liter, regular gasoline 86 pesos and 40 centavos per liter. Ugkaron sa Tumagom Entertainment. Yang ko ni actress Andrea Brillantes nga doon na siya ay timeline alang sa pag-settle down apan flexible na kini kung itandi ka diyan to. Mato di Andrea nga nakakuha na siya og mga pagtulunan sa mga kasinatian sa iyang kinabuhi og sa karera ni ini. Apan nag-ingon ang actress nga mao sa paghihapon o sa maong pangidaron unta doon ay mga katumanan sa iyang mga pangandoy.
7: Meron akong nakaset a timeline ever since nung mas bakits pa ako. Pero nung nangyari kasi yung pandemic, mas naging flexible na ako sa mga timeline and everything. Kasi doon ko natutunan na sobrang unpredictable ng buhay. Hindi mo talaga alam kung ano mangyayari. Lalo na natutunan ko yon nung meron ako mga naka-align na projects for me na dapat ko nang gagawin. And then nagka-lockdown. And then nagkaroon pa dun sa network stuff. Doon ko talaga na hindi ako pwede basta mag-set ng mga goals. Ganyan. Mm-hmm. So, mas flexible now. Kaya ko naman yung i-adjust. Pero meron po ako nakaset talaga na timeline. Na hopefully, by this age,
8: may asawa.
7: Ito na din yung iba kong mga trabaho. Ito din yung ginagawa ko sa life ko. Ito na din yung property sa hopefully meron ako.
8: Oh, kasi medyo nakaset po talaga.
7: But hindi po ako, I can't find the word for it. Hindi ako sobrang
8: mahigpit.
7: Mahigpit sa timeline na yun na masasaktan ko sarili ko hindi ko siya magawa.
8: Yeah.
0: Pamahayaan sa actress na si Andrea Brillantes.
2: Ugaron sa itong Magnum Sports. Masaligo ng pipila ka world-class player nga mabot ang panahon nga makuha ni Pinay star Alex Iala ang WTA Tour. Mato ni 15-time ATP champion Grid Rudski nga dili kinahanglan nga magdali-dali o e-pressure sa fans Iala sa mga salmutan ni ini nga torneo. Mato sa World Class player nga nagsugod pa lang si Yala sa iyang clay season kundi sunod-sunod ang iyang kaparutan. Nagdaw si Rudski nga dako ang matabang sa tulo ni ini ka torneo aron mas muligon pa si Yala sa iyang sunod nga competition. Bata pa si Yala og importante nga dili kinahanglan magdali sa mataga dula niini. Gitak daw sab nga isaulog ni Yala ang iyang ika-21 adlaw na tawhan karong Mayo 23. Dugdog niini gitakda nga masalmot si Yala sa Italian Open sa Rome, Italy sunod si Mana. May ganang bati ang ginatibukang detalya sa tong balitang Magnum karong adlawa, Domingo Mayo 3 tuig 2026 o karon sa tong headline review. Magnum Lokal, Dole Region 10 na nawagan sa mga employers sa pribado nga sektor kalabot sa pagpatuman sa bagong wage order. Magnum National, 1,500 pesos nga minimum wage alang sa mga mumumuo sa pribado nga sektor gipanawagan karon sa BMP. Magnum International, Cuba President Miguel Canel mibatiko sa pagpangbahad sa Amerika ngadto kanila. Magnum Business, 50,000 ka job seekers sa tibok nasod misalmo sa job fair samtang dulag 5,000 ang nar-hire on the spot. O sa itong Magnum Entertainment, Andrea Brillantes, may angkol nga doon na siya'y timeline alang sa pag-settle down upon flexible. O sa itong Magnum Sports, pipila ka world-class player. Masaligon nga makabot nga maabot ang panahon nga makabot ni Pinay star Alex Ayala ang WTA Tour. May gala pa rin i-like. Balihog i-like, share, follow our FB page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9 o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod ug mga adlaw alang sa tong balitang Magnum. Kini inyong matig balita, Magnum, Chingintirina Enriquez.
0: Ug Magnum, medyo kabaktulan.
2: Uban sa itong mga Magnum News writer, Lani Delgado, April Burhao, News Manager, Eileen, ako rin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangturugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting? Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan og critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati og grabe nga pagkawala sa dugo og nagkinahanglan dayon og abono aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan og nagkinahanglan og blood replacement panahon sa surgery. Nakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga-chemotherapy o radiotherapy tungod kay kasagaran muubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkit Kai Atrium.
13: Para sa matilo nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo nga tay,
14: happy kanunay,
13: DTX 500.
14: Masaligat,
13: epektibo,
14: DTX 500.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
19: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
18: Magdum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyay wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mike Demoraydeo, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. That was our number 7 song this week. It's an OPM song from Six Part Invention with Wasak na Puso.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magnum Radio, 99.9, news and music.
3: News and music.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999.

0: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imuhang physical ug sa imong huna-huna, kundili lakip sa imuhang pagkatao ug sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa Baliktaong Serbisyo, Magnum Radio.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Ania si 2nd District Congressman Rufus Rodriguez sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
2: Pirmi kita partner sa inyong mamaing programa. Programa ko na ang tao'y sunog, di kalamidad, na ang Magnum Radio nga mutabang diretso sa katawan. Kanikaroon bloodletting, kinala natin blood supply. Tao ko na'y maksidente, mahatagan na yun ang pagtagal o pag-atak ng mga dugo para sa na-aksidente. I will also give kwan kining cancuns and rice so that naagit sila'y mabit-bit pag human na pag-atak sa ilang dugo. Mas importante ang inyong social program sa atong Magnum Radio para giyon nga magpadayon ang paghatag dugo kung naamang gani tinanglan nini. Magpadala kami para sa among mga food packs atong paghaton atong makaisuon sa Cagayan de Oro nga mudonate og dugo at sa bloodletting. So we will help you and continue with your service to Cagayan de Oro and Misamis Oriental.
1: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: My favorite show in the planet.
4: Magnum Top 10 Countdown.
3: Magnum Top 10 Countdown.
5: With Magnum Gilbert.
3: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
1: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. 4 songs down and 6 more to go.
6: Magnum Top 10 Countdown.
7: Number 6.
1: Let's keep going. At number 6, here's Mamang Sorbetero.

0: And there you have it, our top 10 songs of the moment. From number 10 down to the ultimate chart topper. I'll be back again next Sunday. This is Mr. Talag Saon, Magnum Gilbert. For Magnum Top 10 Countdown, Ciao, Baby.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kanunay ka bang hilamtan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Time check is brought to you by Birthday Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Kini nga balita, hatod kanato sa drugs commercial.
4: Magnum News Alert.
5: Orasa Magnum Radio, wala sa 8 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, gibutyag ni Cavitramsco General Manager Marjon Silagan nga ubay-ubay na ka mga base unit ang subli nga nagbiyahe karong panahuna human miubos ang presyo sa lana. Apan mato ni Silagan nga nang hinaut gyapon sila nga mahatag nga to kanila ang gisaad sa gobyerno nga ayuda taliwalang mikunhod na karon ang presyo sa petrolyo.
6: Admitting me tungod kay una-una namong gisgutan ni barato-barato naman gamay ang diesel. So nakapadaga na mi sa among unit na pero naglaom lang gyapon sila nga madawatan to nila ang gikuan ba gisaad sa gobyerno nga ayuda, fuel subsidy. Hinaot sila nga ila pa tong makuha unta.
5: Ang pamahayag ni Cavitramsco General Manager Marjon Silagan. Samtang gipasabot ni Alliance of Concerned Teachers kon ACT National Chairman Ruby Bernardo kung anong kinahanglan ang usbo sa sulan sa mga magtutudlo sa nasud. Mato ni Bernardo nga diligo ang kasamtangan nga sweldo sa mga magtutudlo. O gimuon usab nila ang tanan aron madugang kun madunggan sa gobyerno ang ilang mga panawagan.
7: Sabi namin, panahon ng krisis, yung mga teacher din natin umaaray ngayon, kaya kailangan din ng tulong pinansyal, no? Pero mukhang tatapusin nga, no, yung last tranche nito. So sa 2027 pa yan, no? Na kinalungkot namin yung ganoong balita, no? At sinabi rin namin yung mga pangangailangan, no? Yung mga makatuwirang mga dahilan natin bakit kailangan taasan yung sahod, no? At hopefully na i-consider yon kasi this coming month sa pagbubukas na naman ng Kongreso, pagkatapos ng SONA, pag-uusapan yung budget for 2027 at lahat ng pamamaraan gagawin namin, no, para pakinggan yung ating mga guro.
5: Ang pamahayag ni ACT Teachers ko na ACT National Chairman Ruby Bernardo. Karon sa itong Magnum News Hunter, duwa ka mga barangay sa Dakbayan may uyon sa kapig 1 million pesos nga annual budget. Sa balita kong serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
4: Magnum News Hunter.
8: Posible matutpang nga pag-auyunan sa City Council sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ang gikabutyag sa mga proposed nga resolution kalabot sa nga kantidad nga lapas 1 million nga alang sa duha ka mga barangay dinhi sa tuang siyudad. Kini ubos sa gituso ni kagawad John Kenneth Sakala, chairperson sa Sports and Youth Development Committee sa City Council sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa mao nga proposed resolution number 2026-321 o sa 322 in kalabot usab sa annual budget alang sa mga barangay alang sa duha ka mga barangay ni atong siyudad sa sanggunian kabataan nga resolution dini sa ilang annual budget sa barangay Utso nga mukabat usab sa 392,000 ug sa barangay San Simon 641,600 kapina sa nasangpit usab nga kantidad ug ang maong resolusyon na kansa nga makaber ini tanan nga expenses sigur man ang posibleng nga mga dugang programa ini sa sanggunian kabataan laki pasab ang development ug ang kalambuan sa nasangpit usab nga barangay para karon nga tuiga. Balita gikan sa City Council, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan na samtang ginapit ang tanan nga salmutan ng ipahigayon nga lain na usab nga edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong nga Mayo 17 ring tuig adlaw kana nga Domingo salamkit kay Atrium ning Dakbayan inabagan sa Philippine Red Cross City of Mesor chapter. Ang pagdonar ta og dugo dunay daghang benepisyo sa panglawas sama na lamang sa mas minus nga chance nga makabaton og mga cardiovascular nga sakit sama sa heart attack og stroke ingon man makatabang kausab sa mga pasyenteng kabos og nang

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hot Dog versus previous formulation. Try natin.
3: CDO, Idol.
4: Sobrang sarap mapapainda.
5: Our meatiest, our tastiest.
2: Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
6: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
7: Ano yan sa attorney Tony Soriano, director sa Philippine Red Cross, Miss Orcideon Chapter. Sayang panawagan nga suportahan ng Bayaning Magnum.
8: Dili na to i-justify ang crisis na humano nato o undango nato ang atong deadly activities. Okay, the more ang crisis, the more kita mutabang. Nanotis ba nimo ang halangdong meaning sa Bayaning Magnum? Dako kaya ng impact. Once magawas ang dugo sa imong kalawasan, ang intention nimo is to donate or save lives. So in other words, bayaning kit sila. Nakaremember ko last time na nagbayaning Magnum, noon ako ipangutana. Nga nung mag-donate ka man, tungkol ba sa bugas, gayatag sa imo, pagkao, dili sir. Muna gini makatabang, kaya wala mo kay kwarta. So, gikan gayon sa kasing-kasing na ako, nga dugo ako, itambang. Na wala kita kay Balon Kinsay na nakabangan nato sa atong dugo. But sa atong unahuna, nga nakatabang kita. Ang akong hangyo sa atong katauhan, dili lang sa Cagayan de Oro, dili lang sa Misiones Oriental. Kung doon nagay kamoy panahon, mana ka mo sa Limkit Kay Atrium para pag-donate sa inyong dugo. Ang blood saves lives. Kay niya ang Magnum Radio na mutabang gayon sa pagkose yung dugo para sa makatabang sa laing mga katawan din sa atong nasod Pilipinas.
7: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium.
9: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
10: Nawad-an kong dako nga kwarta sa akong bank account pads.
9: Ha? Ano man?
10: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
9: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107. O sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
11: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
7: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tag sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas 9 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Nagtuo si Kilusang Mayuuno kun KMU Northern Mindanao Coordinator Tita Hanman nga panahon na aron wagtangon ang mga regional wage board. Mato ni Hanman nga kinitungod kay ang problema sa mga mamumuo dili regional ug tanan ang mga kasinatiri ini sama na lamang sa ubos kuna ubos gihapon nga sulan.
4: Amo pong panawagan nga kwao na ng regional tripartite wage board. Kaya ang kwan ba ang mga problema ba sa trabante dili ba ya regional? Lahi ba yan din pareha sa biyatanan o plekrisyo sa mga palitonon sa Manila? Mawag sa dinigyapon. Pag mas mahal pa gani din sa tuwa kay musakay pa barko.
3: Ang pamahayag ni KMU Northern Mindanao Coordinator Tita Hanman. Samtang gipasabot ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua kung anong kinahanglan nga lakip si Atty. Manz Carpio nga kapikas ni Vice President Sara Duterte nga susihon ang bank account. Mato ni Chua nga kinitungod kay conjugal ang mga propiedad sa druha ug kuna mipahimulo usab si Carpio sa salapi sa kapikas nga vice presidente.
5: Pero unang-una sila po'y mag-asawa at lahat po ng pag-aari nilang ng bawat isa sa kanila ay parte ng kanilang conjugal property. Ang tinitingnan po natin dito at ini-establish ay ang ill-gotten wealth ng vice-presidente. So hindi naman po pwede na hindi mo susiriin ang ari-arian ng kanyang esposo o ni Atty. Manz samantalang siya po bilang vice president at bilang asawa kaparte doon sa ari-arian na pag-aari po ni Atty. Manz Carpio. Unless of course mapuprove nila na ito ay exclusive property. Atty. Manz, meron silang prenuptial agreement.
3: Ang pamahayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua. Karon sa itong Magnum News Hunter, Kokpo, nanawagan nga to sa mga kababayanan nga nakasaniti sa pagpangabuso, nga gilayon nga mo-report sa kapulisan. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Nanawagan karon na Kokpo nga to sa mga kababayanan nga nakasaniti o pagpangabuso sa nagkaraiya gihapon nga mga pamaagi gikabutyo nga gilayon kini nga report kadto sa kapulisan aron nga ma-refer ang lahat nga kaso sa WCPD gikabutyo usab sa mga kapulisan gikan sa Kokpo nga angayan ga maaksyonan ni iskutan sa lugar ang mga pagpangabuso aron nga malikayan nga kini mahimong normal sulod sa panimulay nga mapod sa gawas pod magduma April gikabutyo usab nga ang mga kababayanan kinang matudpa hatagan pod og special po do nga pagtaga dili bina ko iskutan usab ang kaso sa pagpangabuso tugod po dagi sa rason nga nagkadaiya po no nga mga kababayen nakasinati na po og trauma og depression no tinini no kabutyo gusto nga kapulisan nga 24 oras matud pa nga bukas ang WCPD sa pagistasyonan diri sa siyudad sa Cagayan de Oro aron usab nga mga kiters na iskutan usab lugar nga mga biktima niini po nga pagpangabuso isang kabutyo usab no nga kontra kapulisan inabagan usab no sa DSWD region san nga sila pod mismo ang himo sa pagaliho karumata ng gustisya ang naiskutan ng mga biktima. Balita agikan sa Kokpo, kini si Magum News 24. Jane Luna sa balita og serbisyo Magdumradyo.
3: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Samtang gidapit ang tanan nga salamutan ng ipahigayon nga lain na usab nga edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission karong umaabot Mayo 17 ng tuiga Domingo sa lamkit kay atrium ni atong dakbayan inabagan kara sa Philippine Red Cross City of Mesur Chapter. Ang pagdonar taog dugo doon ay dagang benepisyo sa atong panglawas sama na lamang sa mas minus nga chance nga makabato ng mga cardiovascular nga sakit sama na lamang sa heart attack o stroke. Ingon man makatabang kausab sa mga pasyenteng kabusog ng nahanglan sa dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuhang pangalan, address, edad, gender, o blood type para ikaw malista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission karong Mayo 17 ng tuiga Domingo sa limkit kay Atrium ng Syudad. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert at tingnugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balitaog Sarbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10:02 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, gibutyag ni legal analyst Attorney Tony Soriano nga dunay daghan nga bulawan ang Pilipinas. Apan mato ni Soriano nga dili gihapon kini mapahimudsan sa mga ordinaryo nga Pilipino tungod gihapon sa korupsyon ingon man paghatag panugot sa China nga kumprahon kini.
4: Gold producer man ang Pilipinas actually. Oh. Sa Mindanao lang, gold producer kita. Pero kung saan man, naa naman sa corruption, maghakot ang mga Chinese. Oh, anong galaw man sa nato ang Chinese? Sila nang sapay sa atong gold. Wala kita. So asa man na magsugod? Moral, fiber, credibility, honesty sa atong nasod Pilipinas. Tanan kita mga katawan sa nasod, murag wala nagkitay credibility, nagkitay moral fiber.
3: Ang pamahayag ni legal analyst Attorney Tony Soriano, samtang gitawag ni mamamayang liberal kuna ML Partylist Congressman Laila De Lima nga insulto alang sa House Justice Committee ang akusasyon ni Davao City First District Congressman Paolo Duterte. Kinuman mingon si Duterte nga gi-contact matod pa ang mga chief of staff sa mga kongresista aron naghaton sila nga paboran ang impeachment case sa batok ang Vice President Sara Duterte bugti sa salapi. Matod ni De Lima nga wala kini kamatuoran og tuo siya nga taktika lamang kini sa kampo sa Duterte.
5: Wala pa akong ganyang impormasyon at siguro naman po hindi naman po siguro yan totoo. In fact, parang nakakainsulto po yan dun sa mga miyembro ng Justice Committee. Yung mga nandun sa proceedings, walang dissent, walang negative vote, walang abstention. Na nakakainsulto po yan. So baka ang pananaw ko po dyan ay baka kasama lang po yan uli ng mga style nila, mga taktika nila para ma-undermine yung impeachment proceedings na ganyan kasi ang naging resulta, unanimous.
3: Ang pamahayag ni ML Partylist Congressman Laila De Lima. Karon sa itong Magnum News Hunter, motorsiklo mitambling human makaligis og iro. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Samaran matupa na dala sa ospital ang usakad driver sa motorsiklo kay umana gada disgrasya kinisi ang motorsiklo sa gisakyan di mitambling sa puwala sa paungon road nga area. Din sa kutusab sa PlayStation to Kuguna. Hindi kabutya nga, nga ang nasangpit nga biktima nga 34 anyos nga nakapuyo sa aba sa patag o parang patag din atong syudad na. Din samtang sakay sa iyahang usaka motorsiklo nga kining suma hero nga motorsiklo kansang na kankunusab o ka ng mga guba sa tubangan nga bahin. Pagpang nga mga parts sa nasangpit nga motor ang na-damage siya. Sa dihang nakabantay ang nasangpit nga biktima, na doon ay usa ka iro gamit abok sa intalan na ito na ligsan na. Inundan sa mga balance kining nasangpit nga biktima o nga na-tumbling nga. Ito na nakaangkon ng taon o mga punog sa lawas ang iyahang siko. Kita sa iyahang tuhod o kaning iyang ulo ang majority. Dunay takong samada sa nasangpit nga panghitabo. Dali sa gagidala o rescue sa rescuer. Dala sa Northern Mindanao Medical Center ang nasangpit nga biktima. Inlakip na sa ini nga mapatambalan o mapaplastar sa daprindalan ang nasangpit nga na damage. Nga motorsiklo ni ini di ginasuta pausab sa kapulisan. Ang kung si Kinsa ang tag-iya sa nasangpit nga ero. Inlakip na sa ini ang reklamo sa nasangpit nga biktima. Nga posibleng kini nga mapasakahan sa kaso ang tag-iya o ringan man

0: Nga lain na usab nga edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong nga Mayo 17 ring tuiga adlaw kana nga Domingo sa lemket kay atrium ni ato nga dakbayan inabagan sa Philippine Red Cross City o MISR chapter ang pagdonar taog dugo dunay dagang benepisyo sa panglawas sama na lamang sa kuna sa mas minus nga chance nga makabaton kita og mga cardiovascular nga sakit sama na lamang sa heart attack o stroke ingon man makatabang kausab sa mga pasyenteng kabos ug manginahanglan og dugo kung ikaw interesado i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuhang pangalan, address, edad, gender o blood type para ikaw malista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong umaabot Mayo 17 ng tuwiga adlaw ka na nga Domingo sa lamkit kay atrium ning syudad. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. At tingnungahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Oras sa magdumradyo ala sa Jess 25 sa kagabion. Mahigala sa dili pata magpadayon sa tonga maanindot nga musika. Ato nang dawaton karon si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa iyang lokasyon. Labi na kay gikabutya gadunay usa ka baobao ang nahulog sa gigong pangpang diya sa may San Agustin Valley diya sa SM na SM Uptown nga higala no atong welcomean karon sa taon si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Hunter 24 Jane Luna. Magnum Jane?
1: Pagdaan mga tulo ka mga individual
0: Magnum Jane? Okay, basin sa pikas din niya Magnum Jane no atong tubagon para itong masuta ka gikabutyag. Doon ay tulo ka mga tao ang gikabutyag nga samdan mga higala. Atong sa taon kung sa hinungdan sa pagkahulog sa maong bao-bao diya sa may pangpak kay kabutyag na ba kay lamlaom na ba ng pangpak diya mga higala no diya sa may SM gani diya sa may kung mo pagikan ka diya sa may SM paubos diya sa may paingon gali sa may kalaanan mga higala na shortcut gani na mga higala no gikabutyag na ba daghan no sab diya mga kahuyan mga higala. Atong sa taon kung sabay kanang hinungdan sa pagkahulog sa maong baobao mga higala kung nakainom ba ang maong driver o sa taon usab nato ang medical status usab sa mga biktima kung kamusta pa usab sila Magnum Jane. Sabi ito sa balik-balikan si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa iyahang lokasyon, ilabi na itong masuta kung kani mga biktima unsa pa kini mga lalaki o mga babae ang maong nahulog dira sa may San Agustin Valley no. Okay, Magnum Jane. Basin matubag nimo ang imuhang pikas linya Magnum Jane no aron masuta nato kung unsa ba kanay gikabutyag nga pagkahulog diya sa maong bao-bao mga kamusta ra to ilahang bulletin Magnum Jane, go ahead. Sige Magnum Jane. Okay. Basin makasulod ka sa pikas linya Magnum Jane no aron na madawat po nato kung unsa ba kamusta ba ang sitwasyon pud sa mga biktima o asa kalaumon pud ang gihulugan sa maong bao-bao mga higala natong sa taon karon kay laom-laom pura ba ng pangpang diya sa maong lokasyon mga higala labi na diya sa may San Agustin Valley. Magnum Jane, go ahead. Sige Magnum Jane. Okay. Sige Magnum Jane B. Pasipikas linya siguro Magnum Jane aron na atong maklaro po do sa bang imo ang report tira sa maong lokasyon labi na nga layo po rabo ng maong lokasyon Magnum Jane muraga close rabo na din mo nang atong signal karon dili na kayo nato maklaro basta sa pikas din ya Magnum Jane aron na sun maklaro po dang sitwasyon karon dia sa mga biktima o gidala na bakari sila sa balay tambalanan ato pong sa taon kung kinsa po gini mga biktima karon no so, Magnum Jane go ahead.
2: Sa magdumala ni no live ta karon diri sa Magapagal Road ning atong siyudad approaching na ni siya diri sa may PN Rawa gali no karon nga para huna aduna matud pay tulo ka mga sakay lugar dili ni siya bao-bao magdumala ni no
0: wala
2: nga correction gani ni siya usa ni siya ka private habi kamo na kay magduma Rudy unsa gani ni siya magduma Rudy nga sakyanan
3: Suzuki nga van nga Suzuki van.
2: Suzuki nga van na magduma lani no ang kining iskutan okay. Sa lugar nga nahulog lugar din sa mubo lagi kay di siya pang pangpod magduma lani no murag klara po di siya ka dupa lugar no ang katasuon po lugar ni ini di kay siya ingon bitaw nga kanang kuyaw bitoy kay nga lalo magduma lani pero hinuon no ang kining tulo ka mga sakay ni ini di ito pa nato mapiho ang mga pangalan kay gilayon mo gusto nga gidala sa ospital pero unang gikabot siya ka magduma lani nga ang tulo ka mga individual nga sakay lugar ni ini kaya pangus lang sa tuhod ang ilaha po nga naangkon so wala na po ang ayan na kabalakan no, sa ilaha lugar nga kondisyon po lugar karong panahuna o galing kabut siya ka magdumala ni no, nga gikan dahil ni sila sa Digos niya padulong na no, sila sa may Zamboanga diri lang sila ni Agi sa Cagayan na di Oro mihapit lugar sa diri magdumala ni no, so galing kabut siya nga posible nga loose break no, ang naiskutan no, sa lugar nga kini nga hinungdan po sa incident pero under investigation pa siya magdumalan ino so di pa yun ito mapihu karon ang rason kung ano baka nga diri po sila nahulog po magdumalan ni sa kini lugar nga mo nga pang pang magkita ka nustong magdum live no giman over karon ni magduma Rudy Katapa nga to po nga live magduma lani makita nos to mga tigpaminaw lugar po din sa area ang sitwasyon po sa mga sakyanan alarming siya tanawon magdumala ni tungod manggod kay na takilid bagid siya magdumala ni no pero kung iskutan lugar ang mga sakay ni ini huwag yun ang ayan nakabalakan sila galing nakatindog to kagani ha nakaisuriya sila so wala gitna to nga mga seryoso lugar-lugar no nga kinilugar Naka sa ilaha po lugar nga lawas nga makita lugar na to nga mga samad-samad lugar magduma lani so galing no gilayon usab sila nagisakay na po sa ambulance galing karon gipaabutan pa karon no sa to nga RTA labi na nga sila po mismo lugar kini lugar nga gilauman po diri no nga kini nga maka patay-bantay po lugar niini po nga sa kenan nula tinakita diri nga traffic investigator nga magduma lani no galing no akong yakaabutan po diri sa area kaya ambulance na gito siya kaganiha magduma lani nga nakaresponde abigari nila magduma lani no nga perteng lauma po lugar sa akin gihulugan pero mubo ragid kayo siya magduma lani galing manaugan na po na to siya tama ganyan magduma lani
0: panaog na siya Magnum Jane paubos na na nga bahin Magnum Jane kay ato nga klaruhon nga dili dito gid sa babaw nga bahin Magnum Jane panaog na na siya mga bahin Magnum Jane
2: dili panaog na ni siya magdumala ni kitong approaching na gid sa may and row ano akin ni iskutan sa lugar nga dalan gali karon magdumala ni kitong dagdan kay nga mga tao kagania karon ni minus na siya magdumala ni magwa na gani murag kami na lang ni Rudy katapang diri magdumala ni no ang naga tikaw-tikaw din ipo sa area pero gali magdumala ni no akin ipong iskutan sa mga area medyo paubos magitpog kay siya magdumala ni so gali no gidudahan po lagi nga posible lagi nakainom gamay niya wala dili sibito po sa dalan ba pero lagi no human to na pangutana ganina po nga driver kung siya baka mismo po nakainom baka tungod kinahan mo gusto rusrut sa ambulance sige dala po sila gilayon po sa ospital pero mo po lagi na no uban magud po diri nga mga tao magdumlani dili magitatambit nga naabito sa gawas gatambay medyo minus ang mga tao po diri magdumalani ba labi na ko sa diri po sa oras karon magdumalani no nga gabi inam gid kayo nya dili po kay dadugan tao po lugar dinhi po dyan sa area so mo na nga wala po kayo makabantay po kaganiha magdumala nino pero at least naa sa luwas ka kahintaan na iskutan sa mga individual kali karon magdumala nino give piyaan sa mangguni dinhi po no sa kini lugar nga area
0: asa ba gidala ang mga biktima Magdum Jane
2: wala na to na piho no kay dili pa manggod maingon po kaganiha magdumala ni sa ato lugar nga Aurora Rescue kung asa ba sila padulong po nga ospital pero gikabot siya ka magdumala ni no nga wala po yang ngayon kabalakan sa ilaha pong sitwasyon yung intulo ka mga lalaki man to na obserbaran kaganiha magdumala ni no kalili man tagamay nagi close naman ito nila kay laki gadali po sila nga kitilukan na iskutan sa lugar nga biktima madala po no makilayan po sa balay tambalanan para po lugar no nga ma-fix po ilaha po lugar nga mga samad-samad po ninaangkon pero nagbay ragit kito magdumlani mga garas-garas kaya gali ikabutsag po no nga kininga na iskutan ng sabi mga individual kaya alam ko mangkot po sila kaganina magdumlani no sir nakaganina sir nakabantay kaganina sa pangita bo sir
4: ay kita na we inang pagabot ako dire nang gawa kagawas naman na daw sa panggawas sa lagi bira-bira nilang kon
2: bira-bira nila gi rescue sila katong mga victim
4: oh nagpatawag sila na sige kita mo dire.
2: Asa maka na-assign, sir?
4: SM Uptown.
2: SM Uptown. Nakadalik yan, nakadalik.
4: Nakadalik niya talaga.
2: Ah, okay. Mula po rin siya kaya pong kabantay. Salamat kayo, sir. Kaya siya kabantay. Gamay, you can tao din yung magdumalani, no? Wala kayo tayo akiling makuhaan kito yung informasyon. Kung kisa ba kayo nakabantay kayo sa pangitabo, kaya makita sa magdum live karon. Doon na kayo tao, git kayo magdumalani. Akin ni lugar to makita po lugar diri karon magdumlani no kining iskutan usab lugar nga dalan medyo ngit-ngit po siya magdumlani no ato la kong hulagway din he ang nay isa ka poste lugar din he katong panaog na bitaw magdumlani pero mo po lagi na no dili bitaw siya ganang makuveran gid niya ang tanan po lugar nga area nga hayag siya kay kaning gihulugan nila magdumlani ngit-ngit na gid kini siya ni nahapoy mga kahoy pero oh my god po no kay nasagang ra po sila lugar dili pong kahoy wa gid sila mahulog bitag diri tog dayon po dito sa ubos magdumlani pero noon mubura magid po noon ko pananglitan kasi bako lang nahulog ito sila no. Mubura man pagid noon po siya magdumlani pero mao po lagi na no kay dinhi bagis nang sigit ini nga kahoy nga makita kan us tong magdum live rason po do nga wa gid sila na tiruros gid padulong po sa ubos nga bahay nilo tani ini magduma lani no wala man timakuan pag information di kan sa tong kapulisan kay man ta naman tingan po nga ilang presensya po dinhi sa to lugar nga TEO galino kita sa magdum branch ug ambulance ikan sa Aurora Rescue ang nakadalikit mismo po dinhi po sa area nilo tani ini magduma lani no nanawagan bitaw kani itong uban po ng mga nakabantay din nga unta po no nga makaabot po diri lugar ni kasong RTA kanang tuwing bitaw magduma lani para po lugar no nga makuha po kini ni iskutan no, sa lugar nga sakyanan pwede man siya makabalda sa dagat sa traffic ko magduma lani no kini ni iskutan nga sakyanan kay lagi nahulog man siya Pero mo pod lagi na no kay mga gamit manggood pod ani magdumalani mm. may kabalakan pod sa mga tagiya kay dalon bes sa ospital nya gali ilaha mga gamit na pagyapon sa sulod nga bahay na mga gipangguha lagi kay tumoy patay sa amo lugar sa cellphone nya sa kwarta magdumalani oh, pero lang ang mga gamit tuwa pag gid sulod nga bahay gid considering pod nga mahimo sila sa pagbiyahe gikan sa may Degos padulong sa may Zamboanga so nagyo sila daghan nga mga gamit pa nga naa lugar sa sulod nga bahay no kali allegedly mga magigagaw ni sila magdumalani mm. nga mahimo matutpa sa pag travel no so ilang pag travel nagresulta gyud sa pagka-disgrasya nila dinhi mismo sa mapakal drive ning atong syudad karong panahon na magdumalani no adlay pasupot ang mga dugang detalye kalabot po lugar ni ini tungod po lagi kay nana itong RTS ko na ato ding TEU gikan sa TEU di ay magdumalani no aka dalikyat lugar dinhi po sa area karong panahon na pero namuli sila yung mandato magdumalani nga kining nadigi sila ma-interview gawas sa lugar no kay pulisa captain na Simon mm-hmm. og sa ilaha pong deputy pod sa kini lugar nga iskutan po lugar nila nga departamento so gali no sinya makapangayot ta ginagmay pod nga mga information sa mga pangalan ko panangitan mauman pod no og tuyok pod sa ospital abot po lugar sa pagkuapon ni og mga dugang detalye kung ano bagyo no nahulog sila ni kini lugar nga iskutan nga pangpang nya considering pod no sa kataas pod no sa oras sa ilaha lugar nga pagbiyahe gikan mm-hmm. sa may Degos padulong diri sa syudad sa Cagayan at orgi kan dili si makapagal Rudy nga tunga syudad kauban si Magdum Hunter 18 na Rudy Katapa ang kini si Magdum Hunter 24 Jane Luna sa bitaw og serbisyo magdubrajo
0: dagang salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna nga diya sa may nagnuka diya sa may SM noon sa paubos ng bahin mga higala no gikabot yag walay angay kabalakaan nga kay luwas naman po ito nga tulog ka mga lalaki gikabot yag nga saka isa mo nga private nga sakiran nga Suzuki van ni mga higala o wala niya angay kabalakaan kay ubos ng mga higali kay ubos-ubos na nga bahin o samdan lang tuhod lang napangos lang ni mga higala no gidala sa balay tambalanan mga higala so wala na kabalakan no gato lang idugang ipasupot ang dugang detalye labi na kung mailan na po ang mga biktima kay kabutya nga taga Digos man ng mga higala nga paingon unta sa Zamboanga siguro nga mag suri-suri siguro ni mga maong mga biktima so wala ni angay kabalakan no kay dili man pod grabe ang kahimtang sa maong mga biktima. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
5: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11 sa kagabion, mahigala ng balita karong orasa. Padayong gipainumduman sa Philippine Drug Enforcement Agency ko na PDEA Region 10 ang katawan nga likayan ang paglambigit sa illegal nga droga. Mato ni PDEA Region 10 Director Alex Tablate nga sa kumalalong sa droga, mahimo nang magresulta sa paghimo og krimen o apektado ni ini ang ilang pamilya.
4: Encouraging all the kuano sa atong ang publiko nga maningkamot nga dili na ta makuanang illegal drugs, luoy ang atong family. Kay mo level up na kung medyo addictive ka na, mangita na kag budget, kung wala kang budget, mauna na diha nga mangawat na makahimo nag krimen.
3: Ang pamahayag ni PDEA Region 10 Director Alex Tablate samtang gibutang ni PNP Chief General Melencio Nartatis Jr. nga walay nadawatan nga hulga sa ipahigayong ASEAN Summit sa Lapu-Lapu, Cebu. Mato ni Nartatis nga padayon ang ilang pagsiguro nga ang sisko na pagsiguro sa seguridad alang sa ipahigayon nga kalihukan.
5: We don't have any threat so far na nakita since the start of the preparation.
6: The security operations and preparations is a continuing one. Pagka nakita natin kulang, and then we will deploy. Pag nakita natin sobra, and then so be it.
3: Ang pamahayag ni PNP Chief General Melencio Nartatis Jr. O karon sa itong Magnum News Hunter, lalaki nadakpan sa drug bypass operation sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
7: Arestado karon ang usa ka lalaki human kini nadakpan sa drug bypass operation ipagayon niya si Mayville sa Angela, barangay Bululang ning atong syudad. Ikabutya ang nakuhaan kini. Palo ka pakita sa kito ang Cebu sa diha lugar ng girikis sa kinis ng kapulisan. Butya nga banabana matod pa nga naa sa 60,000 pesos ang naiskutan nga street value ni ining naiskutan ba nga gituwa nga Cebu. Recover sa iyang posisyon samtang ikabutya gusab nga na-recover sa itong kapulisan. Ang mark bus money nga mismo po no nga 500 pesos gikan siya nga posisyon. Ano tani ini ang naiskutan nga lalaki aristado na ni panahon at tungkol siyang paglabas sa kasong 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Magnum News 24, Jane Luna, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Dagan salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Samtang mga higala at tangi lang ang dugang ang detalye, kalabot niya ning ikabuti ang dunay usa ka motorsiklo. Ako na motorsiklo ang napasok karon sa may 10-wheeler truck diya sa may tablon. Barangay tablon ning atong sudan no proceeding na diya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. O karon sa itong Magnum Water Advisory, gipaibalo sa Cagayan de Oro Water District, kona COWD ang ilang mga konsumante at nga dunay paghilay nga sa pagkawala sa tubig. Karong maabot Martes, Mayo 5, sugod sa alas 9 sa buntag, hangtod sa adlaw Miyerkules, Mayo 6, Sintuiga, sa alas 6 sa buntag. Kinilang sa realignment sa 300mm diameter steel o 200mm diameter UPVC pipelines, nga apektado sa nagpadayong drainage project sa Biasong Tindiba Road, doon sa production well number 7, makasandig ng syudad. Ang mga apektadong area mao ang entire poblasyon, barangay 1 hangtod sa 40, barangay Puntod, Nazareth, makasandig og portion sa Kapamanan, lakip na ang pinikitan. Samtang padayang gidasig ang tanang katawan labi na niadtong himsog og panglawas nga salmutan ang umaabot nga ipahigayong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong nga Mayo 17 ning tuiga sugod sa alas 6 sa buntag diha sa malimkat kay atrium kaabag ang Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter kato nga gusto mo donar og dugo pwede nang magparehistro pinagi sa pagtext o pagtawag sa 0927381199 o pagbisita sa Magnum Radio modawat usab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum Partner. Pinaagi sa pagpadala og blood donors, tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magdum Radio, alas 11:54 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gipasalig ni LTFRB Region 10 Regional Director Aljo Bindio nga matagan ang tanang taxi driver sa fuel subsidy karong umabot karong Lunes. Mato ni Bindio nga dunay may kun aduna pay musunod ni ini apan hulaton na lang nila ang kwarta nga ihatag sa ilang buhatan.
3: Agad lang punta sa kwarta na i-download sa 200. Say 200 to ni Agi, 218. Aba na, musunod. Anan nga taxi driver, matagaan yun. Matagaan. Muna ko nga nyo, lagi central office, nga ihatag na lang ang kwarta. Kaliwaan na lang ba, para klaro.
2: Ang pamahayagan ni LTFRB Region 10 Regional Director Aljo Bindio, samtang nagto si Constitutional Law Econa Law Professor Attorney Paolo Tamase nga usa sa mga mahimong epekto sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni kanhi overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang ang pagkumpirma ni ini nga dunay records anti-money laundering council kon AMLAC ang pamilyang Duterte. Mato ni Tamase nga posibleng ipatawag si Carandang sa impeachment court aron motistigo kung muabot na kini sa Senado.
4: Ang epekto siguro nito sa impeachment ay una, kinoconfirm niya yung nangyari noong 2018 na meron nga talagang records na ganito sa AMLAC. No? So parang kinokorroborate niya na yung records na ito existing. Whether tatawagin ng impeachment court kung matuloy ito sa Senado, no? Si Deputy Ombudsman Carandang upang tumistigo, nasa sa kanila na yun, decision na nila yun. So in fact, may mga suggestions na dati pa. I think noong 2024, no? Nung parang naiinip na yung mga tao ba't hindi pa lumalabas yung decision, parang ang suggestions nun was nung nag-start yung Quadcom hearings, dapat patawagin si Deputy Ombudsman Carandang.
2: Ang pamahayagan ni Constitutional Law Professor Attorney Paolo Tamase o karon sa tong Magnum Night Hunter, gingong usakat kung gikabutyag nga nakabsa na sa kinabuhi itong gikabutyag nga usaka motorsiklo kon motor kona usa ka lalaki nga driver sa motor nga mibangko na mibangga sa usa ka sakyanan diya sa barangay Tablon. Atong dawaton karon si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Sa Magnum lani nakamsan sa kinabuhi kining usa ka lalaki 21 anyos nga taga Tablon ra gihapon kini di nigikabot diya usab nga human kini nga napasok sa ilalom sa wing van ang iyahang motorsiklo nga Rosy Flame 150 nga napasok sa truck nga ang iyahang motorsiklo tungod kay na-balance kini gumikan kay nabanggaan niya ang una ang kining usa ka motor laing motor nga kining Honda click. So unang nabangga si ang kining motor ni usa ka lalaki nga si Rolly Calungsod Junior, Rolly Calungsod Junior, 21 anyos, nga taga barangay Tablon, nakapusog mo rin daw niyahang pagpadagan na sakay sa nasangpit ng motorsiklo nga Rosy. Dito siya unang nabangga sa nagisundan niyang click. Huwag sa dihang nakasangguy siya, outbalance kining nasangpit ng biktima, dito napasok sa kining naka mag-U-turn onta or magkaliko nga kining wing van. Butong napasok siya dito sa ilalom aning atubangan nga bahin sa kinisakinan dug dito nakaangkon open up og kining nga damage lugar sa yandukan og liog aning nasangpit nga biktima. So gikabutyag damage lugar ang kining yang motorsiklo lakip nang panglawas aning biktima din gidala sa kining rescuer sa Northern Mindanao Medical Center in upan usab sa iyang mga barkada labi na sa katong mga rider. Naman ni siya yung grupo ng mga raider sa Selby Murag Club niya, no? Mga barkada na niya. Nga grupo sa mga raider mag-rides-rides lagi daw kuno sila, no? Mo kana ang kining iyahang grupo. Dayon boto nga sa dihang na disgrasya, idala din ni Sandor Del Mindanao Medical Center, diri sa karon nakatipok. Moto nga to nga nakuha lugar ang kining panghitabo nga ang mauding dalaki nga si Rolly nga samtang sakay sa iyahang Rossi nga motor dito kini unang nabangga sa Honda Click. Aya siyang napasok dito sa kining sa wingpan nga gikamutyag nga kusog po din iyahang pagpanagan motong sa diyang pagkasanggoy sa Honda Click dito gintawon ang impact kapanulong dito napasok si Lalom maong truck kaya sa kining dalan sa Taplon area aning ato nga syudad. Diyang gidala din sa kining hospital sa Northern Mindanao Medical Center si Rolly Calungsod kiniklarang patay or kiniklarang DOA din sa kining hospital. O diyang gisulayan pagani siya o kanang revive o ka-CPR hantod nga wanagit po'y mahimo lugar sa ato kining mga doktor din sa nasampit ka hospital sa pang-revive aning lawas din nasampit nga baktima si Mr. Rolly. Sumotong nga sa baong nga panghitabo nga wagid na pugan ang dibati aning amahan nga kining amahan nga si Rolly gihapon kay Senior Malaysia, Senior of Junior si Rolly nga iyahading gipasol kining grupo sa mga raider na diha sa kining naka-standby man sila sa kining Northern Mindanao Medical Center dito naka hitabo lugar nga iyahang gipasol-basol nga ang nasampit lugar nga grupo kay pasi lugar ni Mr. Rolly the Senior Calungsod Senior nga kung wala na kuno nagubanuban aning raider kini si kaniyang anak dili mahiagom sa inganing nga mga inganing nga disgrasya tumutong nga nawa na pugnan ang ibati ni Mr. Rolly Senior nga nagkalasong gitin taon siya gisagit-sagitan ni taon niya ang grupo. Ugi advice na lang dahil sa kining security personnel ang grupo nga muhawa na lang din eh para dili makakos o kanang grabe nga kining kagubot lugar moto nga hindi ipapahawa na lang din eh sa NMMC. So moto nga na pupay o napunga na pugpungan pa man to si Mr. Amahan, no? Ang amahan sa biktima napugnan raman siya so at least nga nakwadra pero di gyapon managikayan ang iyang gibati nga kasakit dihang ulay na gid ang tanan nga nakamsan lugar sa kinabuhi ang iyang anak tungod sa nasangpit lugar nga pagbigay disgrasya sa motorsiklo. So muna nga sa tuang nga masuta sa karon nga mga panahon na sumugod ang panagway aning pamilya o gani lasong umurag ka ng sakit-sagit pa ang amahan ni Rolly nga si Rolly Senior. Dayon na ang inahan di pa sa di mo ma-interview labi na nga napasasyak karon nga apil ang kining isuon nga mo nang inundan nga giratulatan na to time basi katong mahinabi magdumalan eh but di pa na to malukaran na makuha na to ang ilahang atensyon labi na sa pagkuha ko mga informasyon but nakakuha man tag informasyon pinagisab itong mga rider nga kauban lugar di ini ni Mr. Rolly Junior nga napay kini nga nakuha nila nga video nga naunsa pagka pungo dito sa ilalom sa kini nga wingpan. So moto nga di ay nga ang trip or ang tripping lugar anang grupo raider mga riders lugar diya sa Tablon mag-usahay mag-tambay-tambay sila diya sa kini gasolinahan pag mag-tambay-tambay inom-inom drive-drive dayon. So paguman, I don't know kung naaban ni sila ay mulambi, appeal ba gyapon sila sa kanang mga drug race. Kaya mo gito na ilahang trip-trip, kaya nga baka mag-ride rides, mga rides lugar nila, dahil na standby rin diyan sa gasolinahan, inom-inom. So gikabutyag sa itong paghinabi sa mga rider, kaya nakainom po si Rolly Junior nga uga makanang ilim ng lugar nga makahubog. Muna nga, sa diyang before pa siya nag-spadagan siya nga motor, nag-inangapi pa gani, kay para mapainitan ang iyang tiyan, uga motong sakay siya sa kining motorsiklo, ug kusog ang iyang pagpadagan, motong inundan, nga subli na itong nga isgutan, nga napunggitan niya ang iyang gisundan nga kining Honda Click, ug dito napasok sa ilalom sa wingpan. So muna ang ato ang inisyal nga nakuha ang informasyon kalabot dini nga may resulta gidintaon sa kamatayon ni usa ka lalaki nga si Rolly Kalungsod Jr. dinhi sa Northern Mindanao Medical Center gidala apan wa gud maswerte nga kung asa nakabsan sa kinabuhi base sa tong paginabi sa amahan nini nga si Rolly Senior. So sa karon di pagit sab no nato mainabi gud tong tarong ang amaha ang pamilya labi na kining yang amahan na kuan pagyot sakit pagyot ang yang gibati gani sa hilaka pagitan sila karon mo nga mga panahon na so mo nang inundan nga wa pagyot nato mahigayon ni ug matimingi ang ilahang mood sa karon sa tong paginabi kalabot sa pa-insidente sa ilahang anak nga labi na nga may resulta sa kamatayon na magdumalani. Samtang na naman din ang kining investigator pasig po sa layan sab nato din nga mahinabi ni siya but so far sa karon labi na nga naibalan nato nga ang kining nga mga investigator o traffic investigator karon dili sila basta-basta magpahinabi labi na nga kining dito sila sa kikinahanglanon pagyot ang concern o baka ang kining panangit sa ilang head karon nga ma-interview. So pero ato sa layan basit ka mahinabi na to ang investigator din eh. Sa nasang pitlugar nga sa ospital, man niya nga nagparayin pa ang iyang investigasyon karon sa trapiko na binasa na itabo nga disgrasya sa Barangay Tablon na din itong syudad. So, gikan din sa Northern Mindanao Medical Center, kini sa Magdum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo maglubadyo.
2: Dagang salamat Magdum Hunter 19, medyo kabaktulan. Samtang padayang gidasig, ang tanan ilabinan niya itong himsog o panglawas nga salmutan ang umaabot at ipahigayong bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, karong umaabot mayo 17 ng tuiga, sugod sa Lasay, sa Buntag, sa Remkit kay Atrium, kaabag ang Philippine Red Cross, kagayon di orong Misamis Oriental Chapter, katong gusto mo darong dugo, pwede nang magpareso, pinagi sa pag-text o pagtawag sa 0927-3811-999 o pagbisita sa Magnum Radio. Muda ba't usab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum Partner, pinagi sa pagpadala o Blood Donors tawag lamang sa Magdum Radio o pagitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magdum Joel Jacobo. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiya.

0: linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Para sa Magnum Radio, alauna-uno sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gikabalaka ni Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kon Kapitara President Bernie Hamaca nga posibleng wala na yung mga pasahero nga mosakay sa taxi kung ang ugaling mosaka ang plitihan. Mato ni Hamaca nga kung nga maaprubahan ng ilang petisyon nga 60 pesos nga plitihan, posibleng dunay ubang pasahero ang mahalan niini.
3: Kahit ang presyo itong petroleum products, actually posibleng gina siya may tabo. Kaya tungod sa sitwasyon, kung medyo mahal lagi kayo ang pamasahe sa taxi, kung mo mapaprobahan ito mo sa 60 na petisyon, nakapinding man ito sa 60 pesos na petisyon. Kung maaprobahan ito siya, medyo masakitan gina ang pasahero. Although, sa primero na magina siya ang mabaguhan ng pasahero, uban man yun, katong gusto magin nga mo sakay taxi, bisan pag mahal mo sakay man ito.
2: Ang pamahayaga ni Kapitara President Bernie Hamaca samtang ibutang ni kanhi Senator President Senator Aquino Coco Pimentel III nga kinalampangan daman sa Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Pimentel nga kinahanglan balikan sa mga senador ang mga unang na-impeach aron masayran ang mga angayan nga himuon o nanginaot usab kini nga himuon sa mga senador ang ilang trabaho ilabi na kung mapamatudan nga kini sad-an.
4: Meron siguro centralized briefing or centralized units sa Senado na mga dumaan doon sa corona impeachment trial na mga staff ng Senate para pwede silang konsultahin what happened during the corona impeachment trial, paano ba natin in-implement itong rules na ito. Kasi ang current rules ng Senate, gumana na yan eh. Naka-convict na nga yan eh. Di pwede rin yan naka-acquit eh. Actually, so sufficient na yung present impeachment rule. So, balik-balikan na lang nila kung paano ba yan na-implement. So, para may smooth trial sila. And then, pag sufficient eh, kailangan ni guilty mo. Pag hindi sufficient eh, i-acquit mo naman in fairness to the impeached official.
2: Ang pamahayag ni kani Senator President Senator Aquino Coco Pimentel III. Samtang gidasig ang tanan, ilabi na ni Adtong Himsugong Panglawas nga salmutan ang umabot nga ipagayong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong nga Mayo 17 ng tuiga. Sugod sa lasay sa buntag sa Remket kay Atrium, kaabag ang Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter. Katong gusto mo donar og dugo, pwede nang magparehestro pinagi sa pag-text o pagtawag sa 0927-3811-999 o pagbisita sa Magnum Radio. Mudawat usab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner. Pinagi sa pagpadala og blood donors, tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. May galang na bate ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni City Agriculture Productivity Operation Office kon Kapo o OIC Engineer Bernie Daba nga dili lang sa El Nino ang ilang gipangandaman karon kun dili lakip na ang summer. Mato ni Daba nga kung ugaling dili masinatian ang ulan sa katapusang Mayo kun na Mayo ni tuiga, sugdan na nila ang mga himuong interpretasyon aron dili grabe ang mahimong epekto ni ini.
4: Summer mismo, no? Dili lang sa inyo. Kay habit na gitna sa opisina, no? Ang gadatag kami og mga pipe, tanke, kaning mga seeds o kabuno pa, mukha nang ipangatag na namo. Since ato pang December, kung yung tag-El Nino, actually, dili pa kita maka-declare officially. It's pagsugod yun sa Mayo katapusan ka na kung wala gali ulan.
3: Ang pamahayag ni Kapo OIC Engineer Bernie Daba samtang giklaro ni Lawyers for Commuter Safety and Protection Attorney Ariel Inton nga walay siya supak sa suspension sa pagdawat sa TNC driver o ga MPC rider apan mato ni Inton nga dili lang kinila ngayon ilabi na nga daghan sakyanan nila ang wala nagbiyahe o daghan apektado ni ini.
5: Tama naman na imbestigahan tong mga to. Pero sana ang panawagan po namin, no? Wag humaba yun pansamantalang suspension. Kasi marami po na nag-apply na hindi, yun nga, wala, in process yung kanilang, yung kanilang application. Marami rin doon na meron ng mga sasakyan na hindi makabiyahe. Kaya hindi, dahil sa hindi sila makaka-onboard, kasi ang sinabi naman ng DOTR, suspension sa boarding sa TNC, di ba? If you suspend the boarding sa TNC ng TNVS, it means hindi ka makakakuha ng PA.
3: Ang pamahayag ni Lawyers for Commuter Safety and Protection Attorney Ariel Inton. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 3:01 sa kadlawon. May halalang balita karong orasa. Gibuto ni kaganyan na kona kanhi Consolation Kagawad o kasamtangang Bukidnon sugarcane na farmer Donny Labitat nga napuslan na karon ang ilang mga gamit sa pag-uma humana sunod-sunod ang nasinatian nga pag-ulan. Matod ni Labitat nga nanghinaot sila nga magpadayon kini aron padayon usab ang ilang pagpangumas.
4: Faktor na ito nga itong mga gamit sa panguma na busy na sa pagkakaroon sa pag-abono o sa pag-surko sa mga ektarya nga tubo. Ulan mo'y atong gihulat nga mo hudyat sa ito pag-sugod o katiman.
3: Ang pamahayag ni kanhi Consolation Kagawad o kasamtangang Bukidnon sugarcane farmer Donny Labitad. Samtang iklaro ni Undersecretary Edson Byron, bukod na Byron C. sa Department of Education nga prioridad sa edukasyon kuna Education Service Contracting o Senior High School Voucher Program ang mga low-income groups sama sa poor peace, indigenous people o guban pa apan matod ni si nga kinalan mag-enroll usab sila og sayo.
5: Para po dun sa mga gustong mag-avail po ng ESC or Senior High School Voucher Program, syempre priority po would be the low-income group. But when we say it's just a priority po, no? Wala namang pong pumipigil po, let's say for middle-income household na mag-apply. So priority sa mga low income, 4Ps, indigenous peoples, but that's just a priority. Ang reminder lang din po namin lagi, mag-enroll on time pagdating ng pasukan. Hindi po pwede sa gitna, hindi po pwede sa second semester. Dapat umpisa pa lang po, mag-enroll na. Huwag pong magpapahuli. Pagdating sa ESC, ang enrollment po niyan, diretso sa eskwelahan na po.
3: Ang pamahayag ni Undersecretary Edson Byron C. sa Department of Education. Samtang sa itong water advisory, gipahibalo sa Cagayan de Oro Water District na COW ng ilang mga konsumante nga dunay paghinay ngadto sa pagkawala sa tubig karong maabot Martes, Mayo 5 sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa adlaw nga Miyerkules, Mayo 16 tuiga sa alas 6 sa buntag. Kini alang sa realignment sa 300 mm diameter steel o 200 mm diameter UPVC pipeline nga naimutang sa kona nga apektado sa nagpadayong drainage project sa Biasong Tinib Road o sa production well number 7, Makas sa digding syudad. Ang mga apektadong area mo ang interpoblasyon barangay 1 hangtod sa 40 puntod Nazareth makasandig og portion sa kamamanan lakip na ang pinikitan. Samtang wala yung gidasig ang tanan, ilabi na ni adto nga himsog og panglawas nga salmutan ang umaabot nga ipahigayong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karang umaabot Mayo 17 ng tuiga sugod sa lasay sa buntag sa limkat kay Atrium kaabog ang Philippine Red Cross kag Gandhi Oro Misamis Oriental Chapter katong buot mudunar og dugo pwede nang magparestro pinagi sa pagtext o pagtawag sa 0927-3811-999 o pagbisita sa Magnum Radio. Mudawat usab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner pinagi sa pagpadala o blood donors, tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Ped. Sugba naman eh. Wali ang mga pinaka-paborito kikang pizza niya, ang pizza 5 o pizza 20.
1: Magnum, bundag na Pilipinas.
0: Alas sa tanan na ito mga suki na ito. Labirito na ang karoon sila mga tagsa-tagsa kapanimalaya. Sige, maayong buntag sa ito tanan. Welcome to Dini May Gala sa atong programa. Buntag na Pilipinas. Hoy mga maninay, mga suki. Wad-wad na muna yan kay buntag na. Katong wala pa ng kamata, mata na mo kay buntag na rin ba? Klase na sad mo karon. Diba? Klase na sab, trabaho na sab. At klase na sab, trabaho na sab. Wala pa man tayo klase karon pero na ay mga nag-summer class karon. No, mo nangingon nila nga summer class ta kay para nga dali tama kuan, dali tama ka-graduate. Kaya kani mag summer class magod, makuan magod imo mga subject. So pag enroll nimo mag-exon, medyo kuwa-kuangan na gamay na lang inyo mo mong nakuangan na imo mga subject. Mas maayo gid makuan nimo mga subject kay para nga pag-eskwela nimo, dali na ka makahuman. Imbes nga 5 years ang imong kurso, wabot na lang mga igsoon og mga upat na lang katuig.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ala mga suki na to, labi na may grana kamonitor ka na to karon sa abroad. Kumusta man ang kinabuhi inyo sa abroad? Ha? Daghan nga po, daghan ang mga kwarta karon. May pautangat na ninyong kwarta be kay mora ba inyo mismong kanunay nga ginasulti? Mato tag abroad para magtigom. Bantay, bitagwa mo yung nga tigom ha. Sige na mong gasto, sige na mong palit. Kung sa gusto ninyo, hala palit. Kaya kaling abroad po sa maimog mabutas mga baligya dito sa gawas nasod. Palit na mag mga cellphone, palit mga headset, palit mga igsog, mga sapatos, mga gamit. Laman na mga jacket, mahal ka na mga jacket ba? Jacket mito sa mga kiniba, mga dagko nga jacket, mga baga. Ay, mahal kayo na. Yayay, gaya po kayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sa ato po mga higala, mga suki, dool na gid kayo ha. Karoon na yung 17, mga suki, tigunaw, sunod-sunod simana na yun. Duhan na lang kasimanahan, mga igsoon. Duhan na lang kasimanahan, mauna may galang atong bayaning Magnum. Share blood, give life, blood, dating mission. Labi na may galang sa ato mga kaigsoonan nga gahulat gayon. Ha, sa atong bayaning Magnum, limkit kay itrium ta. Kita-kits ta, importante nga kita, mga igsoon, na mutabang sa abunong dugo. Kaysa kita ang tabangan. Tinabang ata. Pila na ba'y pagtabang mga kaigsunan, di ba? Importante lang may gala nga himsog ka pag agto rito. Kinanglan nga mo, darikyat ka slimkit ka itrium. Nakafamahaw ka na. Presko ang imong lawas. Nakaagto ka rito slimkit ka. Nakafamahaw ka. After ni mo og famahaw, pakuha kag dugo. Di ba? Linya ka rito. Ayaw sa bilar-bilar anang gabi una. Di ba? Kanang 16, ayaw pag bilar-bilar. Dapat gaganang 16, nakatulog tag insakto, nakapahulay tag insakto, ayata mo atos limkit kay itrium. Ayaw nang bilar taon niya, hubog-hubog ta pagkagabi ha. Kinanglan nga wata makainom ng 16 sa gabi eh. No, wala po ta magigsoon na bilar. O na ipatsada. Ayaw rin ta mo atos sa limkit kay itrium para magpakuha ta may gala sa kinibang abunong dugo. O, ana rana. Diba? Oo, so naiuban, sigig jogging oh. Kaya para kuno pa-condition kuno, ang sabi kay pa-conditionan ka nila ni. Sige, jogging. Jogging ginagmay, kaon tinagko.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pero importante, magyapon ng mukaon. Lisod po dito mukaon. Diba? So, kita-kits taalim, kitka itrium, karong 17. Bone, pinaka-importante kayo, atong bayaning Magnum, share blood, give life, blood-dating mission. Magpakuha tag dugo, kaya ang dugo, kinabuhi, importante, mutabang tas, banginahanglan. Kaysa kita tong tabangan, diba? So, kita-kits taalim, kitka itrium, may gala, 17 ang pizza, ha? Alas ay sa buntag ta magsugod mag-exod as limkit kay itrium.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dito maglangay, may kalan sa ato managuban sa itong abunama, karabutaga, may kalan buntag na Pilipinas! Amag taragong uluan sa mga balita, karabutaga, balita ta, balita, balitang lokal. Balitang lokal ta, disgrasya kagabi na sa barangay Tablon. Usa may kalan ka motorista, patay human may kalan mabanggaan mag-exod. Napasok may gala ang iya mismong isakyang motorsiklo diha mismo may gala sa usa ka wingman truck.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang ka mga balita at balita-balitang lokal. Gingon may gala Port ID Division Philippine Army. Prayunon mga igsoon na binang mga operasyon sa kabukiran sa nagkahinay matod pang trupas mga rebelde.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang DSWD na dihango magalang natos kabataan nga dili magsuroy-suroy panahon sa kagabinon. Labi na mga ginikanan, bantayan, dili, palakaw, ilang mga anak. Ito po mga anak puro sa'yo, mga gahi po kaglangag, alingagngag.

0: gahi kay mga agtang. Uning usap sa problema natos mga kabatanunan kay mga gahi kay langas. Di ba? Gahi kay mga agtang. Labad kayo, di ba? Pipila mga labad. Samtang saro ka mga balita at may kalaga ng butaga. Balita at may kalaga ko mga balita na to. Balita, may kalaga, balita, balita, magayong national. Dago mga balitang national takaro mga panahon na President Bongbong Marcos Jr. Matod pa may gala. Napaspasan ko no mga igsoon karon ng mga ayuda. Labi na may gala sa mga apektado ko no karon mga igsoon sa kiribang bulkang mayon. Umandagan in town may gala karon ng mga kabalayan mga igsoon o katawa ng gipanghikling.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas.
0: Grabe no, dako ka magipiktor yung vulkan ba, kada yung asphalt ba. Muna bitaw mga sukit, ikaw na og mga pagbuga, may galatsos, looy kayo, mga mananap, mga matay, mga tanom. Ah, muna yung natabunan gin siya mga gala, no? Kuya o kayo, nindot kaya tanawin mo ang vulkan mayon, basta magpahulagway ka, pag di pa mag-alboroto, nindota kayo eh. Nindot sa kaipuyo, may gala sa kuan, dapit bitaw stiilan sa vulkan, nindot kaya po yan eh. Hamugaway kayo ba niya, bugnaw bitaw. Tawag ka ng muanggi ka diyan magkala tanawin ni mong vulkan. Uy, pagkapatsada ka eh. Pero pag alburutos vulkan, sa ginoon ko, hadlo ka tanawin lagi. No, matanawin ni mo basos ginoon ko kung sa mani. Mura rin namin katapusan sa kalibutan. Di ba? Mungit-ngit, mungi-uban magkala tungkol sa baga kay magkala nga mga aso. No, so, mauna magkala na itabo sa pagbuga magkala o gaspol magkala sa kinibang vulkan mayon. Daghan ito mga kababayan na ito, kapiktado in town. Samtang giingon sa atin ito, naghimo kuno may gala og jet ski plug ride pag adto may gala sa Pag-asa Island. Naunsa naman yung mga tao na para asa man na inyong pag-agto-agto sa mga Pag-asa Island. Magkakuha ta may gala o saman simpatiya o saman maka maangko na gid nato may gala ang mga isla o sa magigani astilan pandama yung samtang sa mga balita may gala balita balita magigson balitang internasyonal. Giingon sa may gala nga US President Trump, di ko no kontento may gala karon sa pipila ka mga proposal sa Iran. Imbes nga medyo arang-arang na ta, tuyok na sang utok arin ni Trump na sab. Di ba kaya naman na siya uyon? Ah, di siya uyon may gala. Kung ba magali na, di siya uyon. Samtang giingon sa may gala sa itong mga balita, balitang sports. Giingon sa may gala karon sa itong mga balitang sports. Dili ta may gala sa NBA update sa ta. Philadelphia 76ers. Gikalipay mga igsoon ng pagpakasulod may gala sa second round. Joel Embiid. Wa mo hilak may gala sa ilang dula. Kundi ang iya mismo is katawa mga gala dili hilak.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Lain naman si Joel Embiid. Basta mapil din as playoffs. Gahilaka mga sukit yung kaminaw. Ngilad yung dagway. Mabay dagway may gala sa absos. Ginoon ko. Matod ba sumat ka mo naman. Nagdagway si Joel Embiid og aliwas. Pahilaka lang sos ginoon ko grabe hilaka may gala sa dako araw kay nga tao
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: So nakakatawa siya kikatawaan niya magigsoon si Jaylen Brown katawaan niya siya nga kami naman ah sila na po daw so nakasulod sila kalon sa second round ah daga na mga team may gala nakasulod sa second round mga gala pabo taon niya magigsoon kaya ato nang isgot niya sa inyo may gala nga tong NBA playoffs.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Magnum lani Delgado sa tamag doon sa ito sa tagong mga uluan sa mga balita karong angin na ito atangan. Di ang detalye dawatong tayong report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Yes, Madam President, no, ano itong mga top stories ni Bundaga karon nga pag-aatangan sa itong suking ting paminaw. Ganito karon sa itong Magnum National kay Biko Saro Partiles Congressman Tere Ridoan, wala mahadlok sa ilang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kinitungod sa ilang padayong pagtuki sa impeachment case sa batok ka sa Vice Presidente Magnum Freisit. Samtang kaluokan si Kandistrict Congressman Edgar Erese, mingong dili mo boto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nga ipahigayon sa Kamara karong adlawa. Reporto sa itong Magnum International kay Israel, planong magpalit og dugang fighter jet sa Amerika. Kini aron lagi, batok po lagi sa padayong pagigubat mo sa mga militanteng grupo dito karon sa Lebanon Magnum Free Seed. Diripunta kayo si U.S. President Donald Trump subling nagbahad karon sa Iran nga muhimo sa bagong pag-ataki. Kung muhimo lagi daw kuno og kaning aksyon ang maong nahiskutang nasod bagong first seat. Diri sa dasatong Magnum Business kay PCCI, kuna PCCI, mibot niya nga pabiling naka-survival mode ang mga negosyante ning panahuna. Punta kay ang Philippine Fiber Industry Development Authority, gikabalaka nga mukunod ang produksyon sa abaka tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa produkto ng petrolyo. Reporta ka lang sa itong Magnum Sports, Magnum President kay Miralco Balls, nakasunod na sa quarterfinals sa nagparayong PBA season. Wala Magnum President na itong mga nagunang balita karon nga ngay pagkatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Bundag na Pilipinas, kini si Magnum 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, Bundag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Dito sa tani Magnum Hunter 13, kumusta bang palibot karon? Gahapon, kadahapon na lang muulan, no? Kawantay mo nga, kadahapon na lang muulan, yung init kis buntag. Kalabad sa ulo eh. Sige sa nato report, Magnum Hunter 13, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani. A Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, magiging ma-presid na ito sa pagayin na ito ng paglagway. Sa lagas panahon, dagay sa trafiko siya sa kabuntang kadlawan ka magiging ma-presid. So far, mingon tag lagas panahon, doon na lamay pagpilang ini ka mga pagpumituon sa kawanangan ng bahin. O ga, kabugnos, maligin mo itong ma-presid, maligin mo itong magkumpiyansa, no? Kanoon na itang magbitbit o payong, mabantong maproteksyon sa mga lingon. E doon na ipag-ulan-ulan, ginagmay magiging ma-presid, pagkada hapon yung mga tunga ang kiliang pag- Nana, nagigas sa buntag, init kayo, muna karoon-karoon pa lang katlawon. Doon ay mga lakaw, doon ay mga kaniang delikatan, magawas ninyo mga panimalay. Karoon ay yun, magbitbitag itong protection sa mga galingan. Dagan sa traffic, so far, mag-overseed. Doon ay mga namunitor, no? Mga disgasya, kagabi, ganyan ng katlawon, ang tunin ng mga panahuna. So, nagyabay yung pasukot, labi na pag sa resursi na ito sa buhatan. Itong sayroon sa buhatan, nga ito sa traffic, ito sa tiyo. Base silang monitor, di sa takbes, sa gandhi uro. Itong pagkalibos suri, huwag yung magdumapresid dyan sa may east nga bahin to west nga, west nga bahin na. So, pamatay mga naagian ng sa isang buntagon ng mga disgrasya. Pagkali mga disgrasya sa gabi, kagahapong kagabi eh, nakabasa sa kinabuhi, huwag dumapresid, di siya huwag i-sendan na yun dyan sa may bulwa area. So, pa nakaangko naman po doon mga kinibitaong mga injured ang duha ka mga atali sa mga disgrasya. So, huwag na itong paghulagway. Pagkas panahon na. Dagan sa trapiko para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 113 Riza Cruz, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Riza Cruz. Dinis sa tamagala sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: AJ Soniega, may buntag.
3: Yes sir, may buntag. May buntag sa ating mga sakinta paminaw sa para sa ating latest weather update. Karong adlaw, so sa pagkakaroon, wala tayo muna doon na low pressure area o bagyo sulod o gawas sa ating Philippine Area of Responsibility. Apan, magpulayang karong adlaw, kining easterlies or kining mainit na hangin dito sa Pacific Ocean, sa hangin nila mga basa ng hangin. So, expect nato din sa Mindanao. O sa biling dapit sa Mindanao na makasatip tayo sa mga palalatsang pagdag-uom na doon sa mga pangunod na kakitaan, ilabunan sa mga patak-patak kapag ulan, kilat o patagdog, tulad sa easterly. So, check natin na fair weather conditions o nainit na kabuntagan o sa hapon sa gabi, naidako ang chance sa mga patak-patak kapag ulan o mga localized na thunderstorms. Sa Tandarisa sa Ponga Peninsula o Bangsamoro Region, makasin natin sa mga pangunod na kakitaan, ilabunan sa mga katag-katag na pag-ulan, kilat o patagdog, tulad sa easterly. Hining nga doon sa kasarangan ng hangin gigan sa silangan nga doon sa amihanang silangan direksyon ang mabusa labis sa Cebu, Mindanao at ang karagatan, Hapsay, doon sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperature range karong adlaw posibleng maabot sa 25 to 31 degrees Celsius at ang heat index karong adlaw base sa atong magigingan station posibleng maabot sa 39 to 40 degrees Celsius. At ang sunrise, unyang alas 5.25 sa buntag at ang sunset, unyang alas 5.52 sa hapon. Philippine Central Time, sir, alas 4.25 sa buntag, umaw din ang reservoir update. Dito na sa botan, sa DMC Pag-asa, Mulugan at Sabrador City, kini si EJ Suniaga, dagang salamat.
0: Salamat, EJ Suniaga, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
0: Inabati mga isoon ang atong pag-asa. This time, bulyara sa tas mga deport sa matungang kauban sa gawas. Luparan sa nato may gala si Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angie Alasano. Kay driver may gala sa Wingman Truck, may ingon mga igsoon nga siyagin ang gibanggaan. Ha, gipilit yun may gala dito sa iyang kinibang kilid may gala ang usa may gala ka motor mga kaigsoonan ngay kamatay sa usa may gala ka motorista. Yes, barangay Tablon gagabi eh. Mga natos, mga alas 11 sa gabi eh. No? Pagabangga may gala. Dito ni Pasok, mga igsoon, matod pa kining usa ka motorsiklo. O niya, mga ito, may magmahitong amahan kay mulagi na, kanilaging barkada lagi. Mulagi na nga, kanunay na ito, ignore nga ayaw, lagi palabihan ng barkada. Kaya barkada, may lang na sa kalipay-lipay, pero pag kalisod-lisod na, di na mutabang ni mo, managa na na. Natanawa lagi. Diba? Nanagan may mga kauban. Oo, hana mga igala kay siyempre pagbangga. Awa nga, iyang kauban sa mga motor-motor, ano nibat? Diba? So, inanagin ang kapait basta barkada, talagsar ka ng barkada, unungan ka. No? Sa imang problema, lugar ka ron, ma-hospital ka. Na, kay barkada ni mga call. Ako'y magbantay sa iya sa hospital call, tanan-tanan. Kami magbantay, ana. Na, kay barkada ka na, wala eh. Sikiya na na, mga igsoon, pangsalbar silang gawgalingon, inanang barkada. Talag saray barkada mo ingon nga unungan ko ni baltaman sa katapusan yung paginawa ni. Talag saray kay na barkada eh. Check sa to report Magnum Hunter 20. Sa balita og Sir Bisyo, ana si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa mga karana sa kaso ng reckless imprudence, resulting to homicide, ang usap ka kanina, ang wingman na truck driver ang man ginilalambigit sa disgrasya din sa Maya puro stress barang itablo ning atong nga syudad apa na bato mato dosal sa nahisgitan nga driver nini nga maunga sa kinan Magnum Forces nga si Sir Marvin Arenas nga siya man ang gibanggaan mawinungdan wa po siya na balaka pod Magnum Forces no ilabi na sa pagdepensa siya nga kaugalingon tungod kay wa man matod pa siya gihimo pod nga salaod kagabi diyang nga siya pod na mismo pod Magnum Forces kamulo no sa pagbiyahe pa igon din sa may gamay area pasulod no unta siya po Magnum First Aid no aron na sa paggarahe tungkol kay doon naman siya karga po ng mga kaning karga po nga asukar. So matod sa nahisgitan nga driver Magnum First Aid daan pa lamang dito sa may Agusan area kay paingon magod Magnum First Aid no sa kaning sentro nga bahay sa itong nga syudad ang ilaha po nga direksyon Puerto Agusan area pa lamang Magnum First Aid nakamatikod na siya nga doon ay mga nakamotorsiklo nga kusog nga nagmaneho sila po nga mga gipang sakyan po Magnum First Aid apanwa niya damha nga kinipo nahisgit ang mga nakamotorsiklo ang mahimo matod pa nga kaning hinungdan nga di po siya makalahos o pagsulod sa may gamay area po Magnum First Aid tungod lagi kaya nga usa sa mga rider kagabi ang mihimo sa pagpasok saya pong gimaneho pod nga truck tungod lagi kay kusog man daw kuno ni nga nakamaneho matod sa driver nga si Sir Marvin Arenas nga dito pa lamang sa Agusan area na matikdanan niya ang kusog nga pagpadagan niini po mga ubanan po nini nga biktima lakip ng biktima matod pa Magnum First Aid no sa iha po nga pagtuo nga nagahimo sa pagpuneho sa motorsiklo nga kusog yun ang pag no, diha sa maya dalan nga si MR. So, samda nga giabutiyag po na karun po Magnum First Aid tungkol lagi kinakabsan man sa kinabuhi ang maong biktima nga si Sir Rolly Calungso Jr. o sa 21 anyos nga malupyo gyapon sa may barangay Tablo ning atong syudad nga kini nga iyahang kamatayon Magnum First Aid magdepende paghihapon na kini kung unsay mahimo nga sitwasyon po ani po no sa pag-areglo dini nga tipod lugar ni Sir Marvin Arenas, driver sa truck, o sa pamilya po nining nahihisgit ang biktima. Kung musugot po sila po Magnum First Aid, no, nga aduna po iya pagganing sa siyon, kalabot nini po nga maong nga kamatayo sa usaka 21 anyos. Tungod lagi, kaya mo magiging po dad, kaninga gituyo Magnum First Aid, ang nakita po nga disgrasya kagabi, din sa barangay Tablo ning ato nga dakbayan, gani man na gawasan ni pong nahihisgitan nga 21 anyos na nakapsos kinabuhi, doon na pa ay naangol po Magnum First Aid nga sakay sa Honda Click kay giingon Magnum First Aid base sa mga subay po nini po nga pipila sa mga nakasaksi sa mga disgrasya nga prior pa na pasok ang nahisgitang 21 anyos nga to sa ligid ni ini pong Van truck nga gimanihaw ni Mr. Marvin Arena sa aduna payo sa kamotorsiklong magduma proceed nga na involve una sa disgrasya nga mo kini nga usa ka Honda Quick nga color puti giingon nga nagasway man daw kuno nig overtake magduma proceed ang nahisgutan usab nga biktimang 21 anyos apan nga sa paghimo is pag overtake ka nagasabod na hinuon kining duha ka mga motorsiklo sa pagkasabod nila magduma proceed ang kaning nga maong nga biktima didto siya napaingon gyud pod sa ligid nining nahisgutan nga truck. Oga, ang katupunin pong Honda Click magduma first aid, luwas naman yun po ang sakay niya ito pong panakuna, pero nakaangkon niya po po dyan siya, usaman siya pong alawa, so lakit na damages po no, sa iya pong motorsiklo. Man lang gani, kaya wala siya na paingon ang iyong pagkalagpot magduma first aid sa area kung diin na ito po napasok ang 21 anyos. Kasi magduma first aid nung palabay man siya, paingon po dyan sa daplin sa dalan. Ang katong nahisgot ang motorsiklo nga, isakyan ini nga biktima magduma first aid, nalabay man siya paingon po sa kaning truck. So silbi pa wala ang iyang labay magduma first aid compared sa katong Honda Click nga patuo ang iyang direction. So mahinungdan nga dito din siya paingon po magduma first aid no, sa kaning alan magduma first aid nga yana na hinuon niya sa tawo. So muna luwas ra inuon ang nahisgutan po nga sa kain ini pong Honda Click nga motorsiklo nga may unang na-involve sa maungan disgrasya. Uga, gani man, duol naman ang tayo po ni siya magduma first aid no, sa kaning pedestrian lane. May hinungan niya, kani po nga maupo nga truck magduma first aid. Niklaro po ng driver po ni ini nga gawas nga pagarahi po siya magduma first aid. Niminulagit po siya dito sa mga area kanaara po iya kaning pedestrian lane. So sa iya pong bahay magduma first aid ni ini nakisipitan nga driver nga nihimo daw kuno siya sa iya pong mga precautionary measure. Aron po malikayan po nung aduli mga disgrasyong may tabo. Apan huwag magod niya damha nga dunay kalit lang pilit sa iya pong likod at hindi sa iya pong kilid po magduma first aid nga usa ka motorsiklo. Gani man na nagtuo po ng nahisgutan niya kining nga driver niya si Sir Marvin Arenas nga kung nga pananglitan no, magtagbo na ang iya hapon din po nga kani nga sa ilaha lugar yung party po magduma first aid o gani po nga pamilya ni ini nahisgutan niya biktima nga magkasinabta na ilang tungkol kawa ano ba po nigihimugit po ang disgrasya. Mahinumduman magduma first aid nga kagabi ang amahan ni nahisgutan niya biktima nga si Sir Rolly nagsuko yun o naglasong yung kagabi di makita niya ang presensya sa pipila ka mga higala ni ini pong nahisgitan nga yahang anak tungod lagi kay gikan pa raw kuno ni sila namang may mga hugurugod mga depresyon no, nga gikan pa raw ni nag-inom kini nga 21 anyo so gaya pa din pong mga higala de nag-rise dayon na gikan lugar dito sa ila sa kanil gikan lugar sa ST nga bahin paingon din sa sentro nga dakwe sa dakwe nang ilaha pong nga direction o ga mo hinungdan nga gibasol yun din taon, nini pong nahisgutang amahan nga si Sir Rolly Senior ang iyang mga kauban. Kung wala daw kuno agdahan yung magduma first aid, posible nga buhi pa ang iyahang anak. So kagabi, doon ay mga pipila nga nagdalikyat din sa Northern Mindanao Medical Center ang iyahang gipang abog tungod lagi sa iyong kasuko nga naapa sila po magduma first aid no, sa pagbangutan na kagabi tungod lagi sa kalit po nga kaninga pagkasayod po niya nga wagtang na ang ginabuo na tuan na kinabuhi ang anak. So, wag niyo siya ilaing na pahimungtan po dahil nga nakita niya ang presensya sa pipila ka mga higala ni ining nahisgut ang 21 anyos. Klaro po mo duma first aid no, kagabi yung manggod kay nado po yung mga nagahimo sa pag-uban na kauban ni ining nahisgut ang biktima nga dito sa area. Wala din po nung tingog ilabi na sa pangutanahan po mo duma first aid kung sila bang mga kauban sa napakahilom daw ko no. Pero
0: alas din na mo angkon.
2: O, naman po yung mga ni klaro po mo duma first aid nga wala man daw kuno yung kamaturo na kaya naman daw gihapon mo ng presid dihag isa kay kinis ambulansya ang maunga biktima paingon din sa may NMMC doon na po pipila nga mikuyog manggidaw ni uban manggid magdama presid wala man daw kuno gipasagdan may subay po no sa pipila po ka mga higala po din yung nakisgit ang 21 anyas pero tuwag lagi kaya nakapsa naman sa kinabuhi magdama presid ang maunga biktima igo na lamang yun po no sa pagbasol ang pipila po magdama presid ni ato pong kaningihang mga kaubanan nga kung wala daw kuno giabda, posibleng buhi pa kini nga maong 21 anyos. O ga, tungkol din po mga university, no, karong adlaw, gitakda po nga himuon ang pag-file sa toa pa rin po nga traffic investigator, nini po nga kaso, batok sa nakisgutan nga driver nga si Sir Marvin Arenas, posible po magduma first aid nga di kami mahinayon kung ang galing po no adunay mahitabo nga amicable settlement alis pamilya ni ining nahisgutang biktima nga si Kalungsod Jr. O nini po nga kaning driver nga si Marvin Arenas ug siyang party pud pud pud no kadi ra ba pud iha pud nga sakyanan o truck ang iyang gimaneho so magdepende pa rin pud siyang amo magduma proceed kung unsa mahitabo nga settlement kalabot usab ni nga disgrasya nga mikalas sa kinabuhi ni ning usa ka ulitaw mo kada to nakipos nga update gikan sa Maya Police Station Squad to kinis mag 220 Angel Santos walitaw og serbisyo magdumaladi
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat magdabato today, magdabato ng Angel Sado. At ang oras mga sukit ko binao. Alas 4:36. Gikan sa report ni Magnum Hunter Angie. Ang bagsatas report, may gala pinagisam ni Magnum Hunter Isa Cruz. Matot pa kinahon ko ng prutas, ikawat gas bulwa market. Naunsa na ni prutas, hurot ng kawat. Yan ni Talida, watong tang sa balita og servisyo na si Magnum Hunter the Teen Risa Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sabot sa tulo ka mga kahon na kinahon na Magnum of Resid, no, ang gingong gikawat ng mga kinahon ni siya. Prutas, nga gikarga sa usa ka multicab. Ang piansar po ng driver o kining helper Magnum of Resid nga nangatulog. Samtang nagduyan-duyan din sa may bulwa market. Sabot siya na ang tulo ka mga kinahon ng prutas, doon sulod nga nagkaniyar. Kali ka ni siya Magnum of Resid. Bitong sagol-sagol lagi ni siya kay lagi kinumpa naman eh. Hindi mag-isya sa usa ka kahon, puro apple at lugar, puro naga. Sagol-sagol na ang naisigutan ng mga kinahon nga gikawat so wala mailing suspensado samtang tulog in town ang driver o kaning helper unang gidudahan ang kaning helper mag-offersin pero kay nag-magisa sa pag kinibitaw nga balibad nag-rason nga wala siya kabalo kung kinsa ang nagkawat sa tulog ang mga kinahon nga prutas dyan sa may bulwa market o kabut siya no ang driver posible nga maghimo na sa pagtapal sa mga nawala niini nga mga stock sa yalikod sa inahang kiniang multicab gani magdumapresid karon ta sayo sa kadlaw na musibat man ta sila paingon sa may kining indahag kay nagindahag man taw ning driver ug kining kini bitaw nga helper pero man sila nga naga pick up kanilang multicab lugar gi mauli ta sila tung way karga na yung mga namalihog so bayaron gapon sila magdumapresid lugar libor pagkarga o sa paghatod sa mga prutas sa tag-iya nga si Mama alias Hilen dalon tangad to paingon sa may si Ma'am Hilen Curato nag-request na nga kadlawon pa lang kay i-display po dito sa may indahag no? Sa may i-display mag-offersin nga gawa sa napulo ka mga kinahon na dunay tulo ni ini nga nawala nang natulog kay kumpiyansa na lagi kay doon na ba sila ipaabot nga ipadiskarga nga katurag inilahang nga kiniyang giulatan na lang unta sa taon na anak mag-offersin nga mata na sila mawag lang lang kita nga nagtiwangwang na nga kining ilahang kinilugar nga trapal nga kay trapal naman po yung kitaabon nga bahin din sa may kiniang multicab huwag ganis pagkaroon rason taon po ang kining nagpahimo sa pagkapablatter ang kining si alias Roque kay gawas nga nawadang gin sila og kining susama na natulog mga kinahon siya ikapakita nga tunon sa kanyang iya mismo nagpapariskarga sa nagpakuha nini ng mga prutas sa may bulwa market para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum 113 Visa Cruz sa balita og servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dagan salamat Magnum Hunter 13 Magnum Hunter Risa Cruz gikan may galasam siyang lokasyon karong buntaga. Duga mga balita sa tamay gala karong buntaga. Duga mga balita sa ta na nawagan karon si Senador Francis Chis Escudero ngadto may gala sa gobyerno nga gamiton ang 30 billion nga Rise Competitiveness Enhancement Fund aron matabangan ang mga mag-uma sa Mindanao labi na karon nga nagsugod na ang epekto sa hulaw o dry spill sa pipila ka mga lugar. Sumala pa sa pag-asa nga matod pa unom ka probinsya ug ang dakbayan sa Davao karon ang naapektuhan na may gala sa dry spill. Gipasabot usab sa nasangpit nga senador ngang maong pundo gihimo kini ubo sa Republic Act number 11203 o Rice Tarification Law. Mahimong gamiton aron matabangan ang mga mag-uma nga nagatubang sa kakulang sa ulan sa pagsaka sa presyo sa krudo og sa umabot usab nga ilinyo nga gilauman magsugod sa Hunyo. Matod pa sa nasangpit nga senador nga dunay 15 billion nga bahin nini ang gitagana para sa other priority programs, activities and project nga mahimong i-realign alang sa mga lakang nga makapaligon sa produksyon sa supply sa bugas. usap pa sa magkatabang sa atong mga mag-uma mausap ang bahin nga 30 billion gikan sa RISE Competitiveness Enhancement Program, labi na 15 billion alang sa ubang community programs matod pa sa nasangpit nga senador. Maoning mga lugar magigsoon nga matod pa sa pag-asa nga apektado no sa gitawag mga galang nga dry spill. Bulungtad tulo matod pa sunod-sunod ka mga bulan. Din ubo sa normal maigala nga ulan, 21% hangtod 60% ang pagkunod. Grabe sab ni. Nakitaan magigsoon sa masunod nga mga lugar. Kani maigala din isato sa Mindanao. Sumala pa sa pag-asa maigala. Mao magigsoon ng area sa Basilan, Davao del Norte, Davao del Sur, Sulu, Tawi-Tawi sa Buanga del Sur, ug ang Davao City. Mao ni magigsoon nga mga lugar maigala. Ada ko sa magigsoon posibleng epekto magigsoon sa gitawag nato may galang nga hulaw. Wa pa gani mabot ang ilinyo apan gilauman magigsoon sa Hunyo. Kinanglan nato kining andaman og pag-ayo og kung walay igo nga tabang sa mga mag-uma, mapiktuan ang ila mismong panginabuhi og lakip usab ang produksyon sa bugas. Sana matod pa sa nasangpit nga senador gani sa kinibang subay sa pag-asa nga 13 usab sa mga probinsya sa Mindanao ang ubos sa gitawag may galang dry condition nga nasinati magigsoon ng hinay nga klase sa hulaw nga doon na sa duha kabulan magigsoon nga ubos sa normal nga ulan. Hinoon sa pagkaroon lapay probinsya sa Mindanao may galang giila may galang gitawag magigsoon nga drought status. Kumbut samton magigsoon nga drought status katong yung gitawag magigsoon nga grabe na gid kayo. No, grabe na gid kayo magigsoon nga hulaw tungod din may galang ato mismong sinatian karoon magigsoon nga tiginit. Tungod sa parayon sa magigsoon nga kakulang sa ulan o sa mabot may galang El Nino, giingon magigsoon sa nasangpit ka senador nga ang mga lakang sa gobyerno kinang lingid matod pa forward looking aron magigsoon malikayan may galang dagkong kadaot sa produksyon o masiguro may galang igo ang supply sa bugas. Mauni magigsoon basta mga mag-uuma na ganing isgutan mga sukit ni Kuminaw medyo masakitan tang may gala. No, muna magigsoon nga dapat ang gobyerno magigsoon mangita yung pamagi kaning 30 billion magigsoon nga pundo. Dako kay di magigsoon under magigsoon sa gitawag may gala nga Rice Competitiveness Enhancement Fund. So importante mga sukit ko nga gamiton kini no para may gala matabangan mga sukit ko nato mga mag-uuma. Kay asa man ta mo kuha mga sukit ko binaw lugar o mga pagkaon nato kung ato mga mag-uuma di matiman. Mapasag na nato mga mag-uuma ang bugas magigsoon minus ang supply sa mga mag-uuma mumahal. So mao na karon mga sukit ta luoy pud ang ato mga mag-uuma kung wala magigsoon mo abay nga gobyerno mo gabay kanila. Mao nang pait magigsoon sa mga uma kung mag-imo-imo lang gid ka labi na karon kay tiginit. Astang luoya guys mga mag-uma mga sukit ko minaw. Di ba liki-liki ang mga yuta. Patay magigsoon ang mga talamnon, way tubig magala mga ma-irrigate magala ngadto sa mga tanom. Mao ni ang luoy sa mga mag-uma kun dili tabangan sa gobyerno. Sumatod pa may gala nga dapat ang gobyerno. Muli yo kayo magigsoon ini nga sinatian nato karon. Di ba kay kaning ato sang pesos produkto petrolyo way siguro sab ni. Di ba kay usab-usab magigsoon. Musaka, muubos sa gamay. Musaka dako, ubos gamay. Diba? Sudagan ang problema may gala sa itong gobyerno. Una, mga sukit ng gobyerno nga, kung manggaling may gala kaning pundo, dapat mga sukit ng gobyerno nga gamito na. Do, muna panawagan may gala sa nasangpit ka senador, senador Jesus Escudero, nga unta may gala gamito na ng pundo para matabangan ang ato mga katauhan, mga igsoon nga nanginanglan na karon sa tabang may gala sa gobyerno tungod sa nasinatian na may gala nga kalisod sa panahon, labi na sa kining tinginit may gala nga ato nang nagsugod na karon din sa ato may gala na sa Mindanao.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 4.44 ng may gala nga itong oras din may gala sa ato mga panaguban na ako na'y tao nga wala ni bayad may gala sa tubil nga krudo o laing tao sa may gala nang uha ko nung mga igsoon o kinibang matod pa gasol. Gipatala ko los pulis na mao. Mama sa panguwaw gasol, mahal na magiging gasol karon. Ginoo ko ba sa patubil ko gapon? 1650 kayo. Sos, kalangan lagi. Halang kayo, ugot na lang kita kay masuko ba to silingan magigsoon o maghaling ta niya? Masuko ba to silingan? Oh, niya! Sunog na gali na! Diba? Masuko ba to silingan may galaw magkwanta? Kana bang maghaling bitaw ta? Masuko niya to silingan ba? Diyo ko sa manikaso pa kayo? Asing maalarma itong silingan, may galang aso kay itong balay. Di ba, kaya ka na magsugnod ng kahoy, imposible, di mo aso. Mo aso, yun na. Di ba, labi nagbasa-basa ang kahoy, na sigurado na. Matingala itong silingan, naosong maning balay sa akong silingan, sunog na galing niyo, kay aso-aso man. Delikado itong may galang manawag silang bumbiro. Isa itong report, Magnum Hato 20, sa balita o servisyo na si Magnum Hato 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: duha ka mga insidente sa pagreklamo sa mga otoridad na kilambigitan ini mga produkto nga petrolyo magduma proceed ang yagi patala una kini nga usa ka insidente magduma proceed diin aduna matod pa ya kini nga pump at andad ang mitahol sa tunga kapulisan sa police station 7 Bulwa tungod kaya sa pag pilya sa usa ka customer magduma proceed gisibatan man kini sa obligasyon na ito pong nahisgitan nga driver sa 2,000 pesos nga gipatubil nga krudo din ha sa may diversion road barangay Bulwa ning atong syudad ang nahisgitan nga pump attendant magduma proceed na may delikat din sa police station 7 Bulwa o gaiyahang nga gireklamo ang usa ka Montero color white driver magduma proceed tungod lagi kaya naa sa 2,000 pesos ang balor sa krudo magduma proceed nga iyaha po nga gitubil o gagingon nga misibat mangod dritso ang nahisutan nga driver nini magduma proceed rason nga wa gid pud intawon pud siya nakakuha sa bayad nini po nga maong driver sa sakyanan gani man iyaha nga giingon magduma proceed nga kung nga di pa mabayaran ang nahisutan pud nga tubil magduma proceed posible nga siya gid intawon ang magabaga sa pagbayad nini sa kaning nga gasolinahan nga iya pong gitrabahuan magduma proceed tungod lagi kaya iya hamang dito nga mahog nga obligasyon ang pagkolekta gid nito pong salapi gikan sa ilaha pong customer prior pa unta pud motubil pud magduma proceed pero kumpiyansa magud siya nga right after sa pagtubil magduma proceed sa pagpa full tank dinhi pong nahisgitan nga kaning nga driver kay di man pud ana naman tuy suludaan pud ang sakyanan magduma proceed so igo lamang nga gi kaning nga sudlan pud magduma proceed no aron nga mapuno kini kay mao man po instruction sa magpong nga driver so nagdahom siya nga kung nga pila may masulod dito pong nahisgitan nga sakyanan pud magduma proceed nga tubil maiha din po nga madawatan right after gika niya ni ato po nga driver nining nahisitan nga sakyanan gani man na wagid gidahom sa mga po nga babae magduma proceed nga pub attendant nga mo dritso sa pagbiya ang nahisitan nga driver o ga sa iha po din po nga pag kaning nga susi po magduma proceed kung unsa to ang iha po nga plate number atong nahisitan nga sakyanan di na po niya matimanan tungkol lagi kay walagin niya gidahom magduma proceed nga masibat dahin po to ang maong nga Montero nga sakyanan tungkol din nagpa-blatter na lamang kini station 7 Bulwa ang nahisgitan nga pump attendant labi na sa iya pong kabalaka pud magduma proceed nga mapasangin lang siya nga niini pong nga maong nga incident samtang duna po iya usa kay kani pong nga babae ang nagreklamo tungod kay na biktima siya magduma proceed dili pong nga kawatan o gasol ang nahisgitan nga biktima 26 anyos kini nga lumulupyo dinhi sa Maya Zone 3 pinikitan barangay Kamumanaan ning atong nga syudad subay sa maong nga biktima nga nitabong insidente mga alas 3 sa kapingkun kulang ang takna sa kahaponon giingon nga ang yahang nga kining gasolito magduma proceed kay naging gamay nga gasol tanke magduma proceed nga duna na gyud siya burner so pwede na siya diretso dito magluto magduma proceed na sa 2.7 kilograms ang nahisgitan pud nga kaning gasolito nga yahapong gibutang sa may kusina nga bahin sa ilahapong nga boarding house wa damhan niya magduma proceed nga kining usa sa ilahapong mga silingan ang misulod dito sa ilahapong nga boarding house o gaki mihimo sa pagpanguha sa mga gamit dito sa kusina o apil na ang kinipong nga kaning gasolito so nag
0: gasolito mo nang gamay nga kuan
4: o kanang gamay magduma proceed nga nalagay siya itakanganan
0: ganin o na itakan ready na daan dito
4: so dito na ka makalungag din na magduma proceed or makahimo no sa pagpanguha
0: pina mga kilo mag 5 ka kilo ramos siguro na
4: ang so, iyahang magduma proceed kina sa 2.7 kilograms
0: ato 2.7 no? Gamay gamay
4: so
0: day.
4: Kanang iyahang ito magduma proceed mo matutay gamit yun kay niya
0: lagi kay basta boarding house maog yun na mo gamit
4: kay para lagi daw ko na makatagilat magduma proceed kaysa kung magpalit no o luto daan sa gawas mahal manggod so mas lagi nang maglungag magdigamo so nasa yung boarding house magduma proceed mo niya po nga gamit ka ayo pero ang nahisutan ng suspesado nga gila sa pangalan nga Mando magduma proceed nga silingan nila sa dinapod no sa ila pong boarding house ang misulod o gami kuha lagi nini pong iya pong kagdangan dito sa ilang may kusina nga bahin mo inundan niya kining gipatala dinas sa police station na to Kugot aron nga mahimo din po niya magduma proceed ang pagpatawag nini sa barangay Lupon sa barangay Kamumanan ning atong nga syudad o gamong kaso girefer na po hinoon po din sa Maya Office Intelligence Section sa PS2 aron nga masusi kung ano na ba ilaing pong kaso sa pagpangawat kining si Mando labi na nga nahisgitan po nga gasolito magduma proceed o mabaligya agad kayo ito sa kantidad matod pa nga 1,700 pesos kaya mo nga palit po niya ito po magduma proceed dala na stubil kaya gamay raman po siya po magduma proceed no? Kaya para man lagi sa boarding house so mo inundan among insidente, napatala na sa police station 2 Kugon, nining mga parapuna. Makalato ng hipos nga balita, gikan sa police station 7 Bulwaw, police station 2 Kugon, kinisimog ng 120. Angie Alzada, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Daga salamat Magnum Hunter, Twitter, Magnum Hunter, Angie Alzada.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 4.50 na maglatog unas. Duga mga balita sa tamaging soon. Gimando karong may galan ni Presidente na ng Bumbong Marcos Jr. sa mga hinsya may galan sa gobyerno nga insigira buhibo magiging soon ng aksyon o tabangan ng mga komunidad na napiktuhan magiging soon sa Aspol mula gikan may galan sa Mayon Volcano. Partikular na magiging soon ng mga lugar sa Ginubatan, Kunginubatan o Kamalig, probinsya sa Albay, Matod ni Presidential Communications Office PCO Andres Secretary Attorney Claire Castro nga paspas karon ang gihimo magigsoon nga response operation sa gobyerno para matabangan ang mga lugar sa nasangpit nga lugar gani usa magigsoon gitutukan karon ang panglawas sa publiko masiguro magigsoon ang mga residente sa paghikling labi na sa mga lugar nga luwas ngadto kanila kon para kanila. Nanguna usab ang matod pa Department of Public Works and Navis kundi DPWH sa ilang mga clearing operation para matod pa paspas nga makaagi ang mga rescue vehicle o paspas usab nga makuha ang mga residente para magiglas sa pag-evacuate. Matod pa magigsoon nga sulod mismo niya na ang DSWD usab. Nanghatag na magigsoon nga ito sa mga evacuation center sa libu-libong pamilya sa gitawag na food packs, ready to eat meals o guban pang mga relief supplies nga ila mismo ang gi naka-preposition na sa nasangpit nga lugar labi na sa Bicol Region. Matod pa magala sa DSWD nga moabot matod pa 39.6 milyon ka mga nahatag nga ayuda gikan sa 11.3 milyones para sa emergency cash transfer og 28.3 milyon usab na pailawom karon sa Cash for Work program nga matkatabang kun nakatabangan na ang di minus 2,000 kabanga mag-uma na napiktuan magigsoon sa pag-alboruto sa maong bulkan. Giingon usab ay galang na nagtala karon ang DSWD o 300,000 kapamili food packs o di minus 70,000 ang ready-to-eat nga boxes nga ilang ipang-apod-apod nga to sa mga residente sa nasangpit nga lugar.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 4:52 sa atong oras. Driver sa forward truck gireklamo sa kumpanya humagro nang ngawat kuno og matod pa ni litrong krudo na mauna ni karon. Mahal kang diesel may gala karon. Mo nang gitawag nga paihi. Kasi paihi. Suyo ba na oh? Bah. Pagbuga na apugsit. Mabito nang uban nga magtambay-tambay na skilid. Ah, pansakan na yung may gala sa usa ka galon ni oh. Pak! Ah. Sure na, maingon sila nga pag-ana. Pila part, litro part. Ah, bigo man ta part. Kuha na lang ni ako, 50 na lang ng litro. Paihi man eh. Ah, pila na, ah, kuha ni kalitro, 20 kalitro. Ah, sure na, sanang pamahawa na mag-iksog panito panihapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Tingala naman na yun, mag-isonoy na ngayo, naman og tubil nga. Bago pa man ito na tubilan, nangayo man nagtubil na sam. Di na galing ni Maayo galing. Nangayo naman og tubil nga bago pa ganito wa pag ito ma isa ka adlaw ang full tank. Uy. Tungas adlaw naman nangayo naman sab. Delikado galing ni. Check the report Magnum Hunter 13 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Reza Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Yes, sa mga ma-proceed no, gireklamo karon kini usa ka driver sa usa ka forward truck Magnum ma-proceed. Sa Osaka Logistica Distribution Network Incorporated na mag-offersid, no? Pero sa kumpanya, no? Sa minuon na, sa refuel, na magpabalik-balik siya ga.
0: Uy, sa tubil, ha?
4: Sa 200 kalitro, mag-offersid.
0: Kabi, 200 kalitro.
4: Sunod sa 200 kalitro niya, ipatubil.
0: Na kalitro.
4: Nasa'y kani ang i-building na 45 mag-offersid. Kanang 45 kalitro, limot-limutan na sa kumpanya. Kami na, ako na itong balikan, ma'am. So, kung napit sa Gabukayan, kay Dia sa Gabukayan, na ibrato kay Dia.
0: Uy.
4: Proceed. So, ang kumpanya, two or four balik-balikan na niya, kay Gisaligan, naligin siya mag-offersid. Katuling 45, yari to siya nga isave niya mag-offersid, kay balik po niya sa mga kauban ni ini nga mga kaning forward truck na mag-offersid. Imagine na, kung 45 kalitro niya, tagpilang diesel karon. So, maka-kwarta-kwarta, maka, siya mag-offersid.
5: sir, sumabot sa pila na ka mga dagan na no sa 370 litro ang iyahang na kawat mag-offersin ng mga kanihal na lit na diesel na mag-offersin. Ang kanina driver, niya nga marag masapo na siya sa kumpanya, ibiyaan niya ang forward truck niya sa mag-upukayan. Tingala yung taon ang kining tag-iya na anong pila na ka-uras, balik-balik siya. Ang ganyang agyanan mag-offersin, tingnan siya sa may bulwa, tingnan siya sa kanihang sinabahin, tingnan siya nga ito sa kugman. Nagkakita nga po niya ang forward truck na wala rabagi yun nga, gahazard, sa baka anong nagpundwa niya. Pero gatubil na mag-offersin. Sige sa kadlaon niya, nabantayan, kayo di ay. Nandun na sa driver mag-offersin. Ang driver mao si, si alias Ronald na mag-offersin. Nagibiyan niya ang ngayang forward truck, yun ay bawaan naman siya sa kumpanya. Siya nangawat o ganilitro nga diesel, samtang na mag-refuel kini siya ang sobra. Dahil na imuingin siya siyang amo nga, ako nang balikan ma'am, kay puno naman good. Wala na, awas-awas na. So, naglaom rin po ng taon ang kumpanya nga balikan niya, puro di ay, hindi niya balikan mag-offersin. Kapag refuel, pagbalik na niya, hindi naman siya isyuan o garisibo. Bali, nasayod naman to ang gasoline station mag-offersin nga balikan na niya. Ni Ronald, anak mag-offersin, pagbalik na na, hindi na isulog na to sa kanyang sakyanan. Kundi doon siya magdala siya mga ginalon mag-offersin o dito niya ipasulog. Ang kaning refuel, kaning mga, kaning diesel nga, kaning sobra. Kamingon siya siyang agalon nga, ibalikon niya mag-refreshin. Kasi panahon na, kapag magkinahanglan o gasolina. Pagkatili mo na ma-inventory mag-refreshin, sabi na sige nga, busy kayo ang kaning sakyanan, nga ang agalon mag-refreshin, wag po nga masahid kung asa na pita. Pagyahig, ganisikarga, anak mag-refreshin. Tapos nga, sinaligan na ang maong driver, gihapod, gisakyan ang panahon, sabi na mahal kayo ang diesel mag-refreshin. Lagi siya yung rollback kung magpabilin pa nga po na nga po yung po nagpabilin sili ang mga presyo na siya maka-income-income din. Imagina, tagunan na 5 ang refuel. Kaanan niya mag-persito sa kaadlaw. Hindi na ka mga katabilanan. Forward truck nga, hindi magiging siya mag-sili sa salang pag-gasolid station. Karasun nga, dito ko sa kwan ma'am, dito ko napit sa may patag, kaya nagparapin ito. Dito ko sero niya, kaya saligan na lagi siya. Nakasibat-sibat din siya o pila ka mga litro, nga nilitro sa diesel. Nabalik niya mag-offersin. So, gani, is mag kaya, gani, ang nga, na refer na mo, pangitabo, nga, sa pulisan, na, sa pulisan, sa Agura, sa gihimo, nga, pagpangila, pagpangawat, sa nilistro, nga, mga diesel, nga, sa drive, nga, para, kundag na, Pilipina, sini si Magnum, 113, Lisa Cruz, sa balita, og serapisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. So itong oras kay alas 4:58 na. No, fast kay po natong oras karon ay. Grabe gid ka fast gid kayo atong oras. Ala ka to mga wala pa nang mata diha, mayong buntag sa tanan. May buntag sa guno ni. Kini bang nagmonitor karon Paul Olarte. Ah si Pulse, Bira Pulse kay buntag na Pulse. Matod pa ni Paul Olarte nga may buntag sa na Scorpion Bullers. May buntag sa mga Scorpion Bullers. Ah, maayong pagpanikay-sikay sa Scorpion Bullers. Gahi kay magdula sa basketball. Ah, madula na magunong sila karong pila kaadlaw. Oo, oh, lahi ko na ilang mga kontra. Kaila ko na mga kontra. Gato ko na mga hitsuraan. Kulba rin yung mga Scorpion Bullers ba? Kulba kayo pang dulaan. Oh, kato mga dili pa dula, mga hitsuraan na ilang kunong kontra. Karong umabot pila kaadlaw, kulba sa ba? Na, sige, mabutang diya sa Scorpion Bullers na nagbonitor karon. Ah, maing pagpaminaw diya. Oh, maing pagpaminaw si Kai. Ang ilang kunong team leader, si Aguila. Oo, gahi gabon si Aguila gabon.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 4, ako na alas 5, punto na itong oras. Dini magala sa itong panaguban, sa itong kaburama, karabutaga, buntag na Pilipinas, ha? Abo taon niya mag-isong, kadagan pangunta na itong Magnum NBA. Unsa na i-update ko no sa NBA? Uy, basketball, bullers na i-gapon mo ha. Hilig i-gapon na i-mog bula ha. Dili itong bula-bula. Bula lang yun ang hilig. Dili itong bula-bula. Unsa na i-update sa NBA? Kaya gusto ko mag-hatag o plus 2. Bitaw ba, grabe kay karon ng NBA ba? Grabe kay karon mag-isong. Ay, grabe kayo karon ng mga partida sa NBA karon. Ah, grabe kay mga partida. May gala kay... Sa round 2 karon, mao may nagkontra sa usa sa round 2, pikas-pikas maguna siya, duha man siya may gala. Ang San Antonio Spurs kontra pod magigsoon ang Kinibang Minnesota Timberwolves. While sa Pikas, mga igala, kontra ang Los Angeles Lakers o defending champion OKC, Oklahoma City Thunder. Now, grabe ayo ilang panghatag o kanoy partida eh. Ha? Plus 2 daan. Kuy, kahayahay ba kaya nang partida o? Oh. Daghan kay gahatang mga sukit ko na og plus 2. Subot sabton nga, upat man na may gala kadula. Sa upat, makadaog lang ang Lakers o kadua. Agoy, paldo na.
6: Magnum.
0: Pagkahayahay mo sa naanin nga partida o eh. Manang ganahan kay ni Gudjonil nga partida. Iyan ang kinaham nga partida ni Gudjonil. May Gudjonil, aw. Patihalin sa kong baligyan eh. Ipostan ako. Kung maumagalin ang partida. Grabe nga partida. Haya kayo mga isoon nga partida ba? Oo. Oo, nindot kayo nga partida. Kayo, daghan magyog kayo mga ikilang maingon nga. Bala man ang Lakers. Ah, bala man na. Na nakasulod lagi sa second round. Diba? So, ba sila nga? Bala lagi na. Klaro kayo, bala. Bala kayo ng Lakers. Muna nga to, plus 2 kadaan. Grabe sa training nga dula, basketball, oh. Haya kayo kayo ng uman, bagit taga anong plus 2. Labi na ka to mga Lakers Nation kayo. Ah, isos. Dasmagan gina, makita na ni Boss Roger ay... Roger Lam, ay sos. Ang baka na ba? Grabe kayo eh. Plus 2 gudaan. Pati may galagyapon sa Kinibang San Antonio o ang Kinibang Timberwolves. Diba? Plus 2 gyapon. Sos, grabe kaya hay kaya partida kini. Ba? Haya hay kaya partida o plus 2. Kung makadaog o kaduha lang, sa upat kadula, makadaog lang kaduha. Oo, oh, ano, paldo na.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ano ang gitawag na cash out na boss? Say cash out na kay, oh, plus 2 game good. Chip, ayahay kayo. Duha lang kadaog sa Lakers. Cash out na. Sana all.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oras na to, alas 5, impunto sa buntag.
7: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
8: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming site na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
9: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, akong katul-katul,
11: i-DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
10: DTX 500.
12: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
8: Laing kadaugan na usab ang naangkon sa Magnum Radio sa 2nd KBP Golden Friendship Awards. Kung diin nasakmit sa Magnum Radio ang mga musunod nga major awards: Best Public Affairs Program and Host, Magnum June Albino and Magnum Aileen Acurin for Magnum 45. Best and Fearless Commentator of the Year, Magnum Manny Agustero. Broadcaster of the Year, Magnum Joel Acobo. Outstanding Public Service Program and Host, Magnum Angel Sado for Magnum Reports and Magnum Operation Tabang. Outstanding Field Reporter, Magnum Angel Sado. And Best FM News and Music Station, Magnum Radio. Congratulations, Magnum Radio Family! Daghang salamat sa KBP CDO Mesor Chapter ug sa tanang tigpaminaw. To God be the glory! Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
15: Magnum. Life Extension Vitamin D3.
16: Roberto Guerra, Senior. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
17: Aha.
16: Daw may sis balahaw. Hingilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
15: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
19: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
18: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang dunag ni polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabutuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas kendurog, misamis oriental. Pahimus ni usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sierra Gura Bus Terminal, Lapasan, Kagenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
0: Oras alas 5:07.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
1: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay gala sa ato managuban sa itong kamurama, karabutaga may gala, buntag na Pilipinas. Lupad sa tamay gala, alas 5-8 at tuon sa nato si Sniper Kumba, kaya na ako no may gala ay motor o bao-bao, nagbangga ko no. Sayang iuar. Bi ato sa nawaton bi, report is Sniper Kumba. Sa balita og servisyo ng si Sniper, Rande Kumba!
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Sa mga balita, mag-upresent nga itong nakutlog ikandire sa atong EOR sa Maydakbayan sa El Salvador. Tulok kinikahog na ang abangga mag-upresent. Ang ikaduha o ikatulo, wala na itong makuha ang mga ngalan sa driver sa motorsinglo, sanglit. Gidala kini sa may Polymedic Medical Plaza. Ang unang ahog na sa bangga mag-upresent, alas 9:40 ang takna kagabi. Bao-bao besos motorsiklo na itabo kini sa may Pedrosa Bacolio, Tambaling 2, El Salvador City sa may National Highway, gitunga-tungaan kini sa duha ka gasoline station. Ang biktima sa motor magkumpresid driver ani si Bernard Agan, 47 anyo sa Panigon, Minyo kini siya nga taga-Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nakaangkon kini og samad sa iyang ulo magkumpresid kay ang helmet kay ang sulob nabulag sa iyang ulo. O niya dahil magkumpresid na injury gapon ang iyang ulo nani. Mura og serious kining nasangpit nga biktima o gidala kini sa may Polymedic Medical Plaza. Samtang ang driver usab sa bao-bao mag-umpresid, nagdala sa ngalan nga si Tomas Marcelina, 33 anyos ang Punigon, Dili Minyo, Dili Sadbalo, apang doon ay kapuyo-puyo, taga Sontre, Poblacion, El Salvador City.

0: sa kasalakyan nga purwil igo gidayon kay nga sangpit nga bao-bao. Hinoon magkumpasid, walay kinabuhi nga nakalat apan driver nakaangkon kini o pipila usab ka mga bunog. Ikaduang nga hugna magkumpasid, alatays ang imidya antak na usab kagabi, motorsiklo Japon versus motor sa National Highway Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental. Tanglit, atuwa pa man ang investigator sa may Polymedic Medical Plaza magkumpasid, wala pa na ito makuha ang mga ngalan sa nasangpit usab nga biktima. So far magkumpasid, mauro na yung mga balita nga itong nakutlo gikan diri sa atong EOR sa may Dakbayan sa El Salvador. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat Sniper Sniper Randy Kumbati Kumba gikan may galang sa siyang lokasyon na karong buntaga. Oy day, condolence day sa pamilya may gala kay ato po ni Higala mga sukit tigaw na ang former kapitan sa Barangay Bugo kaniadto. No, panaw na in taon sa laing kalibutan in taon atong amigo. Si former kapitan Jesus Tata Morial. No, condolence ya. So mi panaw in taon sa laing kalibutan ning atong amigo nga former kapitan sa Barangay Bugo. No, so ato po ni Higala kay may man po di siya mga igsoon nga tao kini si Tata Morial. No, panaw na in taon sa laing kalibutan. Rest in peace dia og inaot kita nga ang imong kalag nahi pa dulong ngadto sa langit. No? Rest in peace. Former kapitan sa Barangay Bugo Jesus Tata Morial Jr. No, former kapitan ni siya magigsoon. Dia mismo sa nasangpit nga Barangay Dias Barangay Bugo. Ipanaw na in taon sa laing kalibutan. Alas 5:12 magalang atong oras din yung may galang sa itong panagubahan sa itong abunama karabutang kabuntang na Pilipinas. Pagpatuman ko noon sa POPS plan sa Dakbayan sa Gayan de Oro ay konsidera sa Konseyo Adisyonan. Yan itali na wato na report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Gisugyot gama ipatumana sa lokal na kagamhanan sa tuang syudad sa Cagayan de Oro ang resolusyon na kalabot sa pag-adapta sa Peace and Order and Public Safety Plan kon POPS plan ning tuig 2026 hantun sa tuig 2028. Kinihumana, gido sa usap ni Konsihal Roger Abadaya ang chairperson sa Public Order and Safety nga committee sa konsiho ubos sa proposed resolution number 2026-323 nga pag-aprobar o pag-adapta sa Peace and Order and Public Safety kon POPS plan para sunod nga tuig isip part usab sa contingency plan sa pag-submitter usab diini uban sa City Peace Development and Security Council ubos sa resolution number 15 series of 2025 kini alang usab sa kalambuan labi na sa pagka-implementar sa dugang nga mga plano sa mas epektibong pagpatuman sa kahusay ug kalinaw diri sa atong syudad nga hugot usaba nga gipaborana ni Konsehal Edgar Cabanlasa ang chairperson sa Laws and Rules nga committee sa konseho. Balita gikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daga sa radio na bata report pinagin ni Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Si SWD na nawagan kinong magalas mga girikanan nga mutabang sa paglikay sa mga batanon sa daotang kalihukan. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Nanawagan ang CSWD ngadto sa katawan, ilabi na sa mga ginikanan nga kanunay imonitor ang ilahang mga anak aron masiguro nga dili kini malambigit sa bisan unsa nga mga ilegal nga kalihukan o gi-expose ang mga batan-on sa mga sports aron dili kini matintal sa pagbarkada sa mga adunay daotang kalihukan. Gidugang pa sa CSWD nga adunay programa ang nagkadiyang mga ahensya aron matabangan ang mga ginikanan ug mga kabatan-onan nga maedukar kini sa laing pamaagi nga magpabilin ang relasyon sa matag pamilya nga ligon aron mas epektibo ilang mga intervensyon nga pagabuhaton. Balita gikan sa CSWD kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat Magnum 24 Magnum Hunter Jane Luna. Alas 5:15 magalang atong oras duga mga balita sa ta. Duga mga balita sa ta magalang salang nagkaroon sa plenaryo sa House of Representatives karong adlaw magigsun adlong Lunes.

0: Pitsa 4, Baygala sa Mayo. Ang committee report kalabot sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Gilauman mag-igsoon nga i-deliver karon ni Chairperson Jervil Luestro ang iya mismong sponsorship speech human makita sa committee ba nga doon naman tutpay igong basayan ang mga pasangil batok sa Vice President sa Pilipinas nga si Sara Duterte. Magtutok batot pa ang report sa igong paggasto sa kapin 600 milyones ka pesos nga confidential fund sa nasangpit nga buhatan sa Vice Presidente. Lakip batot pa ang isyu nini sa gitawag may gala nga unexplained wealth ni VP Sara. Isubiti ang pinal nga resolusyon nga tos kritibok ang membro sa Kongreso human sa gimong paragtigom nila ni Adto Miyaging Simana aron formal nga adopt ang Articles of Impeachment.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 5.16 ang atong oras! Alas 5.16! Lupad sa tamagaladog ang mga balita karon. Kay matod pa mga sukit ng binaw nga na ako no'y usa may galaka mekaniko nga nangilad ko no sa kliyente. Nagpaayo sa motorsiklo, giniklamo kay naunsa ba ni nga? Wama ko no may galay! Iayog motor, ya daot magyapon! Pastilan pa ita, maugid ni siya oh. Ah, mao gining pait pas panyawan. Na sige kay maton pa ni kagawa runig ya oh. Naabi ko noon niya og nakatulog abi na ko og tulog pa ka. Grabe sayo man kay katik-ik. Awa na gina basta gikan maka pamistaw niya magkatalag BH paspas kay na. Ah, basta gikan na mista niya paspas kay na kay nakapamista go nagadala pag BH. Paspas kay na basta mga inana nga dagan, di ba? Grabe na kapaspas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: San ba ka karon totoo di Magnum Hunter Angie? Ato sa to si Magnum Hunter Risa Cruz be. Sayang dugang report kay matod pa ni Magnum Hunter Risa Cruz. Nga naa ko na magigsoy XRM nga motor gikawat matod pa ang nasangpit nga motorsiklo. Sus kana so sayang magayo. Bitsik sa nato report ay gid tagaen yung chance ang mga kawatan nga makahigayon sa pagpangawat kay koy. Loy kita may gala. Check the report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, mag-offer si Doon. Nagpatala ka ron. Masya ka 39 anyos. Nga lalaki mag-offer si Doon. Kawati o motor na kinibitawang XRM na nagdala sa plate number sa LVA 192 o doon ay kanibang color combination na mag-offer si Doon white and black. Nag-parking ramenta ni Dia sa may Corrales Gabukayan. Noon sa may noon mag-offer si Doon. Nag-iira ang kining ning tagiya sa motor paglingi niya apay motor magifresh ni kadut magkahanaw ang iya nga usa ba pila ra gud nang mangihi gud ta magifresh usa man nang mangihi ang
0: tao dali ra bali mangihi ang laki day
2: nangihi siya magifresh distance kay highway mo nang gabukayan magifresh oh i-parking niya ang iyang motor
0: diri kay uno kay tagad siya
2: sa gabukayan Corrales pag mangan magifresh nga gabi imang dako ngit-ngit so di ang area so nagpaipaiti in town ang kini
0: plan down
2: kini ang Raymond na mag-offersid.
0: Yes, Raymond.
2: Paglingi niya, kaya mismo balik na siya kaya mo sakay. Balik siya motor mag-offersid na wala. Posible mag-offersid nga gipaan na baka tutusunahan o giguyod. Marunggan na yun ni mo
0: mag-offersid. Basit, turang yabi dito, nakatagal na gihapon, kaya dali siya.
2: Yes, mag-offersid, nakaungot na gihapon ng yabi.
0: Ah, mo, di, dali na kayo pagkawat.
2: Dito sa iyang motor mag-offersid. Sayang. Tapos sa iyang bang motor, ito yung mga pitaka, iyang mga ATM, iyang cellphone.
0: Na.
2: Magbita mag-refresh
0: sa U-Box.
2: Na kailangan mag-bag. Buta yun sa U-Box yung inyong mga kagamitan.
0: Still
2: lang. So, iyang kwarta mag-refresh it. Naas sa 4,000, ganyan to siya pisos. Tip na iyang mga ETM, kitrabahante, man siya uga. Itong lending collector, man siya mag-refresh it.
0: Hmm.
2: Kani iyang motor, mag-upag ikay, giutang pag siya mag-refresh it, i-credit kini siya. Bulan pa ni siyang kamot. So, naapa sa kini ang upito kabulan niya ang motor. Paniya mo yung gabayan, dito na po siya mag- siya po magkaltas rin sa sweldo niya. Sana may bayaran mag-refreshid. O sana may kiniang driver niya, labi na siya o sa lending collector. Tang nangihili sa kabukayan Corrales, paglingit po, pag gumanyang pangihi, huwag tang ginagit ang iyang motor mag-refreshid. Guys, magkaroon, safer na ang mga pangitabo na sa kapulisan, sa police station na Triagura, alang sa Tukma, nga disposasyon na para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Antery sa Cross, ba't din isa tama kay Xoon Bay, kaya matod pa mekaniko nga nangilad ko ng kliyente, nagpayog motorsiklo, ireklamo. Na, masigway ko na okay na ni boss. Pagkabos unahan magla, aso-aso ang agi. Ah, stilan, pandamay, gigayo. Pinawato sa ato report sa naitabuan eh. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa kamikaniko ang agireklamo kay mangingilad manday ko noong dako kinilisbitan usab ng lalaki Magnum Aperti sa transaksyon sa nagpaayo og motorsiklo ang nahisbit ang biktima Magnum Aperti di binagop intapos sa mga kapulisa sungod lagi kay siya iyahang bahin Magnum Aperti dili makaturunganon ang gihimo nining usa ka mekaniko sa iyahapon Magnum Aperti nga naghimo mangud siya sa pagpanlimbong sa iyahapon ning mga kliyente ang maong biktima Magnum Aperti nga kaninga lalaki nagataho nga siya nagadala sa iya pong unit Magnum Aperti dinhino sa kaninga usa ka mekaniko nga iya pong nailhan pud Magnum Aperti sa pipila na ka mga igayon nga nagpaayo pud siya og motorsiklo. So mahinungdan nga kumpiyansa na pud siya pud Magnum Aperti nga magpaayo si ato pong nahisgitan nga mekaniko lagi kay kaninga si alias sa Joshua Magnum Aperti na saira naman niya nga dunagit po iya katakos pud Magnum Aperti no dunagit po iya hinanawan sa pag-ayo motorsiklo. So karon may dali dinis may police station to Kugon aron iyang reklamo ang usa ka mekaniko man lagi nga gipa giingon Magnum Aperti nga nangilad kini sa iyaha dinas may corner ya kapen na Rino Street ning ato nga dock bayan giilang kaniya biktima Magnum Aperti nga si Mr. Ray 55 anyos nga residente sa barangay Nazareth o gamatod pa ni Mr. Ray nga iyang ireklamo kini nga mekaniko nga si Joshua kay kini taga barangay Kamamanan Magnum Aperti nga nangilad dagi sa iyaha nga nagahatag na siya og 8,000 pesos ngadto kang Mr. Joshua isip bayad sa labor o pagpalit og mga piyasa para sa motorsiklo apan luyo sa mong kantidad Magnum Aperti wa man gihapon na ayong iyang motor wa pa makontento giyong nangayo pa og dugang kwarta ang alang kuno sa uban pang mga piyasa. Dito na nadiskubrihan ni Mr. Ray nga ang mga piyasa nga ipangtaod sa iyang motor Magnum Aperti mga daan o used parts na o gamahinungdan nga siya gitintaon nasa guyo kay kuhi kini sa ilahapong nasabutan kay nihatag na siya Magnum Aperti no sa dakong kantidad alang kon sa pagpaayo sa iyang motorsiklo o para pampalit og piyasa kaduha siya nakahatag og kwarta Magnum Aperti una 8,000 pesos niya nasundan pa dayon po sa dugang ipangayon ini nahisgitan po nga suspitsado nga si Mr. Joshua mahinungdan nga kining maong 55 anyos Magnum Aperti napugos gyud intawon sa pagsaka dinhi sa police station Tukugon aron ireklamo ang nahisgitan nga mekaniko tungod sa mong insidente gi-refer karon among kaso dinhi sa may lupong tagapamayapa sa barangay Kamamanan alang sa dinaliang pagatubang sa duha ka kampog aron mahatagan ng hustisya ang nahisgitan nga biktima. Nagpahimang nupod na karon pud Magnum Aperti datong mga awtoridad sa publiko nga magbinantayon sa pagpili mga mekaniko siguraduhon nga dunay giresibo ligon nga ebidensya sa matag transaksyon aron dili mabiktima sa susama nga pagpangilad samtang Magnum Aperti no dinis sa denta kay usap pud da kalalaki ang napalgan nga wanay kinabuhi dinis sa barangay Carmen ning ato nga dak nahisgitan nga lalaki Magnum Aperti kaning gituuhan nga kini siya Magnum Aperti no dunay gid po iya problema ang giatubang og mahinungdan nga nagahimo kini siya sa pagunay sa paghuno sa iya po nga kinabuhi ang biktima Magnum Aperti ato lang sa siyang aliasan nga si Alex lahi po tong girespondihan po itong kauban Magnum Aperti no nga dinis may kamamanan kini atuwa sa may barangay Carmen ng atong syudad particular na sa may Matilde Neri Street nga boarding house Magnum Aperti kaning si Alex napalgan nga wanay kinabuhi. Gilayon nga mi-responde ato apo din po mga personal gikan sa police station for Carmen karong nga kadlawon aron nga luwason ang kinabuhi lagi ani nga nahisgitan pud nga biktima apan paghidangat lang Magnum Aperti wa naman kini gininhawa gibutyag nga gamit niini Magnum Aperti no ang liston apan nagiklaro sa tumong mga awtoridad nga ang maong kaninga insidente investigahan gyud pud nila Magnum Aperti dili gyud gisusi kung duna ba foul play pud niini pero giklaro nila nga usa na matikdan nga adunay porasado adunay baka apoy posibilidad ni Magnum Aperti nga ang maong nga biktima gituyo lugar sa pagpatay dinha sa yapo nga giabangan nga lawak sa may Matilde Neri Street barangay Carmen ning atong syudad unang na dawatan sa tuwa pud mga awtoridad ang report sa gikan pud no mga ka-boardmate ni Pod Magnum Afarsin, tungod kay wala mo na kuno gos-gos di Pod mo kuan Magnum Afarsin na nakalak po ng iha pong kaning kwarto. So, natingala ang iha mga ka-boardmate, may nundan niya susi ang iha pong sitwasyon sa sulod nga bahin, ini pong iyahang yabangan nga kwarto, dito na nasairan, nga wala na day kinigingin niya wa ang maunga biktima. Nagpadayo ng investigasyon sa tumang otoridad Magnum Afarsin, daro matumbok kung anong ihimo kinaisiya sa iha po rin pong paghunos ng kinabuhi. Gos po din aron nga mahatagan po Magnum Afarsin, katinawan yun po ang mga members pamilya ini nga nakurat po da sa nahisitan nga report nga nakapsun kinabuhi ang nga maubahan di 5 anyos nga si Mr. Alex. Sa karong Magnum Afarsin, no, nasa karon sa punerarya ang nahisitan nga biktima, pero giklaro sa tumang otoridad nga pwede gihapon nga ipaubos sa autopsy ang nahisitan nga 25 anyos nga ulitaw, ilabi na sa paghahatag po ng uga katinawan ganto po sa mga members pamilya nini kung doon naman sila mga pagduda Magnum Afarsin nga kini baka ha, doon ay foul play o wala, so mas maayon ako no nga nahihisgitan nga biktima sa pagpa-autopsy aron nga maklaro nga sa kabanay ang rason sa ihapong nga kamatayon. Samtang alang sa mga nagatubang sa mental health problems sa mga kaisunan karon nga naminaw, ayaw kaulang sa pagpangayagtabang kay ana ang 24/7 mental health line sa CSWD Psychosocial Division. Di na pwede ka dito Magnum Afarsin no nga mohimo sa pagkadangop, labi na kung aduna kay problema nga giatubang o susama Magnum Afarsin na kasi natin lugar kag depression, so di dapat magaduha sa pag-reach out kay na ay maminaw o buha ka nagyuno sa araw. Pinaagi sa pag-contact silang 24/7 mental health line ba nagtuo ang ato akong buhatan sa City Social Welfare and Development Psychosocial Unit nga basin muarang-arang inyong gibati o matabangan po muna nga malikayan ang mga posibilidad nga maghimo mo sa pagkunas kinabuhi. So contact lang sa numero nga 09700-392-709 apil na usab sa mga numero nga 09705-602-08-7522 pwede usab sa number nga 09052033510 09052033510 kining nahisgitan nga insidente Magnum Afarsin no sa kamatayon kaning maong 25 anyos kung wa ta masay pag dumapresid karong nga bulan sa Mayo ning tuiga mo kining ikaduha nga nahitabo dinhi sa may area of responsibility sa may police station na Fort Carmen. Mo kada tong nangahipos sa balita gikan sa may police station Tukugon no karon dinhi sa may police station Fort Carmen kini sa Magnum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Dagan salamat Magnum Hunter Angie Alzado gikan may kalasa sa lokasyon na karong buntaga.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Api kita sa orang may kalasa ato panaguman. Ning ato programang buntag na Pilipinas. Tanwa lang may kalasa kan asa kunoy usa magigsoon katausan may gala. Patay sad may kalasa sa kamunaan. Posiding si Magnum Risa kuno dito karon. No, ning matod pa may gala o sa kapatay. Diya sa barangay kamamanan ni atong sunod. Happy kita sa oras para kuman sa itong programa Magnum Persia Blanca niyong kauman. Sa gawas ng katiriman, katawa labing kabahanan, maglamang barugan ako sa katawa ng matuman sa balita o serpisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita o serpisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5:29.
3: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
4: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals ng antioxidant gikan sa sugar sugar cane mga organic compound ebiktibo batox diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaa. Sa DTX pabanded ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaging diorog may samis orital labi na sa Bay Nature Wellness Center your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building President Kirino Conde Street, Kaganero City. Tayo tawag lamang sa cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa absurdan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Pirmi ka pangihi.
6: Hanap ka pananaw.
5: Og pagpaminod sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-Detex 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-Detex 500.
6: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
5: Detex 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
9: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?
10: Mmm!

0: best, our tastiest,
1: our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlock ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Am I speaking with William Hill?
9: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
8: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
9: I have the D3 right here, life extension.
7: Life extension, vitamin D3 for longer life.
10: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
11: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
12: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
13: Alas 5:34.
11: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo.
12: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
14: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
13: Nauluhan sa mga balita sa Tumagdum Morning News. Una sa mga balita, sa Magdum Lokal, usa ka motorista patay human mibangga sa wing van sa Purok Tresta, Barangay Tabulo ni Sunod. Magdum National, Bicol Saro Partner School Bisman Ridon, wala mahadlok sa ilang impeachment trial, batok kang VP Duterte. Magdum Bicol National, Israel, planong magpalit og dugang fighter jet sa Amerika. Magdum Business, PCCI, mibutyag kapabiling naka-survival mode ang mga negosyante ning panahuna. Magdum Entertainment Actress Kabadyanteng si Chus de Vargas, wala gikaulaw ang pagpangayog tabang aron makatrabaho. Magdum Sports, Meralco Bulls, nakasood na sa quarterfinals sa nagbadayong PBA season.
14: Magnum Morning News.
13: Mga isoon, kumusta man yung buntag? Karong adlaw, Lunes, 4 ang piyensa bulan, Mayo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First, Sid Blanca.
15: Og Magnum Angie Alzado.
13: Og karon sa itong Magnum Radio History Today.
14: Magnum Radio
15: History Today.
13: Mayo 4, 1917, ring adlaw na tao ang journalist o historian nga si Nicomedes Nicoaquin Paco. Sa Paco Con Joaquin, sa Paco Manila. Siya gila isip National Artist of the Philippines, gumikan usab sa iyang pin name nga Quijano de Manila. Nagasugod si Joaquin sa iyang karera isip proofreader sa Philippines Free Press. Nahibo usab kining usa sa tanyag nga manunulat sa nasud. Gikonsiderar usab siya isip usa sa mga pinagamayong post-war author sa short story sa novela. Sagad nga ginasulat ni Joaquin mao ang kabahin sa colonial period sa mga Espanyol o mga kultura sa mga Pilipino. Naimusab nga inspirasyon ni Joaquin si Dr. Rizal sa pagsulat. Pipila usab ka mga pasidungog ang nadawat niya sulod sa iyang karera.
14: Magnum Radio
0: History Today.
13: O karon sa Magnum Lokal, patay ng usaka motorista o balibibangga sa wing van sa Purok 3, Barangay Tablo ni Sunar din ang biktima nga si Rolly Kalungsod, 21 anyos, ug lubulupyo kini sa nasgutang barangay. Subay sa report, misulay pag-overtake ang biktima sa laing motorsiklo. Apan, misabot kini rason nga may pasok sa nasgutang wing van. Yung parehong natumba ang duha ka motorsiklo apan, ang 21 anyos mo ay napasok sa baong sakyanan. Tugod sa kakusog sa paragan ini, matod story daan nga naangkod sa grabing samad sa lawas ang biktima. Labi na ang ulong bahay nini nga nagresulta sa kamatayon. Samtang ibatis tuwang kasuko ang amahan sa biktima sa mga kauban nini nga rider. Tuhod kay sa idangatan sa iyang anak. Palain usab karon ang investigation sa otoridad sa maong disgrasya.
16: Wala na'y kinabuhi nga nakitaan ng usa ka lalaki diha sa Giabang ang boarding house sa Matilde Nere Street, Barangay Carmen ng siyudad. Na ilang biktima nga si Alex 25 anyos. Samtang subay sa report nga nakita na lang ang biktima sa mga kauban ng boarders nini nga wala na'y kinabuhi ug adunay liston na sa sapatos. Pabilin pa usab nga blanco ang mga kauban nini sa mga boarding house kung unsay problema sa biktima. Samtang gibutyag sa mga otoridad nga wala nakitang foul play sa kamatayon sa maong unitaw. Samtang ang depresyon dili tiaw busa kung ikaw gibating depresyon og nanginhanglan og kaistorya nga andam maminaw og dili ka i-judge bisan unsa pa nga problema, i-contact ang DOH Mental Health and Psychosocial Services team. Kumusta ka hotlines sa 0997-3590-888 o sa 0965-0556-777 o pwede usab sa 0965-8356-888. Sila 24 oras nga available o anda mo tubag sa inyo nga. Igsuon, ayaw papilde sa problema.
13: Alas sa 5:32, Kapitolyo Provincial may palikon sa mga programa sa ekonomiya uban sa DTI Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo na si Magda Hunter, Mincho Kabaktulan.
17: May palikon sa mga programa o palisiya niini sa lalawigan sa Misamis Oriental uban sa Department of Trade and Industry kung DTI ning lalawigan. Tali usab sa Misamis Oriental Provincial Development Council nga kansang nagkatigom nga tumong paghisgot sa planong pagpromote o sa sustainability and productivity for enterprise resilience and upscaling in the Philippines nga project niini. Kini usa sa dako nga programa gitukod aron mapalig-on ang mga negosyo labi na ang mga gagmay o mabilong sa micro small and medium enterprises ug ang sektor sa agrikultura ug pangisdaan sa tibuok nga probinsya. Gipasiugdan sa DTI Region 10 sa ilang dakong suporta sa paghatag og programa niini alang sa mga MSME, sama sa paghatag og training, access sa mga merkado ug dugang oportunidad sa ilahang panginabuhian. Samtang ang PDC may parehang usab sa ilang commitment sa paghiusa sa nagkaniyang sektor aron masiguro ang mga plano ng matuman, mahatagan og direksyon. Ubana sa pagpasalamat usab ni DTI Misamis Oriental Provincial Director Jesus Abiyara ngadto kang Governor Juliet Uye sa paghatag og suporta labi na sa mga planong programa o proyekto alang sa katawhan, dugang niini lakang sa panagtigom mao ang pag-put up o mas organisadong plano sa probinsya o sa pribadong sektor pinaagi sa pagtinabangay aron mapalambo ang ekonomiya. Mitambong usab sa katiguman si Second District Board Member Princess Imano o Provincial Administrator Sir Roel Gayuso sa pagpakitang suporta o pagpalambo sa gagmayng negosyo labi na pagpalambo sa ekonomiya o mapataas ang kalidad sa kinabuhi sa komunidad. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
13: Salamat magdaman termin sa ato sa dawaton magdaman teri sa gross kada kuno ipatay may galang na palgan karon di asayang iwal na binas kamanan area. Magdumuri sa usan itabo diya, magdumuri sa gross.
18: Yes, sa magdumang first aid no, live ba kita di karon sa may Piot Heights sa barangay kamamanan, buntong kamamanan siya magdumang first aid. Kaya ganina sa Carmen man to, buntag sa iyo magdumang first aid. Nani ka, duha no, ang gingong kaplagan nga wala kinabuhi. Ako ah, diri ko mo nang tawag niya sa Piot, magdumang first aid, kipatigid na yung Piot sa dalan. Baka bakla ito karon. So na, diri magdumang first aid, makita na to ang area. Basta nakaplagan ang usa ka babae. Ma'am, babae, ma'am, no? Babae? Babae, gibanaban ang anaas sa 15 anyos. Hindi magod siya nga balay magdawa first aid. Kanagat ka, mantay ka ng balay nga. O pa'y pag-aim mo, bitaw, daga pa kayo mga kaahoy ng mga kiniang ibang butang niya. Kani siya nga balay. Do, under construction, mani siya, ma'am, no? Under construction. So, ang tag-iya. Ay, kamo, tag-iya, ma'am? Ha? Palma, pamilyang Palma. Oo, ma'am. O, so, ako to siya nga babae. Kung saan to siya kaila? Makaila ka to? Wala nakaila. So, wala nakaila magdumang first aid. Nakita na lang nila nga kanibitang murag medyo galingkod. Man daw galingkod ra. Dayon ang kining... Mura ba siya galingkod? Dayon doon ay giikot sa... Ha? Daas sa taas?
19: Utang dahil dina nila.
18: So, wala ginag-claim nga kaya to nga member sa milya. O, so... Ito naman ko yung mga, makita na ito na, mag-deficit sa mga monitor.
13: Babae to siya, laki.
18: Babae daw. Babae,
13: 15 anyos.
18: 15 anyos. Manabana pa lang, kaway nakailag yun. Mag-deficit no, walay na kini ang nakaila sa ang maong nga babae. Gindili, ang larang nga nakikita is na yung mga nakabantay. Siguro kayo bago mag-inigini mo. Pero karoon din, doon yung sakyanan nga naka-parking. Sa tagiya po ni kayo. Mori, tagiya ma'am, kanitay, kanitay tindahan? Ha? Tagiya ani, ang tagiya Palma. Oh, kisa may nakabantay ma'am, kisa may nakabantay gabi.
19: Kay ang kanang tagiya ani among gabangan, tagiya man ana.
18: Ah, so mao no makabalo gid no mo kay atbang ra man mag-first aid kaning gabangan ni ma'am no. Ma'am an magduwa first aid ang kaning gina kaplagan kung asa pong babae in taon nga 15 anyos no. Walay nakaila ang barangay kamamanan mo ay nag-assess niya mag-offrace. Gidala nga ito sa Sumo funeral diya sa may Divisoria. Dali, gidala nga ito. Kaya pero mabibigin nga pila nakaandlaw. Ma'am, baguhay pa gidaw ito. Ma'am, baguhay pa. Sible. Oo, so di. Wala siya. Kaya po siya kakita mag-offrace. No, katong, oo, kay gawas nga gipagi. Kanaog, ligida yun diri. Kay, ikon mag-ri siya. Kanang doon sa danas, ba? Doon ay taas. Doon na po ay kining diri sa ground floor. So, ang doon sa taas. Makita na ito nga wala man po yung mga nagkatrabaho, no, nga, pero mapapatanaan na ito mag-appreciate. Pero ang pamilyang Palma, manong apilong pamilyang Palma, tagyan nga building, pero kayo bukod yun sa pagkakita nga naganaman sa taas, wala pa may ingon na ni Maho, ma'am? Wala po ingon na ni Maho? Ay, bago pa daw kayo mag-appreciate, no? So, atong paningkamutan nga makainabi, tagsilingan. Sini. Kita napit sa may mga tao, atong adakbang mismo sa balay. Sa pamilyang Palma mag-offrace ito. Doon, nagpa naman, assess naman po sa barangay. Ang barangay na mismo, nagdala nga ito sa inibang sa Sumo. Ma'am, may buntag! Ma'am, sa Magnum, sir. Magnum Radio, sir. Kanang dito, nakita ang itong babae nga. Kanang bata ba? Itong 15 anyos. Kaninga, sana, building? Oo. Ay, nangatulog na mo ba? O, tulog na ginday sila. Bang ramang ginday niya sa ilang kaniang panimalay mag-offrace ito. No, kaning bagong building. So, ang gitukod din karon sa may Piot Heights, no? Barangay Kunbuntong, barangay Kamamanan. So, kay nangatuog naman gilay pa sa palibot. Aning atbang mismo sa bagong balay nga gitukod. Oo, kanilang mga rila-rila din eh. Ang nakabantay, nga. Nagingong, kaning doon ay sa 15 anyas nga batang babae mag-offersin. Ang gingong, nag-himo, no, so nakaplagan din sa taas. Mga mabalat po sa yurong, kung kasi may ingkat-kat din sa taas. Kaya wala may nag-construct, aningat ka rin nga ng mga panahuna, wala'y nag-kinig pa rin o pag-panay-panday. Ma'am, may buntag, ma'am. Ma'am, kasi nakabantay din sa taas. Ma'am, nakugyaw na mo din, ma'am. Nakakuha na mo nga, ha? Ah, nabantag, nakakabalo. So, kanang taas, ma'am, na'y nagtrabaho na, ma'am. Sige nga na to, ma'am.
20: Si Araceli Palo.
18: Si ma'am Araceli, mag-appreciate mga kasilinganan din rin sa may Piot, Piot Heights. Buntong kamanan. So, ganang sa taas nakita, ma'am?
20: Wala sa kong kabalo, anak, ma'am. Kay, karoon pa ko na kabalo.
18: Ang buwan sa taas nakita.
20: Amo na yung storya nila po na sa taas nakita.
18: Oo. follow sa man siya ma'am kanang kanang kadaadlaw kada ni siya gigi na nagtrabaho dra.
1: Dangan po na siya trabaho.
18: Ay dangan di mo di wala kay tao ba?
1: Oo.
18: Mm-hmm. So barangay kuman anay ga kuno sa mga assistant. Barangay kuman anay ga sa to sir? Oo. Wala na kay ilad salamat pa Marcia. Wala na kay ilad to sir. Kamus? Ha? Dito sa gadiri kuno na book studio. Ba sige sige sige suot ni ma'am. Yan ikaw na ma'am. Sige sige suot sa bata.
1: T-shirt o black white yan t-shirt black na yan shirt.
18: Black sa man siya, dugay na kayo siya or bago pagigit mo?
1: Bago, hindi sila din eh. Ay, kanang parinti niya di o, kanang luyo anang balay bitaw, kanang kaman si apelido, muna iyang parinti.
18: Ay, muna iyang parinti. Aso na siya gisag andin eh.
1: Rudagan mo sila, dyan ti gito.
18: Ang kula, ingon nga, ang yung tanong. Kung pa kayang lawas, kanang sakpan ng simple bago pa to?
1: Bago pa gito kay, humok pa man na naon sa yung mga barkada. Jesus, ginoko.
18: Ito, mga banabana, 15 ito, 15 anyos.
1: 15 anyos daw ito.
18: Sa likod ba? Nito kong balay?
1: Hindi, sa itong balay ng gamay dito, ito nga, amakan ang dingding.
18: Amo ito yung pamilya, posible nga, mga yung isakan. So, naka-black. Naka-black. Naka-black ang yung short, tapos?
1: White ay yung t-shirt.
18: Ito manin siya, taas ang buhok?
1: Hindi, margeri, raputog yung buhok.
18: Sa baga lang, liugan. Ito manin siya ka ng... May kanon na yung namakita ni Mr. Dream,
1: ma'am. Permente to siya, pero dili gid ingon nga mag-stand by dia.
18: So, dagang barkada niya sa dagang grupo, ha?
1: Ang sila, mga laki uban.
18: So, sa may gamit, ma'am, sa may nakita ninyo sa iya.
1: Isi, hindi na nakita sa liyo. Pagkasa niyo, ay isi.
18: No, ko. So, tingnan na, ma'am.
1: Kita, git po niya, Rod. Katong, pag umangkon, anang tagiya sa balay.
18: Ha, nagkasa
1: pa. Oo, ayan din siya ni Adso rito sa barangay na paitabo
18: kay
1: mga paibalo pagsaka niya tanaw niya dito
18: ay ikaw na nakakita dito sir sa taas yala na to sir ha Filipi ha sir Filipi live dito ako so kung magnum din sa likod sir mat kayo sa ino so sa atiwala sa magsama sa sumo tramante ka sumo ah pero kung tramante ka sumo kayo mag t-shirt so pasensya kayo sir Filipi no so sir Filipi ikaw ginakasaka sa taas
21: nakatanaw ko sa taas kaya ako mangi pangita kaya ninyo man itong pagkumagkontagiyan nga nailag ikog.
18: Oh, at kapting ka?
21: Saka din ko sa taas.
18: Dagan mo.
21: Ako rin siya.
18: Jesus, ginuog ko.
21: Ako pangita ito sa Lord, nakita ko ba yung medyo nagsandig?
18: Uy.
21: Sabi na ako dito mao.
18: Gasandig galing ko, galuhod?
21: Gasandig nga, marang nga na ba na?
18: Anamindog ang iyan.
21: Pero, pagbalik na ko akong gitanuran, mo naman dahil kaya namin pisi ito si Scott.
18: Jesus, ginuog ko sa...
21: Nakaw din ko silo.
18: Ay, nagkagsakit na ba?
21: Wala, kay ina naman sila, daga naman sila diyan.
18: Nagsapo ka?
21: Oo.
18: Asa man siya dapat CR, kwarto? Asa man sa as, kwarto na sa as? Eh?
21: Muna, kanang uli nga hap lang ba? Uli, ah, panahon man.
18: Awa panahon man.
21: Kamulo pa ng pataas. Dito siya na, dito siya may kanto. Tapin na nga suok.
18: Well, sir, Filipe, natulong po ni siya, sir, nga wala naging nagtrabaho. Aning mga panahon na, nag-stop ang trabaho.
21: Taw-taw naman naging dangan.
18: Huwag magkita, muna tutubusin sa luwan pa.
21: Ilan na mga nang ikural na ilang di kuwat yung mga isamay kasumba pa yung gagian.
18: O rin na nagkumpirma gina nga mga barkada nga ila tong fan, ila tong kigana. Naisa ka?
21: Na.
18: Ah, lagi naisa ka pa. Oo. Oh. Nagipangita to siya, ma'am? Sir, wala yung, so may purpurma pa yung mga sanina, sir, wala yung...
21: Wala pa man yung mga, was-was, wala pa man yung...
18: Purma rin. Oo. Nakasinilas, wala, sir, wala?
21: Sinilas yung ka ng binabay nga... Tagal, tuk-tikot.
18: Uy, sus, ginawa na ka-hills. Kung sa manisya, sir, ka ng... makasaka ang tao sa taas, nga muro mag-kural, mapalibot lang yan, ha?
21: Ina, mga tumba ng kuhan, ng kural, ng tumbahod.
18: Uy, matumba ba ng kural, ana?
21: Ba, ka ng muragnit ba? Screen.
18: Ay, screen na sa likod, eh, ay?
21: Screen.
18: Ay, nakasandal pa, dahil naka-hills pa.
21: Ka ng parking nga sa Montero, pwede po kada mga gaya, kiwa man na mag-kural, wa man na mga...
18: Kung masulod, o gabi, hindi ang dako, ngit-ngit kayo.
21: Ngit. Ito taas kayo, kipalong mong masuga na.
18: Sama na siya, sama na yung balay ka ng... Ba di pinakaunang itabo nga na yung nga nagkutlo sa... Patay, na yung nakapagampatay?
21: Oo, ba na, pwede mo yun mo dito.
18: Iya, kabalo na siya, Filipe.
21: Ito lang ka, marag wala pa siguro.
18: Asa na tagyan din? Ilahan mo na yung boarding house ni Atbang?
21: Oo, ilahan na niya. Ang tagya na... Papato kabalo, giyato na ko ganyan sa Maria Rinang, gabi eh.
18: Ang isa giyato niyo?
21: Ang asawa.
18: Ay, kahit pan, kahit kwan diya, trabante dito.
21: Tabang. Ako may ang daganan na rin nga patabang patot.
18: Kailang ginayin mo ang mga pamilyang palma?
21: Kailang na ko nung isawa na.
18: Ah,
21: sa Giana.
18: Okay. So, salamat kay Sir Filipe. Sir, pasensya kayo sa disturbo. So, kay magkuhan na ba? Mamasahiro na si Sir Filipe. Oh, salamat kay sir. Kung period tour sa garahe na rin siya. So, dirita, di ko na rin sa likod. Oh, baklay, maning uban timba. Baklay po ta mag-offersin kay binaklaya, maning uban ari sa likod. So, time pa mag-dob si Magdum Oliver Dilusa nasa tubangan. Kay gikuhaan o gahulagway. Ito pa na may aki ato na ginabi o nang ayaan siguro ni Magdum ma-offersin. Tapos, kusugan ato na yung pag-backtas Magdum ma-offersin. No? Kay gawas nga kining naharaman ng pamilya din. Murag ganang itong mga kaliwat nga kabanay nga mula ag mga first aid. Pero kay gawas na nakahilas pa man daw. Nakasandal, nadulitikod. So, posible nga nakahilas pa ang naisigutan ng taon nga kining babae mag-off kasi. So, panikamutan na ito ang makabot sa likod. Sado na mauning nakaamakan. Mauning siguro ang pamilya. So, itong dulan na ito yung suon siguro na ito. Itong dulan mag-off kasi, no? Ang kining pamigingong pamilya sa 15 anyos na batang babae. Dalagita naman yung 15 mag-proceed. Ngayon yung mga generation karon ron, bandusi pa, dalaga na. So itong mag-ulbig, hangak ta. Pa. So, oh, sa pamilya siguro niyo no, mag-proceed rito sa taas, be. Sa handaga na ba kayong iro? Ngayon pa. So, sir, mayang buntag, sir. Sir, mayang buntag. Since busy si ma'am. Ano itong kalit? Sir, pa sir, ang iro, sir, ha? So, inyo itong kaliwat si ma'am, sir, itong nagsinagin ito. Ay, tayo pa, sir. Pag ginawaasa ko, tayo pa, mag-ibig sa kisina. So, kat-kat sa kundi sa pitse, sir, kang hero. Kasi nga lang na to, sir?
2: Ay, Gerald Rayo.
18: Gerald?
2: Rayo.
18: Rayo. Sir, Gerald, kasi gigawin sa tunimo si ma'am.
2: Wala ko, Gerald, do. Nang sa, hindi ko to tagalali do, kaya, taga Manulo mo do to.
18: Kasi may gisa ka na to, ne?
2: Hindi, di. Asan? Bikas. Asan? Ang mat na mo, yung mga, matan po na may mukawan niya.
18: Wala yung mga tao din na ganang naiamakan nga ba na eh?
2: Wala.
18: Sir Gerald, gigya ka nang... Mauro to siya, baka nang bago pa to siya dirigyo, di pa gawin sa dugay din naglaglahag.
2: Mo, ang istorya pala itong kwanli. Naglaglahag na pala ito dari. Ito yung mga kwanya igagaw.
18: Aray, may igagaw niya dirigyo. Sir, apelido to niya, sir.
2: Ano ko? Kwan man? Sir, apelido to ah.
3: Ay na apelido.
18: Okay, mata ko mga
3: Lisa, ayaw na apelido.
18: Oo, so no, kay labi na, diligid din ang taga... kining
3: basta kayo muna niyang edad, maglumri siya.
18: Piyot sa mamanan, no, sir, no? Oo. Mga barkada, so ngayon, mga tao, may pwede mahinabi ato din, sir. May mga tao din, wala na. Okay. Nandiyo sa likod, dali sa kaning silisingan, na maging sir ba? Kining nga pamilya, so may apelido din, sir, kaning mga pamilya din.
3: Ayun na lang, abilido lagi. Ayun na lang, abilido.
18: Oo, ay kaman, kaning gisakan mag-proceed, kaning gisakan din karon. Pamilyang kamansi. No, ang pamilyang kamansi, ang likod din nga panimalay, kaning kung asa. Nakaplagan ang 15 anyos. Banabana pa ng 15, sir, no? Kanang 15 anyos niya ang edad. Magbanabana pa nga kanang 15 anyos nga pangidara mag-offersid. Ang pamilyang kamansi, na sili nga naman yung Sir Gerald Rayos mag-offersid. Kinibitong nga gibisitaan sa kininga biktima mag-offersid, no? Ato ning try og duol, og nabay tao din nga ron. Mura mag-medyo mingaw-mingaw gamay. No, ato ang nga, oo, kaning dalikatan. Kaya gawas nga, ang pamilyang kamansi ang nga bisita o galaag-galaag din ni sa piyot sa mamanaan. Sumro mag-way tao, mag-offersid, no? Kasi hindi lagi kayo layo mag-offersid. Kaya doon lagi kayo mabaklay, lagi kayo sa palay ngayon ang gilaagan. O kung asa ni siya nakaplagan ko, taas mo kayo kung asa mo agi magsiguro, no? Dadabi, ano yung hagdanan di ay mag-offersid. Doon yung hagdanan, gikan aning, magikan aning, mura ba ito, buhay, may nagihimo nilang gate, no? Kaning naning gikan, under construction nga balay. So, nada yung hagdanan po di ka musaka. Plaster kayo ang danan, mag-proceed. Baka makasaka ka. Time kung bisang pag-git-git, magdala kang cellphone, makakita gigaga. Baka na yung hagdanan. Kung may upang kagdika, kabisado ka din ang area, huwag ka kabalo kung doon na ba yung hagdanan. Wala kayo naman sa kanyang pusunod pa mag-git ka sa balay nga kaning bagong gihimo mag-proceed. Kaning ga, balayin ka po nga construct. So, matod pa nila, totoo na ko nga na-stop ang trabaho, makita mag-git-fod. Labi na wala, gipod kayo mga materials nga natin sa ubos nga bahin. So, kaninga, ayo! Oh, may tao mag-offersid, no? Basin, to add to sumo funeral, kay dito man gidala ang kinsya, kaning biktima mag-offersid, no? Dito man gidala sa sumo funeral, no? Okay, kung may nga taong gusto man, kinsa makani, no? Kaning pa yung bilas. So, mga, wala gitaw mag-offersid. Ang nari ka ron, mga motora, nakapark, dinig, lagi, initial, taga Manulo daw, mag-offersid, ang isigutan nga dalagita, kaplagan ng walay kinabuhi, dusulod mismo sa balay nga bagong hinimo, mag-offersid. Under construction. So, atong paningkamutan nga may nabi ang pamilyang kamansi. Kaya mo doon gisakan. Pero mga barkada raman dito ito gabi mag-refreshid nga nagkumpirma na ang kining naghimo no, sa pagkutlo sa yung tinabuhi. Ilahan ng higala niya ang matulpan ni Sir Gerald gawas magdo-proceed nga taga Manulo for mga initial pa kana nga mga detalye ang gihatag kay gawas nga naglaag yo lang no ang naisigutan nga babae mo proceed nga nakita diri sa taas ba sa may second floor
3: is may taas sa manang balay kana iyang gi sa kagi anaan diya gi sudan no abandonado na ni
18: dili magdo-proceed under construction
3: under construction
18: oo oh, kani nga balay bitaw nga
3: isulod lang lugar sa diya
18: oo isulod sa diri ta ba beta sulod ta dapat diri magkamorni. So atong nga paningkamutan nga makasulod ta magdo-proceed no
3: open man gud ba
18: wala open kayo open kay magdo-proceed mo makasulod ba even mga bata
3: sulod yuga
18: lagi ni nakapark diri nga sa kanan magdo-proceed no tempo oh na mo ni sa danan ay makakatkat ra mag proceed oy kung maginahinay lang po kag mapunok kag lansang ditanos po kung mo pero ang katuyuan niya nga ang paghimo sa pagtutlo sir ay si sir Felipe ni ni ha pwede ko masaka sir ako pwede ko masaka ha pwede ko matan-aw sir hindi ra wala ko masaka mag proceed kung lang ako driver sir so masaka ta mag proceed do ban si sir Felipe nga ang higala po sa tagiya mismo nini nga balay. So, mo ni ang sitwasyon mag-proceed. Pila ka step siguro gikan sa ubos. Kung makakat-kat lagi yun, mag-proceed, no? Makita na to sa itong monitor, sa itong live. Makakat-kat ba? Pagabot din eh. Kaya gawas nga ngit-ngit bit siyang area. Ang kaya nga, kaya wala pang minigin siya suga. Na, mag-proceed. Asa man dapit, sir? Ah, so, diri di ay. Simpais. Good sa di mag-dumorli. Haman, sir. So, diri gidi siya nag-aning guwandi ay, aning Walling, aning, kaning, sa tawag ay siya, ka nakabilya? Kaman yung tail? Ha? Sus, inoko. So, makita na to sa itong monitor, mag-proceed no, nga mo kini nga area. Oo, oh, wala, di man, ingon siya. Masa man siya, ka nang, ibawal, di ba? Masa man siya, murumag ka nang, masa man, na, imusok saka din eh, anak.
21: Saka-saka din yung magabi eh, pero di na mo, may bawkit siya. Ha? May tambay na po.
18: Oo, no, kay murag open man gud ma. Open kung i-close na ang babaw, di ba buwede kung i-tatumba.
21: Gatumbahon mo, huwag na yung mga manulot.
18: Ma? Kung na yung mag-inom-inom, mag-reversed, basta yung mag-good food siya. Kung walay ulan. Na yung ulan, adilik di kayo. Kung tago ragin siya, gikan sa balay ngayang gisakan mag-reversed, father lang ang nakatago niya, no? Pangita din siya, sir, gipangita.
21: Lang wa ko baluan na ba?
18: Okay, una ni anak mag-proceed sa maritali no initial. Ipagita daw ni siya kining biktima na wala naman daw. So dunay mga nakagasit kat-kat-kat distance kay siguro ka bisado nila ang area na kining taas pwede masaka no. Kay dunay may hagdanan open kayo ang balay mag-proceed. Kay ginikaron ang likod nini division gapon sa balay sa pamilyang Kamansi, wa ko dapoy kanang firewall. So pag dunay mga pangitabo o lagi ngon sila magkahibaluay dunay di ay nga naghihimo sa pagkutlo sa kinabuhi pero kay ang nakapulisan na magdana mag-declare mag-proceed labi na kita proceeding po dito sa mga funeral so pag susiyon kay katong karamel o gasa po ito gidala mag-proceed ay duha ni sila karon no ang mihimo sa pag lugar nga nakaplaga na wala nga kinabuhi na kato mag-proceed may umay-umay pagidaw doon na pagidaw ka na kaya ang kamot gani humok pa daw ato di ma'am katong RC nga itong unang nahinabi nga mga kasilinganan po ni Sir Felipe, gabot siya nga napagita dito yung life sign. Kasi nga, wala may magiging po yung mahimo na mag-proceed. Ang barangay, mo pa may gidagandagan ang taon sa kaning anak sa tagiya ni nga kaning himo nga balay, kaning under construction. Pagdagandagan pa sa balay, pagkaigtabang nga para madala. No, kung asa madala. So, una ni Ana, wala pa tama sa kung asa ng hospital. Kaya ang hospital, magiging na mag-declare mag-proceed. Sa na yung ito sa funeral, nagdito sa labi na sa sumo mag-proceed. Pero initial, taga Manulo daw ang naisigutan. Ginsian yo so tay ang pangalan mag proceed ug apelyido kay Gawas Nana pentaw sa minority kani minority edad ang nasigutan ang kining nga babae so tuloy nga pag pasubot ug gitali magkuha ko sa tagmang uban mag proceed no Gawas nga walay tawo ang balay pamilyang Kamansi ang nadi karon motor lang ug posible tuwa karon okay nakikomunikar po siguro po sa ginikanan sa nasigutan kining dalagita nga wala nakaplagan ng way kinabuhi di sa pamilya balay ni under construction no sa kining nga pamilyang nga Palma mag proceed di sa may sikat for nga ba sa lokasyon live mag-proceed dinhi sa isang butagon na din duha ka mga nakaplagan dapat ang lawas sa duha no sa Dakmen Medical sa may Carmen o dinhi sa may Kamamanan sa so, si Magnum Oliver de Luz sa kanil si Magnum 113 Risa Cruz balita og serbisyo Magnum Radio.
16: Samtang sa dugang natong mga balita giklaro ni Mr. John Boy Act to bang tigpawabaan ni City Mayor Rolando Clarix Uy nga gihatagan og bili sa lokal nga kagamhanan sa syudad ang pagsulbad sa problema sa mga batan-on nga gagamit og rugby og solvent sa Dakbayan. Kinisukwahi sa mga post sa social media nga susamang gipagawas nga gipasagdan sa mayor ang maong isyu. Mato ni Aktob nga dunay mga gihimong lakang ang gobyerno aron malikay sa samang mga gidiling kalihukan ang mga batan-on.
4: No, wala ni ingon nga gipasagdan ha. Naalang ni pero naamang gyoy uban jud no nga kanabang pagpost sa social media kay murag wala na di ang mo reflect din nga walay gibuhat ang gobyerno. Naa, muna kinahanglan po nato i-post kay magaingon pa lang ning mga tawhana nga wala nato giaksyonan pero sige ning buhaton. Pero tungod sa kaniliging manago mangidi sila. Kani obvious na gid kini nagamit ang mga solvent muna nga i-rescue gihapon. Rescue gihapon itawag kay biktima ra gihapon sa mao nga binuhatan.
16: Ang pamahayag ni Mr. John Boy Aktob, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
3: Kalituan farmers, gitaasan nga mo'y mag-supply sa preskong agricultural products alang sa mga PDL sa BJP City ubos sa IPAP program sa DSWD10. Sa balita ako, Sir, bisan si Magdob Hunter, Jane Luna.
5: Gipaligon pa sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 10 ang supply sa pagkaon alang sa mga persons deprived of liberty kung PDLs sa siyudad sa Cagayan de Oro human gipirmahan ang usa ka marketing agreement tali sa Bureau of Jail Management and Penology Cagayan de Oro City kung BGMP o sa kanituan Farmers Multipurpose Cooperative ubos sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty kung EPA program sa DSWD Region 10 ubos sa maong kasabutan ang kooperatiba maoy muhatag og praskong lokal ng mga produktong agrikultural aron matubag ang adlaw-adlaw ng pahinganlan sa pagkaon sa kapin 3,000 ka mga PDLs sa City Jail. Hisayran nga ang EPA program sa DSWD nagtumong sa pagkonekta sa mga ahensya sa gobyerno og lokal ng producer aron matubag ang kagutom o gagabos samtang ipalambo ang inklusibong pagtubo sa ekonomiya. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magdum 24 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
16: Samtang nanawagan samtang sa Pidko nagingon Kapitolyo Provincial may paligon sa mga programa sa ekonomiya uban sa DTI Misamis sa Oriental. Sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan.
3: Parenta may gala sa tundog ang mga balita na nawagan si Misamis Oriental Provincial Veterinary Dr. Benji Resma nga ito sa katawahan nga dunay mga binuhing mananap nga unta at iba noon kini karong tinginit mato de Resma nga ngayon usap sila ang karunay hatagan og tubig aron di ma-dehydrate nga dunay negatibong epekto nga ito sa ilang lawas.
22: Kinanglanon gyud ang tubig kayo. Limpyo nga tubig. Tanlaw nimo gihalal, imo din pendon, mo inom na sila daghan kayo. Sakto na imo nga pwede malumos, no? Pero kung naay available dahan nga tubig, anytime nga medyo uhaw sila inom, dili bitaw ingon nga aya sila mo inom kung imo nang butangan. So kinanglanon na kay kaning mga uban man na dili ni Sington. So kinanglanon lang sila magpanting o kana maghalhal para mo pagawa sa ilang kainit. Reading available tubig dahan na anytime pwede sila kainom, dili na kinanglan nga paaya ra ka magbutang kung tanaw nimo init kayo. So posible nga ilang daghanon og inom na malumos na inoon masuffocate baka dapat lang gyud na ay ready nga tubig nga limpyo aron dili sila makainom og daghan.
3: Pamahayag gato ni Dr. Benji Rasma ang provincial veterinarian o karon sa atong Magnum kun bayaning Magnum update.
16: 13 kaadlaw na lamang sa dili pang lang edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuiga no Winggo sa lamkit kay atrium ning syudad. Busa atong andamon ng atong kaugalino aron kita mahimong voluntaryong makadonar og dugo. Gawas nga dakong tabang kini ang imuhang iabunong dugo, ilabi na niya itong dunay mga balatian, makatabang usab kini sa imuha pong panlawas tungod kay ang pagdunar og dugo makadugang sa blood cell production sa lawas. Ingon man, makapalambo pa sa mong kasing-kasing. Kung buot ni mong magparehistro, text o tawag lamang sa numero 0927-3811-999 o ihatag inyong ngalan, address, gender, type sa dugo aron ikaw malista. Busaid kalimot sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuiga, Domingo sa Limkit kay atrium ning syudad. Ug karon sa itong barangay news update. Para yung bukas pa ang registration sa umaabot nga nga batang lalaki nga buot magpatuli karong umaabot Mayo 19 ning tuiga sa gymnasium sa barangay Bulwa ning siyudad. Itanyag sa maong operation tuli ang ang 150 ka mga slots. Gidili usab ang online registration ug ang mga walk-in. Alang ni adtong buot magparehistro dalikyat una sa admin office nga nahimutang sa first floor sa Bulwa Barangay Hall ug pangitaas si Ma'am Conching aron makapalista. Dugtong nini, giaghat ang magrikanan ni adtong mga batang wala pa nakapatuli nga iparehistro na ang ilahang mga anak samtang bakasyon pa.
3: Oras na to, alas 6:06 na.
6: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nasayon ka ba ang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease, araw magkabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C, usag ka-alkaline vitamin C nga manalipod ka rimo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Protektado ka na, magkaminus gastos ka pa. Kinimapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Doon lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Nimutang sa Market Seri Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Teksto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPase Klinika de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan, murag brand new gihapon, adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang colors sa Sign and Print sa Husto Romanal. Kilid ra sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
1: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Marie.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng
8: Birch Street.

0: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Nangita ka ba o glami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
3: Oras na to, alas 6:11.
2: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
4: Magnum Morning News.
3: Para intang may gala o karon sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
4: Magnum Weather Alert.
3: Joe Prevaldo, pag-asa weather forecaster, good morning.
5: Sa Magnum Presid, may buntag. Mga suking tigpaminado sa Magnum. Pag-motor, dito sa Northern Mindanao, laging ng Cagayan de Los City, lapit sa probinsya sa Mizor. Ay nakapekto ang easterlies o hangin gikan sa dagat Pasipiko. Kung hindi makasinat ito, isolated ng mga pagulan o pagpanalugdog, labi na sa hapon o sa gabi. Pinahinay nga sa kasarangan ng hangin, magagikan sa silangan nga ito sa amihan ng silang direksyon. Kadagatan, kasarangan ang pagbalik. Temperatura, 25 sentigrado ang kabugnabon, ang kanyang temperatura, 2 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 6 do. Gikan Busuatan, sa Pagasa, El Salvador City, Joe Prevaldo, mayong lindo.
4: Magnum Weather Alert!
3: Para yung tamay galaw karon sa ato Magnum National. Nagtuo si Bicol Saro, Partners Congressman Tiriridon, nga walay angayan kahadlukan ang mga kongresistang membro sa House Justice Committee kuno galing doon may hulga sa ilang kinabuhi. Kinitugod sa ilang parayon karong pagtuki sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon nga dili angayan mahadlok labirang. Gimo lamang nila ang ilang trabaho subay sa batakang balaod.
6: Meron akong dalang mask. Kokay mask. Okay na ba yun? Hindi na siguro na nila akong makikilala pagkasuot ko yun. Pero tingin ko hindi naman ho kailangan magdagdag ng seguridad, no? Lalo tigit, tingin naman ho namin, kami po yun nasa tama, tingin ho namin, solid po yung ebidensya eh. Dito po sa impeachment proceedings po na ito. Solid yung ebidensya sa 6.7 billion na pumasok, lumabas sa mga bank accounts ng mag-asawa ng Duterte Carpio. Solid po yung pinapasoling 448 million ng COA doon po sa Vice President personal. Solid po yung ebidensya doon sa pagbabantay. So kung solid po yung ebidensya, tingin ko nasa side ho kami ng katotohanan. Wala akong dahilan para matakot.
3: Pamahayag gadon ni Bicol Saro, Partners Congressman Terry Ridon.
7: Nagtuo si tingog Partners Congressman Jude Acedre nga mas maayo kung unta gibuksan sa kamara ang kahon gikan sa Bureau of Internal Revenue kun BIR nga dunay sulod nga tax records nila ni Vice President Sara Duterte o Attorney Mance Carpio. Aban mato ni Acedre nga girespeto gihapon nila ang panaglahi nilang panlantaw sa ubang kongresista.
8: Hindi na siguro bigyan na napakaraming interpretasyon, di ba? Sa bawat manifestation, syempre, specific kami to a particular issue. Alam ko may mga kasamahan kami na iba ang pananaw tungkol doon sa, like katulad ako po, bumoto ako, nabuksan sana yung sealed box from the Bureau of Internal Revenue. Kasi sa tingin ko, magandang suriin natin kung ang laman noon ay magkakaugnay ba o magkakapareho doon sa mga pinakita sa SALN at doon sa pinakita ng mga AMLAC documents. Pero naging consensus o naging decision ng komite na ipagpaliban nito at gawin na lamang sa Senado, bagamat ang aming paninindigan ay dapat maging kabahagi pa rin yung sealed box dun sa mga ebidensya na posibleng tignan pagdating natin sa Senado.
7: Ang pamahayag ni tingog Partners Congressman Jude Cedre.
3: Samtang dato sa ngam si Candy, Tagitid Bar of the Philippines kung IBP President Attorney Domingo Cayosa, nga mo'y pinagkaligong idipinsa sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Mahoy ang pagpangbahad nilang President Ferdinand Marcos Jr., kani House Speaker Martha Romualdez o First Lady Liza Marcos. Maato ni Cayosa nga dugang panini ang wala niya hustong pagdiklara sa iyang salapi nga to sa Statement of Assets Liabilities Network Consul-N.
9: Tinatawag namin abogado yung res ipsa locitor. Eh yung kanya pag-threaten sa President, sa First Lady, at saka yung dating Speaker of the House, si Speaker Romualdez. Kasi yun, nakita nating lahat. No? At inulit pa nila. In addition to that, nagkaroon pa ng background investigation tuloy ang NBI. Nakita nila na hindi ito kagaya ng sinabi ng Vice President.

0: presidente mismo, hindi ito joke. So may pinanggagalingan. So sa tingin ko, yun ho ang pinakamatibay. Pangalawa, yung ho hindi pagsunod ng CalEnt. Kung matandaan ko ninyo, yung dating Chief Justice Corona, isang rason o ground for impeaching him, hindi siya nagpakatotoo at naging honest dun sa kanyang pinaglalagay sa kanyang CalEnt. Pati na rin yung dating Chief Justice Sereno, kinanggal siya mismo ng Supreme Court dahil lang sa issue ng hindi siya nakapag-file ng CalEnt niya. So, yun ho ang sa tingin ko pinaka-madali at pinaka-mabilis at pinaka-sigurado. Yung graft and corruption, meron na rin hong matibay na basihan sapagkat nailabas na yung bilyon-bilyon na dumaan sa bank account ng Vice Presidente kasama yung kanyang kapamilya.
1: Pangahayag gato ni kani IBP President Attorney Domingo Cayusa.
2: Gihagit the Trade Union Congress of the Philippines continue CP spokesperson Carlos Oñate si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hinabion ang mga labor groups sa nasud. Kinihuman upat na matod pa katuig nga wala sukad. Gihinabi ni Marcos ang labor sector. Matod ni Oñate nga kinahanglang paminaon ni Marcos ang yanggugo sa mga mamumuo dinhi sa nasud ilabi na karon nga krisis.
3: Apat na taon na hindi kinakausap ng Pangulo ang manggagawa. Mas lumala yung krisis ng sweldo, mas lumala yung krisis ng presyo. Pero anong nakita natin? Ang pareho pa rin, yung gobyerno natin, petiks pa rin kahit sa gitna ng krisis. Sa ating Pangulo, kausapin nyo naman yung mga manggagawa para malaman nyo na yung mga regional wage boards na inutusan nyo last Labor Day, barya-barya at ngayon natutulog pa rin sa pansitan. Kaya kami rin nananawagan din sa Senado at Kongreso. Kung i-certify a sergeant ng Pangulo, mabilis pa sa alas 4 mapapas yung dagdag sahod, maisa batas, at yung buwis, yung VAT, yung excise tax ay matatanggal at marerepaso.
2: Ang pumahayag ni TUCP spokesperson Carlos Oñate.
1: Samtang napasidaan karon si Kalukan, si Kodeswik, Kugisman, Edgar Irise, nga dalaon niya nga to sa Korte Suprema ang isyu sa anti-political dynasty bill sa Pilipinas. Kinikong ugaling dili aksyonan sa kamara ang ilang idusong balaod noon o kaaprobahan ang sayop nga version sa bill nga magdili sa dynastya. Mato ni Irise nga nagtuo siyang panahuna. Arusa buhata kung ang hukmanan sa ustong pinal nga definisyon sa political dynasty.
4: Kaya nga bata ko sana na kung hindi ma-actionan nito, i-accept ko na. Isasampa ko na sa Korte Suprema muli tulad ng Anti-Program Appropriations upang dapat siguro may definition na yan. Dapat talaga obligahin ng implement gobyerno yung anti-political dynasty. Kung ipapasa nila ito, unconstitutional yan. Hindi naman nila ipapasa at a certain point in time palagay ko. Dapat ay sampana ng kaso ito sa Korte Suprema. Parang namandamos natin dahil meron namang i-adapt natin kung ano yung definition sa sangguniang kabataan ng political dynasty dahil kung pinagbabawalan yung isang sektor ng political unit, ba't naman nila lang? Bakit hindi yung ibang sektor ng yung ibang mga political units na ay dapat din sumailalim na rin sa ganitong sistema?
1: Pamahayag ka to ni Kaluukan, 2nd District Congressman Edgar Irise.
2: Gipasabot ni kanhi Energy Secretary Rene Almendras ang kahinungdanon sa pagbuton sa Pilipinas og leader nga dunay lawong nga pagsabot sa ekonomiya. Matod ni Almendras nga kinahanglan usab nga masabtan sa musunod nga presidente ang epekto sa politika sa kinatibukang dagan sa ekonomiya sa Pilipinas.
5: What I know is whoever is going to sit there, I presented this theory about geopolitics and geoeconomics, okay? Both new terms. Does geopolitics influence geoeconomics or does geoeconomics influence geopolitics? So the correlation is now almost equal. They both thrive on each other. Anybody who's going to be a head of state has to understand economics because the world of geopolitics, the whole political structure of the whole world is all about economics.
2: Ang pamahayag ni kani Energy Secretary Rene Almendras. Ugaros to Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
2: Gibutyag ni Dr. Jesus Randy Rivera, founder sa End Cervical Cancer Philippine Organization Incorporated, kung CERVQ nga dunay dusi ka Pinay, matag-adlaw ang mamatay tungod sa cervical cancer. Matod ni Rivera nga makuha ang cervical cancer pinaagi sa virus nga gitawag o human papilloma virus kan HPV. Giduwang pa ni Dr. Rivera nga ang cervical cancer mahimong mapungan og bato ka HPV samtang sayo pa rason nga magpa-screening sa early detection og magpaambit sa insaktong impormasyon.
7: Bakit ito importante? Ang hindi alam kasi ng karamihan is that, number one, 12 po ang namamatay dito araw-araw. Although alam ko, any death is very, very important. Pero ang ito yung pinaka-striking sa akin, no? Yung bang isang babae namatay sa isang sakit na kaya naman palang i-prevent, di ba? Yun yung sa akin na very, very important. Well, number one, ang pinaka-major factor dyan is to get the cause. No? Yung, ano ba yung cause ng cervical cancer? Ang cause ng cervical cancer is a virus. No? Mm-hmm. Ang tawag natin dyan, HPV, human papilloma virus. HPV kasi is a virus. No? Ito napapasa to from one person to another. Mm-hmm. Now, yun yung major risk factors. 99.7% of cases na nagkakaroon ng cervical cancer is mainly because of this. So, kung maiwasan natin itong HPV na ito, hindi ka magkakaroon ng cervical cancer, no?
2: Ang pamahayag ni Dr. Jesus Randy Rivera, founder sa CervicQ.
1: Oras alas 6 by Diros.
6: Time Check was brought to you by City O Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
8: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hot Dog versus previous formulation. Try natin.
9: The best!
10: May panalo na!
9: SB19!
11: Pagdating sa hotdog, CDO Idol.
12: Sobrang sarap mapapainda.
13: Our meatiest, our tastiest.
8: Our meatiest and tastiest CDO Idol Hot Dog ever versus previous formulation. Buy now!
14: Ito ang idol ko!
6: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
15: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
6: City Mayor Rolando Clarix Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Anlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries. Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number, FR-80715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom, matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
21: What if your phone could be your front row seat?
22: Playtime Entertainment launches PT Idol.
21: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
22: Where talent takes the spotlight.
21: Search PT Idol on TikTok and follow today.
22: Playtime Entertainment.
21: Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Magnum Morning News.
1: Alas 6:25, padayon sa mga balita karon sa tumag na Metro National. Sa Israel, gipaambit karon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang iya mismong planong pagpalit og duga mga fighter jet nga gama sa nasud sa Amerika. Matod ni Netanyahu nga sigurado siyang dakong tabang ang maong mga abyon alang sa pagpalambo sa seguridad sa ilang nasud. Giyong maoy paliton sa Israel ang Squadron F-351 Stealth Fighter Jet og F-15AI Jet gikan sa Amerika. Human maaprubahan ang angyo nilang dugang pondo alang sa depensa. Gidugang pa nga mugasto ang Israel uban naman ang 118 bilyon dolyares alang sa maong mga abyon. Doktor ni Gipamit usab ni Netanyahu ang iyang planong mamahimong independente na ang Israel o magmugna o gawagaling mga fighter jet sa umabot nga panahon.
2: Sa Belgium, gitinguha karon sa North Atlantic Treaty Organization ka na ito nga masabdan ng kalit nga desisyon ni U.S. President Donald Trump nga i-withdraw ang kapig 5,000 niini ka mga tropang na destino sa Germany. Matod kung human na sila magkita ay ni German Chancellor Friedrich Merz, nagsumikad ang tensyon sa druha sa dihang miigon si Merz nga naulawan matod pa si Trump sa mga negotiator sa Iran, rason nga mibalo sa kini ug miingong walay hustong nasabtan si Merz sa iyang kaugalingong mga pulong. Dugto nini nakikinabi karon ang NATO nga kay Trump aron mangayog katinawan sa mong kalit nga desisyon nga dunay dakong impact ilabi na sa iskutanan sa seguridad ug depensa.
1: Karon sa tumagdon business gibutyag sa Philippine Chamber of Commerce and Industry kon PCCI pabiling naka-survival mode karon na mga negosyante sa nasud tungod sa krisis. Mato ni PCCI Vice President of Trade and Industry Brian Ang, nagapugong karon ang negosyante nga palapdan ang ilang negosyo labi na nga wala pay kasiguruhan kung kano sa matapos ang krisis.
0: During times of crisis like this, cash flow is king. A lot of belt tightening is needed. So if you can push back any of your capital expenditure to the next year while you're in survival mode, then maybe it makes sense given this extraordinary circumstance. It is not because we do not believe in the system. It is because we live in extraordinary circumstances where we have no control on a lot of the direct inputs. We have an operating income hike, operating expense hike. We have margin squeeze. We have supply squeeze. So many things we have to worry about that capital expenditure and growth is not on our minds right now. More of a survival.
1: Pamahayag gadto ni PCCI President kun Vice President for Trade and Industry Brian Ang. Samtang sa forex rate ang usa ka dalawa karon sa 71 peso 50 centavos ang Canadian dollar, 44 peso 20 centavos ang dollar, 7 peso 84 centavos ang dollar, 43 peso 34 centavos sa Taiwan dollar, 1 peso 94 centavos karon 4 centavos euro, 71 peso 80 centavos. Samtang tungod sa barayong kagubot karon sa tukang-tukang sidlakan, ang kasatang ang presyo sa Dubai crude oil na sa usa ka tos sa 0.76 US dollar per barrel, kini mas ubos sa 4.58% kung tani kini sa dali ng presyo nga naa sa 105.70 US dollar per barrel. Samtang sa mga presyo sa monitoring nato sa mga gasolinahan dinis kag Endoro, ang Shell Corrales sa extension diesel 81.50 pesos per liter, regular gasoline 86.40 pesos per liter, Petron Bulwa diesel 79.30 pesos per liter, regular gasoline 83 pesos per liter, Blue Energy Usmeña diesel 79.30 pesos per liter, regular gasoline 78 pesos per liter, Velox Usmeña diesel 81.20 pesos per liter, regular gasoline 83.63 pesos per liter, JT Usmeña diesel 81.20 pesos per liter, regular gasoline 86.60 pesos per liter, and Caltex Auswagan diesel 81 pesos, regular gasoline 86.30 pesos per liter.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Walagi kaulaw sa aktres o komedyanteng si Tristy Vargas nga sila na nga o siya na ngayog tabang sa social media aron lamang makakuha og trabaho o proyekto. Kinitali wala pa man sa mga bashing ngayang natagamtaman sa mga sa taong nagtawag kaniya nga laos na. Matod ni Tuesday nga dili ang ngayang ikaulaw ang pagpangayog tabang ilabi ng pamatuod kini nga gibuhian na ang ihang garbo sa kaugalingan nga sagad ginahimo sa mga taong intelihente.
3: Nakakagulat na ganun yung response ng mga tao. Though I was pleasantly surprised na lamang talaga mas marami yung inspire. Nagsabi sa akin na through PM na because of you, nag-ask din ako for help, which is very hard for me to do kasi nga napaka-strong ng personality nila, ganyan-ganyan. Minsan, akala natin admission of failure ang pag-ask ng help. Pero isa yan sa pinakamagandang step na ginagawa ng isang matalinong tao na nilalet go mo yung ego mo because in this day and age, ang matino at malinis na source ng income ay hindi kinakahiya. So dapat hindi natin siya kaysa magnakaw o kaya gumawa ng illegal, 'di ba? At saka hindi naman ako like sobrang naghirap, naglumugmok. Hindi ko na inintay umabot doon.
2: Ang pumahayag sa aktres o komedyante si Tuesday Vargas.
1: Karon sa Dumaglo Sports, nagabanti na sa quarterfinal sa panayang PBA Season 50 Commissioner's Cup. Ang Meralco Bulls, kinibahan nila Pildia ang Blackwater Bosing sa score 108-93 sa pagbanguna sa import nga si Marvin Jones sa iyang 26 points. Mato di Meralco Bulls Colts Luigi Trillo nga malipayon siya sa maong kadaugan. Labi nang limitado ang ilang panahon aron mangandam sa maong dula.
4: Well, we're used to playing almost every other day. So we've had times before where even the ESL or BCL where we'd fly three, four games. So we're used to that. But I think second game that we've had six guys in double figures. Today, I think we had 26 assists, 7 turnovers. The game before, I think we had 27. So we're also shooting the ball well. You know, it's a testament to these guys that they game locked in. Gives us a chance now to really put pressure and get a chance to get the top four, right? Been with Coach Nenad now since he's handled the program. I think it's our 7th or 8th conference where we've made the quarters, and we've made every quarter finals. But this could be big the next games if we can get the twice to beat.
1: Pamahayag gadto ni Meralco Bulls Coach Luigi Trillo. Inabati atong Magno Morino sugra sa headline review. Magnum lokalo sa kamotorista patay human mibangga sa wing van sa Purok 3 Barangay Tabulo din Sunad. Magnum National Bicol Saro Partiles Congressman Ridon. Wala mahadlok sa ilang impeachment trial. Batok ang Bibi Sara. Magnum National Israel. Plano magpalit og dugang fighter jet sa Amerika. Magnum Business PCCI. Bibutyag na mabiling naka-survival mode karon. Ang mga negosyante. Magnum Entertainment Actress kumadyanting si Tuesday Vargas. Wala gikaulaw ang pangayog tabang aron makatrabaho. Magnum Sports Meralco Bulls nakasulod na sa quarterfinals sa barayong PBA season. Hantrugma, alang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
2: Og Magnum Angie Alsado.
1: Sa usag gawas ng katiliman, katawa labing gabahanan, naglaman ang barugan o sa katawa ng mga tuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras na to, alas 6.33 na sa budag.
10: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
23: DTX 500.
24: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
23: DTX 500.
25: Mabali sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado. Gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mamasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang mas pinasarap na CDO Idol hotdog versus previous formulation. Try natin.
2: CDO, Idol.
3: Sobrang sarap mapapainda.
4: Our meatiest, our tastiest.
1: Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
5: Also try our cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Life extension, vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Kaya sa Life extension, vitamin D3. Thank you so much.
0: Life extension, vitamin D3.
3: Ang Life extension, vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw, mga higalang anaminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod ganimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
0: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako. Okay na. Pero ito buhita ako po. Awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano mong minum ka na ibang gamot.
0: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Aro kita mag-isgot, mahitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate, usa ka matang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
0: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
4: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system. Kahimsog sa kaunor ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
0: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
4: Mga higala, nahuman ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
3: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Muling maghatid ang saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pangco sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapa na big na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pagcor na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0907 0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
9: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-15 24297. Enroll now!
10: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
8: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
12: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
13: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
14: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo. Basta break time, Magic Flex Cheese.
12: nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatang adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Diya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manan ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, anaa kini sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anaa kini sa Carmen proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang including subdivisions o sa mga Barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulihon. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wa pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para imudawat og mga aplikante pagka sales agent, full man o part-time. Mukita ang tasa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang inyong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
20: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
21: Aniya si Attorney Tony Soriano, Director sa Philippine Red Cross, Miss Orsideon Chapter. Sayang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
22: Dili nato i-justify ang crisis na humano nato o undango nato ang atong deadly activities. Kaya di mo ang crisis, di mo kita mutabang. Nanotis ba nimo ang halangdong meaning sa Bayaning Magnum? Dako kaya ng impact Once mo gawas ang dugo sa imong kalawasan, ang intention nimo is to donate or save lives. So in other words, bayani gid sila. Naka-remember ko last time na nagbayaning magno, noon ako gipangutana. Nga nung donate ka man, tungkol ba sa bugas, gayatag sa imo, pagkaw, dilizer. Muna gini ang makatabang, kaya wala mo kay kwarta. So gikan gay sa kasing-kasing na ako, nga dugo ako, itambang. Na wala kita kay Balord Kinsay na nakabangan nato sa atong dugo. But sa atong unahuna, na nakatabang kita. Ang akong hangyo sa atong katawhan, dili lang sa Cagayan de Oro, dili lang sa Misiones Oriental, kung doon nagay kamoy panahon, mana kamo sa Limkit Kay Atrium para pag-donate sa inyong dugo. Ang blood saves lives. Kay niya ang Magnum Radio na mutabang gayon sa pagkosa inyong dugo para sa makatabang sa laing mga katawan din sa atong nasod Pilipinas.
21: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium.
1: Magnum 45, hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
2: Tanang uluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, paggamit og ID, husto nga dress code ug pagsulob og hernet, gustong hugot nga patuban sa SIBDA sa mga market vendors sa Cagayan de Oro. Si Palco may katirawan kung nganong may mga bayron sa mga konsumante nga nadubli karong parahuna. Trisikado na lamang ipagayaw na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission karmayo 17 Domingo magsugod sa lasa sa buntag sa Limkit Kay Atrium. Sa ato Magnum National, kaluukan 2nd District Congressman Edgar Erice na mahayag nga di siya maboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa Magnum International, U.S. President Donald Trump subling nagbahad sa Iran nga mohimo kinig bagong pagpangatake sa mga nasod. Sa Magnum Business, Philippine Fiber Industry Development Authority na Baraka nga mukunod ang produksyon sa abaka sa nasod tungod sa panayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa Magnum Sports, Barangay Libra, Scotty Thompson nangandam karon og Mayo alang sa nagparayong PBA Season 50 Commissioner's Cup.
1: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita opinion, karong adlaw, adaptahon na o magsumeter na sa report sa plenaryo ang House Justice Committee nga may probable cause kung may igong basyanan o posibleng gihimo gayon ang krimen sa impeachment complaint batok kang VP Sara Duterte o ganyan lamang siyang ma-impeach. Excited nang matuki ang mga reklamo si Kani Senator Cuco Pimentel, Manila 6th District Congressman Bienvenido Abanti o Bicol Saro Partners Representative Terry Ridon.
5: Walang magiging effect, pero pagka may delay, nakasession na kayo tapos may delay pa, eh di lalo nang linalabag mo yung kahulugan ng salitang forthwith. Mm-hmm. kahit na lalo pati na kahit mayroon ng ruling ang Supreme Court na medyo masyadong hindi niya binigyan ng hindi niya binigyan ng strict construction yung forthwith, parang gumigumita lang so ngayon, what is reasonable, nakasession na kayo. Reasonably pa ba na ididribble mo pa yung bola? So, hindi na reasonable yun. Mm-hmm. Dapat maglitis agad. Yun ang Tagalog dun eh. Uh-huh. O ang Filipino version dun. So,
23: yeah, I'm quite confident kasi look, unanimous yung pag-vote namin sa Committee on Justice, no? About 53 members including those na tinatawag nating ex officio members, no? Wala namang tumanggi, wala namang nag-oppose niyan. Kaya kailangan na lang namin ng mga another 56 or 57, no, na boboto niyan. I think na I am more confident na makukuha po namin ng number. In fact, pinag-uusapan namin around mga 150 or 160.
24: Dulo naman ho, sila ho yung magpapasya batay sa ebidensya at batay ho sa konsensya. Pero kung ano ho yung binanggit ho namin, yung pong boto ng probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So tingin ko naman ho, that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. So sa dulo, we will let the members decide for themselves, no, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth.
2: Samtang sa pikas bahin, maraumon ang defense team ni VP Sara Duterte nga di mulampos ang impeachment bato kang sa Vice Presidente. Hinun andam kining musalmot sa pagdungog kung maabot na kining among reklamo ngadto sa Senado.
0: Akin, tingin ko, wala. Tingin ko, walang numero. And I'm speaking not because I alam ko sino yung mga kaalyado, but because I've seen the evidence against her and I don't believe that there's a case against her. To impeach her, to disqualify her for 2028, to subvert the will of the people, I don't think there's enough ground for that.
3: Yun naman pong sa Senado, definitely magpa-participate tayo doon, no? Okay. Kaya talagang trial yun eh. So the defense team will be there, of course the prosecutors will be there. Yung mismong presence ng vice president, of course it will depend on what the incident is for that trial date, okay. No? Kung kinakailangan na nandun siya. As you saw, doon sa trial ni the late former Chief Justice Renato Corona, hindi
4: yes,
3: ba? May hindi naman sa lahat ng proceedings present siya. But definitely po, pa-participate tayo doon sa Senado kung umakyat to. But again, without waiving yung aming petition no, na nasa Supreme Court, questioning itong naging initiation sa House of Representatives. House, with all due respect, of course, to the committee.
2: Atong tatawon mga aksyon kay dunay mga pagtuo nga karong adlaw na butuhan na magdumailin sa plenaryo, mini pendent plenaryo sa tibuok kamara. Mag-session sila gunya dayon debatehan og butuhan ang resgutan nga lugar impeachment complaint batok. Actually ang status karon sa kaso lugar sa di pa ginabataw natin yung kaso eh. Reklamo pa lang.
6: Complaint pa lang siya magdumjon.
2: Complaint pa ni siya.
6: Oh.
2: And then kung ugaling mabot na rito mismo sa kamara, sa kamara ugunya dayon kining pagabutuhan ug ipabot gato sa meaning impeach si Sara, that becomes a case. Case na dayon nga dito na dayon pagadunggon sa Senado. So karon ya dapat kay nito mo nato bigig semana nagbutuhan sila
6: sa committee.
2: Oh, committee 53 ka unanimous. Amiboto. Unya dayon humani ana maghimo pa sila report. Paghimo na report iya dap ang nisgotang hini mo nga report. Kay siguro on sabto nga ba sinog na mga idugdugan ba. Ang committee report. So himo maghimo pa sila committee report. Unya dayon i-present pa sa House Committee karon adlaw.
6: Karon kaya mag-resume man ang session karon mo sa break nila magdumjon.
2: So ila pang lugar ay adapt ugunya dayon pag mag-adapt nila ana. Ila dayon nang may mo pa siguro ay debate pa.
6: Debatehan pa magdumjon.
2: Kaya basta nga Mr. Chairman.
6: Kinaamoy mo na.
2: There is an insertion here.
6: Unya daghan biya diha gihapon nga dili member sa committee sa justice nga pabor nito.
2: So kining ila palugar nga bukikion ang nisgutan nga committee report para pagsiguro nga kunon sa may naaprubahan sa mayoriya o lugar sa unanimous nga approval at ibang isipana, mawagyod ang i-transmit dito mismo sa plenaryo. Dito mismo sa plenaryo. Gunya na yun, pag guman nila, ano, ako nasabtan po, pag guman nila og lugar na ng committee report, i-adapt nila, i-transmit nila na dito mismo sa plenaryo. Unya din ang plenaryo, karong May 11, ila mismong debatihan.
6: Possible daw. Oo nga. Po dayon. Possible po daw magdumjun nga sa May 11 po dayon, pagabutuhan.
2: Pagabutuhan. Pag-deliberate sila, karong May 11, and possibly nga diha-diha, murag akong ganit pagto, diha-diha magdumalin eh.
6: Masinigawas na din itong pirma na po. Uy, okay. Lutanan.
2: So, ilan yung dayon pagabutuhan?
6: Uy, pareha, beto itong ni Agi. Itong unang impeachment.
2: Kung ila bang impeach o dili, si VP Sara Duterte, once ma-impeach, ayan, musakan rin na dito sa Senado. Dito na dayon ang panahon nga, dunggo na dayon ang nasigutan ng kaso. Ikson, barong tingog pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion, uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 7 sa buntag. Mga Ikson, kumusta may buntag? Kini si Magnum. June Albino.
19: Ug Magnum Eileen Acurin.
2: Karong adlaw adlaw Lunes, Mayo 4, 2026. Karon sa detalye na sa ato mga balita, detalye sa ato mga iskutanan. Una mga eksyon, paggamit o guide, husto nga dress code o pagsulob o hairnet, gusto hugot niya patuman sa SIBDA sa mga market vendor sa ato nagbayan. Marami ito mga eksyon, ang overseer sa SIBDA nga si Kunsyal Edgar Cabanlas. Kunsyal, may buntag sir, under kas Magnumadyo.
4: May buntag Magnum John, may buntag ya, Magnum Aileen, mga eksyon ta sa bayan sa Kagayan de Oro, may buntag.
2: Sir, kini nga plano to. By the way, ikaw magi kanabang may nato nga pagbintag planning gani Magnum Aileen. Kuan ni siya tadhana kayo ni.
6: Ug sa binugay pa yuyo.
2: Paghimog balaod, pagplano o paghimog balaod, pagpatuman sa balaod. Kuan na kuan. Ta bitirano na kayo. Di na lang ta magkwenta sa edad.
4: Lulo na luwa, lulo.
2: Kining di ka mabaguhan ani mga black market vendor o sa maning mga market vendor kining nasa sulod or ko kining nasa gawas or both Kunsyal.
4: Kining sa atong gihisgutan dito sa meeting namo sa SIBDA na mangani si Councilor Amy Moreno, nahisgutan kining kahindik sa atong pagdala sa merkado.
7: Okay.
4: Grabe na nga itong pagtubo isip sa ka-highly urbanized city. Pero itong merkado maraog kulang pa sa gamay ng improvement. Naisikutan nga mag-gamit na sa hairnet or apron o apron kining atong mga food vendors sa sulod sa merkado.
2: Okay.
4: Sulod pa sa merkado.
2: So kung mag-isikot ang dress code, apron, hairnet, kini sa mga kuan lang, kini sa mga pagkaon lang. Kunsyal.
4: Pagkaon lang.
2: Okay.
4: O pagkaon lang kay ang nigawas ra ba dinhi sa fake news kay akong gusto ko nung ipag-Amerikanaw gabarong ang mga
2: unsa na bisag kinsa na mga istorya bisag kinsa na mga istorya na magduma ini murag di mo tuo ba kini fake news galing ni imagine ipagbarong
4: ipagbarong Amerikanan ako ko na mga food vendors sa sulod
2: ipagkumbata pa siguro.
4: Kurbata, murang mga bugado. Now, so amo ka nang gisgutan, dili pa kini final kay suggestion kini sa atong mga lugar, mga managers sa atong kamerkaduhan sa Cagayan de Oro. O ako pang ipatawag kini sila. Patawag na ko nga kay ato pa kini i-suggest sa ila. Dili pa kita mo hatag sa ila sa penalties or whatever. Ang amo pang gusto nga i-suggest nato sa ila, kay pwede matigali mo sugod sila. Makinig mga food vendors diya sa sulod, mag-hairnet. Lagi, hairnet na mga ninang sagawas ko ba, mga karinder niya. So, ato ka nang ipatuman kung masugod sila o ato kining tagaan sila sa panahon, sa pag-comply. O ikaduha nga atong naisigutan na mo diya sa meeting sa SEBDA, ang mga market vendors nito sa sulod sa merkado maggamit na sa ID. Aron nga ID, aron nga ma-identify na to sila nga sila naay lugar negosyo diya sa sulod sa merkaduhan na to. O kini ilang mga stores, butangan na to o mga stickers na ang tag-iya o pila ilang bayro nun matagbulan o matagtuhig ba para ma-identify na to ang mga legitimate nga mga market vendors na to sa sulod sa merkado. So, these are all ideas nga among ganunan nga maitingali nga atong ipa-ato nang i-implementar sa atong mga public markets para sa improve ang hitsura, ang kalimpyo ug ang kahapsay sa atong kabit-kaduhan.
2: Okay. Sir, klaro sa nato, mga food vendors gani dapat mag-hairnet, naisog yung lugar, no? Hairnet, unya dayon apron. Dapat.
4: Dapat.
2: Kani apron ba man ang murag kani isuot sa tubanga, no? Magdumailin, di ba? Ano, no? Parang hindi mga hugaw-hugaw, dito mo paingon sa apron. Ano, no? Mga pisik-pisik, matika, unsa pa na diya. Dito paingon. Di na ka man na mamahid lang sa saya ba? Murag, kanabita mo pisik gani? Asahon ang saya? Makita nilong ilom sa saya. Di ba? Sumurag dili may tanawon, di ba? medyo makadugang na. Kanang makadugang na sa medyo pagsanig kinigay limpyo ang pagkaon. Labi na kanang hernit pagdabaylin. Importante na hernit sab kay naay panahon magkaon tag buhok ba? Magkaon tag buhok. Ano ba? Diyan pa ko nagkabantay mo rin nagkakaon kong buhok na naghilom-hilom na lang ko. Pero dinis merkado ah. Naghilom-hilom na lang ko baga maulaw masiguro. Buhok magini. Asa ba yung buhok ka ni? Medyo taas ba ni? Kung kinay sa ulo gini buhok ka ni? Ano ba? Oo. Dilo ganun nga sa panadiyan ng mga matang sa buhok. Anyway, so, pag food vendors, hernet. Foods gani, kunsyal, apila na mga binignit. Diba?
7: Yes, oh, mga binignit, mga snacks.
2: Snacks.
6: Mga sikwati.
2: Sikwati.
7: Amo pa kaninga, kung ano na akong lagi, basi na ito sa kanang i-suggest yung mga gapamaligya diya sa wet market. Isda, karni, parang kipagkaon man ang gunang magnum yun. So nga,
2: correct.
7: Amo pa kanang, guys, amo ka nang sulti kanila at kini-suggest siya ila na kini ato mga wheat market vendors sa ato sa ipagamit niya ng apron lang o gawin o hairnet. Kaya lagi kalagi pagkaon po na ilang ibaligya diya or hilaw lang.
2: Lagi. Lagi. Para ma-project na to nga di lang lugar limpyo ang mga namaligya but at the same time ang ilang mga baligya magmalin. Di ba? Ma-project na to nga lugar limpyo niya kana bang pag naatay mga bisita gikas lang nasod makain mo appreciate sila bang wow di ID pa di kwan pa di apron pa unya dayon di hairnet pa ang mga food vendor bisan kining mga kana sa wheat market pero kini sa sulod lang ni siya kun siya sa sulod lang sa merkado apil or apil sa gawas kana na sa mga dalan na sa sidewalk gabaligya
7: kini wala magugutay lain mo ko na ang sa gawas sa merkado kay ang nagdala niya anak kanang matingali ang mga kini sa night market matingali kan
2: night
7: sila.
2: Market
7: night market I will be suggesting that to sa atong mga mga officialis nga nagdala sa night market nga pwede tingali i-apply pud nato na kay nila ni Igay Oy attorney Igay Oy uban dia nga mga atong nagdala sa night market nga lakip ka ng mga na maligya sa pagkaon diya sa mga kadalanan kana mga street vendors nga maggamit po niya na ng mga proteksyon para nga maservisyuhan na to sa maayo ang ato mga kaysunan sa dagbayan.
2: Okay, now, sa food vendors o bisag wheat market, mahimong i-cover lugar aning hairnet o apron. Then, may mga market vendors, ID, niya, stall number. Stall number to?
7: Stall number.
2: Stall number. Okay.
7: But for monitoring purposes.
2: Okay. Pero, kining ID, stall number, applicable gyapon ni para dito sa mga food vendor. Kunjal.
7: Yes. Applicable tanan sa food vendors. Laki pinasad niya na ang sa mga dry market. Tanan dyan magdamit na sa magamit na sa ID.
2: ID. O stall number.
7: Para sa makareklamo ka, mailan na nimong tao ngayon mo reklamuhan.
2: Kay, labi na, huwag mamunguta na tanggal, mamunguta na kanyala, ba nga, sir, o siya ngala ni mo, sir? Mamunguta na magka, sir, tuyo ni mo. Pero huwag na yung number, medyo magkatabang sa pag-identify, di ba? Pagtudlo, di ba?
6: Munalitiman.
2: Oo,
7: kasi. Kaya maligaw, na-short ka ba sa timbang, mayroon na, o katul man siya, dali rin mo mailan.
2: Oo, kaysa ka namin ka nga, uy, kulang magtimbang ni imong kuan bay kasi nga lang ni mo papaaway na lang dito pero na yung number makatabang katungan number mo na maunang maunang stall number anyway so klaroon siya na ito nga kato mga maligyag mga utanon magluwailin kamuti baka unsa pa na dahil mga dry goods dili to sila kinhanglan nga mag-hairnet or apron
7: yes
2: kunsyal
7: sa
2: lugar sa suggestion dili sab sila
7: kini lang sa ID lang sila mag-ID lang
2: mag-ID pero sir ngano nga to sang hangyoon pa sila di ba ni pwedeng
6: implement
2: di ba ni pwedeng kining mao man lang daw og dapat because para limpyo ang atong syudad og naka-improve nagbayo atong syudad so di mahimong i-implement ipa-implement meaning ipatpatuman ato sa ila without asking their approval? Kining ko siya.
7: Ato sa silang hangyoon, kay ang presumption is that ang ato mga mamaligay sa merkado, mga mature people, responsible
2: mature people. So, okay.
7: So, hangyoon siya na ito. Na kung hindi sila mo to, na ayaw pa na ito. Magbuat kita gregulat ito.
2: Ah, okay. Subot pa sabot nga, depende ni og muso uyon ba sila o dili, konsyal? Ugdi mo uyon?
7: Ugdi mo uyon. Pwede na ito ngayon part sa ilang part sa ilang kontrata diya sa siyudad. Doon naman na sila yung mga contract of lease diya.
2: Oh.
7: Lekip na ito ka na ang provision.
2: Okay.
7: Na usta ko kung ma-violate ka na, so pwede na ito.

0: Sir, kung kalimpyo sa pagkao, ang ato yung pinagkatumuan ni, ang kalimpyo lang tanawon, ang kanindot tanawon sa ato merkado, or apil na ang kalimpyo? Dili lamang ang kalimpyo sa namaligya, kundili apil, kalimpyo sa pagkaon. Kunsiyak.
1: Lakip ang kalimpyo sa pagkaon.
0: Okay.
1: Gani, lakip na ni Ani Magnum June sa among meeting, kini nagpadayon nga kabasa diha sa ilabina sa wheat market. I will talk to them kung saan kini pagsulbad nga problema. Tingali na kini sa purma o sa structure sa ilang mga lamisa nga mga tubig lang ihugas ilang mga isda unsa kana diha gapaingon dito sa sa paingon dito sa customer, so sa pumapalit, so dito mahimo nga mabasa ang dalan dayon. So buka na among isutan kay kung nahimo sa ubang mga merkado sa ubang mga munisipyo, siyudad sa atong nasod sa Mindanao, dinis Misamis Oriental, dito sa Mukidnon, nganong dili na ito mahimo dinis Cagayan de Oro. Nagsimo ng uban nga lisod mo gunis Cagayan kay dahang kayo tao, anubra ang tao dito sa ilaw, magay tao nadili ka na ang rason nga atong mahimong sumbanan sa pagdala nato sa merkado. Kinanan nga mangitag paagi nga kanang kabasa diha sa kamerkaduhan nga mahimong pita. O ngitad ni noon, ato ka ng pagkitaan sa solusyon, Magnum June.
0: Isyo, sabutan na ito nagsana, grabe liya sa sulod ba? Magnibailin para musulo.
1: Ang uban mga niya, Magnum June, kami ni mo, ilang gabutangan sa karton.
0: Oo.
1: Butangan nila karton, magsapaw-sapaw ang karton. Hangtod ang karton, burag mahimong siminto. Muna.
0: Oo. Kay katong karton, masulop mong putong tubig. Mga basa-basa, di ba?
1: Oo. So nahimong siminto og nakahudugang ninon sa kangilad kay sa mag-plug up sa mga kana atong mga kanal open kanal diya sa si merkado.
0: Sir, kun kalimpyo unya dayon luwas ang panglawas sa mga kumakaon. Ana ko na matik dang ato noon, ako na matik kani adto, na matik dan ako kana bang naalangkas dapbin mo kaon ka. Puri lang kag puso unya dayon or unsa nga pagkaon unya dayon. Palit ka atong unsa man mga finger foods ba tawagan na unsa man mga quick ana nya usara ito sluanan ba toslo si Juan toslo si Pedro toslo si ana ba no
2: kanang kaon din
0: toslo kanang usara ito sluanan
2: wala na hurot ibalik
0: toslo ana ba so okay ra ba na magdumay kana mag bisag kitchen mo toslo
1: na ilang style din na magnugyon nga. One dip lang, one dip.
2: Okay. Dapat untay nana ra magdumjun nga.
0: One dip lang. Oh,
2: usala
0: ka okay
2: ani sausaw nimo. Ang uban kay humagkaon na pay nabilin isausaw mo kay.
0: Isausaw ibalik pa man toslo. Di ba na ba no?
2: Pero ang uban magdumjun katagaan na nila og
0: kinabitang
2: higasudlanan nga moy iyang butangan sa iyang sauce.
0: Na may gagmay murag cup bitaw, gagmay purma?
2: Oh, kana ila disposable cup dito na nila ginabutang uban karon magdumjun. Oh,
0: itoslo na. Tagaan sa kaugalingon toslo anan.
2: Pero naapoy ka nang naana sa bottle tapos i bubo lang dayon.
0: Puno kay sa kanato
2: na batan. Toslo toslo.
0: Bisa kisa mo toslo, toslo, balik-balik toslo, balik-balik toslo, balik-balik toslo. Ano ba? Murag di man mayo ba tanahon ba? Kana siguro, I don't know na pa ba nag-Japon ka ron? Na-improve na? Nag-Japon?
1: Nag-Japon na sa high.
0: Nag-Japon. Ang man tayo magkurik. Magkurik na na, kamurag mag, umaw na, magtakod-takod ba?
2: Oo.
0: Kung nasakit si Juan, takdan si Pedro, takdan si Pablo. Ano ba? Oo. Anyway, kung siya mayo na ang mga plano o ginapunta nga, ako sa akong bayan, sa akong tanong, okay na, kay, kana bang ugnay kun buhok lagi mga ka, labi nag mga tastas sa gina mga dagdag naman na.
1: So, ang problema kung gawas sila sa buhok debi kuto.
0: Kausap tag kuto ka kini Korean bag galing ni di kuto Korean bag ni aw kira ni kay Korean bag. Ang Korean yung bag ko no, maka tabang ko na siya
2: kanigas. Ingan sa magdumjun, dapat po daw ko no mag-face mask. Kaya kanang uban, inigwag takos, magsigtabi. Then ang gantong ilang laway, mga lagpot.
0: Ito sab, ano? Face mask, no?
2: Kundi ba kanang namay uban sa ubang mga fast food chain, nga gabutang sila, murag plastic, bitaw magdumjun dili, itong face mask, itong plastic nga tabon silang ba-ba. Kaya mag-istorya sila, dili mga lagpot
0: ilang
2: laway.
0: Oo, narabay mga
2: magtakos
0: na yung kusog maglagpot ang laway kusog pa mo istorya.
2: Oo.
0: Anyway, murag announcer sab. Murag announcer ba? Murag komentarista. Kining Kojal, salamat kayo sir. Thank you sir sa mga panahon.
1: Sige, salamat kayo Magdumjong, magdumamin sa

0: Bueno, un niño inquieto que naco.
1: Inyar bate mag action si Consal Edgar Cabanlas isa ba oy overseer sa SEBDA. Yes, speakers niya si Attorney Igay Oy. Siya mo ay co-chairman no? Sa Market Night Management Market, Committee. Night Market Management Committee. Attorney, may buntag, sir.
2: May buntag, magamdun.
1: Buntag. Buntag. Sir, o siya mo daw na ng plano nga mga food vendors daw. Apil lang, yun ano, sabi ni Consal Cabanlas nga basig pwedeng i-apil ng mga wet market vendors. Magsulob ng hairnet o apron. O niya dayon mag-ID sab. O niya butangan pag stall number ang ilang mga stall. Pero ang uban ng mga katong mga dry good ng mga vendors kining dili apil sa mag-hairnet o dili apil sa mag-apron. Unsa mong lantawan eh? Ang iba niyong ipatuman siya sa mga ang di lang ni kay ipatuman sa sulod na, mga vendor sa sulod sa merkado kung dili apil sa gawas.
3: Okay na may alakart magnumzon.
1: Oo, na may alakart sa gawas.
3: Pagkaon niya po.
1: Kung may tig sa gawas, labi nag night market, imo na kung kining attorney, Igay Oy, sir.
2: Yeah, salamat yan na magnumzon. Mayo ka na nga plano. Kay lugar, kung ang usa ka namaligya, niya, limpyo siya, guwapa, guwapo siya, siyempre, ang iyang palibot, iya ginang ipagwapo, ipagwapa sa okay, di man main tanawon nga ang iyang palibot dili kayo dili kay limpyo niya siya limpyado kayo. So mo automatic lugar nga ang iyang palibot iya sang limpyuhan. So makadugang na sa kalimpyo sa to mga merkado sa mga lugar nga di nay namaligya. Nya kini sang gahandol og mga pagkaon magnumjun. Eksakto man tong mention ni Magnum Aileen, no. Kinanglan nga dunay face mask, gawa sa hairnet, gawa sa apron. Kaya nga, no, kaya na lagi mag-istorya. Alit na mo mga suki, mag-singit-singit, manawag o pamalit na. Ang ilang laway, maglagsik-lagsik niya sa
1: Mao.
2: Ilang pagkaon na abri, rabain taon.
1: Mao gani, unya.
2: Muna nga, membro mong kita sa health board, Magnong June, sa local health board. Gisugyot na to na sa health board na mag-recommendar o ordinansa sa city council na kini mga gahawid o pagkaon, tanan, dili lang sa merkado. Kini mga karinderia, restaurant, fast food. Kinanglan nga i-require nga dunay face mask. Kaya kana lagi manawag nga oh table number 2 nagilagsik ang laway dito sa iyo.
1: Oo, nabantayan ako na ay usa ka kananan nga nakasulod ko magdumailin. Dako ang tingo ba? Ko kasabo ba kayo napitan? Asar mo to plata oi. Dako ang tingo sabab ay muni kita mahilian ng sabab. So asa man laway pa ingo di man nagpot gito. Unya gadungos pagkaon. Dito ginamo pa is pagkaon. Unya kung si bakong na sakit.
3: Oh.
1: Di mo takod.
3: Mm.
1: Unya murag uso na ba mga takod karon sa sakit pinagis laway.
3: Oh.
1: Attorney.
2: Mao lagi magnungjun. Lugar maayo gi kay na plano kay ako daghang gi kog na obserbahan ni Councilor Cabanlas nga mga plano para sa merkado. Maayo so mo nang ato sang katanahon. Kung sa magamit din sa night market.
1: Oh. Unya ka nang mong obserbahan sa mato pa ni Councilor Cabanlas napakuno na kanang usara ka tusuluanan ba? Tuslo, inki bugo sa, napamay na sobra, balik tuslo. Ano ba? Nga tusuluanan. Naana sa mga kasagaran na dabli-daplin na itong matikdan. Unya, nagto kung kaniad to na to. Pero matubanig ko sa likaban, last nga siya nga napagigapon, panlagsa, matubanig niya. Iapin siguro na ito na siya, attorney?
2: Kaniad to sa wala pag suspenso ang sa Guillermo ng section ng Lungjun.
1: Oo.
2: Amo nang gihimong requirement sa ila.
1: Okay.
2: Dili pwede nga katong unli tuslog.
1: Oh, unli.
2: Tagaan sila og kanang plastic nga sudlanan, tagaan sila tusluwanan na ila ra gyud to.
1: Oo. Oh.
2: Nabalik-baliko nila og kapila na ila ra gyud to, dili lugar i-share sa uban.
1: Ba og wagi madam, wagi wala tansan sa soft drink. Butangan nagtusluan. Isa na, gravy. Asa gravy tawag na lang.
3: Oo.
1: Butang. Namay tansan sa taklog na medyo laom-laom pa. Para lang yun nga, di mahimong magtuslo. Tuslo nga, magpulipuli lang tuslo nga. Delikado, naisakit ba ang usa ka customer. Butakon sa salain. Labi na lagi, karong panahon na, marang uso-uso karong mga takon-takon sa sakit nga tungkol sa laway yun sa panadya. So, sa imong tanaw, ari, kining attorney, matod pa ni Consal Cabanlas, ang yun sa kung masugot ba ang mga market vendor. Ako nga, ang yun pa. Although, very diplomatic kaya si Consal Cabanlas. Pero di ba ang ngayon gini ipatuman? Kaya parang para sa kaluwasan sa tanan, labi na sa mga mamalitay po, nga igulang bato dito mo panit nya di nagano na og magdekano na bang og katong iyang giyatubang maligyag binignit kusog og tingog ang laway dito nang dito ning tugpa sa binignit kining attorney.
2: Ang nga yun, ipatuman magunjun. Kaibalo ko nga, kaibalo si Consul Cabanlas nga, nga yun, pero ibaan niyo, ato siya, diplomatic kung gagayin ng tawanan. Ipaagi ganyagan niyo ang yun. Pero kung dili yun, mahalala sa ganyan niyo, pwede mo ginaipatuman ganda yung buhay. So, kay lagi, part mo na, kabahin mo na sa mga kondisyones na naiilang mga gawiran ng mga stall kasulod sa merkado.
1: Okay. Kunci akin ko sa laman. Attorney sir, salamat sir sa mong panahon. Thank you sir.
2: Salamat sa gayon, magdumdum, magnamailin, mental.
1: Inyo rabati mga action si Attorney Gayoy, ang co-chairman sa Night Market Management Committee. So taon sa nato kay dunay mga reaction job sa pipila ka mga mamarigay sa merkado. Si Magnum Risa Cruz nagka-plaster karon sa Kogun Market unsay baruganan ani sa mga mamarigay. Sabi na sa mga maligdaing nga mga Olimpiada magdumay din. Tungo ko din sila mabaliban.
3: Nangang-uban po na Magnum June, makabantay ta. Naka-comply na sila. Naka-apron na, naka-face mask po sila.
1: Yes, kay,
3: kipos ilang buhok. O di man maka-hairnet. Pero nayuban yun, Magnum June, naka-hairnet. Gihapon yun sila.
1: Labi na kining apron. Kaya yung apron, magka-protect man na sa ilang sinina. Labi na bagong pinalit.
3: Tapos maraglimpyo po lang taon. O maka-apron, Magnum June.
1: Limpyo. Oo, dili nang bom. Magunit lang lagi sa saya ba?
3: Trapos yun.
1: Si Magnum Risa, doon ay napudyot ng reaksyon kalabotanig gikan sa Kogun Public Market. Magnum Risa? Magnum Risa? Magnum Risa?
0: Ato tayo nag-upos. Yes, Magnum Risa. Magnum Risa, no? Magnum Island Live. Bakit na di karoon sunod mismo sa Kogun Public Market? Dito rin sa may food vendor na naga-linya ng mga kananan sa sulod sa Kogun na public market. So, dirigin sa diretsyo, doon na may bagong nag-isugyot, no, magdamadyon. Kaayuhan kinistanan, sabi na, tumakasagad din po din yung magdamadyon, no, mga nagdiya, mga namalikya, mga kaisunan itong mga Muslim, lalang mga pagkaunan. So, makita pa lang na ito dahil nga puro din sila mga halal foods. So, sa diriman sa gabasi sa ilahang kasuuton, kaya na ilahang ginakinang na mag-ipron, mag-hernet, puro naka-hijab naman sila magdamadyon. Kailan daw ipatuman, kung kalimpyo daw isigutan, mo-obey daw sila mo sunod.
1: Na, muna yung gwapo.
0: Wala sila mag-jasupan kung mag-hernet, na sila naka-hijab na. Kung ipron po, bato-bato raman po lang ipron mag-hijab. So, kumawagi daw, ito, doon daw naranan.
1: So, tali-igo raman ang ipron, di ba igo raman ibungkos? Sa hawak?
3: Sa liog. Sa liog, bungkos din sa hawak.
1: Bungkos sa liog, bungkos sa hawak. Tama na.
0: Pero ang kasikotihan nga bahay magunsyon, color coding sila na. Nag-start na sila kada Lunes, mag-color coding, color pink. Kato mga sikwati magunsyon.
1: Sikwati?
0: Magnamailin, nga. Kaya ako nag-pink-pink pa siya tanan, so kada Lunes daw sila nag-color coding. Pero wala sila ipuron o gainet. Dari lang gina sa mga pagkaunan, ang isugyot nga. Okay na ang bagong karoon nga balaon. Para limpyo tanawon, nga tanawon. Para kato mga mukhaon, okay lang. Namugi po yung mga tao magunsyon nga. Base sa kini ang palabi na sa palibot. Limpyo man, gud, makita na ito sa ito. Ang kanibitaw nga itong monitor din na kanakot sa gulagway din. Limpyo man, gud, magunsyo. May mga pita-pita. So, muna magunsyo ito ang pagdalikyat din sa may Kogun na public market, din sa may food vendor. Sa particular na din sa may halal food Muslim, nag-display ka ron. O wala pang supak, magunsyo. Muslim na kung may mga buhaton nga ipatuman, gigan po sa city. Gigan sa lokasyon para sa Magnum
1: Ko, kini
0: si Magnum
1: 130 Risa Cruz, sa Balita Observisyo, Magnum Radio. Ato sabta ni Magnum Percy Blanca sa Carmen Public Market, mag-refreshed.
4: Pagdama, John, no, tama ng imo. Actually, atong gisurbahan din sa Carmen, ang kulang na lang din mag-dun, ID na lang yun mag-dun, no? Kay ang ilan din, na naman sila ipron, na sila mga hairnet, ID na lang mag-dun, no? Niyamaton pa nila din nga patuman na nila din mag-dun sa sulod mismo, no? Kaya nakatas mga kaka- ipatuman naman dahil nila ni mag-dun ang inaning nga situation, no? Fit nga area. Na si ma'am din, ma'am. May buntag lang, ma'am. Disturbo ko gabay. Mag-radio. Ma'am, ipatuman na ninyo kanang mag-hairnet, mag-suot sa mga apron. Kay importante kay labi na sa mga mabaligyay kay pagkaon ng inyong baligya, ma'am.
5: Yes, sir. Amo na lang ito, ma'am. Sa nga mag-hairnet na mito.
4: Pero... so, yun sa syudad karon nga ipatuman na, kamo, nagtuman na mo, ani?
5: Tuman na miya na, sir. Bisan pa sa night market, nagtuman ka ton miya na night market, apron, huwag ka nang mag-mask, love.
4: Okay, so mauto mag-dunjo, no? O sa mga kinibang windows na to din sa kinibang merkado sa Carmen, nga nana ila mag-dunjo, gituma na nila gani.
1: So kanang, nana sila'y hairnet? Nana sila'y apron?
4: Nana mag-dunjo, no?
1: Okay.
4: Ang uban sa din, tama to nga, gahijab bang po din sila mag-dunjo. Uban na to makikisod ang mga Muslim din, dayon, ila na nang gituma na, labinas, mabaligyan nila, kaya ang ila na din mag-dunjo, dili nang di ay kay... dinira sa sulod din sila kabaligya. Kabaligya po na sila sa night market. No, mga pagkaon, yapon, no, ang ilang mga baligya. So, ang ila daw, gituman na daw nila kaya mao magigunong ang mga protocols magdunjun sa kinibang baligya. Kapagkaon, lagi na mahulugan o niya o buhok, mahulugan o niya o mga tamatungin mo, mga basta kayo mauna to, di maayo mahulug yas pagkaon. O niya, lami sa dikaon magdunjun. Kung pagkanao ni mo...
1: may ko tumulokso ba?
4: Lami sa ikaon magdunjun sa kinibang restaurant or pagkaunan nga nakita nimo nga ang imo mismong kinibang ang mismong tagiya or ang deserve nimo naka-protection sa sayang kaugalingon magdunjun, no? So makita nimo eh naka-face mask baka or baka naka-hairnet o naka-butang magdunjun sa apron labi na magluto. So at least magdunjun nga makita nimo nga kuan sa lugar kinibang dili mahulugulugan or mahon sa batang na bayo sa uban. Nga karo ako ng mga pagkanan mag-dunjon, labi na karo na sa gawas, butangan ako ng tapil, kanabitong putuson, or butangan baka o kanabitong mga silupin, magkaariya, nga dili maabog-abogan. Kaya usahay mga gunding gawas ng mga baligyan, okay. Ay mga abog, sa posili maabog-abogan, o lisan maayo kauno na ito nga naabog-abogan mag-dunjon.
1: Kana may usas mga dapat i-appeal na sana mga health board. Bato magdumeli, di ba? Pinapaglantaw ka na yung mga pagkaon ng inaalas mga sidewalk ba?
3: Walay tabon.
1: Walay tabon.
4: Oo, abog, babog. So, lain kayo nga nagagi ang mga jeep, lagi mga motor.
3: Tudunan pag mga mananap.
4: Oo, so lain kayo ka makakaon ka niya nga o niya na inana. So dapat yun itong naa sila'y butang baka nila diyan nga morbitaw, aquarium bitaw nga butanganan bitaw pagdunjon. Then putusun niya si Lupin.
1: Mga shelves.
4: Oo, ana. So balag magabog-abog na diyan mga jeep pag motor mo agi. Basta kay imo lang wahingon na magkuha ka baka o kadabang isaw o baka magkuha baka kagtinae o baka batikolon. Iwahing na tulay ng transparency lupin then okay. Igura ko uton magdunjon. So, gikan din sa Carmen Market, Mag-Perse Blanca sa Balitao Servisyo, Mag-Gum Radio.
1: Salamat Mag-Perse Blanca din na iyon, June. I-appeal pa-regulate mga buffet restaurant to change, allow, change, plate every time mo balik kuha food sa buffet table. Kay balik plato, nagkalupiti, mumho. Unya sandok sa food ang luwag dapat sa iya plato unya balik na food sa buffet food.
3: Nalimot siguro na i-serving spoon sa kanang nasa pagkaon magdumjon ang iya siguro na si plato mo igak itakos dito.
1: Oh, naman na sa mga buffet.
3: Oh, sa buffet, naman ko na iya-iya nga serving spoon. Pero bas hindi, ang gatong customer ba na may uban ko magnumjun na diretsyo na lang bitaw, murag naanad silang balay siguro.
1: Kini kay dako. Kini akong gamitin kay dako ni.
3: Tapos wala ni gamit o katong pang kawos, gyod.
1: Lagi, kaya na may mga buffet restaurant or nga mga lugar pamaagis pag tanyo og pagkaon magdumailin nga kinana na sila yung serving spoon or kanang murag spoon man na pero spoon magyapon na itawagan na
3: serving spoon
1: nga nga may gamitan unta.
3: Oh, ginabutang tungod sa pagkaon.
1: Tungod sa pagkaon. Mm. Pero dagko man na magdumanin.
3: Dagko, oh, dagko siya. Pwede, basin magdumdumdun. O gandang, dili magpuli. Usually magdumdun. Sa uban, tagaan yung kagbago nga plato. Anak ka mo ato dito. Di kay, dito na ito yung gikanan. Balik ka dito sa imuhang, anak pa ka magsud. Ano po ganyan?
1: Oh. So mo na yung sugyot sa nato ang ating paminaw. Sa atong pagbalik, si Palco may katinawan kung nganong may mga bayronon sa mga konsumante nga na doble. Standby, may nabit ang mga eksyon si Ma'am Marlin Chavez, ang si Palco Corporate Communication Head o Vice President sa si Palco. Standby, oras alas 7, imidya.
6: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
7: Shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus, naa sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Tawag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebrations stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City, with branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
8: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
10: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inuberon sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Libaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa hustong nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
15: Vitamins plus iron, this is generic name of stress tabs. It's persist consult doctor.
16: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
1: Oras alas 7:34.
17: Time check was brought to you by ChoQuick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-ChoQuick na araw-araw.
18: Magnum 45.
1: Doon na matod pa yung mga konsumante sa si Palco mga egsoon nga na dubli ang ilang billing. Nga no ka, naspikas niya karon si Ma'am Marin Chavez. Ma'am, may buntag ma'am, under kas Magnum Radio.
19: Yes, may buntag Magnum June, o Magnum Aileen, o sa tanaw na minaw sa Magnum Radio, may buntag.
1: Ma'am, nga no ko nung na ay mga konsumante, nga na dubli ang ilabi batong bayronon, electric bill nila. Naba na ang sitwasyon, may tabo?
19: That's true not. Naiba pero di po doble, pero nag-increase. Ang kanimang atong consumption curve Magnum June na ay duha ka panahon nga expected gid mo taas no sa among base sa history nato pag summer months ug Pasko. sa summer months because init kaing panahon. And then makita nga to sa mga records gani ang tanan nag nawag sa office nag-verify sa ilang consumption our customers nga na aircon kay syempre mas grabe ang gamit no kay summer months na ang mga bata and then api na diha ang luto-luto og abrisirado sa refrigerator so normally pag summer months mutaas gid ang consumption. Uh-huh. And then again, as I mentioned kagani Pasko pod kay yun ang mga Christmas lights, decors and everything. Mm-hmm. So, kaning mga nagreklamo, pwede sila itawag nila sa office kung duda gid sila. Kay pwede man nato ipa-check ang Metro, no? Mm-hmm. With the presence of an ERC representative, kaning Energy Regulatory Commission nga engineers na aman permi representative sa tanan utilities para mo check ani nga mga reklamo. But so far gitan-aw namo ang kadtog yung pipila nga nagreklamo nga nag-ingon nagdoble. Halos mga customers nato nga kanang sa gamit nila sa ilang aircon, electric fans, then luto-luto nga stove ang gamit. So kana posible ang rason. Mm-hmm. But kung gusto gid sila pwede nila ipa-check dito sa opisina. No, but so far mo na gakakita nato sa atong mga taga billing department ang kanang konsumo nga increase gyud sa gamit sa kuryente.
1: So ang usa ka consumer magdum Island dapat mutan-aw didto mismo. Sa hay magud ang basihan ang amount ba? Ang amount ko. Ah?
19: Correct.
1: Kuno agi 3,000 karon. 3,500
19: na. Dili sa ko ang gyud dito sa consumption.
1: Sa consumption.
19: Oo. O bill na to nga ang imong previous o niya ang current tapos minus mo na din ang kilowatt hour consumption.
1: Hmm.
19: O niya, na-issue po karon tungod sa Meralco man to makita siguro nila online ng mga reklamo po. Kanang unsa kuno ang lifeline rate. Dugay na ni siya actually magnong June. Balaod ni. Nga ang atong ang baguhay lang noon nga decision nga gipagawa sa ERC nga ang tanan electric utilities dapat mo tuman no is that ang atong mga marginalized members sa community consuming 50 kilowatt hours and below libre na sila. Bali kita nga mga consumidor nga medyo ingnon ta rang-rang moy gabayad sa ilang konsumo.
1: Mm-hmm.
19: Kay ingnon ta kani sila mga marginalized members manggid of the community. Daghani ani mga members sa 4Ps. So, mao ka na ang lifeline rate, balaod na siya. Ang mga electric companies, collector lang. Mm-hmm. Nga i-turnover na mo sa gobyerno. Kay kung dumdumon ta, ang major component sa electric bill na kita'y generation charge, morning dako gyud. Kay mao man ang gabayran nato sa atong mga suppliers sa kuryente, no? Ang generation nga side. And then, naapod dayon ang kining transmission nga gabayran nato sa NGCP sa ila pong pag-transport sa high voltage nga kuryente from the suppliers to the distribution companies. And then kami dayon ko under may distribution charge. Piso ra ni per kilowatt hour, no? And we're saying for the last 10 years wala tay increase. So distribution charge. Naapa dayon mga subsidies kato lifeline rate. Naapa gyoy missionary electrification sa mga universal charges diin mag-amot kita ang mga consumers para ma-electrify katong mga layo na gyud nga mga bukid no nga ingnon ta dili lugar siya viable for electric companies pero gaamot ta. Then government taxes no. Value added tax. So, kanitanan ang components sa atong electric bill. Wala may major charges actually. Except that, for those nga inunta nag-increase gid ilang konsumo, maulag ito, nakita na nina ito nga part, pattern all these years. Pag summer months, especially karon nga init kaayo, and then pag December, naagi significant increase sa consumption. But again, kung naa sila yung mga reklamo or gusto nila ipa-verify, pwede sila mag-add to sa office or manawag sa hotline number.
1: Mm-hmm. Now, ma'am, wala ba'y puperuhan po nga sa billing system basig na ay glitches or doon ay mauna na ito nga gamayang depekto baka nga mahimong makamuresulta sa pagkadobli or mutaas, mitaas lugar ang bayar nun sa usaka konsumatik. Ay, ako magnamailin sa dilis kuryente sa tubig ba? Tingala ko niya, buta mag 13,000 akong bayar nun sa tubig ko.
3: Nagbuhat naman sa kagdagang swimming pool.
1: 13,000 ganoon naman eh.
3: Sa kagdagang swimming
1: pool. Pero tingala ko, kaya na ay word, na ay sign minus. So, nung nutan ako si UWD, ganun na may 12,000 kung ako bayar nun niya, na may minus. Ang ilang explanation is, nag-overcharge ko, no? Meaning, nag-overpayment. Nanubra na ko na akong bayad ba? Ko, unsay bato na ko, ano yun? Ayun na pagbayad, sir.
3: Mayo to, advance payment.
1: Hangtod morot ng imo mismong 13,000 nga na bayad, advance. Mm. Tingalay ko nga, kanamang panahon ng kabayad ko, 5,000. Hilom-hilom na lang ko. Limot 5,000. Kung basig na ay mga surcharges na ko. Ano, no? Nga hangtod ng abot ng 13,000. So, muna explanation nila nga, murang ay doon nagnaba sa billing system. Or naba ka nabitang, di ba na gapo na sa Sipal ko, ma'am, nga doon ay mga gina-authorize ng mga payment center.
3: Oh.
1: Di ba? Na mga payment center. Kasi usaman ko ka payment center nagbayad.
3: Oh.
1: So, basig na ay problema between sa example, si OWD o sa payment center, nga may hinungdan nga nung abot nag 13,000 lagi akong imagine kini was hosted lately na himo ng 12,000 so, sa kagamera sa kong konsumo pero nang abot na nga kadako so basig na ay
19: swimming pool
3: swimming pool
1: basig na by panahon ma'am nga magka problema ang billing system sa Sipal ko baka usa
19: sir naagin na siya dyan. In fact, just recently po, ang na-affected ang atong prompt payers, no? Kinakasila yung discount.
1: Uh-oh.
19: And then, instead nga 0.19 ang discount, 19 siya nabos ang nabutang.
1: Mm-hmm.
19: But we made corrections already. Dali raman una siya, unya, pipila raman mag-preprint pa sa collected bill
1: Uh-oh.
19: Para inong tama, hatag o balik ang exacto yun nga billing. Naagin na siya usahay.
1: May panahon. Oo.
19: Mm-hmm. And then ang sakadto ganing atong nalibog pud ang atong mga konsumidor kay if you recall naa may bag-o tong mandate or resolution sa ARC nga ibalik sa Sipalco o sa tanan utilities actually in full ang bill deposit
1: mm-hmm.
19: but only for customers nga adunay inang ta prompt payer sila for the last 12 months
1: okay.
19: Meaning wala gyud palpak nagbayad ka on time so kana himo pud namo ang problema lang kay taas bitaw na kaayo ang atong electric bill unya oy gagmay na kay ang litra sa explanation but then ang kay kanimong good na bill ka remember ko sa una gamay ra mo to mong bill bali sa Sipal ko some years back so kinakaayo but kining format karon is also mandated by ERC para maklaro gyud ang kanang charges so anyway kadtong sa bill deposit refund ang uban mong gyud matingala kay nganong wala sila kay na may naka-indicate sa bill pasabot na naay months no in the last 12 months nga dili ka prompt payer kay ang giuli lang gyud kadtong perfect yun nga prompt payer for the last 12 months now ang pag-reflect ani sa bill manggood ang uban nagka-glitch to gamay kay instead nga ingnon ta i-refund sa ila di man gid cash refund siya magnon June murag i-credit sa imong bayronon so na atoy time na tinga siya nga ang iyang bill ingnon ta 100 unya ang na-credit sa iya is 120 so moto na mali so ang 20 nga remaining dito na pud na ihapak sa next bill naagid na siya oo usahay kay computerized na manggod ang atong billings, unya ingon pa na matuplok gamay. Pati kining sa atong collection centers, ang among gaka-experience niya ang errors usay kining online payments like sa GCash. Nga ingon pa nagbayad sila ngadto unya wala gyay na record online. So sa record sa opisina wala pa sila kabayad. So kanang mga ingana usahay but naagi nakatutok ana nga department sa amo to counter check kung tenen ang bayad sa atong mga collection centers, correct ba, or GCash, or inline, para to make sure nga, insakto gid ang bill nga moabot sa customer.
1: Ma'am, salamat kay ma'am. Thank you ma'am sa mong parahon ug paghatag katinawan kalabot ning ikabot siya nga naing pagkadubli or di mga dubli but may taas na mga explanation. Tama na mag-dubli na magkanabang pagabot ka nigting init.
3: Oh.
1: Init pagayo. Huna-una na ito nga kinig yun kay init. Pag-musaka yun ng benetos kurente. Labi nagsika gamit siya kuan. Kanasika gamit siya aircon.
3: Oh.
1: Electric pan. O niya, kuwa mana, ang frequency sa paggamit mo sa aircon o electric pan, mo dugang mana. Tungod sa init ang panahon. So, di lang ang tanawon, ang amount nga ayop, pag ayo dili butas no na nga kuno sa mga gibaron sa ning aging buwan pura gid gapon
19: consumption gid ang tanaw nila magdam June
1: para nga
19: kung duda sila manawag lang gud sila sa opisina sa atong hotline numbers no para ma-check sa taga billing.
1: Okay ma'am, thank you ma'am sa mo panahon. Thank you ma'am.
19: Thank you og may buntag sa tanan.
1: May to inyo ba ti mga igsoon si Ma'am Marilyn Chavez, ang Vice President o Corporate Communications Head sa Sipalco. Naku-naku na gitila yung billing mag-ibala. Naku-naku. Taas pa. Mas taas pa sa longban paper, no?
3: Oo.
1: Taas pa.
3: Taas.
1: Pero one half ra siya. Katungara siya sa...
3: Lengthwise. Oh, maraginan na.
1: Pero maklaro-klaro man ako. Kaya akong pananaw sa video gagamit mag antipara. Oh. Ang kinig sa Morisco, kung tanong ko, kinig sa Morisco,
3: gawin kayo... Ay, saan gawaya? Marawag resibo sa department store.
1: Oo, kanang naa sa mga...
3: Tinda.
1: Cash register ba?
3: Oo. Gagmay.
1: Katong araw sa sipal ko. Kuntsaon ko man ipagbasa yung taon. Muna inigbayad na kus Moris ko. Muantog yun dito.
3: Sa ilang, parang makita.
1: Oo, parang nga pilibir no niya. Kay gagmay kayo.
3: Danginot ang
1: papilis. Ang kasagaran na mas tigbayad, mahimong manugo lugar ang usak ka senior na. Pero pagmintag mga bayad-bayad ginig tubig, bayad sa kuryente, ang mag-decide ana ang kuan man mga inahan, amahan, lulo o lula baka ana no. Meaning ang pananaw ana medyo di na kayo klaro. So
3: dapat ta ko dakuan mo sa Morisco.
1: Pero taas gihapon no, sabay taas ani.
3: Rihara at ay taas pa sa Morisco mo John.
1: Mas taas ang sa Morisco.
3: Pero gamay lang.
1: Ang sipal ko taas gyud
3: pero lapadon man ang iyang papel.
1: Murag kaduhaon ang bilig sa lugar sa sipal ko kaduhaon ang iyang ang body ang lugar ang kalapad niya kaduhaon sa sipal ko kay lapad-lapad sa sipal ko. Baga na ning billing na ako mag-duwin sa kong pitaka eh. Wow, baga kang pitaka ha? Ano pero billing niya yung sunod? Sunod sa dinikwarta. Parenta sa itong mga balita, 3 sekado na lamang. Ipegyo ng Bayaning Magnum, Bloodletting Mission, Karumayo de Shetty. Ano ka ng Domingo, magsugod sa lasa sa buntag, sa Levkit ka Atrium. Stanby mga sunod sa pagbalik. At unisgutan o ban kang Kapitan Eric Abaday sa Barangay Patag ng atong syudad. Oras, alas 7:49.
18: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
20: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mo daon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngato sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o gaman pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Arumaangkon mo ang may palawas, inumatag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: What if your phone could be your front row seat?
2: Playtime Entertainment launches PT Idol.
0: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
2: Where talent takes the spotlight.
0: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
25: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?
26: CDO, Idol.
27: Sobrang sarap mapapainda.
28: Our meatiest, our tastiest.
25: Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
26: Ito ang idol ko.
29: Also try our cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
30: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
31: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
30: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
32: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Masin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: In 5 meters, turn around.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-Load!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mga eksyon, dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!

0: Magnum 45.
1: Kalabotod sa pangutana magdawalin kung nag-increase na ba ang generation charge. Nagkaroon ni Ma'am Marilyn Chavez nga wala pa sa karon nga billings. Wala pa sa karon nga billings. Basin ko na sa May nga billings na ana. Pero before ko na i-implement, i-announce pa nila na. Ipaibaw pa nila ito sa mga customer nga doon na i-increase.